0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكرام لإذاعة خصيدة أونلاين، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتي راديو خصيدة أونلاين ديلو سنن يونن يون سي سين ايميشن بي ني لن دي عمل دي من حاج العابدين الى الجنة سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك بو نينت وقت جوتي سي سنغال ina bi ñu sant yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ndokel leen ci wéru tedd wu mag wi ñu nekk muy wéru safar safarul khair wér wo xamni sun borom rabbihitu ala moko jaglel cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu may ko ci yam ko may yani nek yo xamni manes da ci tegg loxo yi ci dess mu denc ko ba yawmal khiyamah akbar ni ngeen yag digge ma diko wax ni borom safar mo dox sun digeunte safara wallahi daray bokale nekku ci deug la gu wer keng bo xamni kenn munu ci dindi wirgil ba taxna kon serigne Moussa Kra rahimahullah wala kanu cheikh ahmadou bamba neena dogut kon ak demam gi walaf nasrani te kon billahi ñepp dem niirani ñen ñi ni ñepp la wax ñen ñi ni ñi ëpp señ tuba woonu ngir ñu sant le ko yalla subhanahu wa ta'ala wër wu tedd wu mag wi ñu nekk di safarul khair xam ngeen ni cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu dafa am ndigal ci dahwa ni nga xamé ni yonent ali sallatu wasalam day am ndigal ci dahwa dahwa yomb na waye am ndigal mo jafé yeen balma wada ayin ila llahi yomb na lol ñu bari dana ñukoy def waye bi isnihi mo jafé waxtu wo xamé ni am nga bi isnihi ci raju munir la cey top moy li ngay wax xol yi dañ koy nangu day dugg ci bop nit ñi dañ koy jëfé ila akhiri lepp ci nit ñi lolu moy wala ni yow am nga ismu al ismu sartun bi khabul sahn la señ touba wax radiyallahu ta'ala anhu am digal day tax lo jëf ñu nangu ko Cheikhoun Bamba nak da bok ci kumulul awliya yi nga xamni dañu donu Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam ba nopi am digalal wote mom am digalal wote nak mom tubapum daf no wo ngir nu santale ko yalla tabaarak wa ta'ala tax sun mawdu tay ñu jeme ko ci walu gu mel nonu xamna benen yon da ñew ci sant ak lan moy sant mbaram neena ci alquran يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم سورة الانفال يين ني واخني گم گين يالا بو ني ان دائره المؤمن گين ييكتي سين لخو ماغي لين دي ديكلار لغي من يالا ني وي جي لين ووتو يالا اكو يانانتام بو نين ديگاتي كو ووتو سي تورو يالا با مو ووتو سي تورو يانت يالا محمد صلى الله عليه وسلم sol len seenu dal te dem wuy ji muni bu ngeen setantale wote ga gis ni wote ba day dundal xol wote ba day dundal ruh bu len fa kenn jitu par parlo bu mu la ci te dem ñak bok ci ñi nga xamni ñoy umma bakay wote wala association bakay wote wala daaira bakay wote wala jamaa bakay wote ñak ca bok bu mu la te dem ginaaw lima yuhyikum manga ca moy luy dundal sa ruu nga ca ruu dafa soxla lek soxla nan ni yaram soxla lek soxla nan xam ngeen yaram boko xagne lek xagne ko nan day dal di lof naka non ruu momit dafa am lek bopam am nanu bopam waxtu boko xagne ak lekam mba nga xagne ko ak nanam mom ruu day dal di lof seigne touba nak sun bolam jox ko digalal wote jaarale ko ci lamiñu ab yonentum ali salatu wassalam lalla wassalam sun borom dane ko wadda'iyan ila lahi bi ismihi wa sirajin munira yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wotel ci sama digal dina la jox lamp bi lay leralal yon wi ngay jaar dina la ko jox lamp yon wi ngay jaar dina la ko jox luko waral moy ginaaw mo waré aw wana aw yoon faawu sun borom dana ko jox jumtu kay yi tax mu meuna wané aw yoon señ touba mi ko donno momit ni nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam laqku kay la wëru way la rawu way la mayit sama borom neena ma yow cheikh ahmed bamba laqku kay nga ngir mucc ci safara rawu kay nga ngir mucc ci safara laqku kay nga ngir taxé ëlëk yowmal khiyamati akbar motax muni amarani rabbi bi an usharri'a bi annani malasun wa mafsa'u wa man arada al khayra fi kiltay darayn falyalus bi sa borom moma digal man seigne touba neena na leral al khaytu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni len man seigne touba rawu kay la man cheikh ahmed bamba wëru way la wëru ci man da nga mucc ku laq ci man da nga mucc ëlëk yow man khiyamat akbar da nga taxé taxé bu mat muni kon nak ma ngi digel kep ko xamni bëgg na yiwu adina ak yiwu al-akhirah na daw laq ci sama gannaaw bëgg yiwu adina ak al-akhirah dawal laq ci sama gannaaw man seigne touba muy jëm jo xamni sun borom dafa ko fay yabal ngir mu wutu yanant sallallahu alaihi wasallam di wote ngir nit ñi taxé bëgg aw tour ba bëgg bëss ni ko xalé yi di waxé ba bëgg dara ji yëkëtiku taxu ko jëmërlu taxu ko woté taxu ko jël mbéru lu ko tax jël mbéru bëgg ñëpp taxé rek bëgg ñëpp mucc rek motax mu woté sallallahu alayhi wasallam daan wax naan tuba liman balaghal mi'at rabi'a ba'd al-alf taxé dana ñëel ci sama xéet ñi nga xamni ñoo dajéek jëm ja feñ ginnaw jinni ba wala bok ginnaw témeru ñentel ba ginnaw témeru ñentel ba témeru ñentel bobbi ci la cheikh ahmed bamba feñ xam ngeen ni mu jëddi doone yi ulama yi dañ wax ni am nañ ay surut am nañ ay sart da bok ci sart mu jëddit moy témeru xarnu bu nek sallallahu alayhi wasallam moko wax sun borom dana tan kenn ci jaamam ni mu yeesalat diine ji ci seeni xol yeesalat diine ji ci seeni ruh mu xam la ni mom yonnentu sallallahu alayhi wasallam témeru ñentel ba nak te xagneel na ñey dajje ak mom ndax capacité yiko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem capacité yoyu le bariwul ñuko yalla di jox puissance bi ko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem bari wul ñuko yalla di jox xam sair xam batin boole sharih ak haqiqa te dara lu ci mab morom ja niko ko yalla defale yombul gëna ab yonent ko am bari na ño xamni bu seen haqiqa fessé seen xol seen bagaanu sharia day dal di toru amna ñoo xamni bu seen baganuk sharia fessé seen xol seen baganuk haqqa day tuuru motax way kat bani الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورائه كما دغ الانسان الكامل دغ لام بارفي دغ موي كيغا خامني لام بارفي دغ موي كيغا خامني داي بوله نياري بيسانسي شريحه اك حقيقه بن ديمو سي مرام جا سيغ توبا لول لاكو يالا ديفال رضي الله تعالى عنه ماتخ موني كو بغا موتي نيوال ويرو سي مان غانيوني ñu nango am ben borom bu len yilif kudul sen borom bi len bindite mom len duñ nango kenn di len commander kudul sen borom gañoñu duñ nango kenn ku len di commander kudul sen borom rek rabbi sitti wa jalla boy len bëgge commander te do sen borom dañ lay repousé lolu moko jottale tubab yi nit yalla yi bari ñu ray lolu tax ñu lay len moy dañ leen di bëgg commander kulul yalla da leen di bëgg commander ñu reposter ci duñ am capacité bu melni bi Seigne Touba am ñu far do xëc ray leen Cheikh Bamba nak yalla da ko defal muy ko xamni nanguul kenn moom ko kulul yalla ginaa bi ko yalla moy ba nu pit kenn da ko commander kulul moom rabbi subhanahu wa ta'ala alquran jundina ñi nga xamni nanguuñ kenn moom leen kulul yalla dañ leena laaj ñu leen way yeen ban bour moy seen bour ci bour yi ñu ñun ben bour doon lañ am yalla la tuddu kenn duñu commandé kudul mom inna lasina khalu rabbuna allahu samastakhamu wa tanathalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahsanu wa absiru bil janna allati kuntum tu'adun fusilat la nek mboram neena rabbi sa jalla amna ci sama gaay gaño xamni nanguñ kenn yilif leen nanguñ kenn mom leen kudul yalla sa bo leen ne man rabbukum khalu rabbuna allah moy seen tontu sa bo leen ne ku leen mom ku seen borom ku leen di commander yeen ñu ni kenn kep nay commander allah la tuddu rabbi sitti wa jalla te lañ yow dedet duñ ca yam sumastaqamu ñu ni ciow ci aw yoon fawu ci aw yoon yoon won yoon wi gëna jup ci yoon yi moy yoonu siratul mustaqim yoon wi nga xamni dafa def direct aljana amul ñal amul gëllu gosé inna hatha sirati mustaqiman ñom fofu lañ tek seen tank mu ne dog gi ñu dog yoonu siratul mustaqim te duñ ko wacc mukk nangu wuñ kenn ku leen mom ku dul yalla regaluñ dara lu yalla bind mune motax yalla jox len confiance ngi len yeen bu len ragal bu len tiit benen bi ci dess moy malaka yi nga xamni ñoma gëna jégué man yalla malaka yoyu dina len di jox ay information ñu di len ko andil direct wa absiru bil janna allati kuntum tu'aduna kanzalu alaihimul malaikatu kanzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu malaka yoyu ñoy ñew di len wax ni bu len gis dara bam fess sen beut bu len gis deg dara bam fokk senum nop kulul yalla sen borom no ngi len di beggele ni wallahi sen gannaaw bakkan fenn du don sen dekk way fudul aljana rek aljana dong moy sen dekk way legi nak jami yalla yoyu lolou nga xamni yalla may na len ko ci ngëm ci koluté ci wéru seen borom nako yalla nabi sallallahu alayhi wasallam waxé won ba nga xamanteni non ye ñew nañu dal ci kawam ba jekku ko mom ak ay sahabaam ñu wañu ko ñew ni ko yow sax nañ la far jekk li ben yoon lum wax asbuna allah wa ni'mal wakeel allazina khala la umun nas inna nas qad jamu lakum fakhsa'um fasaduhum imanan wa khalu asbuna allah wa ni'mal wakeel fan khalabu bi ni'mati min allah mune ñooñu nga xamni dañoo wëru ci seen borom suñu borom yëkëti seeni dara ja ak seeni maqama ba bu leeni seeni morom di xool dañuy tokamtiku yalla ni loolu dafa am ku am na ñeeg gu muy jar mayewuma ko sarxewuma ko dama koy jaay am na ñeeg am na ku bu muy jar ku bu muy jar nak nit yalla yi dañ ci ëppalante gën ci tisle gën ci metle motax sallallahu alayhi wasallam ni inna asada an-nas bala'an al-anbiya fal awliya suma al-amsal fal amzal sallallahu alayhi wasallam moko wax muni mom gën gi mindeef alayhi salatu wasalam mi nga xam leni ñi gëna tar am nattu ñi gëna metti am nattu ñi gëna tisu nattu ci xéen wi moy yonnati alayhi wasalam ñom ñoo gëna jégué yalla té ku gëna jégué safara gëna yëk tangay wa ku gëna jégué safara yaay gëna yëk tangay wa ñoo gëna jégué yalla subhanahu wa ta'ala seeni nattu mo gëna tiss mo gëna metti mu ni gënaaw yonnati nak wali ya ci sus wali ñoo gën ñoo gëna jégué yonnati wali wi ñoo gëna jégué yonnati motax ñoomit angor wi ñokay gëna yëk ka yenen nit ordinaire yi ñom wali wi Seigne Touba nak nek lu exception manam lu particulier ndax mom bi mu bokke ci kuma lu awliyaahi ba nuppi yalla da ko tek natou yonent lolou moy li particulier ci mom moy mom mi ngi bokko ci kuma lu awliyaahi waye nak yalla tek ko natou yonent ali salatu wassalam mu yanu ko niko yonent yi don yanu andak jom ji yonent yi amone mom Seigne Touba yonent yebul ko dara lu sol ni deew we sun borom neena sama ngeum gi man yalla mayewumako serxewumako dama koy jaay kep ku ni gemna yow yalla gemna la bolewuma la ken duma commander kudul yow sun borom ni lolou ko ko wax dana set ba xam deug la wala deet dana set ba xam ndax wax juju nga wax lolou deug la wala deet demal source an kabot sun borom dani asiba an-nas an yadruku an yaqulu amana wa hum la yaftanun wa laqad fatana allatheena min qablihim falay ya'lamanna allahu allatheena sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin aw kama qala tabaarak wa ta'ala fi surati al-ankabut sun borom ni asiba an-nas dom adamay dal dañu jors ni dañuy ñew rek ni amantu billahi mani gonga ni dedet do ñew rek ni ma gëm na mani ahakay muni dina leen nattu ma leen di nattu muni nattu bobu ma leen di nattu nak examiner bobu ma leen di examiner lama ci jublu moy dama bëgg xam ñi nga xam ni ñoo deggu ñoy nit ñu sincère ña xam ni sincérité biñu am seen digg ak seen borom tabarak wa taala ñu toll ni deew we duñ ko ci fell muni ma xamé leen ak ñi nga xam ni dañuy wax di wacci yalla neena ñaar ñu la bëgg xam ci waxti ak ci wax wacci ñom la bëgg xamé tayli bibi bi mu ñëwé ni sëriñ bi aslamtu nafsi ilayka doxale na la sama digg ak sama borom loma diggal ma def loma téré ma ba lu ya ko wax sëriñ bi sëriñ bi ni la nangul na la ko nga genn nek ci sa bop sa bu sëriñ bi diglé lu neex sa bakkan kenn du la ci jitu waye sa bu sëriñ bi téré lu neex sa bakkan do ko bayyi bu sëriñ bi diglé lu diis sa bakkan kenn du la ci seen ana jaayante ga ne nga amana rek waye gemulo nafiqi te lolou kat na la woor ni du legui lay soga am jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam am lu ñu ñew ni ko yow lañ doxale suñu digg ak suñu borom yonnati ni ahakay nanguna waye ñom ñu necc seen bop ñu di leen tuddé al munafiqun lolou moy am ba legui suñu jamono ji ci serigne ci dara wati nak suñu jamono bi ñu toll mom suñu jamono bi ñu toll yalla xamna ni ko fi seen mu naan ndigalal seigne muntaha lay jefe ñi ci ëpp buñu def fuk wallahi juroom ñent yépp da fekk la cheikh muntaha digle di seen banex rek waye cey bu téré lo xamni ni lu neex seen bakkan la duñ ko bayyi mu bis bu ni mu téré fi lu neex bakkanu gaay yi bayyi wuñ ko ba légui am na ño xamni ñang koy wutal lu lay nan waaw talibe yi kay bank nañ seeni tank waye seenum xel bank wut lol kay ku ne xam nako ken ku ne xam nañ am xel du bank ñin bal nu dafa melni réseau bi xamna moy faral di daw nonu lolou xamna kon da ngeen nukoy bal rek mané kon suñu baay yi nga xamni ño yaakaaron serigne seigne jamononel jamonontel ñom abou bakkar ñom omar ñom ousmane da nañ bank seeni tank waye xamone nañ ni seenum xel bank wul de waye sa bu yonent diglé kenn du len ci jitu bu yonent téré ñokay jëk ba ndem danañ ca nek ndem danañ ca nek légui yow mi nga xamni da nga gis serigne bo xamni da na ca ñal wa ya ko def serigne waye du serigne du serigne légui nak bo jëlé serigne ci nek ci aw ñal bëgg leena yamalé ak serigne ci nek ci aw xal wax deug yalla toñ mënu ko wésu du serigne sepp wolof nday neena bu ñepp yamon am ñu gedd seenu ciir ta dem masna ko wax genn kilifa bu ñepp yamon am ñu gedd seenu ciir dem yalla musta yamalé yalla xamna ko yalla musta yamalé sun borom li dama bëgg xamé manam al farq bayna as-siddiquna wal kazibin ma bëgg xamné ñu sincère ñi ak al munafiquna yi lool ba légui moy continue di wéy lo tax way kat ba xam la ni nit yalla yi ñoo la sun borom di nattu ngir lan ngir yëkëti seen daraja mune natto de kerkeran al awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir darajal ko mbata muy kuni bal noni kérok la bamba tiñu fa janam ba wetti ko yalla ba dem ma yomba ngir bëgg ramu jamono yenen ba tuba liman bala xamodi yan ba yan bañ yanul qulbi ak abdali ta at niñ ko moko fa raw gaay de ngeñ diwe tawatul bala suratul ahwanil amti laay aw kama khala radiyallahu ta'ala min husayn musaka mi nga xam lani mom na todi kerkeranu awliya kerkeran moy lan moy escalier moy ascenseur bi nit ki di jaar pour dem 10e étage natu yalla yi ci jammam ni moy escalier yi len di yegi ci seen borom muni seigne touba nak bam gisee natou bawum len ko deungeñ moy roof ko melnum yow rek yekati ni tegg ci sa bop ta dem yan bobu nitu yalla yi bari gisoon nañ ko waye kenn ci ñom musu ko ñeme laal kuñu mësa wax ñeug rek da ngay daw yan bobu kuñu mësa wax yi ñeug rek nga samp sa xil ba Seigne Touba sax wax na ni biko yannabi sallallahu alaihi wasallam feñu fi ci daru khulus xamal nako niko yan bi ngay bëgg yannu day ndax Seigne Touba dañ ko man dal da bok ci natou ba ci yan ba moy kuka yannu ku ne li Abou Bakar ak Omar mel ci yannabi bi non ngay mel ci yannabi bu yannabi geso gis la bu lambe daj la boko xole gis ko boko lambe daj ko natou bobu kep ku ko yalla jox ba nga réussir ko motax bi ko Seigne Touba réussiré bu gesso daj yonent bu yonent gesso daj ko kérok bi nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam xéñu nako ci darul qudus sallallahu alayhi wasallam bi Seigne Touba sanni beutam seen mbolo mu ne ci ginnaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu di len tuddé ahlul badri moy ñi yalla wax ni mba yalla na leen lu ngeen defati jigna len ben dekk way do ngeen am moy aljana amul fenen fu ngeen meuna dekk fulu aljana yeen aljana do ngay seen dekk way lolou ahlul badr la ko yalla wax garantie len ko ahlul badri lu len ko may tour deret bi yalla dogale Seigne Touba gis mbolo momi xamni fu yonenti bi jëm ñokay en compagnie Seigne Touba ni man li kenn gënu mako bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam top ci gannaawam bu lambe daj la bo xolé gis la wala mbé daj ko bo xolé gis ko muni sallallahu alayhi wasallam wa ñi la en compagnie moy ñan liko ñi moy ahlul badrin ñi ñu yëkëti won drapeau l'islam ba muni ka man de ci gañ yi la bëgg bok groupe bobu ci la bëgg bok yonent niko yew groupe bi bok ci doyna war de danaka man nga xni wess na de danaka man nga xni dey yombul de ndax la ko don maye wessuna passena lu koy maye ni tour deret moko lan maye li mom tour deret donc moy jakarlok say non di len jam ay xej ñu di la jami xej mo ci taxa bok ni ko ta lolu wessuna Seigne Touba ni fa ah yore marché ngiss ni te diko jaay de mi borom bi baraka taala tek mako laajal ba xam ndax amna leneen lum ko meuna wéccé lo xamni wéso gul ndax nit dana yor marché ngiss diko jaay xaaliss likit am ku ñew mu man ko ko jaay ci wéccé ko benen matériel muniko laajal ma borom bi ndax ginaaw jihad dong ko don maye te jihad mom wala mbina da xamna leneen luñ ko meuna remplacer muniko waw sun borom neena amna leneen luko meuna remplacer moy nattu waye nattu bi nak bu ko sabakan atul da ngay faatu fi sase nattu la bo xani nattu bu tol nin yiñ don nattu yonante lañ lay tek alayhi wassalam te lol bu ko sabakan at ñun da ngay faatu te man yonante bi sallallahu alayhi wasallam yow seigne touba dama la bëgg mbeugël go xani bu ma sañon wëñ sax dula laal wëñ ndax bëgg guma la bëgg rek teñce bañu duggu muniko ruugi day mum mako yalla yor ruugi waye bu fekke ni sa borom teel na ma sama ruu ci sama bir yaram wallahi sama jom atal nako ñu kon ay ca motax muni na to de kerkeranu awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dala jaal ko matami kuni bal yalla waxtu wala tegeb na to rek ñaar la ci djublu yekati sa dara ja ba djegal la say bakkar Seigne Touba ni ko man d'accord na li moy sababu yoonu geejgi ben la ci sababu yi ben la ci bi lol amena ginaaw sun borom gasena ko ak nonam mu wara jamarlo ak ñom sun borom xamal ko ni ko nak Touba mom ar nga ko ar go xamni wax deug yalla dootuma yabal ab natt mu di la fi fek kon da ngay genn Touba lolou moy sababu mu genn Touba dem sañ ci mbacke bari xeyna mu ñew ci mu waxtaan ni ci sunu kanam waye lu meena xew moy bi ko yalla gasse ke nonam noni jog ngir tu murankel ko natt bi ci bokku tu murank bu metti do gis sa mbokk do gis xarit do gis wëllere do gis soppé do gis kenn ay non yo xamni dañ lay ëmbël mbañ yalla sanni xol ci seen xol ñu bañ la mbañal go xamni amul fu mu tambalé amul fu mu yam natt bobu le sun borom tabaaraku ta'ala tek koko mu dal di xamni nak natt bobu mom fas nako yéene yanu ci jomam ci ngorom ci fulam ci faydam ngir jot ci ñeug gi nga xamni mom lako sun borom bi jaay lolu tabaaraku ta'ala motax bo demé ci khasidam ga lay xamni bok na ci li tax non bi yobuma fa gëna sori ma sori say bok ak say xarit ak samay soppé muni du lenn lu bëgg ma tum rankel rek man yulkhini fil bahri rawma qurbati waya fasadni min al ilahi qurba wala qurbati muni non bi ben intention do nga la amone moy sannima ma sori say bok ni tum rankel ma jema humilier mo do non seen bëgg mu waye ndekete sori gogu ma nara sori say bok wet gogu ma nara wet moy sama jenga yalla moy sama doliku ci sama borom moy sama doliku ay maqama fasadni min al ilahi qurbati motax sama jenga yalla sax da gëna gaaw gëna yok muy tawaytu tariqal khawmi waxtam ci dayi jojje ngeen di deg mi lolu amé mom Seigne Touba duko yalla woné natt bi mu war ko yanu ñu né deug nga yanu natt bi sun borom ni ko nak ginnaw natub yonentu nga yor mom la la natou ma ngi lay wax lama waxon yonenti lan la waxon yonenti ali mo salam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam xex nañu mom door ko ba dem ba ñem jëm nañ ko ray tanté ko ray ba tay limu la ci tiss ak naqar kenn mënu lako wax waye luko yalla wax fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul ah ya bëgg bok ci borom daraaje yi kat kon baye bo def ni gaaya defoon ba gaayo yalla mune ko ulul asmi juroom lañ ñoy juroom yi gëna jëgé yalla ci ay yonentam ci ay xaritam ci ay soppem ulul asmi min ar-rusul juroom lañ ño gëna jëgé yalla ci mbolam yonent yépp alayhi wassalam nga xamni seen digg ak seen borom amul benn intermédiaire alayhi wassalam mun yonent sallallahu alayhi wasallam defal ni ñom sallallahu alayhi wasallam bokku na ci ulul asmi woné ci bab ba sax dina musa alayhi salam dina isa ibrahima no setal juroomi yonent yu imal limal liñu dacc ci tiss ak naqar ak bala dina isa kagn lako yalla bolé ci sayyidina musa kagn lako yalla bolé ci ul asmi moy bako fir'awna sekkatalé bam ni ñong ko ci kaw geejgu kërang la yalla jël yëkëti sayyidina musa bolé ko ci ul asmi ndax confiance bi mu am digam ak boromam xamni yalla du war yalla subhanahu wa ta'ala du trahir yalla subhanahu wa ta'ala foko tollu mu tollu lafa ko waral moy ay nonam dañ ko seukutal ba mu taxaw ci kaw geej gi mi ngi ci tefas gi te amul fenn fu meuna jaar talibim yiko yaakar and ak mom niko ina la mudrikul ba xam nga ni noni dana ñu jot raynu musa lum wax wolu gu wolu yalla tax mu ni kala kala inna rabbi ma'i sayahdini ma ngi and ak yalla te yalla dana ma jox solution gis nga gañu and ak yalla gañu and ak yalla solution xaru yu ko fenn fudul ci yalla rek tabaaraku ta'ala ñu wolu yalla deug deug solution xaru ñu ko ci kenn ku dul yalla kala inna rabbi kala inna rabbi ma'i sayahdini ma ngi and ak yalla te yalla dana mo won solution ibrahima kéro bañ ko sané ci safara wa bi nga xamanteni sayyidina jibril feñu nako niko ndax ma way saf ma fay safara bi dañ ko jugal sama digg ak sama borom niko ko ndax do demander yalla ñaan ko bok mom mu fayal la safara bi mu niko xam gi mu xam sama mbir jëru ko yalla ma gëna jëgé sama buñu xol señ tuba neena moy bam ne ñokket jog neena ay bi la yalla waxante ak mom bim waxon yonent bi sallallahu alaihi wasallam fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul bo beugé bok ci gaay defal na gaañu defon borom tabaaraku ta'ala waxtu nek dalay gasse ak say non dalay gasse ak say non di xol ba xam foko tollu ak fum la tollu tabaaraku ta'ala dina ayoba yenn la ci ngin la ko dal ci tiss naqara ci bala ayyuba alayhi salam iblis won nako lu nek lu mburu layul ci tal dina ayyuba dafa bari won wërseuk bari alal bari njabot mborom bu lay natou leg legi ci njabot gi lay doon lele mu nattu la ci alal lele mu nattu la ci sa yaram leg ayyuba alayhi salam dafa nekkon santa kon manono sante yalla comme lu melni liñu seigne touba di wo muy sante yalla ayyuba da ko manon lol ba sun borom diko woyé santa kon bi waxuma nak tantagon bo xamni mom ay sabaram la yor di feug di fecc goor ko jigen jaxaso
1: atam ta kon bobu mom waxumako lolou mom ken xamul lum doon ken xamul yor ay sabar goor ak jigen jaxaso ñi tegg di fecc ñu nan dañuy sant lolou li man xawmako ci l'islam man xawmako ci l'islam xamna dal ci l'islam yi mu jo xamni ndegum xolam fess na xolam mu def li ñi wax du keut lolou l'islam xamnako nga xamni bim koy def hala bimu nek diko def yalla du ko ci bindal bakar waye bu ko weso rek yalla bindal ko bakar inna jahfar xam ngeen ko te rabbiko sallallahu alaihi wasallam ne ya ma gëna niru ci li yalla bind lolou daf ko def hal mu kontane ba juk dal di nakase ni wala dox nakase bimu nakase ci hal bobu dafa laaj yonent wa ndax lima def haram na sallallahu alaihi wasallam ne ko fi de aramu fi waye fudul fi nak aram na fi hala bi nga tollu ba ndakase lolou mom grawul waxna ni amna ko dan ndakase el cheikh salim mani ndakase mbobe amul bakar de waye ñiko ci top ndo nak boole ko ki sabar ñoo am bakar waye mom ndakase mbo amul bakar na hala waxon na ni sayyidina daawud alayhi salam mi daana ndakasel sun borom ci bopam daana waxante ak sun borom ba ag ci xalu di ndakase mom sayyidina daawud alayhi salatu wassalam ayo ba alayhi salam yalla daf ko natto mu am njabot am wërseuk waye mu nek nak cianta kon ba yalla diko tegg ci asmani juroom yar iblis di def fum jaar ci jawu ji rek gis sun borom bind fa nihmal abdu innahu awabun away gatcha ngalama sama jambi ñu nan ayoba mom dal tanta kon la rek koko fekk mi ngi sant boromam dara ja ji nek ci sant yalla iblis añane ko ayoba alayhi salam tan waaw sun borom jambi ngay tag xomalum def bang koy tag mu ne ko ah mom tanta kon la daf may sant fu mu tollu lolu la def motax ma diko geureum ak sant mayit mune numuy def ba dula sant ling ko jox ci wërseuk ling ko jox ci teranga ling ko jox ci njabot faaw mu sant la fofu ngay xamé ab jam fimna am na ño xamné néna ñi ngi cant waye cant gi gep kat da fekk ñu am afiya cant gi gep da fekk ñu am njabot cant gi gep da fekk ñu am xéewal waye am na ño xamné buñu amuti xéewal buñu sant de légui nak sun borom ni waw iblis yow yaakar nga ni sama jam bi may tag ndax cianta kon la yaakar nga ni njabotam je tax mu dima cant yaakar nga ni alal je tax mu dima cant amna ñoo xamne bu ñu amul alal dootu ñu sant di iblis nako waaw waaw alalam ji do nga tax mu dela sant da am wërseuk rek amna ñoo xamne bu dara nekkul ci seen poche kéro kenn du yendo jam ñi fuñ fuñ rek ak mer mu ne ko ayoba nak bokul ci ñooñu de ayoba alalam ji taxul mu dima sant njabotam gi taxul mu dima sant bo yaakaare ni lolo tax yow iblis mayna la katan demal nga seeti ayoba alayhi salatu wassalam iblis dal di soppali ko ngelaw lu bari dal di ñew mab keuri ayoba yep ray njabotam gep yaq tole ayoba yep alayhi salatu wassalam yaq tolem yep ayoba di seetul dara dara dara lu ñu jenn jëmam ak soxnam tundum ayoba continue di cant rek yoonatul dara jabot gep jeexna alal ji jeexna waye ma ngay continuer rek nek ab cianta kon iblis ñukoy sun borom ni iblis ñaw luma la waxon ñewon na la alalam ji taxul mu di ma sant ñewon na la njabotam gi taxul mu di ma sant ak cianta kon la muy sant ngir yalla mu ne ko waye batay kat des na kat man na la sant ni ndax ma ngi ak wiruk yaram waye wallahi boko tegon ak tawat ci yaram bi wallahi boko tegon tawat dootu la sant muk sun borom ni ko ah yaakar nga lol la mu ne ko mayat na la katan demel nga setiko iblis ñew fekk yent yalla ayoba julli takusan ba tok di def ay lawratam iblis tim ko diko euf ngelawal toke diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba mu diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba ba ayoba alayhi salam yaram wi newi di fonki bu mujji lolu deratal ba yag mu deut yaram wi di soti derat ak deut fenn fu nek kudul soxnam munu ko jégué ba mujjii waa dëkk bi ci seen bopp ne ayoba nag dëgg dëgg boo muytu mu wàllu ñu lii dal di jël ayoba sànni ca gannaaw dëkk ba ayoba tudd fa continue di sant yàlla di wax alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat iblis nag dal di jaaxle rus torox ndax jàppul ni ab jaam ngëmam yegg na fii ak doyloo yàllam yegg na fii ak wóolu yàllam yegg na fii bi loolu amee nag ba suñ borom xamal iblis ni ko am naa jaam ñoo xam ni ak lu mbir jafe-jafe ak lu mbir rëy-rëy du tee seen xel du jóg ci man mukk du tax seen xel jóg ci man mukk te fuñ toll dañ may sant ayoba mi alayhi salaam ca la bokk dal di dellawaat ayoba wéral yaram wa joxaat ko njaboot gu raw gam ko joxoon joxaat ko wërsëg gu raw wam ko joxoon kooku mooy ayoba alayhi salaam. Iblis ku mësa samp gétub yàlla taxaw na ngir sempi ko ku bëgg a gas teen bu jullit ñi naan ngir taxe iblis taxaw na ngir sakk ko léeg-léeg mu doon iblis ci boppam waaye léeg-léeg iblis day yebal keneen keneen kan mën naa doon sax sa xaritu benn bakkan mën naa doon sax sa doom mën naa doon sax sa soxna mooy da ngay gis nit koo xam ni nit ku yàlla def ci moom tawfiix la muy oriente nit ñi di leen teg ci alal kitaab wa sunna di leen wan yoonu jëm ci yàlla di leen yee di ubbi seen bopp di ubbi seen xel di leen wan yu nga xam ne amul solo ak yi nga xam ne am na solo moom moomee di def loolee mbooloo mi dal di koy commencé dëgmal ndax lan ndax yàlla nam mën a ci ñoom ñu texe kon tàmbali naa gas teen boo xam ne ku ca naan texe waaye benn nga gis ay bokkam benn mu di ay doomi baayam mbaa ay noonam mbaa mu di ay dëkkandum taxaw temm ci gas teen bi fat sakk teen bi nuñ koy defee mooy dañuy teg ci ab deram lu bon lu ñaaw lu safaanoo dañ koy tuumaal lu nekk ñu leen yabal iblis leen yabal de lu si nu mon de iblis leen yabal iblis jaar ci ñoom ngir bëgg a sakk teen bi nga xam ni yaa ngi koy gas te ku ci naan texe mu ñëw ngir sakk ko te moom mënta ñëw directement mu dal di koy def indirect jaar ko ci say bokk mbaa ci say xarit mbaa ci say dëkkandoo mbaa ci say doomi bàyyi ñu di la tuumaal di teg ci sa der naka sudul noona mbaa say famille mbaa waaye iblis moom faw mu ñëw rek xëpp ci cere ji suuf bu la yàlla deful tawfiix yow da ngay daal di wàññiku daw dañ lay teg tuuma joo xam ni dootoo ko attan da ngay daw bu la yàlla deful tawfiix te boo dawee rek teen bi sakk na dañuy teg sa der loo xam ni da nga naan rusetti namaa génn ci penc mi di wax yàlla nee na yonante bi nee na loolu mu rusetti naa ko iblis jàkku na la da ngay dem ci penc mi wax la nga daan wax def la nga daan def danañu dem ba mujj ñu ne ay la yéwen ay la yéwen ndekete woo ay la yéwen moo ciy mujj di ay la yéwen doo nga ciy mujj fekk ay du masa yéwen nag aw ay moom du masa yéwen ay la yéwen doo nga ciy mujj fekk aw ay du masa yéwen tuuma ju ne nag mën nañ la koo teg waaye loolu bu taxee nga rocc ko ba daw au lieu nga affronté leen ah déedéet yow na teen bi da ngaa nar teen bi sag fekk iblisa de mën nañu bañ a doon sax seenu mbon ñoom waaye iblisa li moo jaar ci ñoom iblisa waaw Yahya ibnu Zakaria alayhima salaam nu ko iblis fexeele mooy daane ci pinc mi di wax yàlla nee na yonant nee na bu jaar fii texe bu ñuñ waa jamono jógee bëgg a jëbuli sa ñuñ waa jamono wan leen ni sëriñ si nàngam ngir bëgg rek atteindre seen exhaustif tax na ñu tuumaal sëriñ si yaral na leen sax naan sëriñ see yàq réew mi sëriñ see leen xañ tiraanga ngir bëgg rek ñu wan gannaaw sëriñ si ndax bëgg kàdduk sëriñ si rëcc leen ba xale yi nekk seen balaxal mada bañ mën leen a nax Sayidina Yahya noonu la doon def da doon génn ci pinc mi di waar di yeete benn bis mu dem ci benn groupe di leen waar di leen yee ñooña gàddu ay yet dal ci kawam comme niko wa resu suso yi di defé borom xam xam yi xam nga ab borom xam xam nga jël sa nga jël photom taf ko yak ko lu melni xey woor na la ni bo amone fitu yor aw yat song ko ding ko def comme nako jamono yi yahya nako ay gayam def won nitu yahya duñu faq yat top yahya be ko ray dina yahya daw ñuy daw mu dajé iblis iblis soppaliku goor gu rafet gu yiw ku melni ko bok mbax fek aw ay dong la yor mu dajé yahya ci sakriya la bëgg wax mu dajé sakriya alayhi salam sakriya la bëgg wax de sakriya sayyidina sakriya la mu dajé sakriya pour ñu war ko exécuter war ko ray mu daw tey ci loxo bi ya nabi allah wa loy daw mu ne xana gisu sama noni dañ ma bëgg ray mu ne ko yow xaritu yalla bu toll ni yow boni won kun rek ñepp de ba jeex boni won kun garab gi xar nga dugg ci noppulu duñ la gisati mu ne ko wax nga deug di mu ne garab gi xaral bi bismillah mom sakriya garab gi ni xaret ñaari xar sakriya dugg ci digënté bi ni garab gi delul garab gi delul légui nak bi garab gi di delu iblis dal di profiter fofu dal di tey ci lafu mbum sakriya tey ci lafu mbum sakriya garab gi delu képalé mbumi gañi ñew daw bëgg romb iblis iblis ñe kay leen wa ku ñen di sét ñu ni ah ñun yent yalla sakriya lañu sét sakriya mu ni kay leen mi ngi ni mbuma ngi ni fi la dugg gañu daw dal di jeli ab si bi nga xamni ñom la ministre yi di sié ñu ci garab gi ba garab gi dag ñu tek garab gi ci si bi ci digg bi diko si ba ak ci bopum sayidina sakriya continue diko si muy xaar jëm ji ba ak ci xol bi neñu fofu yonte yalla sakriya dem na bay bëgg wonku yalla niko boné oh ma farso tour ci diwanu yonante yi mom kay dialek sa ngëm rek way bu wonku mukk ñu sié sakriya ba def ko ñaari xar wi jaar ni ma ngi jéglu waram xam xam yi liñu tuddé sabqul lisan daf ma dal ngeen bal ma moy bëgg wax afar ni bé defena misal nañu ba tay bo xolé waxtaan wolé passé dimanche amna bëy di bari ma doon wax naan mi ngi ci raayé fekk ma nga ci jasbul khulub waye sama lamine lim dëkk tuddu raayé taxna rek bëy ma waxati rek ni ma nga raayé fekk lolu sabqul lisan la na ngeen mako bal waye bari na ci yo xamni ci jasbul khulub la nekk moy émission bi passé moy lima dal legi ma bëgg wax sakriya far ni yahya doomi sakriya la momit xam nga dañ ko ray momit xam nga dañ ko ray comme niñ raye bayam nonu ci siyé ko mom tamit dañ ko ray tay yu bari damay bayyi sama xel rek mu ñew ma diko wax bindu mako lolu moy tax ñeen bal mako inshallah taala même yahya mom nga xam ni doomi sakriya la te ma tuddu ko legi momit dañ ko trendi pa ko ci put bi yonenti demé ba jeex nak wali wi ñew ñom tamit jaar yoon woow ci tiss ci naqar ci bala ñu sét ku melni imam ahmadu anbal mi xane mo mujj ci borom ñenti ngir yi limu daj nga xamni sayyidina imam musafi déclaré won nako ko bu yag ñiko gënt na gis yonent muni danañ la nat bo xamni boku muñé yalla dana yëkëti sa daraja ëlëk yow mal xiyam natt bi moy lan moy dañu bëggono wax ni yow imam ahmad anbal waxal ni alquran bindef la xam ngeen alquran kalamullah la ñu bëgg wax lo ni ko waxal ni alquran bindef la comme bindef yi daan nañ ko door suba ngon niko shayr bu waxe ni ahmad anbal marawon ci ngirma témer yar la daan añé carrière manam suba guni dañ ko dur témer yar ngir wax loko niko waxal ni alquran bindef la ngon gu nek ñu dur ko témer yar wax loko niko waxal ni alquran bindef la nonu la seigne touba dajé ci tiss ak naqar ak bala ci nattu yi ci bisam bi mu nuy wo lako ko yalla tégué won muy fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar Seigne Touba nek muñakon bo xamni muñam amul fumu yam muñuk señ touba jomal na mbolam yonnati ali mo salam jomal na mbolam kumul awliyahi waye jomal na malaika yi nga xamni sax amuñu banex manam muñuk señ touba jomal na ko yalla sak defena dingen bako cheikh ahmadou kabir mbay di wax nan ko bam koy way nan ko wa sabruka fa kha sabran nas ata samut bihi ila ahli al maqam ay yow señ touba ya meuna muñ lolou lako ahmadou kabir wax ay señ touba ya meuna muñ yow dal muñ nga muñ ba egg ca njab garab ak muñ fa xobu mujj wayam yow señ touba yegg nga fa ci muñ yegg nga fofu ci muñ muni ahlu sabr way muñ yep yow señ touba ya len fa rek kaw lolou lako cheikh wax ahlu sabr mbolam way muñ kat yi yow ya len fa rek kaw yow señ touba waaw yunus sallallahu alaihi wasallam da waxon ni as-sabru nisful iman muñ moy genn wal ngeum buñ xajon ngeum ci digg bi genn wal gi moy meuna muñ moy meuna muñ amna ño xamni muñu ñoo muñ dara lakam ci seen adina ba buñ de yootu dara sax buñ ci yexé jot jaral na len salik jaral na len salik muñ sunnatullahi lati qad qalat min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila alquran la suratul fath sun borom neena sama sunna moy sama aada ci kaw suuf lima aada wo baxo ko def ci kaw suuf muna muni moy li moy bo beugé li dama la koy jaayé li mu neexon yalla mu may lako comme niñ ko waxe ci wolof yalla ma may nangam te dula ci tek ben nattu waye dedet sama sunna man yalla sama aada man yalla sama bax man yalla moy bala mala jox nattu la sunnatullahi lati qad qalat min qabl ñafa jitu ñep fofa lañ jaar ñi fi jitu ñep fofa lañ jaar kon yalla may nangam waxin la waye yalla lay jaay bo gisene ñun yalla la ko may moy ñeug gi mu la ko jaayé boko multiplion ba mata téméré julli milliards yoni jëruko ak mbaxam la ko défélé rek waye défuloko lu jar lool waye dana ko wutal sabab ngir kenen ku ko bëgg dana ko wutal sabab fana misalon na len ni jaayé bam bëggé may jarbaat ba domam ju jigen té bako wutal sabab té mom dom ju jigen ji ak jarbaat bi ak ko xamni ni dañ ko ko jox mu yar ko jangal ko jarbaat bi la gëna yéene dom ji ke ci mu yar jangal ko mu bëggul ay sabab nak pour may ko dom ji mu xamal jarbaat bi ni ko buñu démé ci pinch ma gënaaw yeen ñaar ñepp ko bëgg mënu mala ko may wacc ko légui buñu démé ci pinch ma dina fa indalé jaan jo xamni wékkina bañ ya boko jappé dula mat su ko défé suma sané jaan ji rek ni ko ko japp ma may la xalal bi yow nga ndaw japp ko su ko défé ndaw si nekk sa soxna waye gis nga ba nga xamanteni ni lal nay war rek ak tiaxan la yalla daldi indi lamu baxo moy fu dëgg fekk neen da na ko jagg ruur ci suuf ba mu sanne janja jarbaat ba wara daw japp ko ah xelam ngi ci la ko nijaay joxal nga ko nijaay ndax jaawale wok nijaay est ce bi ngay dindi bañi setna legi waaja mom dem ni nekk janja ñu may ko ndaw si borom tabarak wa taala li kulli shay'in lahu sababun mir mu nekk day am fum ko jaarale dem fum ko jaarale motax bu la natto natto bi dana metti waye nak amna lum ci nam leg nit tek la tuuma ëpp la doole jaay la daraja mba maqama mba aw tur mba fami sangam la bok bu yobbu la kasso fekk boba sun borom mo nam ci yow ak yëkëti ku daraja ak maqama fekk na bo bo dimul won kasso kel mën na la baña xam waye dem gi nga dem kasso nak far ci la yëkëti say daraja ak say maqama ant yalla yusuf alayhi salatu wassalam ci dem kasso la dara jam jaare yëkëti ko ak maqamam ak dara jam señ touba ci nek prisonnié ci la dara jam yëkëtiko ak maqamam ak dara jam prisonnié bu ko baña nek waye na nga fexé bo bul ko nek rek ci toñangé loolu rek mo ci am solo bul ko nek mukk ci toñangé def saw toj toj bunpi ni duma dem kasso loolu mom ay tiaxaan la waye buñ la toñu yobul fa nak na la wër ni njëggal lu dapeto taxé bu dapeto dala ju yëkëti ko ëlëk

di ngeen ko def reccu nañ ko fekk boba yalla ko nam man na baña don seenu mbon sax waye yalla bëgg jaarale fofu mbir yi ngir bëgg yëkëti sa daraja ak sa maqama ila akhiri ila akhirihi waw yalla bind adina indi fi ñaar deug ak neen ñuy songo jamono bu nek ku nek di jema fexel sa morom waye suñu morom neen yag yag deugay faré kaw wa ja'ala kalimatu lasina kafaru sufla waye wa kalimatu llahi hiya alhulya wallahu hasis alhakim yalla hasis la yalla hakim la hasis la hakim la hasis la lum def non la ken munu ci tous waye hakim la lum def amna lutax yalla hasis la lum def ken munu ci tous waye hakim la lum def amna lutax motax mané li kulli shay'in lahu sababun sun borom néna man ma def nén ak lumu kawé kawé ci souf rek lay mujj waye ma def deug nak lum soufé soufé kaw la jëm lum soufé soufé kaw la jëm dé kaw la jëm dé waaw kaw la jëm motax yalla ay xaritam da len di gassé ak sini non kenn ko né nak balay indil rek non ba tollo ak yow ci misal légui ku ci ni sa daraja toll rek la say natou di toll borom néna ci alquran fa zalika ja'alna li kulli nabin adwan sayatin al ins wal jinn yu'a ba'dhum ila ba'd nga an'am man yalla ma dogal ci sama mbax ci sama tab ci sama hakim ci sama hikma man ma dogal ni kep ku am solo ko xamni bu ne dama ni nit ñi deglu ko kep ku am solo ko xamni buy wax doom adamay bayyi ko xel ko xamni buy wax nit ñi dañu ko top ko xamni buy wax dana wax alquran ak sunna ko xamni buy wax dana tegg nit ñi ci alal kitab wa sunna man yalla ma dogal ca koke niko dana yabal ndiranum shaytané ak ndiranum nit ñu lekkelo ndirani shaytané yi ñu wërle di ngañti ngañté sa dermi ngir bëgg rek nga delu gannaaw ci bëgg nga delu gannaaw li kulli nabin adwan sayatin al ins wal jinn yu abadun ila ban ben ci réseaux sociaux yi ñi ni dañuy yak sa der dila tumal dila taf wa ila ci radio ya ci baraja di xew wa ila ci gendarmerie wa ila ci police ba wala ya ci kasso ya wa ila wa ila waye faaw rek lool dana am ñu nak loolu ñuy def ñom nit ñi ak shaytané yi ak jinné yi man yalla ma leen di def ñu coordonné wu nek ben jinné yi di jox waji solution ndax doom adama yeneewul morom doom adama am lu bon waye sa bo gisee ni doom adama bi mi ngi jël dara diko tek ci kaw sa kaw te mu woor ko ni mom bu mi mu lay solal bu sañon kenn du ko ko solal dalay woor ni ki jamana bi muy def lolou du mom waye shaytané ko dugg yu hala wax sun borom yu hala wax yu ha ba'du ila ba'd shaytané mba jinné rek ñokoy sa baad yoyu diw sa nona diw nangam diw boko shaytané amna ñu xamni agna ci dem ba jaral leen ñu ray la ben ñanga ndort ni nit ñi deggal nañ la nit ñi bëgg nañ la nit ñi fonk nañ la ñu añaale la mbolo mu bari waaw bokk yi mbolo mu bari lu muy jariñ mbolo mo xamni luñu bari bari bo de buñu lay suur kala ci gëna bëgg moy jëkëti bu pelam su sotti ci sa kaw ñoñu ban jariñ lañ la am lañ la amal bu wara tax nit ñi bañ la ban jariñ lañ la amal bu wara tax nit ñi daw la ba nit ñi di la tek ay tuuma ban njariñ yow yag go fi di barki de ma nga fi ñew lay nga joge fi legi nak nga nara duggal sa loxo yow shaytané man la ba nga nara duggal sa loxo ci bakkar bobu dara jëlu ko dara jëlu ko dara Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu kala bañ ko ne wa yow dara ci Ousmane lo ci xam mune xana la ci xamone demb ak barki demb moy barki demb fexena ba saw lamiñ taqul ci dereti Ousmane sa loxo taqul ci dereti Ousmane kon duma xaar batay mari ci taxal saw lamiñ ba sa loxo am fulla ngok ku am fulla ngok waye ab sénégalais mom dama yalla bal mom du def lolu mom day wali bañe mom diw bañ na diw nako bañ parce que diw sa xarita e waye ndaw diw bëgg na diw kon da ko wara bëgg for force parce que diw sa xarité e waye ndaw julit du doxé nonu julit du doxé nonu de

0: nit ki dang koy xol ba gis ci mom yalla bëgg ko ngir yalla ku la ko bëgg bañ lo nga lank ndax yalla tax nga bëgg ndax yalla ngi ci mom nit ki bokay bañ dang koy bañ ngir yalla ku la ko bëgg bëgg lo nga lank ndax li tax nga bañ ko yalla tax nga bañ ko ndax yalla niwul ci mom li lañuy bëgg nit li lañuy bañ nit borom la xëdari wax nako waye top ci ginaaw nit di seugar seugari da bañ diw ko nako ko bañ le di seugar seugari ci ginaaw ndax doomi diw wala ndomba tank sangam lam wala kilifa ya ñak fayda ya wayx bop da ñak fulata wayx bop wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin adwan sayatin al insi wal jin yu'a ba'dhum ila ba'd al qur'an la yow ki ñu bëgg bañ lo xamoo ci mom dara lo ko bañe lool xam nga ni ku bëgg yalla la ku bëgg yonent bi la budé mouride ku bëgg seigne touba la budé tidiane ku bëgg cheikh amadou tidiane la budé am ku ñew am ay contacts yu dox seen digënté yow nga bëgg sukkandiku ci koko far bañ waji yow ya ñak fayda wala mu wër la ni yow diiw mi li ñi wax gisoko nit ñi bëgg la ko bëgg lo far force imposé le pour nga bëgg ko waye ndaw amna ben way ñin balma ma massa waccal lool wa diw do ñu dimbali ngir yalla nga bëgg diw ndax ku bëgg bay da ngay bëgg doom mané ko bam dess doom yonent yalla no muni karaj mané ko bam dess doom yonent yalla no kanaan man di bëgg na no waye bëgguma kanaan de no mom bëgg na ko lool al islam waye kanaan doom ji bëgguma ko de ku bëgg bay da ngay bëgg doom foko jang ci ban tire bu bay baxé kay waras ni ko bëgg bu doom boné nak tégal feulé man téré nga ko jang kon nit yalla yi faaw sun borom daf leen di bolé ak seeni non lélé mu nek ay jinné lélé mu nek aw nit lélé mu nek seytane waxon nako ci waxtani wessu lele nga turu yalla diko sikka jinne yi xamni turu yalla wi bis bo jotté secret bi ya len di yilif buñu sadon nit ñu andi nit ka ci yow boko ñaanale mu wër bo len bayilo ñu bayiko jinne yi duñ la may nga accès nga am accès ci lolu duñ la ko may da ngay xex ak ñom tay ba kéro ngay am accès rek ben ñom jinne yi leg legi dañuy ñew jël sa jëm yow nirok sa jëm dem di lepp ci sa tour ñom jinne yi de sa jëm lañ fa yobbu di lepp ci sa tour luñ ci djiblu moy dañuy lepp ba nopi duñ ko fay su ko defé nak ñu di la tuumal diiw fi ñewon lepp ma nangam diiw du fay bar diiw du fay bor legi yak sa der partout fekk jinne ko def leg leg mu dem satch ala li nit yore sa jëm ñu jiñ la satch yow ñu jiñ la satch wallahi yalla xamnako yalla xamnako yow ndax sa jëm la fa yobbu sa jëm la fa yobbu ku ko gis defé ni yawa muy lepp ci sa tour ba mu satch ala li nit ci sa tour fekk du mom de yegul tinul waye tour yalla wi mu yor diko sikkar te jotagul secret bi te jinne ji xamna ne bis bu yete secret bi dana ko note muni ko dula ko may nga am accès bobu faawu dana la créer ay problème ngir bëgg nga daw gaaw delu gannaaw wacc tour yalla wa ndax da nga nan man kat ginnaw man dama ne ci jafé jafé yi kon na bayyi li na yunus sallallahu alaihi wasallam la nit da ñew ci mom ni ko ey ni ma bëgge yalla muni ko sentul fitna ak musiba ak bala yalla ko ko bëgg mu natula am keneen ku ñew ni ko ey ni ma la bëgg yow ki yalla yoni muni ko sentul ñak amna nit yalla yo xamni boko bëgge yalla da na la tek ñak go xamni da nga nan dedet waye gis nga bu loolu wéso jeexna ci yaay pu teranga ci adina bi teranga nak du alal du jalle de teranga dedet teranga moy bo amé soxla rek yalla fajj ko loolu moy teranga lol moy teranga ki da ñu niko ay ni ma bëgg yalla mu niko sentul fitna ak musiba yalla mo ko ko bëgg fi lay jaarako xaritam mom ki ñu niko ay ni ma la bëgge wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu niko sentul ñak ak wañ so ak wañ so waaw ñoo ngi ci wéru safar lay dégg nit ñi naan jamono bi dafa metti jamono bi dafa xat jamono bi nangam jamono bi li jamono bi la téngé na baña wër seen bop ci jamono wër leen seen bop ci yalla jamono mi lu nenn mo kakkatara yam lama waxon waaja ba mané niru sa bay niru jamono noko gën maniko xana kon sa bay da baxu ndax jamono mo minul nen ko ko niru niru wo ken mom jamono melul nen melul nen sa bay nak bu baxé amna num mel sa bay mom bu baxé amna num melon kon niru sa bay niru jamono ko gën wax du yaq la yam wax khat khatu jamono ak jafé jafé jamono mo yaangi xalat ndax Seigne Touba mi tax ngay sante Seigne Touba mi tax ngay magal ma nga won ci Liberwali ma nga won ci Gabon ma nga won ci Conakry ñu sanni ko ci ak land foy foy ak jamono boba bëre boba nafa ndox bel benn bis neena jasiira biñ ko jëk sanni jasiira biñ ko yobbu won ci taatu garab lañ ko sanni dem yalla ji ngeleen bëgg taw te mom amul fum selo te bëggul kamil alquran bi toy bëggul fulk bi toy mu dal di yanu kamil bi bokk fulk bi nab bagage ci ben loxo bi ci dess dal di wuti keur ben way ngir ñaan ñu may ko fumu selo bi muy dox ba yag kamil bi nara daanu mu joyantiko ak benen loxo bi ci dess nga deg muy wayanto nan ko tiref sama borom bi bu tedd bu mag bi kitab rabbi kana li wa kunt lahu walillahi bihi sakkan kitab rabbi kana li wa kunt lola mang ko don wayanto ca gabon bi nibbi sen ak ba yalla fay ko ba nopi bi muy bindat jawartu mu duwalale ko ci mu duwal ko ci waye kerek ba nga xamanteni ngelaw la ak khir wa saqina nar ko toyal mu waxu jëm ci keur ben way ngir sak fu mu selo bi mu yano kamil bi di jeng jaay nara daanu mu nan ko yow teereb yalla bi ya nek ñeel ma may nek ñeel la do masalal suuf kitab rabbi al kitab kitab rabbi kan li wa kunt lahu walillahi bihi sakkan bi mu ñewé ñaan waaji niko ndax do may fuma selu rek ba taw bisibit waaji niko fek waaji mom mu nok soxnam do nga fa newon mu niko ben neeg ge fi ne moy waaji we Seigne Touba neena man ci sama bop ma don balel sama bop wañ wi wa ku nek ci jafa jafa yu mel ni wala ci bisam ba nga nek ci bisam nan jafa jafa yek jaxle yek tiss yek nangam bu ko jambat xusal rek jall to rek jall lo am jël ndax Seigne Touba da xuson jall xusal jall lo am jël bisu Seigne Touba bum xam mukk sa jafé jafé bum xam mukk say ciona bum xam mukk sa upp na def bisu Seigne Touba ñu mako waxe bi nga xamé ni yalla dogal na mom Cheikh Ahmadou Bamba mu daldi fasiyene yanu nat bi ah te wara tuxo Touba dem Mbacke bari nan ko Mbacke Djolof te nunu mo waxe legi ni li kulli nabin adwan sayatina al jinn wal ins yu'abadum shaytani commencé naño dal di ruh Touba bi jaarale ko ci digeenti nit ñi ak jinne yi ñu ñul ñi ñi bindu Touba bi letter yëkëti ay tuuma di tek ci Seigne Touba ni ki dafa nara jihad rek ni diw la nara mel ni diw la nara def nangam nangam tawli na ci kur tawli ni ci kur na amna lumay signaler fi dama xamul ndax mbok mu bëgg dugg la xamul way man yuruma casque tawli ni ci kur rek mom cheikh ahmed bamba waye mom seigne touba mo def liñu tuddé ak léral mbir buñ ko xasse wax bo léralé rek yow nopi nga ci sa jaan wacc na bind na ben lettre borom dara xamal ko ni ko li nit ñi wax bu ko diglu bu ko faalé ndax dara lu ci deug ay soskat lañu ak ci fen kat ak ci rambaaj kat wala ñett yi gaay yi boole na mima iftira kadhib khiyana la hawla wala quwwata li lepp kat shaytané jinné yi ak ay shaytané nit yi mom lañuy boole digënté Seigne Touba ak borom dar Seigne Touba niko ñent ñi bu ci diglu kenn bu diglu na mima bu diglu iftira bul diglu al kadhib bul diglu muk al qiyana lettre ma ngi ko tambale ci turu yalla bismillahir rahmanir rahim min muhammad bamba radiyallahu ta'ala anhu assalamu ala man tabal uda ila amin dar amma ba'd fahlam bi annani la aktub wala aqulu bi lisani ma lam yakun fi qalbi fal yawma la tasma'u kalam man yatluba min namima والافتراء والكذب وقيانة لتر بو غات تي ام سولو ياو بروم ندار ني جاي نان يا موم ندار ياو مي نان يا نيك ندار ياو مي نان يا يليف ندار غينا بو مو تودي يالا لتر بي ميغي جوغي تي سيغ توبا مي جوغي تي سيغ توبا واخ داي لير خمغا ياو ميغا خامني da nga bokut nit fo far dong ñak bok fu ngeen far dong taxna nga bind ko message nan ko señ bi yaama bet te yow xam ken xamul yaay kan señ bi yaama bet rek ndax bokku len fu ngeen far te yow ken xamul yaay kan am lettre lay am adresse neel mana diw domi diw ak diw nangam ak nangam ñu wax la la cey xalaat ñu wax la lam xalaat mom mom la señ Touba def min muhammad bamba la wax min muhammad bamba waye gaay legi waxatu lu leer de ñi bind message rek dara lu leer duñ ko wax mané diw wala mané diw ji bu koy wax day jaay fit au lieu que mu wax ko ngeen wax ci xam xam kenn ku ne jema ko convaincre sa morom dedet waye aw fit la lay jaay manam wan la ni la legi dama bëgg ñu defante defante amul njariñ defante amul njariñ Seigne Touba defante wu muniko man la Seigne Touba man may bind lettre man Seigne Touba dal niko jammi sama borom nak yal na nek ci kep ku jaar ci yoonu njub jammi sama borom yal na nek ci kep ku jaar ci njub gannaaw lolu nak man mang lay xamal may kan man boma xamut xamna sa bop mang lay xamal may kan ya xam nga gem ya xam nga baña gem waye dina la wax may kan muniko xam nga may kan may ko xamni may ko xamni duma wax ci sa lamiñ wi lu nekkul ci sa xol bi lolu jombalé nako sa bop man Seigne Touba wax ci sa lamiñ lu nekkul ci sa xol jombalé nako sa bop man Seigne Touba ay wa jamono xol jangal len lettre Seigne Touba bi billahi la ilaha illa huwa ci mir nit yo dajel lañ lay wax wallahi alhasim ngalaw la nekkul ci seen xol man dama yaakar ni julit ñi dal man dal deug leg leg lamay jaxle sax rawati nak fi ci senegal nga xani fi la deuk man wallahi nga jakarlo nit muy wax wax ba yeggal dignna ko ci yalla lam wax dara lu ci deug dara gemu ci dara Seigne Touba ni man jombalé na sa bop di wax ci sa lamiñ ni lu nekkul ci sa xol bi lolou dama ko jombalé sa bop jombalé na sa bop sama pilim ma di ci bind lu neewul ci sa xol luma gemut mbok yi ñaar yi wa Senegal jangat Senegal legi liñu bind ci seen film la ci ëpp gëmuñu ko liñu wax ci seen lamine gëmuñu ko bari na ñu lay bind risala envoyé lako sms wallahi gëmuñu ci dara ñen ñi bo leen laajé waaw pourquoi pas li bi gox gëmoko dama doon politique ah kon politique mom ay fenn la kon politique légui mom ay fenn la di politique ba do wax deug damono ji ñu toll xolal suñu autorité yi mo xam autorité spirituelle la mo xam autorité temporelle la dañuy wax ba nu melni du ñom ñoko mësona wax day melni mësuñu ko wax ñom te pourtant lool alquran la ya ayyul lisina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabra maqtan inda la an taqulu ma la taf'alun mais yow nga gis ko xamni woor na la ni limuy wax xalaatu ci dara fursu ci yene def dara subhanallah Seigne Touba ni borom ndar man duma ñooñu man duma bind ci sama film luma neurut duma wax ci sa lamine luma neurut ma nglay xamal sa bop lolu boko gëmé moy li ne ci man soko gëmul moy li ne ci man mu ne ko ginnaw bima la xamalé sa bop nak aw ñu tan ñi ñoo xani bo leen deglo yit deglu gi amul njariñ la tasma'u kalaman yatlubu bin namima bul deglu wax ko xamni rambaaj dong moy jublu wayam jaxasa dong moy jublu wayam yaq dong moy jublu bul deglu ko xamni tamit sa nopp bu ko jox ko xamni day sot gaay dañuy wër duñ la xamal dara ñu sos tek
1: waaw dañuy sos de yalla xamnako waaw dañuy sos ak iftira dañuy sos
0: yalla neena ci alquran bamuy wax ci sayyiduna aisha neena xawma aw jongolong wu gëna reuy mëna sos jongolong yépp jongolong mëna sos mo ci gëna reuy aw jongolong ñi dégg wala xam nañ aw lan mo reuy jongolong sun borom neena bamuy wax ci mbirum aisha al ifk mo di jongolong moy aw jongolong alquran la al ifk muniko bul deglu ko xamni day sos xamul ci man seigne touba lu ñaaw waye man na sos andil la koku bu ko deglu muniko batay bul deglu ab fenkat bu ko deglu de xolal ñent ñi seigne touba tuddi fi ko ci deglu mu sank la abram bac sos kat fenkat warkat ñent ñi yalla nañ ci yalla mussal yalla ku sanku rek ñent ñi la sank ku waro rek ñent ñi la war magum jëm mu taxaw wax ba nopi nga ni ko sa way ya waxon nangam mu dama la doon mbalak wa luy mbalak fen moy mbalak ab julit dana fen dama la doon mbalak wax ba yeggal ñu la sa way ya wax moy dama doon fars wa la moy fars la hawla wala quwwata ragal leen yalla wala nañ ragal yalla ma boole ci sa bop nañ ragal yalla nañ ragal yalla wax ju am solo la seigne touba wax fi yalla xam nako wax ju am solo la seigne touba wax fi neena ko ñent ñi mom bu ci deglu kenn ko ci deglu dana la tromper pourtant deglu ñent ñoñu motax tubab bi convoqué ko ay rambaaj kat ci fen kat ak ci sos kat ak ci wor kat la tubab bi doon deglu ci seigne touba motax mu convoqué ko yalla neena yow abdul ben laaj la lay laaj man yalla yow abdul bu fekk abdul nga waaw lutax ngay wax lo xamni naroko salam ñu ngi ci gene lo narut lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan yalla ni ay ndaw bakkar bu reuy fa yalla lay kilifa koy def waaw kilifa diine mba kilifa ala mom ngay gis bu wax lo xamni naru ci dara yalla sédé na ni xamna ni naru ci dara yit kilifa diine ak kilifa ada koy def legi non ni Senegal mel ci at yi ñu genn ni digeenté ñenti at japp juroom yi ñu genn wax deug yalla mu fekkul won kuma fekk alakhirah net limako dama la naan dedet lol mën ta am Senegal go xamni nitu yalla nitu l'islam nitu diine mom lañuy tuumal tek ci ab deram yaq ab deram wuñi suturam te man ma deg ci sa nobbi kenn nit li wuma ben leaderu ben way bu bok ci politique mom sax jitéwul dara dañ ko jité rek waye ci politique bi la bok ma fa deg ci sa nobbi muné ñun dañu gis ni kilifa diiné bu ko yoon jappé talibé yi mbambu ciow ñu bayiko ñu ni comme lolu amna nak légui mëne su ko japp ndax talibé yi mën nañu révolté légui xam nga kon ñuy défa dañuy dugg ci ressources yi futti ko def ko yaramu neen mako dégg dé té wallahi kiko doon wax neen abdulit la waye giñ na ci sama borom ni képp ko xoti sutaram fi ci adina wa rabbul ka'ba yalla dana xoti sutura yowmal khiyam bis ba nga xamni fofa dong la sutura amé njariñ yowmal khiyam nga xamni fofa dong la sutura amé njariñ wallahi ko xoti sutaram yalla dana xoti sutura bu kéroge ay ci nak ku wedd bismillah nitu yalla bi bu juumé wax sax nitu yalla bi wala bok ki nga jappé ab serigne dal nga jappé kilifa nga jappé borom mbolo su juumé wala nga yaakar ni limuy def du non amna lu fi nek rawatina ko xamné man nga wax waxal waxal te lolou lu bes la fi de ni ñu songé nitu yalla yi ni waye nak Seigne Touba waxon nako dal ci mujju jamono motax li Baye Sam Baye daan wax rahimahullah daan wax ni waw borom kër bi mom kërëm ba nopi diko jaxassé lu ci kenn man mom yalla mom jamonom diko doxale ni danaka man dama gis ni la iblis waxon rek manam sun borom ginaaw giñ nañu dana fessel safara te neena won ci mujju jamono lay doon ñu ci ëpp wa mujju jamono lañu doon xeyna jëmul motax yu mel drif yu mel ni bare ba da ngay xol nit muy def lo xamni dalay woor ni ki li muy def nitu safara rek ko meuna def yalla xamnako ba muy wax jo xamni dalay woor ni li nitu safara do nga ko meuna wax moy ko xamni dem na ba amatul ndoxus kersa te nit mom señ yonnate sallallahu alaihi wasallam neena mak sama nat nga yonnate yep and nañ ben baat diko wax nan isalam tastah fasna ma sihta kep ko xamni amul ndoxum kersa lula neex defal bu yawmal qiyam yalla yobbu ko fuko neex ndoxus kersa mo jeex ci xalal yi ndoxus kersa mo jeex ci nit ñi danaka ndoxus kersa man leg leg ma yedd sa bop man ñu sama borom bindé manam rus na ma sigi xol doom adama motax danaka kuma nuyu rek kokkan la ci mujj tek rek no sant rek lay mujj wax ndax mu ngok dal mu ngok señ modou yamale waxtani fofu ci lettre señ touba bi mu bindon gouverneur bu ndar merlé wala borom ndar ci jamono boba ñu daan ko wax borom ndar inshallah taala xeyna ni les ci sunu kanam te yalla may nu force te ngeen ñaanal nuko wir gi yaram itam dañu waxtaan ci yenen jotaay yoonu geej jaangi fi yoonu jeeri jaangi fi sant ngi fi sant ci bopam inshallah di ñak dañ ci gestu bind ci tuti mom tamit az-zukru bi ni'matillahi tabaarak wa ta'ala da al-quran ne wa ma bi ni'mat rabbika fa'dis defé kon xamna dal ñu yamale fofu waxtaan wi te it señ Touba mu jeddit la bu wutu yonent waxna ko sax ci bayitam wa il mustafa nawaitu may jodidu xeyna dinañ ci dik inshallah taala ni len di sant di len ndokel di len ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom ñu yobbuñu ci magal gi ak jam may ñu tawfiixi ñu man ko taxawé nañ ko daan taxawé mba ñu ko gëna rafet ci katan ci wër ci man dañe ci ngeureumal cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu sant yalla buñ ko waxé ñu jang alquran muy jang khasida ci atta yow mi julli ñaar raka sax selmal fadi yal ko Serigne Touba ni sante nako santele nako yalla Serigne Touba waxa aw ñam waxa sa wërseuk joxe joxe joxe yoy yep nga sakku ci rek dañ ci ak santele yalla Serigne Touba dañ ci ngeureumal sun borom waye dañ ci ngeureumal Cheikh Ahmed Bamba soko defé yalla man nako ci def inshallah taala nga dañ ci ak mom dañ lañ ci yalla dajale ngeureumam xam ngeen ni am ngeureumal yalla day tax am manam am ngeureumal nitu yalla day tax am ngeureumal yalla ak jam yalla ni mo taxé mu am ngeureumam man na jaxé waye am ngeureumal yalla mom leg leg mu yomb Serigne Touba neena nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula Serigne bu mat Serigne saddal xolam mu xippi batub yermane batub kersam bobi batub ñewantam bobi batub taxam bobi mu xippi ko xol la ko rek neena dina taxa am daraaje ju kawé dina taxa am ay mayfa sun borom lolu ñu xewon na ci misal ci Cheikh Abou Yassidil Bustami ak Tayer ba kon nak sako am ngeureumal Serigne Touba lu bax la ndax mi ngi melni da ngay sako am ngeureumal Yalla Serigne Touba ko am ngeureumam am nga ngeureumal Yalla ndax nit la ko xamni du gëreum te Yalla gëreumul du sante te Yalla santul kon kum sante Yalla sante na la kum gëreum Yalla gëreum na la kon Yalla ñu Yalla yobbu ci magal gi te defal ñu tawfiixi ñu dajé ci ngeureumam inshallah taala tan borom def ko muy magalu barké magalu yermande Yalla musul yu ci xéti ay yépp ak xéti bala yépp ak xéti tis yépp ñi ñew ci yoon yi Yalla sam leen ar leen musul leen ci ndog yi ñu déllu ci ak jamm déllu ak jamm borom man nako Yalla nako def waye ñu xam leen ni man yakhruj min baytihi muajiran ila llahi wa rasulihi bam jeex waxna ko waxati ko kep ku jog sol saw dal up sa buntu jëm kër Yalla am ndog mu la dog ci yoon wi sun borom neena ndog mo me la dog day du te man Yalla lama waron dana ko def ndax sa yene la xol ba gis ni di nga solé saw dal up sa buntu kër wan gannaaw sa kër wan gannaaw sa njabot deugmal ma Yalla dogal limuy dogal ci digënté bi xamone na sa yene yene joji le dana ko matal ba mat seuk dana ko matal ba mat seuk kon nak amul perte nga amul perte nga ñu leen di wax jëna ngeen jëf di delu di gërem ak ndokkel wa diaspora bi waye di gërem Serigne Modou sama ben wëlëré buñu wax Al Hadji Mbalo Kébé di dom ci Al Hadji Njuga Kébé rahimahullah bi Allah ta'ala anhu jamono yele wessu ci fan yi rek xam ngeen ni yëngutu gi may yëngutu ci ay xari laadum yi wax deug Yalla ngir bëgg japp ci daara ji mu yone ma fi am xar am ngeen xar yoyu mo taxone ay ñu jokkati guddii ñewon fi ah ba tax la xewon sama digeenté ñom xew kon nak momit ñu koy ñaanal Yalla Yalla sam ko ta ar ko tiranga joji mu yone fi Yalla fay ko ci ngeen gi fay way juram wa di Alhaji Njuga Kébé Yalla doli ko njegal ak yermande ndax sama wajur la dan deg ci mom mu koy tuddu sama wajur moma netti ni amna bis ben xaritu tubabam bu joge won France ñew Senegal mu and ak mom dem di siyara ji Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu tombe ak Cheikh Abdul Ahad di ami gan don togolo Alhaji Jili May Añub Gan ya ki Alhaji Njuga Kébé Añub Gan ya neena Alhaji Njuga yanu bol bi sol mbubum ndaxas muy mbubum ndaxasi baye fall yi ñuy sol ne mom la yanu jitu mboloma top ko mu wuti biir keur Cheikh Abdul Ahad romb sama wajur ak tubab bobi tubab bi laaj sama wajur ni ko ndax xam nga kele jitu te sol yere ndaxasi te yanu bol bi mu ne ko waaw kele ñu wax Alhaji Njuga Kébé mu ne ko ke day lim am ñun tubab buñ ko amon bala nga ñoo gis da ngay ñaan audias waye gis nga dafa wacc bopam ngir lan def tawadu ngir liggeel Serigne Touba lolay yal nako Yalla fay ci mom te fay ko ci njabotam di len wax jazakumullahu khairu jazaihi ni ndokel ñep di gërem ñep rawatina wolere daara ji ñom ku ci melni Serigne Wali Fay
1: ak soxnam soxna soxna Jaynaba soxna Jaynaba Sar waaw ñom señ Muhammad Diallo ñom ñom señ Cheikh Dione ñom ñom ñep rek señ ko saxal ñom gërem nañ leen sant leen seen taxaway ci tofel gi ak ñi nga xamni ño nek fi di Kolda ci Senegal ci melni señ Modou ngam ñom ñom ñep rek legui na wa Kolda fi ne émission bi du leen raw jamono bu nek ñomit ñu ngi koy deglu amna ñu fay wax sax di wax señ Modou ngam mom nan ko ñun xamna ne buñ déwon te xamuñu waji safara lañu jëm ndax ñun liñ daan dégg nangam waye lo lepp rek ak jotal la ak yuyatal dal na ñepp jariño ndax wax gi bëgg nit ñi jariño dong ko motax amuñu jot buñ koy waxe lu rek bëgg nit ñi jariño ko yu ab xaaliss buñ ci wut yu alal juñ ci wut dañu bëgg rek ñu and ak ñom jariñu fas nañu yene buñ fi toge ba joge fi duñ fi wax mukk suñ waxi bop ben mu doon waxi yalla ba yonent bi man ba señ Touba man neena ñet ñi ñoy sama marje ñet ñi moy sama marje yalla yonent bi señ Touba ñoy samay delu way yi gëna reey ci delu way yi luma la wax fala ko ci beji mba ko tibbe ci ñom rek wa mom ko tibbe ci ñom rek kon nak ñi ngi leen di wax jere ngeen jëf mo ngi sakku ngeen ñaanal nu bu baax yaram bi gëna wër ñu gën leen ko mëna defal te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bo fi baye borom diine ji door nga so loxo ci ek tan moy borom diine ndax moy ki meuna julli meuna wor meuna aj makka meuna nunu deet lolou ay pratique la de lolou ay pratique la lolou ay pratique la rek da ngay gis jigen ñu meuna julli ba melni julli kaata te bu dekeeram ne ben mu ñu fukal ñaar ko ko amul diine bu amone diine bu dekeeram ne da xongu da nan ciur bu ne da wax mu ne ko tal borom diine ngok moy ki top ndigal di bayyi tere kokoy borom diine ki top ndigal di bayyi tere borom diine ngok waye ñun niñ ko japp moy ku meuna julli ku meuna wor ku meuna dem makka lolu ay pratique la yalla ko galle ci sawlo suñu ko bañ waye buñ ne borom diine moy ki nga xamni defar na jikom ba ki doon kilifaam du ko wayefal lu tol ni dedew we ki doon kilifaam du wax mu tek ci baat lu tol ni dedew we ki doon kilifaam kokoy jigen gi am diine ta gis lo wax na ko sallallahu alaihi wasallam neena buñ ko laaje al mar'atu salihah moy kan muni moy ki nga xamni bu ko borom kërëm xolé bi ñepp ko bëgg ni mom waye mom la ko yalla tanal bu ko digalé mu def bu ko téré mu ba borom diiné ngor borom diiné ngor waaw masnama deg serigne mustapha si ami sawla wala bu cheikh ahmed tidiane si le waaw ci mom la ko degge muni ñaari way dencent te niki da rafet rafet ba bok rafet and ak rafet gaddu rafet mom jigen ji gor gi ñaawa ñaaw ba yanu ñaaw and ak ñaaw bok ñaaw waye ndaw si mom diinem taxna am gum am diina taxna li jeuker gi di ñaaw ñaaw teewul jox nako haxam respecte nako di top ay ndigalam di bayyi ay terem ñay ñom ñaar ñu tok di waxtaan li wax ni ci mustapha si la ko degge ci mustapha si inshallah yagna bo mangi dakar ben sur la rom isin ben te li la xuma isin ñaar te mu doon fa def ben conférence diko wax fofu la ko déggé won muni jëkër ji toog ak ndaw su ba yag ndaw su ci bopam sét sét ni tek ré borom kër bi ni ko moy lu xew ba da ngay wajé dof mu ko dédé wallahi mu ne ko loy ré nak mu ne ko dama xamni ma yow aljana lañu dem ma yow mi kenn mu ñu noté dem aljana muni ko ah yow yaay yalla lo ci xam muni ah ñaar day la yalla wax ni dina len yobbu aljal moy kim nat mu muñ ak kim dox xewal mu sant mun waaw muni ko xolal sa borom yalla nim ma natto gor gu mel ni yow man nga ko muñ gor gu mel ni yow kim ñaaway man nga ko muñ yalla natto mako buma de aljana la jëm waye yow xolal xewal gu tal ni jigen ji la yalla jox nga xamni milliardaire yep ko bëgg mu ñu ci jot yalla wërsegalé ko ngay sante rek dëkke sante té ko sante ci aljina nga dem jëkë jëne ko wax nga dëgg bi ñu ñaar ñi buñu di aljina lañu jëm loolu la ko ndam ci wax kon jigen ju bu sallallahu alayhi wasallam né jigen ju am diiné moy jigen jo xamni bu ko yalla xëssé boole ak borom kërëm bam xamni ni dogal suñu borom la légui ay ci jeexna dootu xolatu benn sik bam tay def ko lim wara def bam tay ko def lim wara def benn sikki ku gor ki dootu ko concerner bam tay ko def lim wara def ginaaw yalla xax na len boole ba nopi bax na wo mon na wo ñaaw na wo rafeto na wo yow legi ngir nga am ngeureumal yalla seyel ni nga xamni jigen bi am diina non la wara sey te moy samihna wa atahna jeexna ba fa ko yalla yamale ngeen bal ma fa wosu jigen bi ba kon ñent jigen ñooñu la yonent sallallahu alayhi wasallam tanal al khaytam ko la ci neex ay ci waye ki gëna ñu ni moy borom diine sallallahu alayhi wasallam masna toog ak aw gaay ba yag mu ni waaw allah akhbarukum

min nisaikum min ahli aljanna wayen wa ndax duma len wax ci sen soxna yi nga xamni buñu faatu aljina lañu jëm yeen julit ni tay len ma wax len amna ci sen soxna yi soxna yo xani buñu faatu aljina lañu jëm direct ila ahaka ya rasulullah ñoo ñam la wax nako ñu deg muñu alwadud alwalud alwadud alwalud jigen ju jonge tay am njabot neena jox jigen buy faatu dem aljana jigen ju jonge tay am njabot te ki wul nak ni ki yalla natto amul njabot bu dem aljana man na jonge jonge mom ci am njabot ak amul njabot ku neko man waye lan moy jonge lan moy jonge senegalay ñu déggé jonge ñom senegalay xam nga ñu déggé jonge ñom senegalay ñu déggé jonge ñen ci ñom niñ déggé jonge moy tak ay xoti bouteel yuy xërang xërang ni bari go bu rëcc ñom non lañ déggé jonge ci yenn senegalay tak ay xoti bouteel yu tak di xërang xërang ñen ñi niñ déggé jonge moy waddo sir bu melni mbaluk napakat ba lool du jonge lool du jonge de lolou mom fuma sagal la ko meuna tudde kuma sadi xina la ko meuna tudde kuma katchor la ko meuna tudde ndax lolou wërta genn sa neeg ak sa borom keur wa penc ni wëru ñu ci jot tay nak danaka du jonge dara lan moy jonge ci l'islam moy kaddu gu dak lem sa borom keur du wax ak yow mukk ba yek ci sa kaddu mu melni sa kaddu dako agresser ba melni blanchet kaddu gu melni blanchet kaddu gu melni blanchet jonge moy lan moy fexé ba sa borom keur bila yalla bolel kaddu gi bayiko ci yow di jëm ci mom don kaddu go xamni bu yegge bu yekati sidutu jëm na don kaddu go xamni bu yegge ci mom sidutu jëm bi ci jëm mukk rawati na nak bo tolo ci ëmbu ma nga tolo ci nampal na nga moytu di yekati sidutu jëm bako waxe fam intellectuel yi nak ñom xam nga liñ gëm moy lan moy égalité wa égalité égalité équité égalité équité l'islam wax nako alcorane wax nako dana ko wax ci kanam xeyna waye du bi ngeen wax yeen femme intellectuelle yi de yeen femme féministe yi de femme féministe yi li ngeen di wax ni égalité lolou du égalité de lolou du égalité de kon ci ngeen di joge moy lan moy top ndigal bayyi téré jigen di joge moy melni sayyidatuna khadija moy melni sayyiduna khadija say nopp nama yalla bal waw sayyiduna khadija moy nga melni sayyiduna aisha sayyiduna aisha man de jangouma ci tarikh fenn fuñ ni ma sayyiduna aisha masna wax yonent bi lu yekati sidutu jeum te sallallahu alayhi wasallam bokk na ci niko gënon na jégué sayyiduna aisha histoire limi netti sax ci bi nga xamanteni tumal nañ ko te yonnentou sallallahu alayhi wasallam yabal ko keur bayam lam tontu sax tontu wuko yonnentou bi bayam lako tontu yonnentou bi dafa tok ay alquran wacci setal sayyidatuna aisha bayam woko ci rukku niko demal nga tubal muhammad muniko det ban kay bu tubbe am demal nga geureum yonnentou yalla muhammad muniko bu geureum di am kay nak yalla lay geureum nak wax deug ndax yalla ma setal lolou bayam lako waxantel waye gis nga ba mu dello keur yonnentou yalla muhammad bi alcorane wacce ba setal ko mu dello wat keur yonnentou yalla muhammad and ak lol lepp ay sa mustaxole butu yonnentou bi ni mere won nga ba yub ma sama keur bay rus ko xole lu tax sallallahu alayhi wasallam ni jigen ju joge tay am njabot aduna la jël moy jigen ju joge fum tollu dana bigal borom keur ci sa bu amé ngeureum borom kërëm yenen tu wax nako ali sallatu salam yenen tu ñëna sallallahu alayhi wasallam
bu jigen faato borom keureum tim ko ni geureum na tammi deug aljana la jëm direct ben ngom benen bi ci dess moy yor njabot son ca yar len tegg len ci diine bo de aljana nga jëm kon ñaar yoy la mo tax sallallahu alayhi wasallam ni jigen gi mel non ñi ngi bokku ci min ahli janna ñom jigen ñoñu ñi ahli janna waye nak senegal yi mom nim déggé jongé mom pour mom moy baat bo xam ni wa mbéd ma koy dégg ak moromam ñu andal dem marché ak grand place ba falay waxe ak jongéem lool du jongé lool mo xaw ni ngi tuddé way du jongé xana ñu laaj gaay ba xam nañ lañ ko wara tuddé wa lool du jongé dé lool du jongé lool du jongé kon boy tak soxna qualité ya ngok la nga tan soxna su ba bo tané borom askan yonent néna baxna wayé nak fitna la gëna jégé fitna fitna ndax bis bu ni mo won la dayom amna sax hadith buma massa jangé ci ben téré bu ñu tuddé defena tazkirul askar démé nonu ben téré wax na ko lire ma gis ci ben hadith mu ni sallallahu alayhi wasallam néna sa bo také jigen ngir ab djidom sa bo xéñu gën di torax sa bo xéñu rek di gën di torax waaw parce que sa bu xeye ni la duma sa nawle dina ko wax legi ci kanam bu muy waxtane digeunte doomu bajjenu yonnati sallallahu alaihi wasallam buñ koy may sayyid ibn aris dina ko wax ci kanam inshallah dina ko wax ci kanam budé borom alal bo dé ko alal tital ab jaamam ngi mujj doon borom alal bo také borom alal té ngay ko xamni alal da la tital ab jaamam ngi mujj doon pour mom alalam ji taxna ci waawam do nga war di wey ci waawam rek pour mom ci waawam rek nga war di wey dedet nak dedet sayyidatuna khadija ak alalam ja da boole alalam ja kaddom lepp jox yon ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam alalam ak kaddom la boole jox yon ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom neena bu ngeen di tak moy ci ndiku leena tak ko xamne day yak seen diine moy ci ndiku leen ko jigen jo xamne boko takke presque sa diine yakul presque sa diine yakul presque rek alquran neena wala tankuhul mushrikati atta yu'mina wala ammatu mu'minatu khairun min mushrikatin wala ahjabatkum yow aji denc ji yow mu beug denc soxna alquran neena moytul jigen nga xamni danaka ñok sobe ño xawayam ñok sobe musrik moy sobe innamal musrikuna najas alquran neena innamal musrikuna najasun alquran la innamal musrikuna najasun mune ki nga xamni musrik la musrik bi mana moy ku gemul yalla bokale katu yalla waye amna xéti jigen yo xamni donté ay julit lañu ñay def lo xamni mo bokaleyam waye rawati nak bi nga xamanteni jamono ubbiku na rew yi gënd loona légui loi islamique gouvernetul loi laïcité loi simple à la boré mom moy gouverner légui monde bi légi loi yoy moy gouverner monde bi bu jikon bo gisé l'islam ni julit bu goor señ na fek ab yahoud bu jigen mu takko modini boba l'islam kaddu la jox goor moy kilifa keur ar-rijalu qawamun ala nisa ginaaw goor moy kilifa keur bo takke jigen jo xamni mi ngi ci yenen diine yilif gi ngi ko yilif man nga dem ba convaincre ko mu dugg ci l'islam yi la sañ nga tak jigen jo xamni am nasrani la moy ci diine yent yalla isa la nek batay boba l'islam moy gouverner nga xamni goor momum kaddu ci keur ar-rijalu khawmun ala nisa jamono bo xamanteni tak nga jigen gi mel nonu man na dem ba nga convaincre ko mu dugg ci legui nak buñu demé ba equité ak égalité mo am buñu demé ba legui loi adina yi moy loi laïcité legui ñok
ñoo coiffé adina bi ñoy doxal adina bi kenn suñu ko bañ légui il faut très attention moy da ngay dem tak ko bokku diiné ndax né nga l'islam may nalako ci ay circonstances mo taxone mu may lako ay circonstances rek taxone l'islam may lako légui circonstances yoy sa dépassé moy bobu julit ñi bëré guñu ci war nañu ami soxna ila akhirih légui circonstances yu dépassé na légui ñu ag ci jamono bo xam nak légui mbir mi dafa sensé moy da ngay tak ko xamni bokku len diiné té l'islam néna la bo také ko bokku lu diiné yeen ñaar ku ci jikko faatu kenn du doon morom ja kenn du doon morom ja légui nga gis jigen jo xamni dafa rafet bo gis alcorane ni wala ahjabatkum don't ab taram dala yeen don't da rafet bokku rafet gaddu rafet yeen rafet and ak rafet di dem ginaaw bokku len diiné ñaara mëna am nga convaincre ko mu dugg ci diiné ji nga denc ko mu nek so soxna lol dara newu ci wala mëno ko convaincre nga sét ko xamni yeena bokk diiné bu ñu dañ am tar bu melni bala yëm ci mom baabu ko dakk nga tak ko ka lolou ñekul ci diiné ji nga nek amna ko xamni tar bi la yëm ci ki nga bokkul diiné bam jaral la top ci mba alal ji la yëm ci ki nga bokkul diiné bam jaral la top ci amna ko bokkal diiné ko am lu ñu mel mba lu ko upp mota alquran ni wala ahjabatkum donte yem nañ len donte dañ leena yem ci aptar mba ci alal bu len ko tak mom musrik bi legi ki nga xane mom mi ngi ci diine isa mi ngi ci diine musa gem na yalla ga waye gemul sab yonent gemul l'islam bu ngeen amé njabot ndax sa soxna de nga bañ ko donu dara niwu ci xeyna manam ma muskila fi man na baña metti borom keur bi man na baña metti ci mom wala su borom keur faatu nga bañ ko doono xeyna petet yoyu man na bañu waye xolal ki nga bokul diine nga am ak mom njabot njabot gogu di ay doomi julit legi seen nday faatu l'islam neen bu ngeen ko doono nga dem ca loi yi nga xamni ñoo réussir adina bi loi yoy ñu la dañ koy doono dañ koy don legui li la l'islam wax ngay def wala li loi adina bi wax ngay def da ngay dem doni ji sa nday wala da ngay bayyi alal ja gedd alal ngir l'islam ndax l'islam neen la waro ko don waro leena donante yeen ñaar legui ban nga ci tan legui andil nga njabot gi problème ak doom adamay fiñ tollu ci bëgg alal legui andil nga njabot gi problème parce que njabot gi l'islam neen leen seen nday ji waro leen ko don ginaaw du ak julit te yeen ay julit ngeen jëkkeer ji war sa don naka nonu bu fekkon ni jëkkeer ji faatu jabar ji non la ila akhiri wata alquran ni wala ahjabatkum donte lula mana yim ci ndaw si lula ci mana yim ab tar la alal la lu mana don bayil mu dem bu non wala dug ci l'islam fofu la jamono toll fofu la jamono toll bu non wala dug ci l'islam rek bayil mu dem ndax de dafa bette de dafa gaaw kagn lay ñew yalla xam gannaaw legi bo dugon ci bir l'islam di wër ndaw su leela gis ndaw su ko dak mom ni ci nek ci yenen diine ba yem la ndax taram ba ndax formam ya ndax nangamam ja bo duggon ci l'islam le nga gis ndaw suko dakh suna ngo soyek yow kon kay problème amatul l'islam solution nako solution bu moy ay ca ba nga xamanteni mbir mi tologul ni yaatogul ni adina demegul ni mayon nañ la lola mayon nañ la ko ci nga bokul diine ci nga bokul diine ci ngirum malik sax mom dañu wax ni bu fekkonté ni jaxason ak borom kërëm warna sangu ji ca ngaayel set wa légui bu fekkenté né la man ma ak yow bokku ñu diiné loolu duma ko jang fokay jangalé ca ngaayel set loolu ngirum malik ñom sax loolu lañ wax wa yeneen ngir ñom waxuñu sax loolu mom bu ko nexé sangu set bu ko nexé baña sangu set xam nga loolu batay benen muskila la ci abdulit da lay benen muskila la ci abdulit nga ñew mu amaat benen problème ci kenji ba mom dal doyna war yi ñu bari ci aju légui nak ginaaw yu bari yoy ci aju ak fi jamono toll nga xamni légui loi du loi l'islam waye loi simple à la boré la il faut très attention wala ahjabatkum la sun borom wax donte yem na la ci tar donte yem na la ci alal borom na ci alquran min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmat
ñun yalla rasulatu hum ñun yalla bokk na ci suñu kimtaal bokk na ci suñu kimtaal ñu bindal leen ay soxna yo xamni bu ngeen leen xolé bëkk bu ngeen jaaxlé bu ngeen ñëwé ci ñom ñu dalal leen ba seenu jaaxlé deñ soxna yoy min an fusikum ci yeen lañ ko jëlé min an fusikum de sa soxna ci ngay deñ min an fusikum sa soxna ci ngay deñ ci min an fusikum ci yow la bayiko min an fusikum ci yow la bayiko ci yow la xaré lu ngeen ñaar kenn ngeen alquran ko wax yalla ne lolu sama kimtan la lolu sama kimtan la min an fusikum lolu sama kimtan la mun way nak buma len di bolé buma len di bolé ñaar la bëggoon mu dox seen digënté al mawadda wa rahma mbeugël gu and ak yërmandé mbeugël gu and ak yërmandé bo dem ci borom xam xam yi xaj nañ ko ñaari xaj ñi naan rahma mom buñ ko waxé goor gi ko mom mawadda muy mbeugël buñ waxé jigen jé ko mom waye li ci gënam solo moy li sun borom wax ni li taskunu ilayha bo demé kër kër yi ba ñew bo demé kër kër yi ba ñew delu ci wa ci kër gi mom mo lay dalal li taskunu ilayha mo lay éberse waye légg bi nga xamé ni nak légui adina bi gënd lo la loi sensé na vice versa légui lool deñ na delu ci wa ci lima waxon légui légui bo xeyé ndaw ci xey nga yam gannaar mu yam soow nga dem penk mu dem soow en ñaar ñep kenn ku ni xey nga liggéey ngeen bokk dajé ci kër gi nga ñew di bëssu loxo naan ko dama son mu la mala gëna son bo démé sax la muy liggéey mo gëna metti li ngay liggéey yow so démé yow ci bureau climatiser nga nekk waye moom bo démé day dang dangi ba ngon jot wa ku yendo dang dangi ba ngon jot man na ñew dalal ko xamni bureau climatiser la nekkon muy benen affaire baba bu fekkone ni sukkandiko nañu l'islam dañ nan ko gor ki dedet yow yaay dem di wuti di andi di bok ak ndaw da ngay dem di wuti di ñew di bok ak mom legi nak comme lolu amatu ndax jamono sansena bul bi legi lan mo wara am lan mo wara xew la taskunu ilayha joju moy bi la taskunu ilayha daqo rek waja'ala bainakum mawadda wa rahmat la dal daqo waaw haw li yalla wax ko fi jele lo fi tek yalla jele ko li yalla tek ko fi jele lo fi tek yalla jele ko yalla bam ne li taskunu ilayha da ca tek wajja ala bainakum mawadda wa rahma waye gis nga bi ngi fi jele bi fi adina jele li taskunu ilayha yalla ni may dama fi jele al mawadda ak rahma na fi jog ginaaw li taskunu ilaha amutu rek al mawadda dotu am rahma dotu am waaw ndaw si day wacc ndaw si day wacc fekk ñu tegal ko facture bi ci bop lalam mu gaddu facture bi dugg ne borom kërëm wan ko ko ni nga facture ba ngi ni bi mu ñëel dama ko mbindaan mu jox nun la ayja 10 waaw 10 da ngay xey may xey acci 10 ñaata la 50000 ku ne 25 wa 10 ana mawadda ana rahma yeena fi jele li taskunu ilayha yalla jele fi mawadda ak warhama bi ngeen fi jele li taskunu ilayha rek la fi yalla jele mawadda ak warhama ngeen bal ñu ko fi jëlé rek yalla jëlé ci kon bu ñëwé ci sunu réew mi di Sénégal da amon benn culture bu fi amon culture bobu moy lan moy bokkon na ci li yonnentou sallallahu alayhi wasallam doon wax bam bëggé may Seynab bintu Jahsh kañuy wax Zayd ibn Harith
rew mo dem amna culture moy li nga xamni mo la sénégalais di wax diw guer la diw ñaño la diw teug la diw rab la l'islam en tant que l'islam mom lim xam moy julit ak julit julit ak julit l'islam lool la xam l'islam lim xam moy muslim muslima mu'min mu'mina muhsin muhsina l'islam li la xam waye nak culture day ag fo xamni degeerayam ak ginaaw l'islam mom waxu ci dara bañu ko su boba dañuy gis ni respecter sa culture dana andi paix moy jam sa digeunte ak say bokk sa digeunte ak bokk ndaw si sa digeunte ak ndaw si ci bopam respecter culture lako waral ñak respecter culture dana tax nga bejo ak say bokk bejo moy lan moy jappante moy am muskila bu dox sen digeunte ñak respecter culture dana tax ndaw si bejo ak ay bokkam nga bejo ak say bokk nga bejo ak bokk ndaw sa bokk ndaw si bejo ak say sa soxna ciowla ni kur ñak respecter culture dana ko waral men tambale ci xissatu Zainab bintu Jahsh Zainab bintu Jahsh doomu bajjenu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam amna ben way buñ wax Haris buñ wax Zaid ibn Haris Zaid ibn Haris diko xamni moko yar mu nek doomi jitt lem ci niñ ko meuna waxe ba wa mak gep dañu and massa ci nan Sayyid ibn Muhammad Sayyid ibn Muhammad Sayyid doomi yentu yalla Muhammad bi Sayyid doomi Muhammad Muhammad bi ñepp ci massa diko wax mu nek culture bu sax fofa ci ñu bayele ko yentu yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi lolu amé yentu bi sallallahu alaihi wasallam am doomi bajjanam ju mata dem kër mu ñew diko labat Zainab bintu Jahsh contane ci labat gi ko yonent bi labat ndax bobu da defewon ni sallallahu alaihi wasallam bopam la koy labatal am tank doomi bajjanam waye bimu jigeen yonent bi sallallahu alaihi wasallam labatal ko ko bopam waye sayyidi ma ca keur ga la koy labatal te sayyidi diko xamni kuñ momon la liñu wax ab jam liñu wax ab jam boko comparer ak sunu fi moy digeunte ñeño ak geer legui biko Zainab yegge da mer bu fut dañ ni way man ma yaakar ñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam man bopam lamay labatal ndegate xalem bi lamay labatal da di ñew ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ko ki duma nawlem bang ma koy labatal duma nawlem yanantu bi sallallahu alaihi wasallam ni ko mom la lay may bi lolou amé sallallahu alaihi wasallam dal li jël Zainab bintu Jahsh may ko Sayyid ibn Haris bim ko maye lima xon legi ci boromum juddu ginaa mom ci wa quraysin la bokku borom do mbatank la borom yah bu digile comme niñ koy waxe ah muy def sa bu toge ak borom keureum bi di sayyidi bu waxtanu nexe rek liko ya am sens yo xam ngay duma sa nawale wallahi buru won ak waxi yonent bi xam ngay duma sey ak yow dama ni xana goor mom lu yambare goor lum yambare ah dama yakar ni bis bu ko jigen wonen program mu won ko war ko won bosam bok motax seydi bi nga xamanteni Zainab dekkene diko wax li mu ko waye damay sa nawale yow xana
mu ngone jallé sa gannaaw yonentou bi tax waye xam nga ni jomb na la man ma ngi bokk fami sangam ah seydi mam tamit comme goor la lolou ñunuko lolou ñunuko mu ñew ni yonentou bi sallallahu alayhi wasallam damay wacc sey neub dama koy wacc sallallahu alayhi wasallam niko amsik alayka sawjak wa taqillah bu wacc sey neub nang ko tiyé te ragal yalla tiyé sa soxna ci ragal yalla bu ko wacc de bu ko wacc de sallallahu alayhi wasallam boba amna lum yek ci yaramam yek na ci yaramam ni sayyid ñepp momale nañ ko ni dooma muhammad ok sayyid ibnu muhammad ba ñepp xam ko yek na ci yaramam ni bis bu setané ba sayyid mi wacc ci seyna yalla ci bopam dana ko ko may mom yent yalla muhammad yalla dana ko ko den ci lo for force te bu boba mi ngi ragal wa mak jep mbambako resources yoy mbambako dan ni ha muhammad takna jabari dom je muhammad takna jabari soxnam okay soxna su domam muhammad takna soxna su domam ragal gim ragal lolou taxna sa bu seydi ñi réclamer ko rek ci liko seyna di wax muniko amsik alayka sawjaka wa taqilaha tiyel sa soxna ci sa ragal yalla heure bu ñewé liko seyna dal dama koy wacc wax deug yalla lim may wax munu mako supporter ñi nekk fi naan ay mala gënum jiddo duma sa nawlé lool dal dama bëgg mu arrêté dama koy wacc rek dama koy wacc yonent bi niko bu ko wacc tiyel sa soxna ci nga ragal yalla waye sun borom wax ak ab yonentam ali sallatu wasalam nek wa tukhfi fi nafsika ma lahu muddi wa takhsha an-nasa wallahu ahqqu an takhsha'u ya muhammad sallallahu alaihi wasallam li tax seydi ñew ni la damay wacc seyna tax mi ngi may jaay ci dubu reuy nga na ko tiyel sa soxna ci amna loy neub amna lo yek yow amna lo xam amna loy neub li tax nangu wo seyna seydi wacc seyna amna loy neub waye li ngay neub man yalla dina ko feñal mune ko da ngay ragal nit ñi mbambala da ngay ragal nit ñi mbambala ba nit ñi mbambala dong motax nangu wo seydi wacc seyna bu idam jot jeexé nga takko ba nit ñi mbambala rek mune ko mbam mel ni ñi mbam ci réseaux sociaux yi wax gën lay saaga ci réseaux sociaux yi du la wañi dara xam nga gan mbam mo lay wañi dara moy man yalla buma la mbambé wallahu ahq an tahshaw yalla gëna yey ci nga moy ci ndiko ko ngay moy ci ndiko mbam nit ñi moy ci ndikul mbam bi sa borom mo gën ngay moy ci ndiko nit ñi mbam la wala fu ndjay neena mambu du ray wer mo niñ ko waxe ci non mambu du ray wer nit ñi yar réseaux sociaux nan ah muhammad tak na soxna doom mo la tax ragal ba nga taxo tem rek ci seyna seydi bëgg wacc soxna am nga ni ko doko fi wacc sa bu lo waxe nga ni ko am sik allah ka sawja attaqila ah seydi mom dal di xey rek dal di polosé da dal di explosé ni yent yalla muhammad waccina seyna waccina ko ha legui li yonent bi don bañ dana am sallallahu alaihi wasallam wala lim ragalon bok bañ ko sax da ko ragal rek ndax mam la bañ te bo mi ngi wote ci l'islam bëggul ñu takal l'islam ni mom sax du mom personne waye l'islam bi la bañon ko ko takal ndax boba da lañ ah muhammad mi wote ak yonent ndegate wo mom mi ngi ni di tak soxna domam ko xani domam ko yoron bo ci ko mu di ko tak lo tax na nak bi mu wacce seyna ba idam mak yalla niko takko kan ak legi yalla niko ay ci takko kan ak legi sa soxna lay don mom lañ alquran misal falama khada sayyidun minha wataran sawajnakaha likay la yakuna alal mu'minina harij nga surat ahzab bi nga xamé ni dal sayyid waccina seyna ba idam mak man yalla mani muhammad sallallahu alaihi wasallam denci ko nga denci seyna muy ndax dama bëgg ëlëk jilit ñi nga xamni ñoy ñew sa gannaaw lu melni bu len garé kenn bu len ko xasse kenn bu len ko yedde lool la bëgg dama bëgg jilit ñi ñew sa gannaaw ëlëk bu lu melni bu len garé kenn bu len ko xasse kenn bu len ko yedde ginaaw yoy ay porte bi ñuy jaar ci lu dagan ak lu haram
buñu saxal lu dagan ci yow lañ koy jaaré buñu saxal lu haram ci yow lañ koy jaaré kon nak ay ja kon di nga ci déggé ni sa bo také jigen té buñ koy tak ala la tax mba juddu lu né man la ca fekk lu né man la ca fekk bu ala taxé mba juddu lu né man la ca fekk jina ke lay jaay juddu man nga gis kenen ku ko gënu juddu fu wala ku mu nango ak sey ak yaw ci ab juddu taxul legi nak mu dess li ñu tudde nawlante nawlante l'islam nawlante la xam nawlante moy lan ndax nawlante moy ki am alal comme niko sénégalais gisé sénégal mom niñu gisé nawlante moy ki amna alal ki am alal ñaar ñu am alal nawlante moy lan moy sa bay amna alal yow ku gor ki ku jigen ci bayam amna alal ma ndayam amna alal nawlante nawlante ko sénégal gisé moy ki teug la ki teug la ki guer la ki guer la nawlante waye nawlante ci diine nak moy yeen ñaar ñep ngeen bokk di ay julit yor comportement wu islam yor yarob islam lolu moy nawlante alquran misal ko innamal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal khanitin wal khanitat wa sadiqin wa sadiqat wa sabirin wa sabirat wal qasin wal qasiat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat ila akhir al ayah mu xam la ni mom borom bi fuñu wax égalité ak équité ci ngëm yalla ño ci bokk yam waye man dama koy ab ci contexte bi nga xamni ci lay waxe lé mi ngi doon wax ci équité ak égalité waye ma ab ko ci contexte bi moy waxe moy contexte su sey modi fep fo xamni ni bu fekke yow ko goor ki muslim nga sa nawle ci diine sa nawle ci sey bu moy kan moy muslima muslim nawlem ci sey moy muslima muslim muslim bu goor muslim bu jigen moy nawlem mu'min bu goor mu'mina bu jigen moy nawlem muhsin bu goor muhsinatu moy nawlem wa muhsinatu moy nawlem muslim moy kan moy ko xamni dinem bu tayé 6 la bu tayé 9 la koku moy muslim moy ko xamni dinem dal ngum yalla am egul ci bayyi lepp lu bon ngum yalla am egul ci bëgg yalla ak gëm yalla jaral nako perte ay intérêt personnel am yo xamni diné mako ko xagn mu nang ko ñak ngir diné koku ki nga xamni yegëgul ci mustawa bobu koku muslim la muslim muslim daraja moy première daraja waye amna jenen daraja bu gëna kawé moy momin muslim mom bu dencé muslima sa buñ amé problème bo man nako régler no xamni loxo day dem gemine wala mu wacc ko wala muslim la ak muslima waye gis nga momin moy kan moy julit bu goor bi man na yor soxnam di ca lolu sax te tax mu wacc ko ndax ngeum yalla ndax day japp ni yalla ko natto soxna si waye momina bu jigeen nit non la moy man na yor jikeur jo xamni la yalla xam doyna waye dara da fay tok muñ ko rek xamni yalla ko ko natto da yegg ci dara ji mu'min ñom ñep nak muhsin mo leen gëna kawé muhsin bu goor bi bu yoré muhsin bu féké da yor ji soxna so xamni respecté wuko defuko nangam du yam rek ci muñ liko soxna ci def waye da ci bolé nak rafetal jimi ci mom lim ko wara defal du ko ci xagn dara koku moy muhsin naka noy muhsina bu jigen bi non la muhsina tu bu jigen bi non la moy bu ko yalla bolé gor gu doy war nek gi mu nek muhsina tu dana tax waxuma la di xol liko gor gi def waye da ci bolé sax nak diko teral nangul ko lo xamni sax amana dew ko nangul
wala ndax jikom ju rafet yegg na ci dotul topante ak borom kërëm ci lu ko mëna def ci lu ñaaw dotu ko ci top koku moy muhsinatu mané nak bu fekké ni yalla da dogal yow ku gorati nga gis jigen jo xamni ab tar rek nga xamne tim ak rafetay mané bo duggon ci biir julit ni té koku du ab julit wala bokulen sax ngëm wala sax bokulen l'islam ci jenen diina la nek mané bo duggon ci biir l'islam da nga gis jigen du ko gëna rafet ba nopp gën ko rafet jikko gën ko rafet jikko bu fekke ni nak nanguna fekk ci la ci sa diine nga diko travailler ci sa diine man na dem ba nek nak legi muslim muslima man na dem ba nek momina man na dem ba nek muhsina lu ci ni man na dem ba nek ko sans départ rek ci yow ko gor ki ak formation bi ng koy defal ila akhirih bok na ci shakhsiyatul mar'atu saliha jigen bi am personnalité te bax jigen bi am personnalité ci l'islam te bax moy sa buñ bëggé tek ay loi ci kawam yu l'islam d'accord day taxaw revendiquer ko day taxaw revendiquer ko ci kanamu ñepp day taxaw revendiquer ko moy sa bo xamni du bëgg nañu jël ay pouvoir yo xamni ay haq yo xamni l'islam ko ko jox ñu bëgg ko fukkati ci loxam for force day taxaw revendiquer ko même bu faju wut dina ko revendiquer ma joxe misal la femme di mi ngi ni as-shakhsiyatul mar'atu saliha mi ngi ni taxaw jiss bi gëna ay ci jiss six bi nga xamni mo gëna wax ci six six bi nga xamni mom la ñepp gëna ragal muy six bi ñu wax sayyidina umar radiyallahu ta'ala mo taxaw ci kaw minbar minbaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci la taxaw mom umar bëgga fokkati lenn ci ak jigen ni jigena jox taxaw talal loxom niko umar mu na mu niko du fi amé kéro goor ñu bari dañu tit ba seen gëñu tubay tekki ko tal ni Omar jigen taxaw jakarlo ak mom nako li ngay wax du fi amé Omar dox khutba bi Omar lan doon wax Omar dañi yeen jigen ni xam nga rawati na rew arab yi nak yeen jigen ni seen tani dafa seer ba goor ñi mënu ñu amé soxna lool nak faawu dañ koy wañi tani faawu ñu demine ko tani dañ koy demine faawu ñu wañi ko seen tani dafa upp dafa seer jenn jigen jog taxaw niko amat muy ko ñoo lank ba teud ci naaju sun tan yi kenn duko wañ xana ci kaw mu neexnu rek sun tan yi kenn duko fi wañe la wax ci kaw mu neexnu Omar ne ndax adina lay bëgg tukki Omar mo xani bu masana wax goor du ci tek baat tay mu wax jigen nan ko waye fi nga li nga foko tek mu ne ko yow da nga fekk luñu yalla jox nga bako fokati ci ni loxo lol doole la wala sañ sañ la fekk luñu yalla jox nga bëgg ko fokkate ci suñu loxo foko tek mu ne ko fi len ko yalla joxe mu ne ko suñu borom waxu ci alquran ni wa ataytum ihdahunna qintaran wa ataytum ihdahunna qintaran jigen ñi na ngeen len jox tan lu toll ni qintar mu ne ko wa yalla ko wax ci alquran kay nga buma joomul nga suratul nisa muneko ndax Omar fi nga taxaw ni man nga ma xeymal khintar num toll 200,000 wala 300,000 wala c'est muneko khintar mom ken xamul num toll muneko kon jeexna baye ñok sun khintar xam nga no Omar def six bu honnête ngi non Omar daf ni vraiment dossier bi ma tim Omar Adjoum ndaw say wax deug neexul ba neexul waye tay Omar Adjoum mom ndaw si mo wax deug aka neexone juge yep mel nonou juge bo xamne buñ la indilé dossier mu wor la ni dossier bi ay tiaxana ki tapalé dong la nga fotagn ko def ci bo bari ko mbalit ba
nga fatam ko tek ci beug malit ba Omar ngi ni taxaw bimu waxe lolou ba nopi jigeena jog taxaw niko laysa salika lak ya Omar li nga wax duñ ko def laysa salika lak ya Omar legi xolal suñu jigeeni jamono yi femme intellect ni tuddi seen bop ay femme intellectuel ana lan lañu rewandiqué ñom luñu rewandiqué ñom degguma ci ko rewandiqué mbirum gor jigen ci ñom danaka degguma ci ko rewandiqué suñu ndaw yi ñu yak ak suñu bané yi lan lañu rewandiqué moy liberté totale équité égalité yoy de la gis femme intellectuel yi di ko rewandiqué ci tribunaux yi ensemble yek pentimi lolou la gis ñukoy revendiquer jigeen ñi nga xamni seen loxo jottu seen ginaaw kep ñoy revendiquer seen jabar gi nga xamni nar nañ leena yaq te l'islam protéger leen ñoom rek la gis ñi diko revendiquer ñoom rek waye batay gis nga yow jigeen ji sa bo xamanteni ni da nga bëgg revendiquer lo xamni sharia da ko ruti buñ la wa indi la ay lay yi wonani li nga wax du l'islam nga tek ko fi souf yoy nak am manu gu tel ni tek ko ci souf gisou fa intellectuel lan lañu revendiquer nenañu pourquoi pas mirage gor ak jigen buñ yam dañu wara yam xam nga ñoñu revendiquer luñu diiné ñoñu alali adina lañu revendiquer waye droit yoy diiné ci bopum l'islam ci bopum alcorane ci bopum moni jigen gor ben gor ñaar jigen ben gor ñaar jigen ben Abdoulaye ibn Mas'oud radiyallahu ta'ala anhu momit ben juge ci atakat yi imam la Abdoulaye ibn Mas'oud momit da tok ci ben khutba ci ben minbar di khutba minbar mo xoso da tok ci ben minbar di khutba dal ni yeen jigen ni aram na ci yeen ngen di xéssal aram na ci yeen ngen di yett seeni ba ngir bëgg sakal yalla ngir rafet aram na ci yeen ngen di ñoccu moy ni jigeen ñi def ñoccu seen lex yeek yoy pour abtar li yépp aramal nako yalla aramal nako ci yeen la femme intellectuelle dal di juk taxaw ben femme juk taxaw niko yow Ibnu Mas'ud Abdoulaye Ibnu Mas'ud li nga wax foko tek man de hafizul qur'an la mokal na alquran baqara ba minal jinnati wan nas li ngay aramal man gisumako ci jigeena taxaw de ak juge bi niko li ngay aramal ni jang na droit yep mais gisumako ci han gisumako ci fenn fuk alquran waxe Abdoulaye Ibnu Mas'ud niko ah kon dama yaakar ni danga déssé lire texte bu baax danga déssé lire texte bu baax rek waye amna texte bu ñew aramal ko li ngay wax ni yett say bañ ngir bëgg am sakal yalla wu rafet ak ngëccu soppi saw yaram ah amna texte bu ko aramal de muñu ko ban texte la man baxala bu minal jinnu wanas mokal nako muñu ko ndax dajé wok aya bu sun borom di wax naan وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من أهكي أهكي اتقوا الله إن الله سريع العقاب من سورة العصر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من يقول يا الله دموني ما في يبل يمتي على محمد من يقول لم لين ديغل نين دف لم لين ترى نين با من يقول من يقول يمتي على محمد مؤمنك mo téré jigen bi yett ay bañum kon mi ngi ci alcorane yent yalla muhammad momu mo téré jigen bi ñoccu kon mi ngi ci alcorane yent yalla muhammad momu mo téré jigen bi soppi bindam kon mi ngi ci alcorane muni ko ndax hadith ba neena la ana allahul wasimati wal mustawsimat wan nasimati wal mutanasimat wal mutafallijat li husni al khuluq aw li husni لحسن الخلق أو لحسن المقيرات خلق لا المقيرات خلق لا ما نمدل سوف يبين بي الله بلي سجبه
manam darur taxul bu fekke ni bagn bi darur motax darur darur nuñ ko waxe ci ci tubab moy lo xamni dal bon nécessité la meunta ñak dal meunta ñak parce que daf lay lor darur la dal daf lay lor ah su baba l'islam may na la nga dindiko nga yett ko nga nangam ko koku bindu bu meuna doon même bu fekke ab tiir la bo xamni sax dafa am fo xamni toujours daf la fay lor ciir bobu nga dindiko l'islam daf la koy may waye mu ne ko nak bu fekke ni du lolou woné tal do nga tax ci la ko l'islam aramalé yont yalla moni yont yalla muhammad moni yalla rebbuna jigen jo xamni day soppi ab bindam ngir bëgg ab tar ngir bëgg ab tar yatti bañu ndioccok xéssal ak ci aju waye gis nga jigen joju momi num def samihna wa tahna dafa daldi d'accord dafa d'accord legi sun jigeni intellectuel yi bis bu nek mi ni len gor ñaar jigen ben alcorane ko saxal ñu taxaw lank rek ni equité égalité tax ñom buñ ay femme intellectuel ci diine ay femme intellectuel ci diine gede ay femme intellectuel ci diine ndax sun borom tabaaraku ta'ala da wax ci alcorane ni ما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الأم الخيار من أمرهم رفتل يلل جادول ورتا أم تجلد بغورك بجيين بو خمني بو يالا ني نيلا نتخو نوايا نك مي نتخو نوايا نك مي سن برام نينا لو رفتل لو جادول لو ورتا أم وايا نك مي يالا بند لموم لو أخبانو بني نيلا نوان وايا مي نين لو ورتا أم ورتا أم kon nak seigne modou buñ dé waxtané jigen jo xamni jigen ju am qualité la jiko yu bax jiko yu rafet jigen ju diñ ngir ñukélé ko soxna jaratullah maryam musu kenn ku ne xamna ni femme intellectuelle won bo xamni shakhsiyam moy personnalité foko tak wessuna foko tak rek wessuna jaratullah maryam musu personnalité foko tak wessuna personnalité mën ta wessu yereb yalla bi am ko samp dara ngir fas ko yene jangale ta yalla dong tax nga dal di taxaw tem ci nampal ko bot ko rogandiko bot ko rogandiko koku moy soxna jarallahi maryam bu su te ginaaw suñu mor ante seug kon li nga xamni nakali yo wax nako wara kullu rajulin asima imra'atun 'azima waxtu wo xamanteni jigen gor gu reysir gor gu jambaré gor gu am bu yegg ci obsessifam jigen ju am volonté mo ne ci ginaawam akay nan lolou suñu mor ante seug ak soxna jarallahi maryam bu su tektale nañ ko tektale nañ ko sin maram sun kenn ku ne xamna ni goor la won go xamni l'islam kalimatullah hiya al-hulya rek ko itelon moy l'islam yekkatiku l'islam taxaw l'islam waye yalla yebal jigen ju melni soxna jaratullah maryam busu mu ñew nek ci gannaam tak askumbam bam deugar deug and ak mom ngir ñu taxawal l'islam ba tay mo ñu andil ki nga xamni digam ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ajima gawla bis doxu fi digam ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam tun ko rok fas xaju fi fan la ko jele te fofé te fofé motax ni kon waxtanu taywi nagn ko ñukkele soxna jaratullah maryam busu ah ni ngeen ko waxe nak waxtu lu bari dafa raw yex nañu tambali dengen heure ba ñu ñu bisone na leen lu may xaar ak ñi tege kon xamna dañ ñamale fo waxtaan wi rek ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di dolle gërëm bu baax ak ñaanal ñi nga xamni ñoy way andak daara ihya ulumuddin ci seen xalaat ci seen jappale ñi ngi leen di wax jasaakum la khair jasaayi rawatina suñu bokk jigeen ñi ci melni soxna njoba ciun xam ngeen ni wala rew daara ji la da lan tok rek deg may tuddu ku ñi wax
soxna mama jong nga xamni moy ki jikko nek yaayu dara ji mi nekk France legi déplacer wona ci taxaw dara ji ñew na ba fi ci dara ji mu bok ak domam daayira mu ne ko yow dal dama deg ci Moustapha Mbaye Sam di tuddu sa wayjur dimbele ma rek bama am numéro bam ko joxe numéro bi mom ci bopam mu and ak borom kërëm and ak ñun mat at yu yag sa bu ñëwé Sénégal bala génn réew mi dana ñëw ba ci daara ji ba bër ci dem rek ñëw na fi mané ko tay mom bala nga dem dana téléphoné Seigne Modou Mbaye Thiam jox la ko far yaala dogal bi ma ko joxé sax ndekété seeni bokk xamanté nañ kassalika lool lay wax ci ku melni soxna si nga xamni mom lañuy wax soxna Deynaba soxna Deynaba Sar ak borom kërëm ba Seigne Wali Fay di ñoo xamni ñoomit non la démé rek yalla dogalé xamé bi and nañ ñom ñaar ak njabotam ñew bu ci daara ji non la ko soxna ñew mi defé moy and fek borom kërëm and fek ay doomam ñom ñep ci deug deug loolu reyna lool ci ñun reyna lool ci ñun te dara warul ko dudul l'islam ak cheikh ahmadou bamba dongu mo leen itel dongu mo leen itel dongu mo leen itel kon nak ñu leen ci sante di leen ci gërem di leen ñaanal yalla yalla sam leen ñom soxna daba jum ñom ñep rek waaw ñom ñep daana leen tuddi fi waye ñom ñep kazalika gor ñitt ñut naka non Seigne Modou amna ku ñuy wax soxna Sodo Khumma tam jité jullik magalu geej gi fété yof mom tamit mang koy sant bu baax diko gëreum jamono yi nga xamé ni dox ka ci guddii ñew nañ fi ci daara ji té bëggona jël luñ momut man leen du ngeen ko fi jëlé ba suñ taw la judd ja bam ko déggé la fexé ba am sama numéro téléphone wo ñaanal ma karangé go xamni rek té mom kat mag la mo xamni jaxaso na kilifa yi diina yu bari waye ñaanam goga daf mako ñaanal bam ko yitt ci sama yaram yëmu ca bam noppé bam coupé rek dafa yëkëti addé yonné ma nima yow kula jëppalé wu wërta jël li nga yor kula jëpplu la wara bayé li nga yor ma yaakar ci la yam dañu dima wo téléphone ba barki dem ndey saan ci magalu kax rayab gi mu delu ma yonné addé yëmu ca bimu ñëw ba Touba mu woma nima ñëw na Touba fakk da bëggu ñëw ci daara ji mané ko nak man ma la gëna wayef kon bal man ma ñëw rek bi yalla dogalé ma dem kërëm ndegete mom kaw su rajab magalu ko sara bu jotté ak yenen magal yi day wacc ci bu bare bare kërëm diko sédélé gox ba dëkk fofa manam ni dëkk ci koñ ba mu di leen ko sédélé ngir jimmi yalla au lieu que mu diko nat par kilo dédé kenn koñ da ngay ñëw rek mu jox la sa wallahi loolu mom kenn ne tiluma ko ma ci yam ak sa bëtt ni ma nga dëkk fele ci bor yi guyu sew néna ko nak man li ngay def ci lu bax sax lolu bettu mo waye lima bett deug dal moy wax deug yalla ku sant xuma meuna seddel tiep lolu mom moma bett lolu mo toñe nako sax buñu duggé ci biir waye ko man yaakar na ko mo ko mo meuna joxe lu ne xamna lolu waye tiep mom yaakar mo nin ku sant xuma meuna ko joxe munima ni ngay gis ni man mak sama njabot ñun ñepp lay diggu munima sa bu jullé fajar ba nopi suba ba nopi fofu lañu tok dila diggu dila diggu munima légui dafa mujj sama doomi ñun ñepp massa ci di deglu waxtani ndax liñ ci mëna jëlé ci ndariñ ila akhir ila akhirih buñuma lay lay ñu jullu so ba nopi deglu waxtani nek fa di discuter ci waxtani té waxtani lo rek ko taxanu juk moy jullu ñi jariñ ñoko rek luñ ci wax tamuy lu am jariñ rek jullu ñi jariñ ñoko kon dal ñu leen di wax jazakumullahu khair jazaa man aw ma seen pay sun borom am seenu pay yalla ni leen fay yalla ni leen fay yalla ni leen sam yalla ni leen a ñi leen wax jëri ngeen jëf jazakumullahu khair jazaa amul men mbolo moy duggu ludul buñ déggé sa tour yi rek daw nañ wërël la songu la buñ déggé sa tour ci ni mbo yaangi ci biir mbolo mi rek ñom ñepp faq nañ ñew yalla xamnako yalla xamnako danaka damay neubutu neubutu neubutu ba leg leg mu melni rek melantane wu kepp xottu gertem japp sama njambu lu lool rek la yalla xam deena waye lool lepp nak ah du dara lu l'islam ak cheikh ahmadou bamba fofu rek ngay mëna xamé nit ñi bëgg l'islam rek waye ñu bëgg Seigne Touba rek yalla xamna ko nit ñi
ak ñu bëgg l'islam ci bëgg Seyd Touba ak ñu bëgg l'islam ci bëgg Seyd Touba ba buñ la seené nga tay nab nabi sax ñu and ci ayaw di nab nabi yal ni len yalla fay yal ni len yalla fay buñuma ko di ñak bañ wax ay li mu koy def bari wu waye li mu mën tu ñak buñ leen wax yeen ñepp muy goor ñu muy jigen ñi jasaakumullahu khairu jasaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: di jaamu ay xërëm sallallahu alayhi wasallam dik gané adina dëkk buñu wax makkatul mukarrama seen adam mo doon ku fa gané jamono ngir nga maîtriser lakk wi nga xamné moy lughatul arabiyya haqiqatan dañ lay yobbu ci badiyé bi ñu lay yobbu ci badiyé bi ngir nga mëna maîtriser lakk wi lotax bu ñu ñëw jamono mu dem ci ku ñi wax alimatu sahdiya difa nampé ak la xew ci bako alima di jël ci ci digënté bi waye da bokku ci mu'jisatu yunus sallallahu alayhi wasallam bokku na ci yi jëk moy mang ko dalé ci alima ñen ñi dañ ko bolé ci irhasi moy sallallahu alayhi wasallam ba mu démé ci alima don fa nampi bi nga xamné yalla dogal na mu toll ci fer ba mëna sammi sayyidatuna alima bolé ko ak ñaari xulam ñaari xalé yu fa nekkon yo xamni ni dañ doon namp do ak mom den bolé ñom ñuy sammi gatti alima yi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ben bis nak and nak xulamay ni yoyu ñi ñaari xalé yoyu dal di dem sammi ji waye bu ma sa na ñew bu xalé yi di fo mom en général li gëna bari day calme di méditer am ben bis nak mu tok ni rek calme di méditer ñaari bokkam yi mu andal di sam si ñom ñi ngi ci seenum ko yenen sallallahu alayhi wasallam tok ba yag neena ma seen lu melni ñaari picc ñu dal di naaw jëm ci ci man ne bi ñewé ba approcher ba jégeema ma gis ni ñi duñ ay picc melo doom adam lañ amé neena kenn ki ni morom ji waaw ndax ki la mu ni ko waaw ki la kay ne kenn ki ni morom ji wa tek ko ci plateau balaasi ma xol nga jël ci xet wi tek ci plateau balaas neena mu jël mo man yaron sallallahu alaihi wasallam tek ma ci plateau balaas bi jël fukk ci xet wi tek len ci plateau balaas bi ma gën neena 10 neena mu jël témèr tek ci plateau balaas bi jël ma tek ci benen plateau balaas bi ma gën neena 10 neena kim andal liko gis nga wa adina yeb bo len jël tek len ci plateau balaas jël waji tek ko ci plateau balaas mo len di gënal 10 ki moy muhammadur rasulullah moy khatibul anbiya mom la yalla nara yoni neena biñu noppé ci lolu sallallahu alayhi wasallam moy netti mune biñu noppé ci lolu ci lañ ko défé liñu tuddé saqqu sadri moy lan moy opération neena ci luñu ma dal di jël daanel ma xotti suma dënd bi am luñ ci génné sanni ci Allah ba daldi yor genn satal ak wurus ndoxam sam sam ne ci ñu raxas ci sama xol bam set ñu delawat ko bam mel na melone comme niko docteur yi defé loolu ñu tuddé saqqu sadri moy opération bi ñu opéré won yenen sallallahu alayhi wasallam ulama wi dañu ni li tax suñ borom defal ko saqqu sadri ñu doom adam bu nek sa bu juddo lay juddi walé benn ciir ci ciiri seytane moy ciir bi nga xamni mom la seytane di jax jaxale nit ki diko def lolu ñaaw diko def lolu naccio diku ñu ni ciir bobu mom lañ doon dindi ci mom te kep ku judd rek judd walé nga ko ngir ñu bañ seytane foyé ko mom ñu dal di ko dindil ci jamono yi ndaw lolu moy mu'jisa bi yaronte sallallahu alayhi wasallam miracle biñu jëkke defal yaronte sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf moy saqqu sadri opéré ko xoti dënd bi génné benn lumbu yu nekkon sanni ko ci Allah ba daldi raxas xol bi bam set ci maaw sam sam delawat ko plaasam muy benn ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wasalam ibnu abdullah saqqu sadri bi lolu amé ñaari xalé yim andalon dañu daw seen xelu bakkan new alima lo gaw la nga fekk muhammad fatou ñaari goor daanal nañ ko ci suuf xott nañ biiram ba bañ koy jax jaxé sayyidna alima and ak borom kërëm daldi daw ñew biñ ñew fekk nañ ñoñu nopi ba dem mu ñu fekk yonent bi mu tok ci benn dett mer daldi kalmu rek regard benn côté rek biñu dikke ñu ne yow muhammad lan la mu ne du dara man dal ñaari goor ñew daanal ma ci suuf xott sama deñ jax jaxé ko jël sama xol bi nangam nang ñu ni kon ñom ay ci nañ ko daldi dello comme waxtane tarikh taxu ñu juk mu'jisa li ñi waxtane motax ñu ñam fofu ci lolu saxu sagri ñi ko jëkkal defa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax borom xam xam dañ ni saxu sagri defa lañ ko yaronte bi ñett yoon waye li nga xam ni mo gëna wër te gëna wo moy defal nañ ko ko bañ ko ko jëkke defal dal moy ci bam nekké ci sayyidina alima mom saxu sagri wa fa lañ ko defale sallallahu alayhi wasallam bi mu delu ci makka ba tollu ci xawa deugal bayam ba abu talib ne ko yow muhammad tollu nga ci ati den ci soxna te amulo dara legi dama bëgg ñuy and ma di la jangal commerce da boba arab yi seen liggey yep commerce la won man jangal la ñuy commercé ndax nga man ci am lo takke soxna dal di and ak mom premier voyage am ngir wara dem sam bim and ak bayam bobu di abou talib jëm sam fekk na bobu amna ben rahib moy lan moy ben labbe waxani mi ngi ci yoonu digënte makka ak sam waye kum ñun jangon nañ injil bu isa ali sallallahu salam yegon nañ ñu amna benen yonent bu wara ñew jamono bok na ci liñ jang ci téré tawrat yi ene téré injil yi dana jaar barap sangam dana tok ci wetu garap sangam yonent bi ñu leen di wax bu ñew bu du jamono nangam lool tax na nak bi sallallahu alayhi wasallam ande ak bayam abu talib ñu wara dem sam biñu tollé fiñu escale mi ngi tollok dëkk bo xamni ben labbe ma nga fa labbe buñu wax Buhayra am na ñen ci tarikh ñi ko tuddé Bahira ñi di jang Buhayra ñi di jang Bahira Buhayra mom bi sallallahu alayhi wasallam ande ak baytu xam bobu biñu ñëw ba escale mom jangon na ci téré ni bis bi ci waxtu wi ci at mi yonent bi yalla na rayu ni mu yonent mu juk jamono dana fi jaar muy def ben delegation bu fa jaar bu ne ñew saafonté ak ñom nemi ku leen ngir di xëñtu ba xam ndax yonent bobu dana nekk seen biir wala deet muy def rek bepp delegation bu fa jaar jëm sam rek mu ñew jaxaso ak ñom nuyo ak ñom nemi ku leen bu mu accé ci delegation bi nga xani Abu Talib moko jité bu gis ni lim jangon ci téré yi ak melokan yi téré yi waxon ni yonent bi fi ñew mu du jamono bu fi jaar ni lay mel ñamuy andal ni lay mel bu gis jeexital yoyu ci ñom Abu Talib mu laaj leen leen waaw yeen ndax duma leen invité way ci bokk añ misal ni akay ni kon ma leen invité ñom ñep ñu dal di dem waye bañuy dem ñu ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam togal ci jurgi comme moy goné ci say togal ci jurgi bañu démé mu némi ku len wër len xol bir biti wa amul ko dessa ñu na dédé amul ko dess dé ñu xakay amna ko dess Abu Talib na xana sama dom dé gardi jurgi muy ni ñew biñ woyé Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñew rek biko Buhayra gisé dafa dal di rot su jot ci suuf dal di fon tanki yent yalla Muhammad yi dal di sigi taxaw ni ki ana bayam Abu Talib ni ko man may bayam mu ni ko waxuma deug ki bayam waratu la dund waxuma deug yow bayam nga mu ni ko bayam biko jur ci gagnom day dundatul fatuna waye man may bay taxam mak bayam ño bok day bay mu ni ko kay nu gisse mu ñew mu ni ko da am luma la bëgg denk na mu ni ko gis nga yaangi ni jëm sam yahudi yeg nañ ni yamono yonentou mujjuk jamono judduna yeg nañ ko ñing koy wër gis nga bis buñ ko gisé gis ni bokul ci ñom feñul ci ñom lañ koy ray té bu kérogué da nga am responsabilité bu reuy té yonentou mujjuk jamono moy xalé bi nga andal moy yonentou mujjuk jamono bu waxé lol rek Abu Sufyan momit Abu Talib daldi gawantou voyage bobu delo ci yonentou Yalla Muhammad Makka daldi ko fay baye nangotu la and ak mom pour voyager bokku na ci mukhjisatu muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ci irhas yi may wax batay moy biñ ko yonne gu kimtani yalla diko ko won da ka bokkon sallallahu alayhi wasallam buy dox ci naaj bu tang jir yalla day yebal wenn nir mu ñew tim ko diko keral mom ngadant bi sallallahu alayhi wasallam aw nir day ñew diko keral du lak ci naaj yu mukk bu ande mbolo mbolo mi jitu ko tok ca ker ga ba ker gi fess mom bu ñewé fimu jëk jot nak lay tok waye bu togué ci naaj ba dañuy gis ni ker gi da nan dar ngiss wañu ko ñew fekk ci ko mom yonent bi alayhi salatu wassalam mom ngeen deg ci ahmad bamba di wax ca kere bi ñu tuddé rahiya neena kana yisilluhu al-khamam yara wara'a wa amam wa aynuhu kanat tanam wa qalbuhu lam yanami ma nga ci raiya señ tuba neena yonent bo du ñam ñu mom lañ leen di wax ci ay mukhjisam ay karamam yonent bo bu nga xamni ay miraclam da ca bok neena bu ma saandi dox aw nir day ñew diko keral bu ñu yonent bo bu da bok ci ay mukhjisam ni muy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw ni muy gisse kanamam non lay gisse li ci ginnaw mom yonent bi ali salatu wassalam dana def buñu julli day bëgg sappi yi tollo buñu taxawale sappi yi bu nuppi day wax saw ñepp dal di sesselo muni leg leg kenn ci yeen ma kabar mu dëngël sappi si wala mu def lu nonu ci sappi si na mu ne xana xamul len ni may gisse sama kanam nun lay gisse sama gannaaw motax seigne touba ni yara wara wa amam neena wa aynuhu kanat tanam sallallahu alayhi wasallam ay beutam dawul nelaw ak yi xolam beut yi rek ñoy nelaw waye xol bi du nelaw mukk wa aynuhu kanat tanam waye wa qalbuhu lam yanam xol bi du nelaw mukk lolu muhjisa la ci yonent waye karama la ci waliw amna ci waliw yalla yi ñoo xamni dañ tok ayubis seen xol du nelaw ayubis amna ñoo xam dañ tok wer seen xol du nelaw sa départ ak fi seen dara ja tollu ak seen maqama te muy di ibn arabi neena dana tok wer sama xol du nelaw wer dana tok wer sama xol du nelaw kon sallallahu alaihi wasallam bokku na ci ay karamam te ñu duggal ko ci ilhasi moy nir bi diko keral ta salika buy dox naka nonit xol bi du nelaw alayhi salatu wassalam bokku na ci ay mukhjisatam mom yaron sallallahu alaihi wasallam moy weñ duko dal alayhi salatu wassalam weñ du dal ci yaramam amna ben naru ganar bu ma sa wax seigne touba niko yow cheikhul khadim yow ahmad bamba wallahi buma gisut won weñ gi la dal dama nan yaay rasulullah sallallahu alayhi wasallam muni len kep motax munuma wat ni yow yaay muhammad len do nga tax munuma ko wat muna ma ni dama ma sa gis weñ dal la muni buru won ak li la weñ di dal kon ma wat ni yaay muhammad ndax luma degon ci muhammad gisna ko ci yow alayhi salatu wassalam radiyallahu ta'ala anhu motax man ni moy tak ndeer ba sallallahu alayhi wasallam ay jëm ju seigne touba tak ndeer bi sallallahu alayhi wasallam moy jëm ji seigne touba tak ndeer bi jëm day fum jëm yobale tak ndeeram jëm fum jëm yobale tak ndeer de ni jëm def dana ko def lu xori jëm dana ko wok lu wok jëm dana ko xori mom tak ndeer mom tak leer motax seigne tou wax ci raaye ni minha tajanu bi subab an jismihi mahasiyab neena yunus sallallahu alaihi wasallam weñ dawuko laal alayhi salatu wassalam kon ci gatal mu'jisa bi nga xamni irhas la baba yalla yonne nguko yim def mu am yeneeni mu'jisa nak yo xamni mom borom xam xam yep deppo nañ ci ni moy biko yalla yonne alayhi salatu wassalam mu'jisa yoyu lañ ci tambale alquran alkarim te moy al isra wal mihraj da bok ci mu'jisatu mustafa alayhi salatu wassalam moy wa makka gep reer ba tudd mu joge makka jaar madinatul munawwara e baba gadda yegul xamagul madina ci sair waye jibril jaarel nako fa dal di dem ak mom baytul maqdis jerusalem nga xani mom la yahudi di bëgg ray seen bop ni bam joge fofu ci baytul maqdis dal di dem sidratul muntaha mom lañ alquran di netti ni subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna awlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir man suru ci isra la ci ngalama bur bi nga xamni mo yekati ab jaamam ci guddiya jele ko baytul haram yobuko al masjidul aqsa muni bereb yoy nga xamni lako wër lepp lu barkel la muni bo gisé man yalla ma def ko du daraludul dama bëgg rek wan ko samay kawteef ak sama katan ak sama sañ ak sama ciobare iradatullahi wa qudratuhu mom la ko bëgg wan nga xamni dana dalal xolam xamni mom karangeem yalla ko yoré alayhi salatu wassalam bim joge masjidul aqsa la dal di dem nak sidratul muntaha alayhi salatu wassalam bim le men sidratul muntaha fa kana khaba khawsin aw adna fa awa ila bi ma'wa ngen ko xamé am dañu ba nga xamné agna sidratul muntaha min sidratul muntaha men mbindef musuko meuna djegi kudul muhammad sallallahu alaihi wasallam ci guddig laytul al isra wal mihraj lako djegge dina jibril alayhi salam mim andalon sax munta djegi sidratul muntaha neñu bimu ak sidratul muntaha dañi tek taxaw mom jibril alayhi salam mim andalon sallallahu alaihi wasallam niko waaw loy def ni niko man fi la meuna yam sallallahu alaihi wasallam mi ngi deg kaddu nan ko ya muhammad udni ya muhammad udni sallallahu alaihi wasallam li gën di dox rek di xous bi nga xamé ni sallallahu alaihi wasallam dem na ba gisatul jibril tayit gisul boromam gisatul jibril te agagul ci boromam fofu mu melni dafa yeg ben wetaay en tant que al insan basit en tant que nit kesse sun borom tabaaraku ta'ala yonne ko kaddu gu melni kaddu abubakar mu wetti ko tuti muni ko xef ya muhammad inna rabbaka yusalli yow muhammad taxawal tuti rek sa borom day julli taxawal tuti sa borom day julli sallallahu alaihi wasallam dem ba ag al ufuqul ahla bodi me ci mufassiru ni tola nga ci ni gagni ni ni al ufuqul ahla gisufa yalla jibril la fa gis ni ni gis na yalla ni ni gisul yalla net li na ko ci gamuy conférence gamuy ba tay ci digënté Abdoulaye ibn Abbas ak Sayyiduna Aïcha. Abdoulaye ibn Abbas mom mo wax ni man ma laaj Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni ko yow Muhammad ndax gis nga sa borom munima waw gis nako Sayyiduna Aïcha ni wallahi kuni Muhammad gis na yalla waxal nga ko luñu deug Muhammad sallallahu alayhi wasallam gisul borom ñu ne ko lutax mune dama laaj yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ndax gis nga sa borom mune gisumako wala fu jaay ni ñaari deug du dajé ñaari deug dal du bokk dajé mo xon ci gamuk lu ko ni len ah kay ñaari deug da lañ bokk dajé waye xelmuko lijeenti mo fa dul nek xelmuko lijeen mo fa dul nek ñu ni ma waaw ñaari deug ñu mëna bokk dajé mané Abbas lim wax deug la Sayyiduna Aïcha lim wax deug la ko ci ni li nga wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo la ko wax te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lim wax lepp deug la sallallahu alayhi wasallam lim ni Aïcha gisuma sama borom deug la waye lim ni Abbas gisna sama borom deug la Abdoulaye ibn Abbas lolou ni ko meuna filé moy xam ngeen ni jigen ak limuy jambaré ak limuy jégué yalla amna turu yalla yu wax ismulail ahsam sun borom duko jox jigen mukk duko jox jigen mukk ak li jigen di for bobu ben la yonent ali salatu wassalam sun borom duko jox jigen mukk jigen du nek yonent mukk ali salatu wassalam kon dafa am ci xéeti ciir yo xamni yalla duko jox jigen legui na sallallahu alayhi wasallam mom yalla xamal nako khaybiyabi xamna ni sayyidatuna aisha soxnam la te soxna day jégué borom kërëm question bu ne ñëmé nako ko laaj question bu ne sañ nako ko laaj waaw bu ko ni won gis na yalla bu ko ne nu yalla mel lum ñuy wax bu ko ni won gis na yalla sayyidatuna aisha man nako poser question waaw nu yalla mel da guddam da ndjolam da gattam da riyam da sew te ñun jang nañ ci téré yi yalla reuy guddul ndjolut gattu sewut ana yalla yalla guddul gattu reuyul tutiwul xesul wexul ñulul xereelul yalla kon mu wacc Aïcha ci waccu wayam mu wacc Sayyiduna Aïcha ci waccu wayam yonent sallallahu alayhi wasallam tok na ben arabiy yu ñew sallallahu alayhi wasallam niko wa arab bin yusuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam ayna la sallallahu alayhi wasallam joxuñ ko ci kaw parce que xamna ni fofu moy waccu wayam fofu la tollu ci yalla waye abbas ab talib day respecte serignam fonk ko doy loko moy mu waccu ko waccu wayam xamna ni bune abbas gis na sama borom Abbas du ci tegat ben question gem na ni Muhammad gis na boromam benen bi ci dess moy Sayyiduna Aïcha min tontu ni ko gisuma yalla moy gisumako ak sa beuti bop ndax beuti bop yalla munu ko gis bu ko gisone day lak ba xam munta gis yalla beuti bop munta gis yalla kon daf ni Sayyiduna Aïcha gisuma yalla ak sama beuti bop dan ni Abdoulaye ibn Abbas gisna yalla ak sama beuti xol kon ñom ñaar ñepp wax deug ndem sayyiduna ali karamallahu wajha di rak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo meuna wax ni ra'aytu rabbi bi ayni alqalbi gisna yalla sama beuti xol waxuma muhammad sallallahu alayhi wasallam ma muhammad alayhi salatu wasallam kon li leer ba leer moy muhammad sallallahu alayhi wasallam guddik al isra wal mihraj gisna yalla bi ayni alqalb wallahi gisna yalla ra'aytu rabbi fi sa'bi gisna yalla ci melaw waxambaani wu goor amna sax hadith bu wax lol ali salatu wassalam man misale won ko ci gamu lu ko ni len waw ginar ak moto dañ doon xulo ma bëgg ngeen atté len ba xam ko ci wax deug ginar dañi li yalla bindi lepp paka ci yees moto ni ko ya man wax la ci ginaaw deug li yalla bind lepp ndox mu tang ñu soode la ko mo fi yes wa ñom ñaar ko ci wax deug man ni ñom ñaar ñi wax deug de kenn ku ne sa xal nga waxe
1: ginaar paaka ko rendi kon mom ñew ko paaka li ndax bañ koy soolem ndox fekk na ruham deñ na ci yaramam yegatul dara motot ndox ko ray ndox mu tang ko ray moko soode mom yegut ci ñew ko paaka dara bañ yi rendi ganar bam dege ganar ni pepet la daw duggu ci bir donc ganar paaka leelu ko fenn motax yegul ñew ko paaka kon ñom ñaar ñepp wax deug kon ñom ñaar ñepp wax deug
0: waaw ni badam bay rahimoullah yal nako yalla doli wir gi yaram ñu waxtane ba ci fajar ge dama dugg ci neeg bi rek mu dugg leung ma ni ma seigne sam wal na la pank ñu déggé question ba sama tonto bu ma dugg ci fajar gi nonu ñu seigne sam wal na la pank ci l'islam nan la mako waxe yal nako yalla jéggal mom tamit te yeeram ko baye sam te doli jéggal ci mom inshallah bobu jamono yi lugal la lan ga mo def fa conférence ba ñibbi ci wat gaay di ciow rek man ma ne ci lima ne rek gaay ciow rek ngo ali salam kon mu ngo al isra wal mihraj sallallahu alayhi wasallam bi mu joge al isra wal mihraj yagul dara nak la dal di gaday ñew man fi mëna wara ci bir al isra wal mihraj sax amna luma ci faté wax moy biko yalla rasuware ci sidratul muntaha ci lenn ci borom xam xam ni nan al ufuqul ahla muhammad sallallahu alaihi wasallam la fa gis al ufuqul ahla ki manam jibril la fa gis al ufuqul ahla jibril joti wufa al ufuqul ahla wallahi jibril joti wufa fofu yonnante bi sallallahu alaihi wasallam dong mo fa joti ak ñi don yonnante bi alayhi salatu wasalam masal na len ko misal ji seigne touba mani masnama gent man gis seigne touba muy dem ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko wo mu bañ ma wuyu mom cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ci gent gi ab dir mu ni cepp ci sama ganam sama kanam ni mo mustafa mané ko mbay mu ni ma bing may wo bo gisé wuyu ma la dama nekkon bëreb buñu wax al ufuqul ahla wa bil qur'an al hasim ni la mako waxe bang may wo bo gisee wuyuma la dama nekkon beureup buñu wax al ufuqul ahla wa ndax hadra bobu ku fa tew yo yeg lulul yalla sa xifum kaw sax du wacc rot ci sa xifum suuf al ufuqul ahla bi nga xamene sallallahu alaihi wasallam ak sun borom rasuwar nako fofa sallallahu alaihi wasallam dafa profiter diko rappeler yonent yi ko fi jitu won li len yalla defal ci ay may ak maqama ak darajat nang ko waw jibril ak sayyidina ibrahima defal nga ko nangam jappel nga ko muy sa xarit musa kallimullahi isa ruhullahi di netti mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam yonnante yu ko fi jitu won li len yalla defal ci barke ci teranga neñu sun borom niko yekati loxam tek ci dëndam niko alam nasra lak sadrak wa kiñ dem ba yekati loxo tek ci sa dëndi bu fekkone yalla dana am loxo ndax yalla mënoni amna loxo te waxal na bopam ni amna loxo ci alquran waye loxoy lan yan loxo lu yalla tudde loxo fofu muy benen affaire sun borom yëkëti loxom tek ci dëndam niko allam nasra lak sadraka waw xana du man mala ubbil sa dëndi bi sol ko ay mbot ak xam xam ak barke ndax sallallahu alayhi wasallam bim biko sun borom rasuware ñett xéti xam xam la ko fa jox benn bi moy xam xamu sharia ak lepp lu ci aju niko nang ko xamal amatunas bi yep ño ci bokk haq nako ñepp xam ak benen xam xam bu ñu tuddé ilmu haqiqa xam xamu batin mu niko li nak mom ya yor so ci gel guuy ko gis tam ya yoko te nga yene ko man nga ko ca xamal lu la sopp mom ilmu haqiqa ñettelu xam xam bi muniko xam xam bi nak mom haram na nga xamal ko kenn mak yow dong na yam sun digeunte yow muhammad man yalla alayhi salatu wassalam yow muhammad man yalla ñett xeyti xam xam yoyu la yonenti bi jele ci boromam kero guddik al mihraj al isra wal mihraj ñett xeyti xam xam yoyu sun borom nak allah nasra lak sadrak waw kan mo la ubbir sa deñu duyel lako ba mu fess ak xam xam
1: wa wadahna anki wisrak lila disol lila metti won wala ko teggil kan mo la ko teggil wadahna anki wisrak al wisru borom xam xam ni dañ koy firé bakkar xam ngeen ni amna fuko yalla wax nan inna fatahna laka fatan mubinan yal yaghfira laka allah ma taqaddama min sanbika waye ban bakkar la muhammad am bu ko yalla di wax ni jigal na la ko lolou benen wax la huwa tahna anka wisrak allazi anqadda sahrak lima la tegil ni bama la ko tegiligul mi ngi disgal na ci yow reuy lol ci yow jaaxal la lol ub sa bop waye kan mo ubbi sa bop waye mu ci warafana lak sikraka yonent yoy ngay tuddi muy ibrahima muy musa muy isa wallahi lima la defaluma len ko ndax yow warafana lak sikraka dama jël sa tur wi di muhammad lekkale ko sama tur wi di allah kula tuddi te tuduma man yalla awma ca soxla kuma tuddi te tudula man yalla ma ca soxla mag yow sukar soow lañ soow ak sukar lañ so mu sey ci bir sukar boole nan ba boole tour yow muhammad sallallahu alaihi wasallam sama digeunte yow muna moy digeunte so mu sey ci sukar wala sukar so sey ci so ngeen balma xawa sa tuti sukar so sey ci so muniko mak sama digeunte yow muhammad non la mel boole nan ba boole tour ho rafana lak sikrak man ma jël sa tour boole ak sama tour jaxase ko bam sey ni sukar de sey ci so boole nan ba boole tour lolou defalumako ben yonent yow rek la ko defal mo defana lak sikrak fa inna ma'al husri yusra sa bo gisee touti inconvenient touti jafé muna muni xamal ne lama cey tek moy lu yomb fu jafé ñewé muna muni lu yomb la cey tek fu problème amé muna mun legi ma resoudir ko fa inna ma'al husri yusra sa fa problème amé rek man yalla dana indi luko resoudir fa inna ma'al husri yusra inna ma'al husri yusra ndax man yalla man kep ma meuna indi solution ci problème bu meuna don man yalla rek ma meuna indi solution ci problème bu meuna don kon problème bu am bu ne man yalla dana indi solution fa inna ma'al husri yusra waye nak len kep la lay digal bo beugé problème bo duggu genn ci problème bo duggu ma indi la solution fa isa farahta fanzab bul julli beusel mal rek dal ni bexeur ñet dem sa yoon dedet fa isa farahta fanzab bo julle beusel mal no am ni ko fanzab bakkal yalla tudal yalla fa isa farahta fanzab bo julle beusel mal bul ni bexeur ñet dem defal baxetu saliyat na nga def baxetu saliyat baxetu saliyat nang ko def waye julli beusel ma rek faxasu jog ni ñokke dem sa yoon bako yalla geureu mo yalla yalla mi la may nga am wëru mëna dam mu sey ciir di sukku ak siggi ba sujjotal ko ñent raka sa ndig demul ab yah fakul wallahi war nga ko bak bo sel male way la rabbika farqab deug malal sa borom te sop ko te beug ko bo noppé ci jaamu yalla gi demal ci liggey ba
2: way la rabbika farqab isa farahta fansab way la rabbika farqab
1: sa bo noppé ci jaamu yalla gi manam ni ajje ci liggey ba bo noppé ci liggey bi way la rabbika farqab nala yalla gënal lo nek
2: Seigne Touba firi nako al ilmu wal amal jawharani
1: xam xam ak nango liggey na muni ñaari taxé fi daara yi adina ak alakhir ak julit day nango liggey jaamu yalla ak liggey
2: sun borom nako fa isa farakhta fan sab wa ila rabbika farakhab jaamu yalla ak liggey
1: kon bokk na ci al muhdisatu rasul ibn abdullah ali salatu wassalam moy al isra wal mihraj bimu joge al isra wal mihraj ba delu suwat makka am fa ab dir sun borom digal ko mo wara gaday makka ñew mel su mo nawara digeunte makka ak madina batay mu'jisa yu bari feñ na fa mu'jisa yu bari bimu departé makka jëm madina su mo nawara mu'jisa yu bari feñ na fa waye ñu tuddi ci ay quelque rek ba ci jëk moy surahata surahata ibn nawfal surahata suraha kero bi wa makka digeni sallallahu alaihi wasallam genn na makka jëm madina wa makka dañ ni kep ku ñu andil bop muhammad sallallahu alaihi wasallam téméri gele ma ngi ni yu tew téméri gele même bo no andilu jëm ju andil ñu babbe rek ñu jox la téméri gele makka gep dal di fex yendo weur ba ngon jot ken gisut ali sallallahu alaihi wasallam neki boba mi ngi ci khunti mu ñu wax kharu sur kharu sur suraha mom ñen ñi neenañ mbarum lamb la won amul won dara waye bam dege temiri gelemi alal joji dal ubna bopam ba tax rek mu dal di rocc ku ndank duggu kërëm tak war wayam jël xéjam gaddu jéssib ni man amna alal man tekina ba nopi ginaaw ko andi muhammad da nga am téméri gelem man tekina mané ko tekké go dé xana xamo ci ki nga jëm lay tekké go niko xalé yi waxé man tekina ni ko tekké go dé mu dal di départ ni day dab yonté yalla muhammad mom suraqa suraqa bi nga xamé dawalna dawal ba di len seen yonent bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi and ak abou bakkar sayna abou bakkar ñu gis ko muy daw di wër yonent bi ni yonent ba nga dox de abou bakkar diko wër rek yonent bi ni abou bakkar li ngay def lan la muniko dara yow ki yalla yoni xana dama bëgg rek luy rayé bu ñëwé ray ma yow nga mucc ndax yow buñ la rayé mission bi yalla bi fi lay yam te man buñ ma rayé mission bi day continuer lool rek la gis ngeen talib bu mat talib bu ande ak serigne bu mat serigne talib bu mat talib bu ande ak serigne bu mat serigne net li nañu man nenañu ma cheikh anta mbake rahimahullah masna and ak serigne touba ñuy dox ba yegg fo xamni ñax mi dafa lay neñu cheikh anta di bërewu ci kaw lay bi ngir bañ mu toyal serigne touba mani serigne bu mat serigne ak talib bu mat talib ñoo and kéro Abou Bakar kérok bi nga xamé ni sen suraqata muy wër yonent bi pour défendre ko sallallahu alayhi wasallam niko loy def muniko dama bëgg luy rayé bu ñëwé ray ma téw nga mucci mané sëriñ bu mat sëriñ ak talib bu matu talib ñu and kérok motax alquran daal ni len yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaak Abou Bakar la tahsan inna la amana lolu bi Abou Bakar waxé li la ko yonent bi tontu li yalla wax nako ci alquran la tahsan inna la amana bul ragal yalla nga and ak ñun yalla mom kum nek sa karange xam ngeen yaron sallallahu alaihi wasallam bi muy doolo def dakhwa bi di risala bi muy risala yaron bi dawutun ay gardien yu koy garder waye kérok bi yalla wacce wala yakhsimuka minan nas la dal ni gardien yep man ngeena dem buma kenn garder yalla niko may sab gardien yalla niko may sab gardien yow kenn dula coup d'etat yow kenn dula coup d'etat ndax may sab gardien Agiso soldar si wala garde corps yi man nga am ci mom confiance mu trahir le man nga am ci mom confiance ni mom li feek mi ngi fi kene dula assassiner waye mu trahir le waye gis nga yalla mom dula trahir mu wala yahsimuka minan nas wala yahsimuka minan nas motax mune Abou Bakar ci alquran la tahsan inna la amana bul tit bu ragal yalla nga and ak ñun même biñu nekké fi xaar sour loolu la ko waxon ci xaar sour ndax boba yéfari dañu ñëw ba tim leen ni Abou Bakar neena buñ xolon seen wéyi tank rek gis ñu mag yonent bi légui na suraxa momu bimu dawale fasam bi ba djub yonent bi ak Abu Bakar yonent sallallahu alaihi wasallam mo djese bi ko yalla djiko defal dani sun borom digalel suuf mu wonna faso suraxa bi suuf dal di wonna faso suraxa wi ba dem ni di tege ci suuf suraxa ni cepp wacc faso ndox jëm ci yonent bi te jasi ji ni ko xamna ni sa yalla jey def ni waye ñaan ko mu genn sa xasi man dootuma la top pare na ci na ya ko wax de mu ni mako wax yonent bi ni sun borom bu fekke suraxa ta wax na deug gennel faso wi faso wi dal ni beug dal di gennat suraxa dal di war faso wañu ko wat jiman makka waye bu deme ba yag rek xelam dem ci timeri gelem yi mu ni ah waye man tekina xara rek mo wañu ko wat dal di wañu ko rek songat yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu dawalate bu djublon rek yonent sallallahu alaihi wasallam ni suuf wonnal faso suraxa bi suuf sal dikoy wonnat do dund bi di lal suuf def nako ñett yoon suraxa xamni nak deug deug teug desetul ci guuy nak mom baye bom wañu ko rek li mom du neen ni ni du neen yoonu muju yonent sallallahu alaihi wasallam ne ko est ce que li nga wax deug la mu ne ko waye man waxuma la dootuma la top waye kuma dajel ci yoon yi dina fexé ba wañiko kuma dajel ci yoon tayit nak ma nga lay watal ni dina tup sax nak dina ji mom dina ci dug sallallahu alaihi wasallam sun borom bu suraxa waxe deug gennel faso faso dal di gennat suraxa dal di waru fasam doga wañiko mom la seigne touba di wax ci raaya neena saqo suraqata siran kayaji abihi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru muni suraxa bo gise mu dabbi won yonent bi sallallahu alaihi wasallam wonu pilek def ko ci ak neub beug indi yonent bi neena du daralul nu daralul pay gu reuy buñ ko digon pay gu reuy tayit man na ca amé dara ju reuy ndax buñ ne ba yonent bi sallallahu alaihi wasallam gadaye suraxa ko dabbi lolou dara jala martaba la waye tamit wa ajrun azim ma nga tay sentu yol bu magga mag te moy temeri gelem yi temeri gelem yi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru ajrun wa miqdaru ajrun wa miqdaru naka non yonentou bi alayhi salam bok na ci ay muhjisam ci yon wo bu muy rañal joge makka jëm madina bi muy gaday jiriya moy mbirum jigen du ñi wax ummu mahbat ak borom keureum mahbat ummu mahbat ñu ñi nekkon digënte makka ak madinatul munawwar sallallahu alaihi wasallam and nak Abu Bakar ñu dox ba son mar xif bi xamene ag nañ ci mangan gogu ñu wax ummu mahbat bu dé Sénégal mangan lañuy gëna xam wala nga ni gëti moy ñu dëkk ci badi bi dal sallallahu alaihi wasallam dal di fay jaar mom ak Abu Bakar ñu ñëwé dal di nuyo dal ni ummu mahbat waw yu ro fi loonu jox luñu mëna jëfëndiko ñu ndey dañoo xif mar ummu mahbat ni leen ah jur gi day dem nañ Alla ba wetti nañ so amu fi dara amu fi jur gi dem nañ Alla ba so amu fi dara amu fi mu ne ah xana ludul dal gatt be mo fa gis ngeen gatt be te xam ngeen lu ko fi baye tank bi da dam te mom sax amul dom nak ben gatt bi dong mo dess ci keer gi tank bi da dam benen bi ci dess moy sax amul dom fof waxuma di am soow yanabi sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakar wax ko neeko ndax jox na ma ndigal maratu ko Abu Bakar ni ummu mahbat Mustafa alayhi salam neena ndax jox nga ko ndigal maratu gatt bobu ngay wax ndax do ko do gatt mo ni muyen gatt bi amul dom sax la wax te da dam tek ci ñu wa neeko na jox rek ah ummu mahbat ni ay ci gatt bango gatt bango nga xamé ni indil na yaronte bi ali sallallahu alaihi wasallam gatt bi sallallahu alaihi wasallam dal di wax Abu Bakar rahasal battu gatt bi moy wéni mu dal di rahas wéni bam set sallallahu alaihi wasallam jël kelli bi dal di rat gatt bi sow ma nga bare kelli bi fess del mu naan ba mandi jox Abu Bakar mu naan ba mandi jox Ummu Mahbat mu naan ba mandi mu dal di del rotat keli bam fess bayil ko fa ummu mahbat
0: bayil ko fa ummu mahbat
1: wala mo bobu mo gisa gatt bu amul dom nga rat ko mew may gen lolo kay deug deug miracle fa la meuna yam miracle fa la meuna yam bi nga xamé ni ummu mahbat abo mahbat ñewna borom kërëm gis soomi ni ko waaw saway soomi fu mu joge mu ni ko li dal aw gan yu fi jaaroon lañu ñaar ñu fi jaar lañu kenn ki laaj ma gatt bi bima ko ko joxe moko raxt mu genn soomu bari mi ñi dal xam nañ dal man jaaxal nañu rek jëkkeer ji dal di samp xilu bakaram ni ko koko yonentu yalla ba dama koy dabi damay dugg ci diine ji alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam abo mahbat ana laki hasa fo jele mew bi muniko gatt be nga fi baye won te tank bi dam te musta am dom ñaari gaay fi jaarato ko mo am so waaw ratto ko mo am so sallallahu alaihi wasallam kokoy mustafa ali salatu wassalam kokoy mustafa ali salatu wassalam yaronte bobu sallallahu alaihi wasallam la señ tubani xawma ko gëna reey ay xarba lahu min al khawariqi ma lam yajih li sabiqi wala yafih li laiqi fadlan min al muqaddami mo djumu defena ma nga ca jesbul khulub lahu min al khawariqi ma lam yajih li sabiqi neena muhammad sallallahu alaihi wasallam muna muni bo beug ya xam deug lan moy miracle muna muy li tax ñuy wax miracle deug yonent yalla muhammad ta ko am muni yonent yi ko fi jitu won alayhi wasallam musuñu indi miracle bu melni bi muhammad sallallahu alayhi wasallam indi yonent yi ko fi jitu won alayhi wasallam musuñu indi miracle bu melni muhammad ibn abdullah alayhi wasallam indi won muni tayit nak ken dootu ko dab ci miracle lu ñëk ak lu mujj koku moy borom ngeene li yalla tek ci kanam non la ko waxe koku moy borom ngeene li yalla tek ci kanam moy imamu imami moy sayyidul awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam yonent yalla bobu niñ ko yalla fayal ñaan sa borom mu julli ci mom te selmal alayhi salatu wassalam bokku na ci ay miraclam insakhul qamar insakhul qamar moy xarweer wi da bokku ci miracle yunus sallallahu alaihi wasallam xarweer wi wa makka biñu degge ni muhammad sallallahu alaihi wasallam mi ngi wote ni yalla ma yoni moy ni jang ci tere fiqi ni tudde tahadi ngeen balma tahadi dañu ñu ni sallallahu alayhi wasallam yow nga ni yalla la yoni waaw da nga bëgg nu gëm la mu waaw ñu ko xaral wër yi ñu gis bo xare wër rek ñu gëm la sallallahu alayhi wasallam baxna ba ngol bi xamé ni dem to sono mak gep ne keur ni kep ci penchu makami ngir ba ko tiñal rek abou talib mi ngi ci penchu makka ñu tok gisunu muhammad sallallahu alaihi wasallam abou talib dal rocc ko ndank dem ci keur ga tan ya muhammad bul ma gatchal bo mën ta xar wër yu bul genn ma demé layal la ñu ko abay bañ yegg ci ma sa xol sedd ma ñu yegg ci bi nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam genn na rek ñew ci penc mi genn na ñew ci penc mi bu mu jëlé loxom dal di juñu ni ayyuhal khamar ni rek wër yu ni xareet genn wal li gi jaar ni genn wal li gi jaar ni جلي نانتي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من انساخ الخمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقه فوق الجبل وفرقه دونه farkhatun fawqa al-jabal wa farkhatun dunahu muni mom abdullah ibn mas'ud jamana yunus sallallahu alayhi wasallam muna muni sallallahu alayhi wasallam kharna wer ñuy gis muni gis na bim ko xare ñaari xarit yi wenn xarit bi ma nga dal ca montagne ma wenen xar wi ci dess wenen xarit wi ci dess dal ca kaaba ga wenn xarit bi ma nga dal ca montagne ma wenen xar wi ci dess dal ci kaaba ga yenen sallallahu alayhi wasallam taxawna len ashadu gis ngeen ko ashadu du legui leer na len ashadu du legui leer na len gis ngeen ko way ñu ni ah saway li est ce du ay njibar li du njibar ndax li du njibar ba gënu ñu wa baxal lañ xaar ba ñu demon sam ñew baxam ñu laaj len ba gaaya jigi won sam ñewé ñu laaj len way yeen bis sangam ci waxtu sangam lu ngeen gis ñu ni hi kay ñun kay bis sangam ci waxtu sangam dañoo tok samba yag rek ñu sét sét rek seen wéro dal di xar ñaari xarit wi jaar ni ñu ni sadaxta kon muhammad waxna deug sallallahu alaihi wasallam kon muhammad waxna deug kon bokku na ci mu'jisatu rasul ali sallatu wasallam moy insiqaqul qamar Cheikh Bambou djigni nako ci raaya neena minha salamul ajr alayhi masyu sajar lahu insiqaqul khamar bisil baqa wal qidami neena bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam ibn abdullah moy mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu masana rombu dojji ak montagne yi dañ ko nan assalamu alayka ya rasul allah assalamu alayka ya nabi allah السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم سيغ توبا كو واخ نينا يونت بي صلى الله عليه وسلم بو مسان رومب مونتاني اك دوجي دوجي اك غرام يي اك مونتاني لاني اندندو نانكو جام تيرانغا بركه جو بايكو سي سوت بوروم يالا بو مولين دي سوتي كو سي سا كاو السلام عليك يا رسول الله muni bok na ci mu'jisatu rasul insikhakhul khamar khar wer wi lolou la seigne touba wax ci raaya bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam doxlo garab xeyna ñu wax ko place am doxlo garab jere nañ ci sayyidina ali karramallahu wajha ibn abi talib muni kunt ma'a nabi ali sallallahu alaihi wasallam fa kharajna fi ba'd an-nawaya muni mom sayyidina ali karramallahu wajha amna ben bis ma genn and ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñuy dox ci lenn ci makka muni waye mak sallallahu alaihi wasallam biñ ande di dox ci makka amul wenn doj mba genn garab go xamni deggmal nañ ko mak yonent bi luddul da nga deg garab ji mba montagne mi mba doj wi nan assalamu alayka ya rasulullah

ay xeer yu sew la yonent bi yor ci loxom neena ñi ngi dégg xeer yi di sabbal seen borom ci loxom yonent bi sallallahu alayhi wasallam subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah akbar muni dégg na ko Abu Bakar dégg na ko Omar dégg na ko Ousmane dégg na ko Ali ñun dégg na ko neena ñun ñi ñepp fa nekkon dégg nañ ko ñun ñepp ko dégg ñepp ko dégg ñepp ko dégg kon bokk na ci mu'jisat rasul sallallahu alayhi wasallam moy bu ngi mu def sallallahu alayhi wasallam daana tib aw ñam wi di sabbal yalla ñim bokkal ndab li diko dégg mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam seigne touba ju ñu ne ko sax ci ra'iya cheikhoun bamba neena sumi at-tasbi'u taham fi kaffi afdal al-anam sumi at-tasbi'u taham fi kaffi afdal al-anam daanañu degg mom la seigne touba wax daanañu degg yaronte sallallahu alayhi wasallam yor aw ñam ci loxom mu degg ñam wi di sabbal yalla ci tenk loxom bi sumi at-tasbi'u taham fi kaffi afdal al-anam sallallahu alayhi wasallam yar aw ñam ñam bi di sabbal yalla ni ñu diko deg mi tib ñam bi di sax waaw alquran neena wa in min sayhin ila yusabbibu amdihi walakin la tafquna tasbihuhum wala alquran wax borom neena amul dara loy gis ci kaw suuf loolu mi ngi sabbal yalla yeen la yalla def kiray seen digeunte ak yoy ba du ngeen ko deg rek waye ba ci micro bi may waxal micro bi ma tim di wax mir bi may jakar lol garab gi ñom ñep ñi ngi sabbal yalla waye kiray li mo dox sul digeunte bu duñ ko deg kon bokk na ci ay mu'jisatam mom yaronte sallallahu alayhi wasallam moy tib aw ñam wi di sabbal sun borom di ko deg bokk na ci mu'jisat rasul sallallahu alayhi wasallam moy asabi kissatu sabbi li jangeen ko de kissat kiwal ga ak kiwal sallallahu alayhi wasallam kiwal gi dafa xey baye ay domam di for ngir am mew mum len nampal bim foré ba takusan di wal jot mu wara ñibbi ab rebb bu don rebb ci all bi japp ci liggi ci liggi mi ngi bayyi yaakar ci kër ga ay domam mu wara delu ci nampal leen ñu tok diko xaar bi nga xamé ni sam bobu wala rebb kat bobu japp na ci liggi ba yew ko yaronte sallallahu alayhi wasallam dal di dem yaronte sallallahu alayhi wasallam dal di fay jaar ci liggi dal di xatabante ak mom ni ko yow ki yalla yoni ya rasulullah man day maangi ni ben rebb moma japp yew ma fi te kat man ma nga bayyi sama dom yu sew war leena nampali ma bëgg nga ñew may ma amana moy nga garantie ma dem nampali sama dom yoy te delu ci sumay ray mu dog ma ray comme yaronte sallallahu alayhi wasallam yalla ko yoni te ko mandu la xamna ni rebb bi amna haq ci bu gisee lu mu bëgg ci all bi ci xéeti njanaaw yi te du ak yaq taxul sañ nako japp jëfëndiko ko du ci am bakkar waye xamna itamit ni ci liggi mom tamit kiwel gi mom tamit ku mata xett li la ndax ma nga bayyi njabot gu yaakar ci mom ëlëk ñu di wara namp ci mom neñu bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam dal ni tilli gi ndax buma la yewé bo démé da nga delu ci kiwel gi mu ne ko waaw sumay dem buma nampalé bu dal delu ci sallallahu alayhi wasallam dal di yewi kiwel ga mom tok fa di xaar borom kiwel gi nga xamé ni rebb ba ñew na fekk yaronte bi taxaw mu ne waana sama kiwel gi ma yewon fi mu ne kiwel gi day yewi na ko neena day nampale ay doom te delu ci mu ne ko la ila kiwel gi yow ku ma sa deg lolu fiñ taxaw di waxante ñom ñaar rek ni tuti ñu seen kiwel ga samp xelu bakkanam bi ñew nampal na doom yi bay ñew sallallahu alayhi wasallam lalo salama xamal ko ni ko kiwel gi dafa bayyi won njabot war leena nampali nga japp ko mu ñew jël ci man garantie motax ma garantie ko fi pour mu dem bi sam banum def
ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah

0: bàyyi tilli ga mu dem, kiwal ga mu dem, bàyyi kiwal ga mu dem. Moom la sëñ tubaa di junj ci raaye naan xitaabu mu ne xitaabu sabbi bi kalaam mujisatul muhtarami. Xitaabu sabbiin bi kalaam mu naan mu ne mujisatul muhtarami mu ne bokk na ca waqante kiwal ga ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mu ne bokk na ci mujisaatu yonent bi yàlla warmaal. Xitaabu sabbiin bi kalaam mujisatul muhtarami mujisatul muhtarami radiyallahu ta'ala anhu. Moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw bokk na ci ay mujisa moom yonent sallallahu alayhi wa sallam. Dafa amoon benn sàmm bu doon sàmm, benn sàmm bu doon sàmm. Léegi tilli gi doxee ko gannaaw fadd ci gàttam yi benn gàtt daw ak moom tàmbali di ko lekk. Sàmm bi ñëw dal di koy dàq dóor ko moom tilli gi mu daw taxaw fële. Daan ni ko waaw ëpp nga ma doole xañ ma sama wërsëg, sa gàtt bi moo doon sama wërsëg ci li ma yàlla wërsëgal tey, nga yaa ngi nii nangu ko ci samay loxo. Sàmm bi daal di yuuxu laa illa ay waay kiwal tillu guy wax waay tillu guy wax nag tillu gi ne ko am na lu gën a garaaw lool tillu guy wax dong am na lu ko gën a yéeme. Mu ne ko li ko gën a yéeme lan la? Mu ne ko màkk gii nga bàyyi ko yàlla yónni na fa ab yonent mu di leen woo ngeen lànk bañ ko wuyu. Màkk gii nga bàyyi ko yàlla yónni na fa ab yonent mu di leen woo ngeen lànk bañ ko wuyu. Xoolal xoolal xayawaanaat yi xayawaanaat yi xayawaan yi yëg nañ ni yàlla yónni na rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Xayawaan yi laa xa dem waaw bàyyi ma yi yëg nañ ni yàlla yónni na rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nit moom di ko dijji bopp rek. Bokk na ci mujisaatu rasul sallallahu alayhi wa sallam mooy kalaamu dabbi waxi mbëtuma. Mbëtuma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa toog waxtu takusaan di doxan dajeeg sàmm bu sàmmi bay ñëw gàddu mbëtuma xam ne ma ngi ko rayoon ca digg bëccëg takk buum ci baat bi lonk ko ci aw yatam gàddu. Takusaan jot muy joxal si dajeeg sallallahu alayhi wa sallam ci ginnaaw dëkk bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko waayoo diw ndax jotul na nga ñëw ci diine ji ma yàlla yónni nii al islam. Mu ne ko ah dañ may wan kiimaan bu tax wan ma mujjisa wan ma benn mujjisa miracle bu wane ni man xam naa ni yàlla la yónni boo ma ko wanee rek. Sallallahu alayhi wa sallam ni ko waaw ban miracle nga bëgg? Sàmm bi ni ko tàllal ko mbëtt mi mu gàddu ni ko xanaa sama mbëtt mi daal boo fexee ba mu wax danaa la gëm. Xam kooku xelam jàppul woon ni mbëtt mu ngi rendi ca bëccëg ba nëgg ni war naa mën a wax kon mooy li ma la gëm rek. Waaye yonent sallallahu alayhi wa sallam ak miracle ba mu ne ko bu mbëtt mi waxee nga gëm ma? Mu ne ko waaw bu mbëtt mi wax ma lay gëm. Yonent sallallahu alayhi wa sallam ni yaa dabb man ana waaw mbëtt mi man maay kan? Mbëtt mi ni jebet ci làmmeñam ni ko anta rasulallah. Allahu akbar yaa dabb man ana mu ne ko anta rasulallah yow yaa yonent bi yàlla bi. Moo tax sëñ tubaa ni kalaamu dabbin qad ata fiha bi nasi sabata aniinu jesin qad ata bi mujisaati lmukarami radiallahu taala anhu. Moom sëñ tubaa sëñ tubaa nee na waxi mbëtt ma waxi mbëtt ma dikk na feeñ na leer na nañ ñi mi nga ci xisa yi nga xam ni ñi ngi ci nettali xisay mujisaatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Waaye des na beneen mujisa bokk na ci mujisaatu rasul sallallahu alayhi wa sallam mooy sallallahu alayhi wa sallam ñi dem madina fu mu nawara min baram ba fa mu jëkkoon a nekk dafa am genn ëkk gu fa nekkoon ëkk gu fa nekkoon. Sallallahu alayhi wa sallam def di def buy xutba day teg loxoom ci ëkk gi day sukkandikoo ci ëkk gi. Bi yàlla dogalee jàkka ji gën a xat ñu yàkk li jàkka ji war a tuxal minbar bi. Buñ tuxalee minbar bi bu sallallahu alayhi wa sallam di xutba dootu taxaw ci wetu ëkk gi loxo bi mu daan teg ci ëkk gi. bim yegge ci minbar bi bëgg khutba rek wa jakk jëpp dégg ëkk ga di yëkkat di joy comme doom adama comme nit ëkk gi ok jamaa daat la xade jamaa daat bu dé ba woo kong moy joyal rasulullah sallallahu alayhi wasallam muko daan laal ba yag leeratu ko
1: allahu akbar la hawla la ilaha illa anta subhanaka allahu akbar
0: jamaa daat bu woo kong ba dé yonent moy def bo massan di khutba rek jël loxom tek ca sallallahu alayhi wasallam déplacer minbar bi di khutba ak gi yegni yalla sallallahu alayhi wasallam laalatuko tegatul loxom ci kawam munu yekke di joy ba wa jakka ji diko deg sallallahu alayhi wasallam wacc ci minbar bi ak yirma dem ju reey je dal di waxu ñu tek ko loxo niko ansit nopil wa ndax sa xol du sedd kon ma soppi la garab gu toy xefu bok te ma la def garab gu toy ma ñaan yalla mu def la garab gu toy gu am meññant xam nga luko ak gi wax lol lepp baxna waye man ngay wax dima laal rek moma gënal luma manam man luma na xew del tek sa loxo ci sama kaw rek moma gënal nga soppali wat ma garab gu toy gu am meññal mom la señ bi señ tuba di juñu nan aninu jisin yekkat na joy na lan ak ga joy na luko taxa joy moy yonent bi dan tek loxom ci kawam te tegatu ko ci motax buma gisee ay borom yi xam xam ñuy wax naan waw barkelu ci nit ki ray fi li nangam nangam lolu bidala lolu yeesu dof la lolu fanatisme la yena ñak xam xam ngeen balma barkelu barkelu waxna ko ci aw waxtaan barki dem bima dajje xale yi fi man len bo gisee gone yi legi manatu ñu am barke gëmatuñ barkelu te arab yi neenañu al barakatu lil mutabarrikina kudul barkelu do am barke da ngay toox sa kilifa mu naan dessal jox la ñene ko waawu tour ba nga taaj ko ba weññe di ci dem ya ñak xam nitu yalla nga toox ak mom ne ngaay da ngay jema silvise ne ngaay man naan bo mu walla febar roy
1: la hawla wala
0: al barakat lil mutabarrikin motax seigne touba kérok ba al khadi dajé ak mom ta kal ko kalam gu reey ga te seigne touba tontu ko tontum lu reey la al khadi dafa korosé ak seigne touba ñu dajé al khadi ma jaxati ne ko innama a'malu bin niyyati seigne touba ne ko niyyati tabaraku bi sadati yonent bi neena jëf yépp yalla nga ko tek ci acte yi intention yi jëf yépp manam acte yépp yalla nga ko tek ci intention seigne touba ne ko man sama intention moy barkelu ci sahaba ya al khadima jaxate kala mo waxon seigne touba lolou niko yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena mbolem acte yépp yalla nga ko tek ci intention muniko man sama intention moy barkelu ci sahabatul kiram barkelu netti na len ni len imam safi xam ngeen ko kenn la ci borom ñent ngir yi imam safi dafa dajante dafa tok ben guddii gënt gis yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam mu ne ko yow safi nan ma waxal imam ahmad anbal kenn la ci borom ñent ngir yi ne ko wallahi bisu ngi ñew dañ ko nat nat bo xamni bu fekenteni day loona yalla wëru ci yalla te gëm yalla ba lañ koy wax lo waxuko dana ko yëkkatil daraaje ju reere drapeau bu reere kërok yowmal khiyamah akbar imam shafi xeye suba wo ak talibem niko demal ci ahmad neko bi gënt na gis muhammad sallallahu alaihi wasallam neena dañu ko nattu nattu bo xamni ni bu ko muñe dañu ko yëkëti dara ju mag ëlëk yow mal xiyam imam ahmad anbal dal di kontane ci gënt gog nga xamni mom la shafi yonne ci mom dal di simmi bu mag nim solon njit lay mu dindi ko dal di ko jox talib bi mu yonne ci mom niko am barke lako ba talib bi ñewé net liko imam shafi niko man de wax na ko ahmad waye da kontane ba simmi njit lay am jox ma ni ma barke lako imam shafi niko waaw bëgguma ko nangu dina lor de waye kon demal nga toyal ko ndox bam toy nga andil mako ma sol ko bam waw sama yaram mayit ma barkelo ci kon al barakatu lil mutabarrikina ma gis talib bi buy ñew di barkelu ci serignam nga ne ko li ngay def bi dala xam nga ni ëkk gu yonent bi tek loxo mën ta yam ak ëkk gu yonent ci gud loxo mënu ñoyam rawé nako liko yonent bi tek loxo munu ñoyam wallahi wa rabbul ka'ba genn wuñ ci sarbet yi yonent bi doon sango genn wuñum gogu rek genn wuñ gi mu daan sango ci sarbetam yi genn wuñ gi man na ram adina ak wa adina adina ak li ci biiram la genn wuñu sarbetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam genn wuñu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci sarbetam ya huma sax mbum mu daan sol di julli de waye sarbet bi mu daan sango rek nga am ca genn wuñ man na ram adina ak li ci biiram

0: Con. طالب بيغا سين نيك تي بير كيرو نجاريم دي وير روق روقال يي سيغ توبا نيكول دي ديف تبارك ما نان كو لي غاي ديف بيدال يا دوف دو بيدال تبارك البارين دي ديوين بركه رك نجي جيلي ان شاء الله تعالى تبارك بارين دي ديوين بركه رك ndalan bo demé fi ci makkatul mukarram madinatul munawwara bo ñëwé ci rawdatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam di def tabaruk sax ñaan la haram haram dakk la loolu lañu bëgg andil ñun ñun fi kenn neewu ñu haram ñun kon nañ barké yalla ndax am fé ginaaw ñom ñu yoré seen dictature di dictature nit ñi waye fi comme dictateur imu dictature amu fi ñun nañuy barké yalla ñun da bayyi li nak ñom ñinga xamne ay dictature lañu bañi téré ñuy barké ci rawdu ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam ban dajé suñu borom ëlëk yowmal khiyamat akbar barkel barkelu nim amé ndari al barakatu lil mutabarrikin barkel kon kay mawu sam sam kay jëratul kon ñuko fi indi ndax momit tabaruk la rek tabaruk la mawul ayni bi ñi wax lum doon tabaruk tabaruk ab sahabi yo ngi ni kera bi mi genn adina da wo dama mu ñew mu ni ko ma ngi ni di sukurat xamna damay faatu na ma ni ko xol yekeuti pot ndaw se mu yekeuti ko mu ne gis nga pot si lewiti wewu yonante bi mo ci nek kera bam lewi ko pare la ko jël denj suma faato bañ sangama ba nopi na nga jël lewiti wewu yonante bi roof ko sama digeent yaram ak sama cangay li moy sun jawartu bi ñuy def sun jawartu bi jawartu bi ñuy jël diko boole ak ab neew def ko doxale ko digeey ma yaram ak cangayam diko sul ñu ni ñu lolu bidala mu ne ko bu fekke amna dara luy jariñ nit ci barke bu rasulullah lamitu wé mi dana ma jariñ bi yalla dogale domam gis ko ci gënt muni ko bima gisé munkir ak nakir dañu ñew taxaw dima xol ma di len xol ba yag ñi ni wañ dem daal kenn ki ni morom dinañ dem ki dafa am len ci jeexitu yaronte bi lu nekk ci mom sallallahu alaihi wasallam bokk yi yaronte bi fiko yalla tek Why? Sallallahu alaihi wasallam. Fiko yalla tek. Wallahi wenn wuñu sarbetu sangu kayam. Man na ram adina ngi ci biram. Sallallahu alaihi wasallam. Adina ngi ci biram. Jere nañ ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu muni bokk na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam. Ben arab yi dafa ñew ci yonent sallallahu alaihi wasallam ni ma yow ci yalla yoni
1: bu ko jangate ba nopp
0: wa man ban gisse nga may won muy wone ni ban dalil bu wone ni yalla la yoni ban mo mu'jisa bu wone ni yalla la yoni neñu sallallahu alaihi wasallam ni ko ban mu'jisa nga bëgg muniko xana nga wo garab ge bam fekk lu fi ñu taxaw ñun ñaar muniko ndax bo garab gi ñewé fekk lu fi ñu taxaw da nga gëm muniko waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam wo garab ga ni sempet ak reenam di dox ak reenam ni nit kuy dox ba fekk leen fi ñu taxaw mom yonent bi ak arabiyu bi ba loolu amé rek fa aslama al arabiyu arab bi daldi tu duggu ci l'islam ndax moko waxon mula tuub dug ci l'islam sallallahu alaihi wasallam garab gene sempata ki renam ba ñew fekk len fi ñu taxaw bokk na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wasalam kero qaswatu badrin bi nga xamanteni julit ñi ñi xex ak yefar yi julit ñi ñi xex ak yefar yi bi nga xamné ñi ngi xex ak yéfer yi amna benn way bu ñuy wax ukasa ukasatu ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man lay sama jasi dafa dam amatuma jasi juma xexe sallallahu alayhi wasallam dal ni yoot benn ciar ci tandarma yi sanni ko ko niko jëlal lolou nga dem xexe o kasa ñene bima tiyé yar bi da soppli ku jël ci bima tiyé yar bi rek la yar bi soppli ku jël ci bantu tandarma bi bima ko yonent bi sanné nima jëlal nga dem xexé jiko ñene nima ni ciass yar bant bi rek mu soppli ku jël ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam kon yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam ay mu'jisam te moy ay miraclam yenn jeuk yalla diko yoni la yi jess biko yalla yoni ba nopi la yele mom lañuy tudde irhas yi lañuy tudde al mu'jisa yonent bobu ali sallatu wassalam diko yalla yonne mu ñew nga raw wara xet li xet bi wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin xet li yonent xet li xet bi rek moko taxa dik mu nek ku modeste ba bimu ñewé dafa wacc ba tollo xéet wi ngir bëgg leena jariñ bokk na ci ay mu'jisatam dem nañu xaré ndox mi ñu amon jeexna nit ñangi mar amuñu luñu naan sallallahu alayhi wasallam laaj ni ndax amna kenn ku fi amé ndox ñu ni dédét ndox yi jeexna lul xana ben way bu yoron lum doon jappé touti as ndox desta yonnabi sallallahu alayhi wasallam nagn mako andil ñu andil ko ko sallallahu alayhi wasallam dal di jël loxam duggal ca loxay di soti ndox ni ab robinet di soti ndox ali sallallahu alayhi wasallam nit ñi naan ba mandi dal di tank luñu jappé sallallahu alayhi wasallam ñu gis loxay ni muy soti ndox ni ci nabli sallallahu alayhi wasallam legi nak jamono mom tollu na fo xamni nit ñi danaka bayeetuñu xel miracle bayeetuñu xel karama xam nga miracle yonent koy def waye wali di def ay karama yalla di ñu won ay mbir waye batay taxul rek nit ñi la yalla xam doy neñu ci abdou wahab sahrani wala ibrahim ibn adham dede ci abdou wahab sahrani no masallaj ci ali khawas serignum ba iko waw ndax limbi yalla sak ci ay waliw jamono dana dem ba ñu wañi ko jeex ba deesu len gisati muni ko ndax dañu ni limbi yalla sak ci ay yonent te moy emeri jinni yonent ak ñaar fukki jinni yonent ak ñent yonent ñu ni yalla sak na ab limit ci wali bi comme nim sakki ab lim ci yonent ndax wali yoy dañu dem ba lim bobu dootu am dootu fi nek fi manki muniko deet lolou du man am ndax boba kon wa kaw suuf dañu dem ba dootu ñu am luñu dundé ndax ci barki wali yi la yalla di soté natangem ak xewelum ci kaw suuf muniko ay jamono dana yaqutu yaq bo xamni nak nit ñi dootu ñu leen mëna xamé dootu ñu leen mëna xamé ni nga xamné yonent boko gëmut mënu la jariñ dara wali non la mel wali li fi gëmoko mënu la jariñ dara dara loko jégué jégué mënu la jariñ dara li fi gëmoko dama xni ñaar ñaar wali mënu lu leen dara ñaar moy ko xamné ni gëmut wali loko jégué jégué mënu la jariñ kenen ki dess moy ko xamni ni toñut waliw fekke toñu waliw waliw lum ay ay lum mana sulbu sulbu lum mana yaq nit mun la yaq ni fek toñu ñaari mom mom la waliw tele waye lenen dul lol waliw tele wuko naw ci jawu jek dox ci jawu jek nek fi nek fele lu ci ni waliw man nako lim manu dal moy alak ko toñut ak xet li ko gëmut yi dal wali mënu ko xet li ko gëmul mën la jariñ dara dara dara ba la mëna jariñ rek dang koy gëm dang koy gëm rek mu door la mëna jariñ bu fekke ni yalla dogal na wali bi ci bopam dara jam yeggu fa dara jam yeggu fa waye sa yene ak sa ndort rafetal nga ko ci mom batay do soy yalla dana la remplacer donte wali bi mënu lako defal yalla dana remplacer kula ko defal ñu netti won na leen fi ben way bo xani da ñew fekk bammel bu ni ni rek bammel ku dem wuti ay sengam defar bammel bi bam rafet diko top to di balé te bammel baangi ci peggu dëkk bi ni rek peggu dëkk bi neegi wa dëkk bi ku am soxla bo démé ci mom bu ñaané yalla ci war may bammel bi rek aaju ja faju mujj wa dëkk bi diko ral waye ben bis ben way jaar fa fekk ko mu tok waye loy def fi bo démé sax iblis sa dé bo démé man na bo démé iblis sax añaané nit ñi lool rek taxna man na muniko yow loy def fi muniko fi muniko bammilu nitu yalla bi dal la ñew defal ko diko top to rek nit ñi nak ñom dañuy def luñ ma gis ci aaju buma ñaané yalla ci war may bammel bi rek yalla fajj ko bammel ñu ci yalla ban mu ne ko fi mu ne ko yow yaarir fi day man ma andu nak sama xaj biñ ñewé ba fi mu dé bëgguma ko sanni ma gas ko sul ko fi ma naan bammel ñu ci yalla dal di dem waaje kéro bam joté information bobu kéro la noppé ñaan lu nangu ci bammel ba kéro kéro la noppé ñaan lu nangu waaw kéro la noppé ñaan lu nangu motax al iman sarte la de iman gem dafa war ci lo bëgg jariñu lu nekk nama wa gem sa bop bal damay wax ni gem sa bop bon solo gala bo xani man d'accord mu nit du gem bopam dede nit du gem bopam nit day xam bopam xam sa bop lañ ko war na tudde xam sa bop yalla leen yalla ar te sam leen te may leen seeni mebet waye xam sa bop la nit di def waye gëm sa bop mom bon man na doon solo ga xey nekkul ci ñom man na doon solo ga waye gëm sa bop moy nit ko xam li yow sa bop rek nga gis am nañu ni mel ci rew mi am nañu xam ni seen bop do nga lañ gëm doon na ko misal ci am na nit ñoo xam ni ci rew mi waaw seigne moudou mbay tam do xam ngeen goutout de goutout melni picc la mo xam ni bopam do nga la gëm keneen bokut ana rek mom do nga man mom do nga xam mom do ngay jambar kenn du tous mom do nga ragal yalla pour mom dong mo gëna maam yi ñep goutout motax foko fekk lu muy def tag bopam rek goutout am picc la dem leen ngeen xol ko ci rabbi allah yi bopam rek ko ñor bopam mom goutout bopam rek ya goutout bopam dong la gëm gëmul pitax gëmul tan gëmul ndobine gëmul nat gëmul ba picci jeex mom bopam rek foko fekk mom bopam do nga lay tag goutout ci lay xey ci lay gont goutout motax yalla yamal picci mi gëna ragal ci picci fum ko fekk toroxal ko mi nga wax bakkar picci mi wax bakkar fum fekk goutout toroxal ko mo gëna ragal ci picc yépp nak mom bakkar picc yépp ko man bañ tuddé ko bakkar biñu nekké xalé sax bo ragalé bakkar lañ lay woyé bakkar biñ nekké xalé bo ragalé bakkar lañ lay woyé ndax picci yépp mo ci gëna ragal waye gis né picci mom limuy ragal mo man picci mi nga xamni bopam dong la gëm nan gutu bopam rek lay tag amna ñu ni mel ci réew mi nak amna ño xani seen bop rek pour ñom kenn baxul ñom ño bax motax do am ndam ba yowmal khiyam ku ni mel du am ndam ba yowmal khiyam man ma la ko wax ma ngi jéggulu sama borom wax na len ba tay waxi mustafa mbay sam man na guddé all waye du fanan ndax dana fexé ba gor lu ma duma waxé sa bakkan bi dana fexé ba duma wax luma xamni bakkana taxon ma diko wax yalla xamna yalla xamna amna mbokk mo xamni xewmako musumako gis waye neena ko sa suba juné moy dakk sa tay fuma ko tek dug wilaya de du xam xam bu bari de dama gëm ni yalla amul kudul wali wami te ku len sonnal yalla fay la man lol la gëm te ba ko gëmé ba tay lol lay gis na yalla amul lul wali wami rawati ne wali yu senegal yi wali yu senegal yi waxuma ni ño gën wali yu yep de waye wallahi wali gënul len wali yu senegal ndax ñom seenu ragal yalla jaasi taxut yalla tax seenu liggeel yalla yalla kesse tax motax ku len liggeel yalla fay la waxon nako ci bi may waxtane njariñal liggeel nitu yalla njariñal liggeel sonnal nitu yalla te yalla tax ma jox won ci misal ci cheikh abou yusuf al bustami sayyidi taifa tasawuf cheikh abou yusuf al bustami da fay dug julli suba ba nopi di doxantu ba genn dekk bi talali tankam bi wagniko di ñibisi bi jant fenke mu wagniko di ñibisi ngelaw rentré ko ci yaramam mu yek ni ngelaw dugg na ci yaramam mu xol gis ni mbubu ma xottiko mu jaar ci marché bi gis ab teyel wa do ma garal sama mbubu mu ne ko simil musimi mu garal ko ba nopi mu ne ko luma lay fay mu ne ko def nako addiya ci abou yusuf daldi continuer keuram dem lolu ci yor la takku sa teyel ba fatuna ñu rob ko ci bammel mun ki nak nakir ñewal ko man rabuka muni abou yusuf bustami ni ko tay nga dede kuy sa borom nga na abou yusuf bustami dal di koy bëgg mbugal yalla ni bu ko loxalal wo len abou yusuf mi ñew ba xam moy boromam wala deet abou yusuf ni xani mën ta bind sax weñ waxuma nit ni dal di def li ñi tuddé kasfu bi sun borom defé al kasfu digënté abou yusuf ak bammel bi abou yusuf dal di tew ki mun ki nak nakir dal ni abou yusuf gis nga waji dañ ko laaj kuy sa borom muni yow abou yusuf dal di kit ba xam mom bimu ximuli ko gëdd waji yow fan la mëna nekké sa borom man mënuma bind sax weñ wala yo wala ngotot nga na may sa borom mune ko ah kay sa mbumi kan mo la ko ñewal ci yor yor abou yusuf dal di seug di xalaat sun borom ni ko mbaa da wax deug mune wa wax na deug de ci yor yor dama don doxantu ngelaw rentré ma ma xol gis ni sama yéré bi dafa xottiko ma jaar ci téer bi mu ñewal mako bulut neuf na ko addiya sun borom ni malaaka yi jël leen waji ngeen yobul mako aljana abou yusuf liggeel na ma bama gëreem ko duggal na ko ci biir ngeer mëni yim liggeel abou yusuf xeyel seigne touba benn bis mo upp tuyaaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu xeyel seigne touba benn bis te yalla dong tax nak la wax booma xeyel ku joxani intérêt ko waral intérêt amna ño xani seen xeyelum seigne touba seen intérêt ci aju dong waye leggeel seigne touba ju yalla tax billahi la ilaha huwa mo gën jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu seigne modou nga balma ñamale fa waxtani bala ma wax lu tax gaay jamati ma kon nak na yam fofu rek inshallah taala kon dal mbir ya ngok mu ojisa dal ak karama fi lañ ko fekk fi lañ koy bayyi dal ni yalla defal tawfiqul hadi dal ni yalla defal jamm yalla guñu nangu dal ni yalla taxel dal ni yalla gemlo ay waliwum ginaa bu mu gemlo ay yonantam ba nopi dal ni yalla gemlo ay waliwum dal ni yalla wursugal ñu nangul ay waliwum dal lañ ko yalla defal inshallah taala inshallah taala waxon na ci way wa neena tuba liman amanuhum fillahi isjan jo liman yuhibbu wallahi taxeñal na ku len gem mani nga ni ma lutax mani ndax ñom ku len gem dañ lay mussel ci safara taxeñal na ku len gem waxon na ko ci way wa tuba liman amanuhum is ngir yan ku len gem rek ñu dox sa dig ak safara tuba liman amanuhum isjan jo liman yuhibbu awaw liman yuhibbu ku len bëgg ta yalla tax dañ lay mussel ci safara kon yalla ñu yalla bëgg lo walli gi yalla ñu yalla taf ci seen barké inshallah taala ñu ngi di wax jazakumullahu khairan jaza émission bi nak ñu ko faal di waxe xamna bayiko dana ma jafé trop comme ni ma baye yeneen émission yi ma dan def ci yeneen radio wax deug yalla amatuma ci temps dara yalla xamnako temps bi yépp mu ngok daara ji jël nako ak yi aju ci daara ji waye émission bi ñaar taxna mëna guma ko bayyi ko ci jëk moy señ Modou Mbaye Thiam ak ni mel ak man ci xofel ci warma ci bëgg ci baax lu ci dess diaspora bi jamono bu nek ñukay top diko rafetlu mu am ño xamni da leen di jaral bu ñewé Sénégal fañ dëkk lu mu sori danañu pass di laccé di gëstu ba xam fi ma nek ñu fekk ma fi safonté ak man ngir jëm Yalla donc lu mel nonu bu amé wax dëgg Yalla faawu rek nga dello leen xalaat bobu ak seen yene jojulé ci bëgg lu baax donte neena man lima wax gun bayyi fi rek ah buñ ko jilaton diko top di tege ka tigat toujours lay melni lu bes ñukoy gën di jariño way and ak lolu yenen conférence yi nga xamni sax nekkut ci plateforme yi nga xamni mom la Modou Mbaye Thiam yor way and ak lolu lepp rek yal nañ ci yalla defal al khabul lolu rek mo ci am solo ma ngi ñaan sa borom mu defal ma ci al khabul te ngeen ñaanal mako mo yalla nangul mako jëf ji mako jëf te yalla tax sa borom nangul mako ma ngi leni sakku ngeen ñaanal mako yalla nako yalla nangul nako yalla nangu ko nango yalla nako ful ko fulé yalla nako barkel te bu ëllëgé yowmal xiyam bo leen yool ba yowmal xiyamat akbar lool day ma ngi leen koy ñaan ngeen di mako ñaanal inshallah taala sa bu ko jot gi maye rek lum gatt rek ma daw seul xel fi ñaari baat ak ñet inshallah taala mom émission la bo xani mom doona gul ci émission yuñu mëna bayyi te yalla rek tax nak yalla dong tax yalla rek tax ndax ñi ne ci diaspora bang koy wétliko waye yëmuñu ci dañ ci boole ñen ñi dana leen jaral li jënti seen sa numéro téléphone ba am ko woolé du wërsëg buñ may jox rek du dara dul won manima li ngay def yëg nañ ko ñi ngi koy and ak yow mo dakk adina ak li ci biiram rawati na nak mu am ci ay benn yo xamni dañ lay wax ni la ah ñun de xamuñu won ni sax yor nga daara kon nak ñu nit dañ lañ barkelu ci daara ji lool lepp nak ñi ngi leen di wax ni jazakumullahu khairu jazaihi sun borom gis nako xamnako donte ñuñ mëna lim ci ay baram la joon bis bu nek nit day saxal sama nopi waaw sa daara ji bo doon def communiquer bo doon def li bo doon def la ñu man xamna lan moy walu media di xamna li nek ci commune xamna ko waye ndax jarnako ma ngi liggeel yalla mom man yaakaruma ni jarna wote ne ci rek ku ñew te jappale la ci rek yalla bindal ko tiyab waye ma ngi tabax juma fenn fi ni nga bindi fab leetal ma ngi jangale ay elew rawati na sax nak ci biir jangale mom ngay publicité yow ab internat nga sax wala ngay fayeku boole ci ngay fayeku sax da ngay fayeku nak boole ci waye teewul yaangi wo ay woromi alal pour ñu ñew japp ci mene man nak wax deug yalla gis na ni jeenuko yow neel ci lila war rek ku ci yalla def tawfiixam mu nara bok ci ne yalla di dimbalel bis dana ñew mu xamni bereb bi bu mata def la mu def ca yalla xam nako ñu leen wax jassakum la amna mbokk mu ñu wax serigne sek non la mel koor gi dama tok ba yag rek nit woma telephone ah man de serigne sek ma yoni ci yow fu dara ji ne ni rek la ci am direct la ci am donc ñooñu moy ñi nga xamni ñi ngi gëstu fi fu mata defal yalla nga xamni ñafa ne yalla dong lañ fa nekkal ñu fay jema duggal seenu stoot yalla neen yalla fay waye wër di wote ak publicité nak mom wax deug yalla man na ñak rawati na nak lo xamni da nga bu yar de ngeen fay waaw bo xeyna nak mom gisuma ko ki ñako manit te diko def lolu ma muskina fihi man xamna dal bien vrai que xamna ni mbir mu meuna doon dañu tollu ci jamono communication lolou xamna ko waye communiquer ci yalla nak mom di commerce bay commerce ci yalla lolou mo meuna ñak wax deug yalla lolou meuna ñak ngeen bal ma yalla mo dang koy baye ak sa bop rek kum nara dimbele ku ne dana la orienter wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

saway ko bok ci tariqatul muridiyya muni waw ñu ne ko gis nga bo lakon day gi bo lakon day gi bo jange ma way bu nafi sa affaire baxna amul ben possible amul ben gravité jangal ma way bu nafi o rek jangal nuru daara yi rek yalla effacer ne lepp ci bok ci tariqatul tijaniya ñu ne ko saway fo bok mu ne man tariqatul tijaniya ñu ne ko gis nga bo lakon day gi jangal jawharu kamal rek wala ki salatu fatih jeexna jeexna mu dal di jël éducation buñ ko éduqué won ci ni ko nit dafa wara ragal yalla nit wara lalu mom nit dafa wara nek homme de conscience mu jël lolu duggal ci posam légui liko waji ci mbedd mi wax ni ko bo jangé moy bu nafi ñu gone ko liko waji ci mbedd mi ni ko bo jangé salatu fatih ñu gone ko lolu la gëna gëm ci éducation biñ ko jox comme l'islam li do nga moy problème bi motax limay wax ni wallahi wa mbedd mi ngi waxtane nan dal da melni legi chrétien yi ño gëna ragal yalla julit ñi chrétien yi ño gëna mandi julit ñi fekk li do nga la waye éducation wu l'islam amul ben éducation bu melni mom l'islam moy moy diiné solution l'islam amul dara luy xewta l'islam andi luko solution ñi ngay ño jël solution bi duwal ci suñu poche mel nu neex nak bu lu diko jigi l'islam yoonu l'islam ñu ci yoonu l'islam ñu ci kon yalla wutal na solution groupe bu jëk bi moy ahlu marida ni febar ahlu safa ñi nga xamne ñoo ne ci tukki mu dess benen groupe moy ñi nga xamne mom mënu ñu te duñ man ba kërok ñi faatu ñi may wax ni mënu ñu te duñ man bay faatu ba kërok ñi faatu te koor gi war na leen kon nak yalla war na leen wutal solution sun borom ne wa ala lisina yutiqunhu fityatu tahammul miskinin ñi nga xamni mom mënu ñoo woor té duñ ko mën ndax yalla leen ko tek mom lañuy faatuwale mënu ñoo woor ben seenu magat bop seen magat bop taxna mënu tu ñoo woor am nañ febalu koor bu ñu woré seen bakkan mën na ca dess l'islam ni duma leen bayyi dama leen di wutal solution da fay ngeen am tuya ba ju toll ni ñi woor di am amna ko xamni

yonent ni ko ha mu ne ko waw sallallahu alaihi wasallam ne ko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dañ ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def kérok yonent bi nga xamni mo dak atté ci kaw suuf li la atté kérok kon bepp juge bo xamni andil nañ la dom ji porte plainte bayam li mo do non sa tonte anta wa maluka li abik yak li nga yor sa baye lin mom doxal fele yak li nga yor sa baye lin mom lolou moy atté bi anta wa maluka li abika yaron sallallahu alaihi wasallam biñu porte bi ben way porte plainte ay wajurum ci kanam yaron te li lako tonte kérok waw jamono ci bopam mo doy war té comme ñun dañuy wax ci l'islam di la biir nit ñi ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko deg rek nga man ko jotal kep ko xamni xam nga ni joté nak ay wajurum ba diko yobbu ci kanam yoon dektul leen ko wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam atta yonent bi yonne leen ko ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye leen mom luko ci neex def luko ci neex def yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa hadis bo xamni ku ñi wax irbat irbat manam sallallahu alayhi wasallam irbat mo net li ni yonent sallallahu alayhi wasallam dafa julli so ba nopi di nu wa di def ab conférence ñena def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujji ñun ñepp ñu andano sa ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fit yépp reer neena mu am te ñu jog ni ko yow ki yalla yoni mbaa da ngay taggo to xana da nga nara dem bar saxul muhammadiya a kon te nga no denk bok te dernier discours denk nuko ne ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal niko usikum bi taqwallahi wasam'a wa ta'a usikum bi taqwallahi wasam'a wa ta'a xolal yaronte bi dina war ba seeni xol toy de ñu jog ni ko denkunu yaronte bi ma ngi len di denk ragal len seen borom te deg seen digali kilifa yi te top ko ragal len seen borom te deg seen digali kilifa te top ko ragal len seen borom te deg seen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom niko waw ñun buñ amé kilifa gu matut kilifa nak muni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa da ñak solo ñak baat niw ba melni jam donte sa kilifa da ñak solo ba melni jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni donte sax jamu abasa la jamono yoyu jamu abasa lu ñak solo la mo gertek bopa yam ken munu ci dara yonent lool la len wax top len sen ndigali kilifa yi deglu len te top len muni donte sax kilifa gi da ñak baat ndax amna goor ñu xol amuñu baat waye donte lu ñak baat ba melni ab jam sallallahu alaihi wasallam neena sam'a wa ta'a ngeen baal pourtant loolu alquran wax momit de yaronte sallallahu alaihi wasallam momit wa bayantu anil hawa do waxe bakkat mukk alquran mo jekk ni ya ayyul lisina amunu ati allahu wa ati rasula wa ul amri minkum yen ñi wax ni gëm ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mom ci yeen ngeen jox yonante li haqam ci yeen te moy top ndigal yi bayyi tere yi la ci def moy top su ndigal ci difa wa ul amri minkum comme jamono nak yakuna ba da nga gis dom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spirituel dom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yakko ba yegg fofu waresna lay bir ndaw ñi ñata yalla na la dimbele ñom dañu jégg ci top leaderu temporal kenn duko jëndé leaderu spirituel ndax temporal fi la yam spirituel nak ba yowal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporal kenn duko jëndé ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan motax yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waw

Nhìn bằng mà đi. Nhìn bằng mà đi. Muốn trở về đây nó đi tệ. Yêu. Sao ai dùng em muốn đẹp phát bộ đây. Đẹp phát đó người ta có thể tạo ra đi khu lý dân. Mu jara la nga bok ci ap tek ngir gagné biya makka gagné biya makka mu jara la nga nek ci parti politique ñu yak kessum rew ma jox la ni la yobul sa yaay makka mba sa baye xam nga ni ala ci sa baye demé makka degeunul de yalla xam nako kess noir rew mi lañ yak rek tib ci jox la nga aji makka seigne touba misal nako neena neena bari na gañu xamni seen yoonu makk mu na mën tuuf ñu ndax awam yi dem makk bagant nañ palé ba tayi lijeenti ay biye bagant nañ palé ba tayi pour lijeenti biye seigne touba neena gogo aj ouf tan bari na no xamni wa senegal mom ni ñi defé ak aj makk mom yalla baxna ku bari yermane la waye dal doyna war ak mak bo xamni yow bi ngay dem yaangi ni delaki bor bay buuj tanan mak la djim fo djim do fay sa bor yi nga gis directeuru societe ben dc maye ay biye mak ci employé mi kenn fayeku wul kenn su ko gis yalla xam nako yaangi maye ay biye mak to sa employé yaangi len amé li bor yow ay bor di maye biye mak ken musuko gis yaangi maye ay biye sa employé kenn fayeku ji amna ño xamni yaangi len amel ay salaire yu bare ay wéri salaire yu bare wa tay maye biye mak mu melni obligation la dedet ya ko def obligation ci sa bop rek waye deug ñaari biye mak yi nga maye ak Sénégal ak biye mak yi ni mu séré wax deug fay na ñaar ba ñett ci say emploi ñi ci def stop la ay mak nak ay farata am ñent rek la mom farata yi ay mak ba ci jëk moy an niya yene nam bi nga tambalé wacc fi ni fasna yene aji makka te bañu fasna yene dem penku nit ku ñuul wala sénégalais mo bañ lu leer buy tukki mom yaakar na buy tukki bu waxé fam jëm rek bala yegg dé lu mom do boré mëna dama bëgg dem penku rek bu dé penku do nga bëgg dem kay jël génn sénégal côté yi penku la fi rek bo fi demone penku la fi aji makka ngay def neel damay aji makka ma fas yene aji makka lolou moy départ bi waye yene ji deug famay tabbe moy bi ngay armal fofu ngay tabale yene ji xeyna ñu wax ko place bobu moy bi ci jek ñaarelu ponkam wala ñaarelu faratam moy tawaful ifada moy bisu tabaski ba nga xamni ñepp dañuy wërando kaaba ga ñettelu faratam moy as-sahyu bayna safa wal marwa daw digeenta safa ak marwa mu delu wat ci hajara mama don wax ca bañ ko inde ci ndand fay niko fi moy sa appartement genné ko kër aawa ba jélé ko kër aawa bu yobbu ko ci ndand fay waxumala jël sa ñaarel yobbu ndand fay waye bo jëlone sa ñaarel duggal ko ci pantret dong he ay di buri sara kon daw safa ak marwa ci faratay aji la bok momit daw safa ak marwa daw safa ak marwa ñentel ba moy al wuquf bi arafa fexé ba taxaw arafa ñent yi moy faratay aji taxaw arafa na nga fexé bo xeyé bala jant so nga taxaw
ay bu jant soye te taxawo fa ara faraw na la dewe nit yi rek aj makka mom perte nga ko dewe nit dewe nit wax sallallahu alaihi wasallam neenul al ajju arafa al ajju arafa aj deug deug moy taxaw arafa fekk taxaw arafa daw safa ak marwa wuri kaaba gi lepp farata la waye da fay insister ci bele pour wane ni bobu bobu bu la recce jeexna amul nis ko meuna dabatalé meuno tour deret bam jamu ken meuna tuko jang li wala wax jang ci fini dewe net rek nga acci wat donc kay acci wat rek arafa motax ak fo meuna nek fi xel ba nala jantu soye arafa nga jantu soye arafa bo fa taxawon 1 minute et seconde sax nak baxna taxaw nga arafa 1 minute wala ben seconde sax taxaw nga arafa taxaw nga arafa lolu moy ñentelu ponk ci aj makka wala ñentelu farata ci aj makka amna yo xamni boko baye nak mom menes nako jang ci tour delet bo amul delet yo tour nga remplacer ko koor lolou man na nek bok na ci yoy moy bile bi ñi armalé mi xey mi xey bu dé ñu mel li ñi bayiko côté maghrib maghrib buñ ko waxe moy ñi bayiko ci soow bi sénégal ci lañ bokku lu melni sam misra ak sénégal ak maroc ak yu mel nonu ñoñu buñu acc faaw ñu jaar medina buñu jaaré al medina seen mixa moy fiñu arm fiñu khalifa la ñi armalé moy fiñu wax juhfa bëne buñu wax juhfa fofu lañu armalé ñom ki sulayfa ñom la bëgg wax waye bu fekke jaaru ñu medina nak ñom juhfa la ni ki samak misra ak ahlul maghrib ñom juhfa moy sen mixa bi nga xamni fa lañ wara armalé waye bu fekke ni dañu jaar ci madinatul munawwara bu boba lañuy dem bëreb buñu tuddé sulhulayfa sulhulayfa lool la bëgg wax bu fekke ni yalla da lawal té mo gëna bari légui boy aji makka té bayyi ko ci soow bu fi faaw nga jaar madina wa sénégal madina jaar motax sulhulayfa fofu lañuy défé seen mixa ñom fofu lañuy armalé ñu armalé budé ñi melni hiraq ak lako aju lako wër ñoñu mom fu ñu tuddé satul irq moy seen birab bu miqa lu yaman ñom yalam lam moy seen miqa ñi bayiko yaman fekké ni jaar ci wuñu madina ñu jaar ci madina nak batay sulhulayfa moy don madina mom ku fa jaar rek sulhulayfa fofu moy sa birbu mixa fofu ngay armalé armal nak waxtu wo koy def tam tombek waxtu julli juroom ginaaw takusan wala ginaaw tisbar su boba bo selmele rek man nga daldi armal bu fekke nak day waxtu wo xamni du waxtu julli te waxtu wo di waxtu dagana na fi la beug nañ bala ñoo armal bala nga armal nga julli ñaar rakka te julli ñaar rakka na fi la doga armal maam armal dal ci gatal dañu bëgg nga def ko ginaaw julli dal ginaaw jaamu yalla go def bu nepp door ci duggu muy julli ñaar rakka na fi la wala bu fekke ni da tombe ak waxtu farata nga julli waxtu farata bu nepp dal di armal bo xasse armal nak armal dañu bëgg mu soso ak ci ngaayel sunna li ngay def ci ngaayel sunna li ngay def ci ngaayel sunna li ñi defé ci ngaayel farata rek man ci ngaayel farata rek man nga ci ngaayel sunna lool dal di armal nak commencé labbayk allahumma labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'ama lak wal mulk la sharika lak ba mu jeex nga diko wax nak doto nopi diko wax ba kéro ngay dugg makka waxu ngi leen nga forcer sa bop bay wax bay xexet dedet waxu sété ak bakkan rek
dang ko wax sété ak bakkan rek boy armalit fofu nga yéné gan aj nga bëgg aj do armal ba nopi nak so nga yéné gan aj bi ngay armal ci nga yéné aj gi nga bëgg aj ñett xéti aj mo am tan ci bu la neex tan ci bu la neex amna ño xam nak dañuy insister nan man ak yonent bi defone la bëgg def wa yonent sallallahu alayhi wasallam limu def ak limi def ci kanam mu bayiko ci ak limu wax way li nit wax mu saxal ko lool lepp mok limu jëf ño bok arté sunna la bu la nexé nga yéné ifrad bu la nexé nga yéné tamattu bu la nexé nga def khiran ñetti xéti ak yoy ñu am bu la ci neex defal al ifrad moy da nga yéné ak makka ba nopi soga dem umra ji koku mom bu défé lolu mom du def li ñi tuddé adyu manam tour dérèt du ko war du ray gatt ci def ifrad fofu rek la avantage bi ne moy bo noppé do ray gatt bu fekké ni amulo ñeegu gatt man nga def ifrad waye tamatu kuko def bo noppé di nga ray am adyu naka no nit khiran kuko def bo noppé di nga ray am adyu ifrad moy da ngay aj makka ba noppi soga dem armal daldi umrah tamatu da ngay umrah dal li yew yu ko dem ci say soxla lolou li gëna bari nek journalist yi xeyna ñoom ñokay soxla ñoom ñi def ay reportage ak yu mel nonu ak peut-être commerçant yi man nga ñew def sa umrah dal di nopi ci lolou sala say yere dem li jënt ci say business ba waxtu aj ñu jox nga ñew dal di armal dal dem aji waye bo noppé di nga lay am gatt khiran moy ki boole ñaar yi bobu nak mo gëna noppalé waye nak lu tay di nga ray gatt mom khiran moy ki boole ñaar ñi moy bi ngay armal ngay yéné ni pasna yéné umra ak aj pasna yéné umra ak aj su ko défé yépp da nga leen di défando dal ci genn yow légui nak yow mi nga xamni ray am ak yu dala wat ci amuloko ben say real jeexna mëno jënd am adyu ginaaw xam nga ni yorulo lu mëna jënd am adyu kon ci biir adji da ngay wor ñetti fan te fekk yaang ci adji ñetti fan bu ñetti fan ni maté nga dal di bayyi nak ba ñibbi sam rew dal di woraat yeneen juroom ñaari fan dolli ca muy fukki fan muy fukki fan yow mi nga xamni amulo am adyu lolou moy sa atté lolou moy sa atté atay amna yo xamni boko defé amna ay alaman lu melni nga war ray am adyu parce que dañu bëgg boy aj makka nga fexé ba bo xasse armal mayatuñ la nga ray dara lu xeyna yo xamni ni istisna lañ ko ci niki li loré ak yu mel nonu amna ay quelques bayima yo xamni wala ndok ment yo xamni may nañ la nga ray ko te dara do ci am bakkar waye nak bu weso yoyu cëñ sax may ni la nga ray ko bu fekkonté ni da nga gañu ci ajgi té lolou nga xamni mom nga gañu mu am ci sa cëri lo xamni daf ci dagg bu fekké ni daf lay séné ba nga jékkeliko batay amna lu ci war ci alaman niki sewé dafa damu té boko bayé nonu sa bu dalé fi barap nga yegg mitit wi nga jékkeli wéwi ndax téra won nañ la bo xassé armal nga daggati dara ci sa yaram dara su boba wor ñetti fan man na jang yenn yi bu fekkenteni mënulo wor
leel juroom benni miskin ba tey dana ko jang mbaa nga ray ab gàttri yooyu yépp dana ko jam dana ko jang nan na koo jang kooku nag mi ngi aju ci nit ki lim def mi ngi aju ci nit ki daal lim def bu boobaa nag la atta bi dooga ñëw ñu ne ko nangam nga war a def nangam nga war a def wala ndiki tey da ngaa royoon benn xayawaan bu boobaa it atta bi mooy nga fay ayawaan bu mel ni bi nga rey ci ayawaani kër yi ni ki tey ma joxe misaal bu fekkoon ni da ngaa rey kiwal da ngaa gis kiwal nga rey ko kon boobaa dañ lay alamaan ni léegi il faut nga boo ñëwee da ngay rey bay saraxe ko yu mel noonu yooyu ay détail la xëy na moom sax daanaka moom yooyu jamono laajatu ko parce que gars yi bu jëkkoon nit ñi dañ daan dox ci àll bi di dajeeg ndogment yooyu te léegi nit ñi avion la ñuy jël ndogment yooyu sax duñ gisanteeg ñoom far gisante ñoom far kon yooyu bokk na ci farte yi bi ci des mooy nga fexe ba aj gi bi nga xëse armal mayatuñ la dara lu wër sëb cër doo sol lu ñu ñaw ñaari morso nga yor lëkkaayoo benn bi laxasoo bi ci des maanaam ñaari sarbet woddoo benn lëkkaay bi bu dee góor bu dee jigéen moom may nañ ko mu sol yére bu ñu ñaw maa muski la fii yi amul problème waaye nag mayuñu ko mu takk lu wër ab cëram ni ki montar wala ndomba comme ñuy takk ndomba wala wala yëpp teral nañ ko ko yëpp teral nañ ko ko moom daal day mel ni néew rek booy aji màkka daal da ngay mel ni néew ci gàttal booy aji màkka da ngay mel ni néew ci gàttal da ngay mel ni néew lépp lu ñu ñëw daal da ngay fexe ba teqaliko ak moom da ngay fexe ba teqaliko ak moom bëgg nañu bu fekkee ni aksi nga màkk ba dugg makkatal mu karama nga def direct ca kaaba ga sopp nañ lool sopp nañ lool boo demee ca kaaba ga bay dugg bu fekkee may na man nga ko wala mbooloo mi maanaam amul xataay bu la ko teree def li gën mooy fa ñuy tuddee baabu say ba foofu ngay duggee dugg ci biir jàkka ji dal di wuti xajarul aswad dal di koy fóon dal di koy fóon mooy li ma waxoon sànq ni ab tabax bu ñu jaxase ciment ak fer moom lañuy fekk di ko wër lu ko waral mooy ndigal bu woon ndigal dañ naan moog suñu tabax yi doomu ñoo yam ñu wër suñu tabax yi waaye gis nga ndigal la tax ñu fi bàyyi tabax bu mel ni boobu dugg ci avion naaw ba foofa dem di wër tabax booba fekk fa aw daj bu mel ni wu ñu bàyyi fii dem di ko fóon lu ko waral mooy ndigal al ism moo tax sëñ Touba ni la tafalu khayran bi isni bi khayri isni ndax fal isni sartun bi khaboli sahn bu len def dara te amu len ci ndigal ndax ndigal day tax ñu nangu jëf xam nga bu ru won ak ndigal daj wowe ngay fekk fo diko foon bayyi nga daj wu ni mel fi mbaawu ko waye ndigal motax bo duggé ci jakka ji nga dal di foon al ajrul aswa amna benn bis sayidina omar radiyallahu anhu and ak sayidina ibn karam malahu cha ñuy aji makka biñu aji ñom ñaar biñu accès ci doj bi nak ba wara foon al ajrul aswa omar mom xam ngeen ko ci walu tawhid revolutionnaire bu mag la mune yow ajrul aswa dama gisone yonent bi di le foon waye bu mako gis won duma la massa foon dama massa gis yonent bi di le foon rek waye bu ma gis won yonent di le foon duma la massa foon ndax xamna ni njariñ ak lor nekul ci yow njariñ ak lor nekul ci sa loxo neñu sayna li ni ko ay omar na ma ne ko ah ak kay ajrul aswa na ma ne ko njariñ ak lorangi ci mom kat ni ko bi mana num amé sayna li ni ko karo bo sun borom binde roy ci ben bataxel ru yep sun borom def len ci ben registre mune amuni dafa ngalo xeer wi ñu wax al ajrul aswa ni ko ngal mu nga yalla dal di ko koy sol mu wann ko muni kep ko xamni ñew nga fi ci makka aj neegu yalla bi fon al ajrul aswa bu yowmal khiyamé daf lay témoin muni yowmal khiyam mom sayna li yowmal khiyam al ajrul aswa sun borom da koy saxal ay beut saxal koy nopp mu taxaw buntu bis penci di xol kep ku ñew muni sun borom diw mi day amon na kat nuk aj manon na aj moy dajena ci mom ba aj sina sedel na ko ñew ni ci neegu yalla ba aj sina sun borom na aj kon doxal dug aljana muni diw mi nak mom manon na aj amon na kat nuk aj
waye nak dal lang ko bañ aji man gisuma ko sun bar ne kon jaarul fi dem safara wali asbila muni kon kay amna ndariñ am lor sayna omar tanya budé lol la kay amna ndariñ amna lor kon nak fon al ajrul aswa boko mané waxuñu la nak nga dem difa boxanté ba sa bakkan man ca dess bu fekké ni mbolo nga da bari ba mëno ca yegg juñjël rek xol sa loxo rek nga def talal sa loxo temp loxo ni jëmele ci al ajrul aswa dal di wëlbeuti war sa loxo fon ko té bokay fon nga bañ ko muccu dam koy fon non rek kon première source bi ci dëkk moy bo mané waxu ba depp ci sa gemiñ fon mo gën boko mënul té mëna talal sa loxo tek ci yëkëti sa loxo fon mo gën boko mënul nak fo taxaw rek jël sa loxo jëmele ko ci adul aswa dal di wañu ko at fon loxo bi baxna baxna waaw señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi inshallah su melni amna ay gan yi may xaar fi ci ñi nekkon ci liggey bi mo doon liggeelu fi ci daara ji ko defé xamna kon ñamale fa waxtaan benen yoon inshallah taala xamna jamono yi ñu tollu daara ji dafa nekk a santé ci defaraat ay neegi dongaar yi ci aju ñi nga xamni lu baax sax na leen ndox mu neex kon mu ngor inshallah taala ñu leen ci ñaanal bi sakku ci yeen ñaan lu ca way def rek ñu defal la ko ca te jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala tax inshallah ta'ala daara jigeen ñi ni ngeen ko xamé tambali na depuis gamu ga moy bok na ci lima xañ jot lol xam ngeen jigeen mom dafa sensible bok na ci lima xañ jot lol waaw mu ba su ko defé dal niko alquran waxé sun borom tabaaraku ta'ala sak ko ci gidin ni tahawunu ala albirri wa taqwa dimbulante ci lu ju ragal yalla te ki wul ni nit ki day am alaram rek diko joxe domi julit ni dañu wara xam te rew yalla bi domi julit ni ñu leena wara yar ma bokku ci ñi yalla natto may jema xamle téré bi waye bokku ci ñi yalla nattu ñuy jema yare sunu kemtu layu katan ci njabot gi fi ne ni mako yag waxe nit jaar na fi aw nit jaar nañ fi jang fi alquran jang fi xam xam ba yegg khalil wallahi bu fi may waxe yeen buma dajewol ak seeni wajur xawma len wëlem joxe loxo sant wala len di wax lolou nak yalla bu ci seytane wal yalla yalla nangu jëfi def ko ci sun téré jëf ñi nga xamni dañuy domp seenu ñaq diko ci duggal fepp ci bu ci am do nga lek alquran duñ fi jang yi woyowmal xiyam yalla bu mu la ump yalla bu mu la ump donte man nañ leen wañi ci baram ñi ngi leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairan jazaa yeen ñi koy def xam ngeen seen bop jere ngeen jëf ma ngi nuyu serigne wali diouf ak soxnam soxna jaynaba sa ni nuyu sama xarit ba serigne kossa fall ak mbollem ñi nekk ci diaspora bi bëgguma lim xam ngeen ni émission yi jëk yi amal na mbokk mu fi daan woote ñu diko wax serigne mor mbeng ku bari won lu muy woote ci émission bi la ku bari won lu ma daan wala amna rakam gi ne fi sénégal sax mu ñu wax ni koor bu nekk dana mu yënni fi addiya momit way juroom daf fe bayyi ko way juroom wu goor dal nako yalla jéggal dal nako yalla yërem dal na yalla yaatal bammelam ñom ñi fi dess yalla neen yalla sam te ar leen bi baraka ci cheikh al khadim radiyallahu ta'ala anhu mbolam ñi nga xamne dañu wëlëranti won ak ñun ci émission bi ak daara ji faté wuñ ci kenn nga ñi dégg nak man na am waye taxul ñu faté ci kenn nañ leen daal ñaanalé ba légui ñaan gogou lañuy ñaan te jëm yalla rek tax jëm yalla rek tax bokk parti politique sama fu ci politique du té lama fekkon ak yow ci mbax ci yiw ci ñaan ma continuer di la ko ñaanal rek ba légui seen tour yaangi fi ñu di leen ko ñaanal te jëmmi yalla ji dong tax ak seen taxaway kon nak ñu ngi leen di wax jere ngeen jëf sant na ñepp ndokil ñepp ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ñi nuyu suñu wëlëre wa serigne Moustapha Thiam di rak ci serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni moy taxawé liggéey bi ak émission bi momit ka salika di nuyu way juroom wu jigen ñaan yalla sam ko te guddal fanam te doli ko wër bu baakha baax inshallah ñu ñaan
taxaw gi muy taxaw way julum wowo yalla yalla yalla bu ko njariñ la umpu inshallah taala jere ngeen def seigne moudi yow sama digeenté yow ñepp xam nañ ko nima ko faral di waxé buñ ma doon wagnilo ñima gëna bëgg ci kaw suuf nga xam ni buñ sañoon bant duma xuri bu may lim bu ma tambali wut ci yow mané ben yaay doon ñaar bu ma tambali wut ci yow yaakar na ci yow li ñi tambalé waye bu ma tambali wut ci yow mané ben yaay doon ñaarel ba yeg na sa bëgg ci man sa fonkel sa japp te jëm ci cheikh ahmadou bamba ji do mo tax na radiyallahu anhu lolou yeg na ko bu baaxa baax yeg na ko bu baaxa baax ñu ngi di wax jere ngeen def jissakamu la waxi jissay di len tuubal te di len jéglu gëja amuk émission bi gëja amuk émission bi nu daralul ku yok ciéré yok ñeex rek la waye yene jaangi fi bëgg gaangi fi parce que bu amul rek day fekk liko waral moy galankor responsabilité yu bari yu tégué ci sa loss té mëno ko ñakk baña taxawé lool doom ko sabab lool doom ko sabab ñi wax suñu borom niko alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ak xasaali mën nañ wax ni sa jamono leg leg ñu ni diw mooy mu jëddit bi, leg leg ñu ni diw la, leg leg ñu ni diw la, leg leg ñu ni diw la. Waaye jamono yi ku ci mel ni Omar ibn Abdul Aziz moom amul kenn kuñ ko doon tëkkaleel ci jamonoom, naka noonu Imamul Xasaali kasaalika Sëñ Touba it moo leen ñetteel. Sëñ Touba jamonoom amul kenn kuñ ko fi doon tëkkaleel, amul amul amul radiyallahu ta'ala anhu, amul radiyallahu ta'ala anhu. Bi nga xamee nag téeméeru ñeenteel boobu yàlla namm na ci moom mu war koo yeesal ci xoli nit ñi, te suñ borom rabbi sutu jàlla bu la naree yan dana la téeñ, ni ko suñ Moussa ka waxee ni keroog la bàmba téeñu fab yanam ba wettili ko yàlla ba dem maa yom ba ngir ba gëram jamono yonen ba Touba liman balaxa, comme noonu ma ko waxee Touba liman balaxa moo di yan ba Touba liman balaxa moo di yan ba, mooy hadis boobu nga xam ni moom la yonente sallallahu alayhi wa sallam doon junji te mu hadisoon yi wax ci lu baree bare. Mu ne yan bañ yanan xutbu yi ak abdaal yi te attu nañ ko moo ko fab raw gaa yi dëngañ di wéy te tawatul balaaya sóoratul ahwaani la am ci laaya. Yan bi yanan yonente yi mooy lan? Mooy lu mburu dajul ci taal yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àmbar goo nañ ko nangar mi at moom ak ñim àndal ñépp siis wu nekk, naqar wu nekk, balaa bu ne yemuñu si ñu dem ba exilé ko moom yonente sallallahu alayhi wa sallam. Kasaali ko Cheikh Ahmed Bamba moom bi ñëwee te yanu yan bi àmbar goo nañ ko fi dégg ngeen ba taay ñu naan maanaam jigéen murit daal xuma niñ ko waxee si banaan ab nama dal doo nga la mën a jur. Nga xam ne boobu murit yi dañ leen a xeeb niñ xeebe woon ñu àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu beddi leen niñ beddee woon ñu àndoon ak yonent sallallahu alayhi wa sallam, di leen ñaawal léeg-léegi ab murit ñëw sa kër bëgg soxna nga ree ba kekku ni ko yow de xuma ko lay may jabar jógal fii, ñenn ñi àgg lañ ci lakk seeni kër juuma ju nekk ñu teg leen ko nañ ko daan tege waa kër yonent sallallahu alayhi wa sallam. Nga xam ne booba kooy jëflanteel boo ko ne murit laa mu commencé laa daw. Loolu sax ci jamono yi Cheikh Abdoulaye rek gis nañ ko ci ab rajo national bu ñépp bokk, mu nekk loo xam ni waa réew mi ñépp ko bokk, waaye am na ay murit yu fa nekkoon yoo xam ni dañ leen doon xatal ngir lan? Ngir muridisme gi ñu nekk ay murit, ku mel ni Alhaji Kelador Diagne, ku mel ni Alhaji Jibril Fall. Wax naa miraaral ni ñi nga xam ne ñoo yore organisation màggal yi waroon nañoo fexe ba Kelador Diagne, Jibril Fall, Samba Nger ñooñu ñu fexe ba honoré leen, honoré leen, ndax jamono yi nga xamee ni kenn ñi mu wut a tudd Sëñ Touba fa baat jotee ñoom ñoo fa nekkoon di tudd Sëñ Touba. Lu ni nag daj nañ ko fa, lu ni daj nañ ko fa, man xam naa ci dara, lu ni daj nañ ko fa. Ñoom Kelador, ñoom Jibril Fall radiyallahu anhum jamian, Sëñ Samba Nger ñoom it. Samba Nger am na bis boo xam ni man ak moom bokk nañ yendu ci jataay, benn waxtaanu ma doon def keroog ñoo fa bokk yendu, mu may rencontré yu bare bare bare bare bare bare Alhaji Samba Nger moom. Kon murid yi duñu amee jàmm yëggut, barki Dembo Ndiaye dong la fu ni fitnaan lañ fa, lu tax dañoo ànd ak Cheikh Ahmed Bamba. Loolu nag nekkul loo xam ni lu tumuranke la, nekkul lu tumuranke. Lu ko waral mooy Sëñ Touba gannaaw moo doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faw ñi ko topp doon ñi doonoon yonent, ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam moom it noonu la meloon, ñim àndaloon dañ leen a beddi woon di leen fitnaal duñ leen yan buñ bëggee yanu naka noonu duñ leen may soxna àmbar goo leen ila axiri ila axirihi. Nga xam ne kon daal dërëm bi génnul gaal gi comme lu ko wolof di waxee, dërëm bi génnul gaal gi. Kon bi nga xamee ne yanu na natt boobu, natt boobu tey moonu jural màggal gii nga xam ne moom la Sëñ Moussa ka di ñu naan keroog la bàmba téeñu fab yanam ba wettalikoo yàlla ba dem maa yomba. Touba liman balaxa moo di yan ba yan bañu yanoon xutbu yi ak abdaal yi te ëtt nuñ ko moo ko fab raw gaa yi. Xutbu yi la wax di ak abdaal yi, xutbu mooy kan? Mooy ki nga xam ni mooy kilifak ñooñ waa jamonoom, kooku mooy xutbu.
mu bari ci ñom ño xamne bi leen yalla wone yan bi ëttu ñu ko al abdal moy kan al abdal moy nit ko xamni siditu jëm sa boko yëkëti te balu lako safara ngay dékké ji koku moy abdal abdal moy ko xamni siditu jëm sa boko yëkëti te balu la safara ngay dékké yowmal khiyam safara ngay dékké yowmal khiyam defena netti won na len fi ben nar bo xamni dafa ñewon ci keur Seigne Touba gi radiyallahu anhu ci njaarem neñu bi muy ñew mi ngi dugg ak ay dalam talibey ñom wor ma ji ñu jox Seigne Touba japp nañ ni kenn wërta soli dal ci kexu Seigne Touba radiyallahu anhu neñu am talibe bo xamni rek juk dal di dal ci kaw nar bi fitnal ko ñuko lu tax ngay soli dal ci kexu Seigne Touba gi neñu ba sax nar ba xawna yëkëti kàddoom ba Seigne Touba ni tëll yam ci waaw lii lu mu doon neñu talibe yépp ni xeram kenn ñi wuta wax ba yàgg ñu ne ko ambàkke ay la yéwén day Seigne Touba ni ah waxu leen ma lu mu doon de waaye kii day xuma kan la ak ku yëkkati siditu jëwam waaye safara nga koy xaar safara lay dekkee ji neñu talibe bi ko dóoroon jóg ne ay la yéwén mbàkke man mii maa ko dóor dal yi mu soloon ci sa kees gi mu ne ko demal jéggalu ko ba mu jéggal la lul loolu munuma la ram yowmal xiyam safara nga jëm neñu talibe boobu daal di ñëw ci naar bi sukk ci kanamam di ko balu àq naar bi ni Seigne Touba ci arab kii lu muy def nii mu ne ko daf lay balu fitnaal gi mu la doon fitnaal mu ne ko ah ne ko bal naa ko ne ko man rus naa ku bokk ci xeetu yonte yàlla muhammad ëllëg yowmal xiyam di dem safara te sama jëmm tax ne ko loolu man rus naa ko Seigne Touba ne gis ngeen ko noonu yi kii mi ngi bokk ñuñ ab daal ñuñ ab daal boo yëkkatee seen siditu ja te baaluñu la ko yowmal xiyam safara ngay dekkee waliyasu billah naasu billahi mina safara naasu billahi mina safara mu ni nag moom Cheikh Mohamed Bamba bi mu yanoo yan bi noonu yi mu dajeeloon benn ambition lañ am mooy tumurankeel ko fitnaal ko mu ni man yulqinii fi lbahri rawma xurbati fa saadani min al ilahi xurbati dama dajeeg samay noon benn ambition lañ am ambition bi mooy dañ maa bëggoon tumurankeel ngir ma dellu gannaaw kiisal ma naqaral ma ngir ma dellu gannaaw mu ni ndekete ñoom seen tumuranke googu ñu ma doon tumurankeel man ci laay dolliko di gën a jege yàlla di gën a bëgg yàlla ba am gërëmal sama borom tabaraka taala ba tey jii muy woote bisub cant ngir gërëm bu ko yàlla gërëm ba mu lott ci sant yàlla mu ni kon nañ ko ko sant le boromam tabaraka taala Cheikh Mohamed Bamba bokk ci ulul asmi wala boog ahlu sabr ndax bu yonent ne bu alquran ne yonent fasbir kama sabara ulul asmi min rusul dëgg la ulul asmi min rusul juróom lañu juróom lañu waaye da ci am koo xam ne bi mu ñëwee dañuy buxuur dugg ci biir kenn ki kon génnul juróom ñi kookoy kan mooy Seigne Touba Cheikh Mohamed Bamba nee na la yàlla waxoon Muhammad keroog bi ma daje samay noon loolu la ma yàlla wax mu ni keroog bi nga xamante ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daje naag ay noonam sun borom ni ko ci alquran fasbir kama sabara ulul asmi min rusul baye bokkat nga takk sa ndigg baye bokkat nga muñ ni ko sa natt nga yonent yi nga xam ne yéen a bokk classe defe woon te mooy Ibrahima Moussa Eesa kenn ku ne xam na ni Ibrahima ak Moussa ak Eesa ak yonent yàlla noo muru daj na wala boog daj nañ lu muru dajul ci taal yonent yépp ñoo ci gën a daj fitna ak bala mu ne ko kon nag baye boo nga muñ ba mel ni ñoom de baye boo nga def ni ñoom Seigne Touba nee na keroog bi nga xam ne dajana ma ak noon yi loolu la ma sama borom wax sun borom dani ma ahmadu fasbir kama sabara ulu asmi min arrusul loo tax nga gis Cheikh Modou Kabir Mbaye di ko wax ca wayam wa wa sabruka faaxa sabra nnaas ata samut bihi ila ahli almaqam ay yow ahmadu bamba yaa mën a muñ yow Seigne Touba yaa mën a muñ man de seen naa la ngay muñ di muñ di muñ ba yéeg ci garabok njob baxtanal garabok mën a muñ mu ni sa muñ gi tax na nga kawe doomu aadama yépp yow Seigne Touba mën a muñ mën a muñ waaw muñ daa bokk ci melokaan yi nga xam ni ku koy def bu la yàlla di fay du maanaam lim lay fayee du ko régler du ko isaab du ko peese xam nga yowmal xiyam mboolem jëf yépp dañ koy peese
bam dess jëfi muñ bam dess jëfi muñ jëfi muñ mom bu ko sun borom di pesé bi xeyri isab amul fum yam day jël di soti rek day nat di soti rek motax koor yalla ni koor muñay tax nit ki man ko nako yalla bëgge motax yalla ni koor bu makoy fay duma ko nat koor bu makoy fay duma ko nat makoy fayal sama bop direct te bu may fay duma ko nat damay jël di soti rek muñ non la mel ndax koor dafa du la fa dugg ci buntu muñ astabru astabru muñ muñ natu muñ tis muñ bala muñ jaamu yalla muñ top yalla muñ top ndigal yi bayyi tere yi lolou muñay tax nit man ko motax bu la yalla fay maqamam muñ sun borom du ko nat day jël di soti rek day jël di soti rek motax cheikh ahmadou kabir mbay ni ko wa sabruka fa sabra nas atas mawt bihi ila ahli al maqam gisna la ngay muñ di muñ di muñ ba yegg ci njobaxtanal garab ak muñ wallahi ya tim amatu nas yep ndax man muñ rek ila ahli al maqam waaw sayidina yankoba alayhi salatu wassalam wala bu ayoba sayidina ayoba alayhi salatu wassalam kenn ku ne xamna ni iblis nax nako wet gu nek jiem ko tek tis wu nek ak bala bu nek mom ayoba alayhi salatu wassalam fum ko jare jare nako ci njabotam ak alalam ndax pexé mu né stratégie bu nek teur nako mom iblis ngir bëgg rek ayoba deltu gannaaw ci mëna muñ ndax ayoba da bokkon ci jaam ñi mëna muñ mëna muñ mëna sant yalla mëna sant yalla ba yalla diko tag na nihmal abdu innahu awabun légui iblis di def buy naaw ci jawu ji fum tourner rek gis bëtam yalla bind fa nihmal abdu innahu awabul jere jëf sama jaam bi katcha ngala na sama jaam bi sant nako gëreem nako mom day muñ kat la sant katu yalla la iblis xam ngeen ni du bayyi wer ci ben fan bu ngi gisee lolu mu ñew ni sun borom wa yow ayo bi mi ngay tag ci gox yi fuma tourne rek gis nihmal abdu inno wa lu ko waral borom ni ko day jambu meuna muñ mu ni ko ayo bi numuy def ba du meuna muñ numuy def ba du sant yalla lim ko jox ci tirang bo demé kërëm nga nga fess del ak 4x4 ak 8x8 lim yor ci ay compte banque milliardaire la fokay nu mëna def sante yalla waxuma la dara way lim ko may ci njabot rek njabot dong lim ci am te njabot dafa bokku ci ndegum doomu adama sun borom ni ko ah fim la yaakar nga ni ayyuba alayhi salam mëna muñam nga ak mëna sante yalla am nga tiranga jojo tax mu diko def mu ni ko waaw tiranga ji nak sun borom ni ko legi mayna la pexé mayna la katan di man nga séti ko iblis daldi jël katnu yalla soppali ko ngelaw riddi daldi mabbu mbollem el plus kat yi nga xamni ayyuba alayhi salam amon nako mabbu ay otom ray ak njabotam yak mbollem tolam yi nga xamni ay toli furwe lañ ba ayoba desetul dara dara dara dara dara mu daldi soppliku jëmmi doom adama mom iblis waxu dajje ayoba ci ben bouloir ben mbedd daldi ñew nuyu ko ne ko eh jaaw yalla bi yow deg na lila dal waye lila dal metti na ayoba ni ko xana ci yow la metti man day metti wut ci man de ma ngi wax alhamdulillahi rabbil alamin iblis dal di rus torox ni tot totoral ba melni musa sank lañ deltu gannaaw dal di ñew ni sun borom ni ko waaw yaa di suufi sama jam bo bon bi wa no gese sama jam ba nak ayyuba alayhi salam iblis ni ko ku doy waara ngo ku kenn xamul lu mu doon ma ngay continuer di sante ba tay de setul dara waye ma ngay sante ba legi waye nak ba tay nak def na nak warna mana sante sun borom ni ko lutax mu ni wer gi yaram may nga ko afiya ma nga ak afiyam dara jotuko sun borom ni ko ndax japp nga ni afiya bimu am jam jim am rek tax muy sante ba legi mu ni ko waaw mu ni ko mayna la carte nga setu wat ko neñu iblis dal di ñew soppliku ngelaw dal di ñew fek ayyuba alayhi salam julina takusan ba tok def ay lawratam iblis ñew tim ko
jël toake di sotti ayoba, jël toake mikrokorab yi di sotti ayoba ba ayoba yaram wi new wi dal di sol dëkk fenn fu nekk di car-car yi ba mujj waa dëkk bi muñuti ñoo xajoo yent yàlla ayoba alayhi salatu wasalaam neeñu ba soxnaam si nga xam ni sax mooy toppatoo lu mu dunde dañoo mujj boole ko borom këram bi Berlin. Neeñu Iblis dal di soppliku jëmm dajeeg ayoba ñëw seet si ko yow ayoba li la dal mu ni ko waaw man day maa ngi sant sama borom tabaraka wa taala. Neeñu ayoba alayhi salaam sax àgg na ci sax yi lekk ci dëkkam ji bu gisee benn sax bu rot ci suuf da koy forte ci kawam di ko lekkal xamul ndax man la yàlla def may sa wërsëg wala diit kat ba ni ko sun borom digale alayhi salaatu wasalaam mu dal di yabal Iblis mu këdd fi barab ndox génn mu sangu dal di wér ba mel ni dara musu koo jot nga jàll ci yonent bi ñu wax Yahya. Yahya doomi yonent yàlla Sakariya la. Moom it xam ngeen ni dañ koo tër deqet ren di lañ ko def. Sakariya mi bàyyam moom it Iblis a ko nax ndax dafa am bis ay noonam di ko dàq bëgg koo rey moom Zakariya muy daw xelu bakkanam Iblis ni war soppli ko melaw doomu aadama dogale ko yow looy daw ñu ko man samay noona may dàq bëgg a jël sama bakkan. Xam ngeen ni yonent alayhi salatu wasalaam kenn ku ne xam na nit tawakkulu ci yàlla ci moom la yem waaye suñu borom daf noo sant ñuy jëfandikoo sabab yi mooy jullit bi wërta gis sabab bu koy lor mu taxaw di ko xaar naan damay wakkiru ci yàlla lu dul ni rek xam nga yonent yi dañuy jàngale yoon wi nga xam ne ci la way amatu naas bi war a jaar ngir mucc ndax suñu borom dana ci alquran wala tulxo bi aydikum ila tahluka bu leen seen lu leen di lor ngeen ndaw jëm ca ayoba alayhi salaam nag ngir mu xotti yoonu moytundiku moo tax mu daw bi nga xam ne ni daw na Iblis dajeeg moom looy daw bu di ko samay noonu ñoo may dàq ngir bëgg maa rey ni ko yow daal yaa doy waar yonent yàlla bu toll ni yow nga xam ne yow yàlla may na ndigal ci lépp loo sant mu def li nga ko sant xanaa munu ni garab gi xaral garab gi xar nga dugg ci noppalu far bu ko dee duñ la gis mu ne ko wax nga dëgg di yow dal ni garab gi xaral garab gi dal di xar ba nga xamee ni yonent yàlla Zakariya mi ngi dugg rek bi muy tàmbali dugg Iblis dal di njëkklante dal di téye lafu mbubam mi bi mu téye lafu mbubu mi garab gi dal di dellu ba mel na meloon ni nga catal lafu mbubu a ngi feeñ ñi doon dàq yonent yàlla Zakariya bi mu ñëwee ñu ni leen ku ngeen di dopp ñu ne ah xanaa Zakariya bu ne mi ngi nii fii la dugg ñu ne ah dal di dem jëli am xiis mooy loolu nga xam ne moom la ministre yi di yor dal di ñëw yett garab gi di ko xiise ba agsi ci jëmmam ja continuer di xiis ba nga xamante ne mi ngi agsi ci xol bi neeñu diirub li nga xam ne ñu ngi xar yaram wi Zakariya mi ngi koy muñ waaye bi ñu agsi ci xol bi nag mu bëgg a wonku yàlla ni ko ux dong boo ko waxee ma far sa tur ci diwaanu yonent yi nga xam ne noonu la muñee ba ñu xar jëmm ja ñaari gaal. Naka noonu it doomam Yahya dañ koo rendi loolu yonent yi dal ci tiis ak naqar ak balaa kenn xamul nu mu toll waaye ànd ak loolu lépp ñu muñ ko ngir jëmmi suñ borom tabaraka wa taala. Naa di ngeen ma baal montor bi nodd dayte aw ma ci pexe ci salle bi nga xam ne kon daal yonent yi alayhi salaam li ñu daj ci tiis ak naqar ak balaa que zalika Cheikh Mohamed Bamba bu ñu seetee nitu yàlla yi ñi fi jaar ñëpp ñu lañ mel ci tiis ak naqar ak balaa bu ñu jaar ñoom Imam Ahmadou Hanbal gis nga li mu daj ni ma ko waxee woon sànq rek ni ko suñ Moussa ko waxee téeméer yàlla daan añaka reere te kat ñoom défendre l'islam ak défendre alquran rek la. Sëñ Touba it nag bi mu ñëwee ngir défendre alquran défendre l'islam ba tax mu ni lil Moustapha nawaytu maayu jaddidu sunnatul xaraawa inni ahmadu ci lañ xamee ni mboolem li daloon gaaña danañu ko dal li daloon gaaña ci tiis ci naqar ci balaa lépp mu séentu ko xam ni loolu dana ko dal mu xam la ni moom Sëñ Touba benn objectif dong la am mooy l'islam
dinun siwa islamihi la yuhamadu indal ilahi wa bihi mujadidu man ludul l'islam aw ma ci defar aw ma ci yak domam ju tedd ju magga ja cheikh salih mbake waxon nako ludul l'islam aw ma ci defar aw ma ci yak mun ko jele ci way juromu tedd wa cheikh ahmadou bamba dinun muni dinun siwa islamihi la yuhamadu indal ilahi wa bihi mujadidu man seigne touba ludul l'islam aw ma ci soxla l'islam lay protéger l'islam moma jaral xey l'islam moma jaral gont ci l'islam la nek l'islam momi moy épreuve bi nga xamni mom la yalla wax ni yowmal khiyam ku ñew para santé ma ben diplôme ludul diplôme l'islam man yalla awma ci soxla duma la faalé duma la xol wa man yabtaqi khayral islami dinan fal yaqbal minhu la yalla wax yowmal khiyam kuma para santé jenn diiné jurul diiné l'islam awma ci soxla diiné jëj nga xam nak mom la yalla soxla ko ko para santé ëlëk yowmal khiyam te seigne touba radiyallahu anhu diko tejjit ba tax mu dacc ci nattu ak tis ak bala bo xamni moko jural tay magal gi nga xamni mom la wote ngir ñu sant lako ci boromum rabbi subhanahu wa ta'ala kep ko xamni sant la nga ko ci yalla yalla dana yëkëti say daraja ak say maqama tabal ko ci ay darajaam ak ay maqamam bu fekke ni defé nga ko niñ ko bëgge ndax lu ko waral modi innama ahmalu binniyati yow mëno résister na señ touba don résister mënoko amo katan gi amo ngëm gu ko mat amo doole ji waye nak yene gi nga yene bok ak señ touba tiss wi bok ak mom nakar wi and ak mom bokkat ak mom mbeg mi muy tant gi te la sun borom di deug ba yegal sa daraja ak sa maqama ci daraja señ touba ak maqamam señ touba bu fekke ni xam nga niñ koy defé te defé ko ni te and ak yene ni bu mu fekke won jamonay señ touba mag mom la beugé gi su boba dañu la bindal tiyaba ju tol nonu ndax innama ahmalu binniyati luko waral modi dañu gis ni yowmal sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ci khaswatu badrin amna ben sahabi bo xamni bi muy ñew da fek xare bi jeex ñen ñi neen moy abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu fek na xare bi jeex ak tiyaba ji nek ci khaswatu badrin nga xamni ñom la yalla xol ba seppeli leen ni leen bal na leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljana do ngeen dim ëlëk bi nga xamé ni ibnu mas'ud ñew na ñi wax ni mom la bi mu ñëwé yalon sallallahu alayhi wasallam lu ko wax dañ ko duggal ci xarabi rek nga xol ko fa gis muy lap lap te deewagut ba sedd nga jekali ko di nga am yoolum ku fekke badar da nga am yoolum badar ibnu mas'ud di dugg ci xarabi di xol ba yagg ñu seen benn way bu loox nek abo jahlin la te bu len fatani abo jahlin momi kat sun borom mom niñ ko waxe du togn abo jahlin momi kala bi suratu rahman wacce te yantu bi sallallahu alayhi wasallam ni waw ana kan moy dem ci kaaba ga jang fa suratu rahman ci kanam mu yefal yi ken ñimi wu la dem ibnu mas'ud moni man ñime nako jox ma ñu nek ay ci demal mu daldi ñew taxaw ci kaaba gi jang suratu rahman abo jahlin ñew door ko ba xoti nobbi ba dag nobbi abo jahlin mom karam moko door ba dag nobbi muy tiarciari mu ñew ak daratam bi tiarciari yonent bi di retan yonent bi di re ñu ne ko wa yow ci yalla yoni ki nga yabal ko ci kaaba ga mu jang suratu rahman ñu door ko ba toj bopam bi ni ngoy mu ni waw dama gis sayidina jibril top ci gannaawam neena bisa ngi ñew ibnu mas'ud mi moy ray abo jahlin bisa ngi ñew moy ban bisu badar bimu duggé ci bir di xol ba yag rek mu yam ci abo jahlin moy loxi munilla ki ngay xana do abo jahlin tan li du murmuraka la dadi waxu ni ñonko ci kaw dëndu abo jahlin bi ñu mas'ud nit ku tuti la won manam xawma ndax yeen balma amon na fi donga bo xamni mom la ko daan woyé ibnu mas'ud la ko daan woyé ndax lima jang ci tarikh donga bi daan duro ibnu mas'ud moy tank yu sew yek ndjolay bi ak bari solo yek nangam nit nek as nit so xamni rek mom motax ma daan ko woyé ibnu mas'ud non la meloon nit su tuti la won tanki danaka tanki kelaw tew xam ngeen kelaw tew de picci moy ñox kelaw tew mom buma ko sa buma jang tarixam sama xel dem ci lool bi nga xamé ni ñew na ni ñong ko ci kaw abo jahlin ci dënd bi
abo jahl ni ko xol ba yag mu ne ko ah lay yeg na ci dënd jambar waye xamna ni mëno ma ray te waxuma la limay ray mu ne ko lolay ray lu mu ne ko lenn kep mu mëna ray moy sama paaka bi ah ibnu mas'ud dal ni rocce paaka ba dal ni dajji bop abo jahlin ba neñu bimu ko dagge ni ko tass bu ko yanu bop bi dis na dis ay bo xamni atunu ko nekata jibril mo ci tek loxom bes ko alayhi salatu wassalam comme atunu ko mu daldi wut ak boum benn nopp bi nopp abo jahlin bi tak ci boum gi di diri bop bi ba fekk fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok mu ni ko bop abo jahlin baangi ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi re dal ni ko ndey sam firawna deena ki mo doon sam firawna ci musa firawna nam sonale won musa mu ni non la ma ci sonale won kon sam firawna deena kon gis nga abo jahlin ben acte do nga la def daldi bok ci dara jey wa ahli badr waye amna lenen moy sayyidina usman radhiyallahu anhu mom gett dem badar mom ni ngi togon fi mu tok ci madinatu munawara ci digalal yannabi sallallahu alaihi wasallam soxna mo tawat mu diko topoto gannaawum ba nga xamni sax wa badar biñ daal ñu fekk na soxna ci wacc ab liggey lolu taxon sallallahu alaihi wasallam waxon ko mu dess fi waye and ak lolu xolam ak yeneem mi nga and ak wa badar ba tax sa boy tuddu wa badar boole ko ci niko señ tuba ci raayya kon nak magaluk señ tuba gi kep ko xamni sa yene sel na ki nga xam ni ñukoy defé nga jël saw ñak def ci te am yene ni bu señ tuba fekke won jamonam bu wote xare dana dem bu wote nangam dana dem te muy deug ci yow ah su boba su borom mën na yëkëti sa daraaje yéegalé ko ci daraaje señ tuba ja radiyallahu anhu yal nañ ko suñu borom defal rabbi wa jalla mom cheikh ahmed bamba nak mu bayyi fi lo xamni da fi dess ba faaw dootu fi jog moy drapeau l'islam buy folote te dootu daanu ba ila yawmil khiyam ba ila yawmil khiyam borom neena wa amama yanfa'un nas fayamkus fil ard li am njariñ deug deug deug du effacer li am njariñ deug deug du primer li am njariñ deug deug bo geso gis ko bo lambe daj ko moy seigne touba ak yonam bi wa amama yanfa'un nas fayamkus fil ard fayam ko sul ardi ndariñ li nek ci seigne touba day sax duñu fi jog duñu fi jog buñu setlo nit yalla yi bari biñu fi bayiko la len yalla mayon ci maqama ci daraja biñu fi joge daraja yoya gisunu ndab luñu mëna sotiko gisunu jëm duñu mëna dugg non lañuy def dañu ne ci kaw jawu ji rek di foloté ndax yalla du maye nangu waye nak du def aw ñamam ci ndablu setuti nak mom señ mom sun borom yalla du maye nangu mukk waye nak ndablu setuti nak yalla du ci def aw ñamam yalla mom gogu ñak fayda amuko moy lu may sa bay nek waliw mba yonent mba lu meuna doon ci lu bax sa bay doon ko ba joge fi la ne won ci sa bay sun borom du ko nangu mukk ba nga fa waye nak bo de weur do ko gis ci dom yi lutax modi ni seen ndaba setut motax yalla du ci soti ñam bo mukk legi nak bu amé jeneen domi ruham ju joge fenen te ndabam set yalla sotil ko koka mu dem su ko defé ñom ñu nefa di ñuul lim ñak rek waye dara neeku fa nak dara dara dara niwu fa dara dara dara ñuul lim ñak rek waye dara niwu fa seigne touba nak ni mom lolu yalla musul nuko ci mom liko yalla jox jamono bu nek amna ci biram ay domi ruham yo xamni ndam lu set lañuy yoré yalla diko ci def nga xamni lolu buñu ko sété bokk na ci liko yobone gannar moy suñu borom niko gannar kat day suuf so xamni manam suufu su leer la al ardul anwar suufu su leer la suufu su barke la mom gannar lama fa def ci leer def ko ci barke waye nak bari na ci ño xamni bañ fa joggé dal bayiwuñ fa doom ju ko mëna doon demal nga jëli ko te ñew lolu bokk na ci li yobbu Seigne Touba gannaar mu ni ko ndax leer ga ak barké ba ma nga ci jawu di wëndelu rek ñom buñu gisé ndablu ser rek dal na ci tarax buñuy gis ndablu ter rek li ci tarax bo ge degge arabi nan al waladu sirru abihi moy doom moy doon nu mbotum bayam ñu ni na fekk ndabla cete won ni ndabal bayam cete won waye yalla mom ñakul fayda bay def ci ndablu setul aw ñamam
ñaaral bi ci def mooy wali wi dañoo am ay doomi ruux, doomi ruux yoo xam ni dañuy simmeeku ci ñoom, yàq wépp ñam wu ñu amoon ci ñoom. Nga xam ni boo leen seenee da ngay yaakaar ni ñoom la, boo leen déggee dafa ni ñoom la. Fekk dañoo simmeeku ci ñoom, lu tax? Seen doomi ruux la, ñu gis ni ndab liset la, ñu daal di simmeeku ci moom. Mu mel ni yow moo xam ni da ngaa sol ab tenue ba yàgg rek nga simmi ko jox keneen, ku la seen ngay ñëw day defe ni mooma rek. Moo tax alquran ni wa amaa ma yanfa'u naas fa yamkus fil ardi, man yàlla duma maye di nangu, man yàlla duma maye di nangu, duma maye di nangu mukk. Mu ñëw nag daal di taxawal kon drapeau boobu, mu nekk benn dawla xaq ni mu ko waxee moom ci boppam moom Sëñ Touba, bam ne dawlatul batil saa waaye wa dawlatul xaq ila saa. Lépp loo xam ni dañ koo teg ci sincérité dara mënu koo màbb ba yowmal xiyaam. Lépp lu tege ci sincérité, xamu nag lu tege ci ay tappale aki propagande aki propagande aki triché. Nee na lépp luñu teg ci ay propagande aki triché moom du dem fenn, yàgg-yàgg mëbax rek. Jaaxal xaq wa sa xaqal batil innal batila kaana sawqa, rek moo ciy mujj, moo ciy mujj de. Waaw, dawlatul batil saa, dawlatul batil saa. Dama koy gis ci ñi nga xam ne ñooy l'homme de temporel, guide de temporel yi, danga koy gis ci ñoom liñ lay wan ak la ne ci biir comme penkoog soowu. Moo tax fu ñuy mujj batil, ci batil rek la ñuy mujj. Guide temporel yi danga koy gis ci ñoom ñuy incarné loo xam ni gëmuñu ko nekkul ci ñoom, ñu koy jéem a incarné nag. Su ko defee ñi nga xam ni nag lañoo gaaw a gëm ñëpp gëm leen, ñi gaaw a gëm ñëpp dañ leen di gëm. Waaye fu ñuy mujjee na sax, ndax lan? Netterul ci ñoom, nekkul loo xam ni lu sincère la, batil la, batil propagande rek la. Waaye dawlatul xaq moom ila saa, dara mënu ko màbb, dara dara dara dara dara dara, ndax alxaq saabit, alxaq saabit. Waaye albatil moom lu mu gudd gudd, lu mu yàgg yàgg, lu mu sori sori, lu mu siiw siiw, li wolof Njaay di wax yéeg bu borom nar a daanu sori kaw baaxu ca. Loo gën a sori kaw sa jël gën a metti rek lay doon, waaye yàgg yàgg ci suuf nga jëm, yàgg yàgg ci suuf nga jëm. Ndax lu tax? Li nga taxawal lépp batil la, dara sincère ci. Maanaam da ngaa wan nit ñi da ngaa weex fekk da ngaa ñuul kukk, wan nit ñi ni da ngaa weex fekk da ngaa ñuul kukk. Moo tax borom bi ni wa ja'ala kalimatu llazina kafaru sufla, ñun yàlla képp koo xam ni leader nga, koo xam ni temporel nga, di woote woo daraja, di woote woo ni da ngaa sell, di woote woo ni da ngaa màgg, te fekk yaa gën a ñuul këriñ koo mën a doon, sufla, ci suuf rek nga jëm, da ngay primé. Sufla koo mën a doon da ngay primé rek, ci suuf nga jëm. Wa ja'ala kalimatu llazina kafaru sufla, waaye nag wa kalimatullahi hiyalhulya, ñi sincère te taxawal lu sincère, nga xam ni li ci seen biir mooy li ci seen biti. Ni ko imaamu xasaali misaale, imaamu xasaali nee na li ñuy tuddee al adab ñaar la, al adabu saahir ak al adabul batin. Al adabul batin sa digg ak sa borom la, al adabu saahir nag sa digg ak say morom la. Léegi nag nga fexe ba sa diggante ak say morom rafet nii rek, ndekete sa diggante ak sa borom dara dara dara dara, ndax wallahu azizul hakim, yàlla nee na loolu duma ko foyee. wa kalimatullahi hiya alhulya, ki sincère nga xam ne biiram mooy biteem, biteem mooy biiram. Mu naa mu ne hulya rek, kanam rek la jëm, lu buum nga sew sew sew dara mënu koo dagg. Muy ndax wallahu azizul hakim, man yàlla maay aji xereñ ji ba lu ma def noonu la, maay aji tedd ji ba lu ma def kenn mënu ci dara, lu ma def kenn mënu ci dara dara dara dara dara. Loo tax sallallahu alayhi wa sallam ak njël biinam ca màkka sew ruuj, sew ruuj, ñuy nëbbutu
ci ay xunti, di làqatu ci ay kër sewruj. Waa Màkka jéem a dagg dagg buum gi mënuñu ci dara dara dara dara. Mu fexe ba génn ak buum gi, ñu exilé ko mu dem. Nis tuuti buum nga màgg dijji rëy ba kenn attanatu ko. Mu dellu si waat fañ ko exilé woon. Ñu dégg ko mu naan waxul jaxal xaq wa sa xaq al baatilu inna al baatila kaana sa waqaa sunu suratu Isra. Gis nga aaya bi sax fam nekk mooy fam gise woon ak borom bi ko joxoon buum nga rabbi si tuba jàlla jalaaluhu. Buum gu sew googu moo mujj conquérir Màkka ba moom ko ba moom ko. Loolu mooy li daloon sëñ Touba, ndax yàlla nee na sama sunna ci kaw suuf mooy nattu sama xarit ak jaarale ko ci ay mitit ak i balaa ngir yëkkati darajaam ak i maqaamaam. Sunnatullahi lati qad xalat min qablu wa lan tajida li sunnatullahi tabdila, ma nga suratul fatxi. Ñun yàlla sunu programme bii nu teg amul kenn ku ko mën a soppi lu sol nit dee dee weer. Mooy sama sunna ci kaw suuf. Mu ni sama sunna ci kaw suuf du dara lu dul man yàlla ma naray yëkkati sama jaam, nar koo dara jaal, nar koo def mu nekk guddi spirituel, dama koy jox épreuve. Jaarale ko ca mu daj lu mburu dajul ci taal. Mas nañ naa maa nett li ni Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiallahu anhu. Dafa am benn tubaab bu jógee France boo xam ne dafa jàng taarixu Cheikh Ahmadou Bamba, ndax moom maamam daa bokkoon ci ña nga xam ni ñoo daan commandé Sëñ Touba ak li aju ci moom. Moom tubaab boobu neeñu tubaab ba ñëw Sénégal ni day laaj ki fi nekkal Sëñ Touba, ñii bu ko ci Cheikh Abdul Ahad radiallahu anhu. Bi nga xamee ni ñëw na di waxtaan ak Cheikh Abdul Ahad ba yàgg mu ne interprète bi waxal ma Cheikh Abdul Ahad nee ko tour bi muy dégg ni fa lañ dugaloon baayam sama maama ko tabax. La ilaha illa tour bi ñuy wax naan fa lañ dugaloon baayam nee ko sama maama ko tabax. Cheikh Abdul Ahad moom daal di teqalikoog sagoom, wallaay jar na ko Cheikh Abdul Ahad daal di teqalikoog sagoom fi saasa moom. Waaye tubaab bi ni interprète bi waaw laajal ma sëriñ bi lu waral changement bi. Ya mu ni ko waaw tubaab bi daf may laaj lu waral sa changement bi. Mu ni ko xanaa tiis wi ak balaa bi ak naqar wi lu ñu teg Sëñ Touba rek. Neeñu bi mu waxee loolu tubaab bi tubaab bu jigéen la, neeñu mu daal di roc ci jaarab oor bu mu takkoon ci loxoom. Daal ni interprète bi waxal ma sëriñ bi nee ko sama jaaro oor bii nii mu rafete ba ku ko gis bëgg ko man ci ay milliard nee ko bi mu ko daataan mel dañ koo jaarale ci safara lakk ko dóor ko tàpp tàppal ko ba sonn. Cheikh Abdou Lade nee na mu mel a mel ni dañ maa sotti galaas rek radiallahu taala anhu. Mu ne ko mooy dëgg de oor oor lim daj biñ ba ku ko gis man ci milliard daj na lu mburu dajul jiftaal. Sëñ Touba it kasaalika li tax ñëpp bëgg ko, nit yàlla yëpp bëgg ko, malaaka yi bëgg ko, ndax moom ci boppam moo waxal boppam ni yonent sun borom daf maa bëgg bëgg ba ma gënal ko ñëpp. Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg maa bëgg bëgg ba ma gënal ko ñëpp, malaaka yi bëgg maa bëgg bëgg ba ma gënal leen ñëpp. Ñun tamit yàlla nañ ko bëgg ba mu gënal ñu ñëpp radiallahu taala anhu. Ñu nit yàlla nañ yàlla defal tawfiix ñu bëgg ko ba mu gënal ñu ñëpp radiallahu taala anhu, ndax bëgg ko ci la njëriñal adina nekk, ci la njëriñal alaxira nekk radiallahu anhu. Waawaaw borom nee na man yàlla bu ma jëlee lor teg la man mi la ko tegoon dong maa ko mën a teggi, pexey doomu aadama munu ci dara te man yàlla nëmmuma ko. Waaye su ma la joxee ngëneelit ku ko fi bëgg a jëlee it day sonn rek, waaye munu fexe fexe ba mu jóge fi ndax man yàlla maa ko fa def. Yàlla nee na fu ma def ngëneel ay pexe munu ko faa jëlee, fu ma def lorit ay pexe munu ko faa jëlee. Wa in yamsaka allahu bi durri fala kaashifa lahu ila huwa
waye ñu nit bi xeyri fala rad li fadlihi lu leer la motax señ tuba ni ad durru wa naf'u min ar rahman laysa min al bidani was sudan wa ji nga gis ngeneelal yalla ne ci mom nga añane ko ay pexek tumal ko yaq deram ak lutax mukk yalla jele fa lam fa def lay tax yalla jele ko fa dal moy waji ci bopam rek def ko digam ak boromam donc moy tax mu joge fa waye say pexé ak say complot ak say mbolo munu ci dara ki yalla teral ka salik munu ci dara liggeel waliw dafa am njariñ njariñal sahir ak njariñal batin hena waxon nako ci ben président bu fi bayiko bu yegul rek mani man politique luuma xawmako ko xam waye lima xam moy subam gi nek moy dak tayam ñi ma foko tek mani du ak wilaya de waliw senegal yi la xam dama xam waliw senegal ñom la xam fa len yalla tek ñoñu la xam ni yalla tek ni len fo xam ni ku len ñaqal bañu gëreem la adina baxna sa alakhirah dana bax yalla xam nako waliw senegal la xam man xawma waji waliw senegal la xam te waliw senegal yoy ma xam ñi leen fi representer ñom la deg ñu gëreem waji ñom la deg ñu sant waji waliw senegal yoy ana kan mo ci gëna representer cheikh ahmed bamba ak sidi alhadji malik ñaar ñi leen representer kenn ku ne deg na nga gëreem waji mani ñi kuñ gëreem teggu ñuko ci bakkan ño xamni seen adina danaka nama yalla bal passé nañ fuñ mëna daw ñu waxe bakkan sax waye legi passé nañ ko legi seen borom lañ gëna jégué ka adina ñoñu dañ waxe bakkan seen borom lañ gëna jégué ci adina ñoñu dañ waxe bakkan ñom melni cheikh muntaka dañ waxe bakkanam ak fi mu toll ci at ku melni cheikh abdul aziz al amin dañ waxe bakkan ak fi mu toll ci at te sa nopp yema may ma dégg leen ñu wax man netilu ñu ma leen deg ñu wax ñom ak man nima xamé waliw senegal kuñ gëreem sa affaire baxna yalla nañ ñu gëreem wallahi kuñ gëreem sa affaire baxna adina ak alakhirah nak lay bax adina ak alakhirah kenn mënu la ko xagn kenn ku lako jema xagnit du ko netti du tal bopam day mujj rek ñew ni ay la yewen day mujj rek ñew ni ay la yewen du tal bopam ad dur wa naf'u min ar rahman laysa min al bidani was sudan lolu señ Touba wax waaw señ Modou waxtaan wi jeexut waye ñu taxawlu fofu xam ngeen ni dañ na ñoo di ñew ci émission bi ñu leen ko waxe wala ngaay neena ku am gan yok ciere ak ñeex dara ji mom bu ngok bëgguma wax rek nit ñi yaakaar ni damay jambat fekk dedet ay dali benn bopp bu yamo lu bari rek nit yi day bari ñi ko wër bari ñi nga waral rek la bari ila akhirihi ci benn loxo te li yalla xam doyna jangale kat yu bari arsan fasil mo leen gënal yalla fasil ba taxna rek mu ngox ngeen bal ma dal émission bi nima ko waxe won buma soñon dimanche di nek mag yeen la waye leg leg dal galam koori am ba nga xamni day geja am waye du tey señ Modou di len ko tegalat rek inshallah len di ñaanal bu baax di sakku ci ñaan mu melni señ Modou amon na ben numéro téléphone bu mu len recevoir won pour ngeen man ci woté batay ñu may len ngeen balma ñu may len ay quelques minutes rek bu ko defé ngeen woté ci mëna joxé seen participation mo djumul numéro ba 00 39 351 413 34 28 00 39 351 413 34 28 mo djumul dal non la won numéro bi inshallah ci kep ko xamni yaangi deglu jotaay bi te bëgg participer señ Modou ñu may ko ay quelques minutes rek ñu may ma ay quelques minutes inshallah taala ko defé ñu and ko
loolu mooy seen émission bi nga xam ni ñu leen ko defal, ñu leen ko doon defal muy min haajul aabidin ilal janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bu nekk insha allahu taala. Doomu aadama yi mi leen suñu borom bindee wàcc leen ci kaw suuf, daf leen a orienté. Orientation bi mu jaarale ko ci yonante yi alayhi salaam ak kumalul awliya yi nga xam ni ñoo leen fi wuutu, ñoo leen fi wuutu. Kumalul awliya yooyu jamono fi ñu toll ñu bari dañoo bëgg a gëmloo nit ñi ñeppayam, ñeppayam. Rawatina ñi ñuy tuddee ay salafiste ak ñi am seen fikr, maanaam seen idée. Daam ñoo xam ni idée salafiste lañ am, mooy dañoo bëgg a gëmloo nit ñi ni doomu aadama yi rawantewuñ ci daraja, rawantewuñ ci maqaama. Pour ñoom ku jàng ba lañu riir rek yaag ñeppayam. Ñu jàpp ni ak cëriñ warta am, te ñi la koy wax kat, ñi la koy wax ñoom ci seen bopp mbooloo mañ nekkal ak sëriñ lañ leen fa jàppee ak càng lañ leen fa jàppee, muy guddi spirituel bi, muy guddi temporel bi. Même leader bi nga xam ne temporel la yor sax, ay gaayam dañ koo jàppee, ku sell, ku màgg, ku tiim ñépp, ku gën a xam ñépp, ku gën ñépp. Andem loolu moo mën a am ci temporel. Spirituel nag, spirituel nag, spirituel nag. Yow léegi nga bëgg a gëmloo nit ñi ni li alquran wax ni wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat, loolu daal wërta am. Yàlla nee na kooku man yàlla maa ko def, man la neex, maa jël aw gaay teg ci kaw aw gaay, man maa jëlu gaay gënal leen ñu gën yeneenu gaay. Nga ni loolu wërta am. Ak ndof mënta weesu ñëppayam, ak ndof mënu koo weesu, ak ndof mënu koo weesu. Ñëpp yemu ñu de, waaw ñëpp yemu ñu, ñëpp yemoon am ñu gedd seen cër, ñëpp yemu ñu. Mooy la ma waxoon ca rajo ba ma daan defee waxtaan, kero bañ ma nee kilifa gi nee na ñu yemale ñëpp. Ma ne kon day dana am ñu gedd seen cër moom, ndax ñëpp yemuñu, waaw ñëpp yemuñu de, ñu yemale ñëpp. Ma ne kon day dana am ñu gedd seen cër ndax ñëpp yemuñu. Yàlla yemale wut, yàlla yemale wut, yàlla yemale wut. Kon ku bëgg a participer rek mën nga jaar ci 00039 351 413 34 28, insha allah. Bu fekkee ni sëñ Modou téléphone am na nga def ma signe, bu fekkee ni téléphone amul nag ma daal di yewwi ko dawaat ci liggéey bi insha allahu taala. Te jéggul leen rek ni ma ko waxee, noo ngi ci weeru safar, safarul xayr insha allah. Maa ngi doon waxtaan, maa ngi doon wax sax ni xam naa bu may waxati damaa waroon a jël benn mawdu bu ñuy tuddee Cheikh Modou Bambacke mu jëddit, waaye daanaka lii ma wax nii rek sax laal na ci tuuti ci tajjit bi nga xam ne doon na ko def, te mu jëddidoon yi ko fi jiitu woon. Ñoom ñëpp kenn ku nekk jaar ci, waaye nag moom stratégie bi mu ko defee wuute na ak ñoom nañ ko doon defee moom Cheikh Modou Bamba, ndax révolution pacifique bi nga xam ni indi na ko ci rénovateur bi mu doon def, nga xam ni tuurul deret te atteindre na oxystifam radiallahu anhu. Loolu nag moo bariwul a am, bu dee yonent yi bari dañoo tuur deret dooga dooga atteindre, waaye Cheikh Modou Bamba moom atteindre na oxystifam te tuurul deret. Waxuma la tuurul deret, waaye weñ sax rëyu ko, weñ waaw, weñ sax rëyu ko. Suñ leader yi addina yi rek bala ñuy atteindre seen objectif, bakkan yu bari faatu, bakkan yu bari faatu ñuy doog a atteindre seen objectif. Sëñ Touba rek lañ xam ci pacifiquement ku atteindre objectifam te weñ sax deewul, waaw weñ sax deewul. Loolu nag ku ne war nga ko cee roy, ku ne war nga ko cee roy, ku ne war nga ko cee jéem a roy. Mooy yegg fa nga jëm te doo lor kenn, yegg fa nga jëm te doo lor kenn, ku ne war nga ko cee roy radiallahu taala. Yàlla nañ ko yàlla fayal, yàlla nañ ko yàlla fayal. Mbokki auditeurs yi yéen a ngi ci seen émission bi ñuy tudde min haajul aabidin ilal janna, seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Su defee
may nañ leen ngeen mën a participer ci émission bi. Ñoo ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala suñ xel di dem ci mboolem ñi nga xam ni ñooy waa diaspora bi, daam ko dugg de wala waa diaspora bi, ñu ngi leen di sant bu baax, di leen gërëm, di leen ñaanal, di sàkku ñoom ñaan. Rawatina ñi nga xam ni ñooy kóllëre daara ji, ci mel ni Serigne Mouhamadou Diallo ñoom, Serigne Kossa Fall ñoom, ci mel ni Serigne Waly Diouf ak soxnaam soxna Dieynaba, di ñoo xam ni xarit daara ji lañ, di jàppale daara ji seen kemtulaay kattan. Ñoo ngi ñaan yàlla ci war may safar ak alquranul karim ji ñu fay jàng, nga xam ni depuis ñu sañce daara ji 2013 ak léegi saa bu weeru safar teroo, ginnaaw tàkkusaam ju nekk danañ fi wàcce ñaari kaamil alquran, di ko def ba muy fukki fan, di ñaar fukki kaamil. Su ko defee ñu daal di tàmbali waat tàkkusaan ju ne benn kaamil ba muy juróom-ñetti fan tombeek bisu màggal ba, lépp day nekk 28 kaamil dëppook arafi alquran. Loolu depuis 2013 ba léegi ñu ngi koy def. Noo ngi ñaan yàlla boolu ni yiwwa yéen xariti ihya ulumuddin, daar ihya ulumuddin, yéen ñi nga xam ni lu seenu ñàkk tuuti tuuti ngeen cofte dugal ca yiw alquran woowu, yàlla na ko yàlla def ci seen téere jëf, yàlla na ko yàlla def muy kaaraange ci yéen di ak mucc addina ak alaxira, di seenu dolliku. Waaye yàlla na ko yàlla def muy fekk seen njariñal njaboot. Waaye yàlla na ko yàlla def ngeen teel a noppalu ci war may tiraange seen njaboot. Yàlla mën na ko, yàlla na ko yàlla def ci war may alquran, mi tax ngeen di ànd ak daara ji di leen wax jasaakumullahu xayra jasaayihi. Ñi ma ci tudd yóbbaale na ñi ma tudd insha allahu taala. Mbokk auditeurs yépp rek bàyyiwuma kenn kenn kenn kenn, ñoom ñépp seen taxawaay, ñoom Seigne Cheikh John ñoom ak nga xam ni daara jigéen ñi ginnaaw yàlla bu tàmbalee tey nii ba jigéen ñi tàmbalee jàng, bokk na ci participation ndax maa ca newoon di ñett ñetti di ñett ñetti. Keroog bi mu fi ñëwee tombeek gis ni raaxa ma deseeg ay karo fasaasa mu daal di ciy jublu, kon ñi ngi koy wax jasaakumullahu xayra jasaa moom Serigne Cheikh moomu le ñu di ko wax Serigne Cheikh John, di nuyu jigéenam bi nga xam ne moo nekk fii ci Sénégal, nga xam ni daanaka li yónnee ci man ci moom la koy jaarale. Moom tamit ñu gërëm ko bu baax, ndokkeel ko, muy jigéen bi baax boobu ndeysaan. Léegi-léegi sax bu ko Cheikh yónnee dara ci daara ji mu ni ah may dama bëgg lu baax dal di participer moomit. Kon jasaakumullahu xayra jasaahi, dal na ko yàlla nangu def ko seen téere jëf insha allahu taala. Bàyyiwunu kenn, ñi ñu tudd ak ñi ñu tuddul ñëpp rek ñaan gi boole nañ leen ko insha allah. Jamono bu nekk noonu lañ koy defee, jamono bu nekk noonu lañ koy defee. Saa bu ñu wootee bisub alquran ci jumaa ji toujours damay wax dong yi ne ah bu leen fàtte ñi nga xam ni day gannaaw yàlla bu ngeen fi nekkee ma di leen saytu tumuranki wu leen xiifu leen maru leen te yalwaani wu leen ñooma tax. Su defee nga dégg seen kàddu yépp, yàlla na leen yàlla tëral, yàlla na leen yàlla nàngam. Loolu nag lu am solo la, yàlla na ko yàlla nangu rek insha allahu taala. Leen di wax jërë ngeen jëf jasaakumullahu xayra jasaahi. Noonu la ñuy nuyoo ku ci mel ni sëñ ba Dieng, ñu koy nuyu bu baax di ko ndokkeel moomit ndeysaan, di ko xiir ci daara yi, di kóllë rek daara ji, di wax jasaakumullahu xayra jasaayihi. Ñu waa Sëñ Moody waaw, bu fekkee am na ku bëgg a participer, bu fekkee nag amul kuy participer ñu jéggal ma insha allahu taala. Bu ko defee ma mën a dem ci yeneen ité insha allah. Képp koo xam ne bëgg naa participer rek mën na jaar ci numéro yooyu, moo xam direct la, moo xam WhatsApp la, foofu mën a jaar da nga fekk Sëñ Moody mu dugal la insha allahu taala.
waaw képp ko woote foofu rek suñ mu dënal dugal fekkee ne amuñu parce que ñu jéggal ñu ko ndax noonu ñu koy waxee émission bi ñu bare bare xëy na rediffusion bi la ñuy gën a topp ko sax que ni bis bi ci boppam léeg-léeg xëy na mu fekk leen ci daayira yi ak ci aju ila axirihi waaw incha allah képp ko woote parce que rek mën naa jaar foofu incha allah taala numéro boobu moom defoon signe wala nga yónni ma message ma mën a yeewiku insha allahu taala.

0: te moy jamono bu nek day top actualité yi muy wax ay ni xew xew yi waxon nañ ci dimanche be wessu ni ak mi teru di atum 2026 defna bu ma diwon sax kérok ma ngi wax 2026 2026 la wax xeyna inshallah ñu def ay émission yo xamni téré fiqh yi lañ ci waxtané tambalé ko ci al akhdari ñu won nak sa bu ben xew xew amé té ñu am touti fursa moy ben occasion dañu waxtané ci xew xew bobu xam ngeen jamono bi ñu tollu ñi ngi ci waccayu delo ñukkal sayyidatuna maryama buso radiyallahu ta'ala anha ci santale ko boromam ci sak aw yiw ngir dolli ko ci aw yiwam lola tax sunu mawdu tay ñu bako jël jëme ko ci delo ñukkal soxna jaara delo ñukkal soxna jaara moy lan noy waxtane jigen ñu baxña wala melokanu jigen ñu baxña lolu motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko as-sakhsiyatul mar'atu as-saliha as-sakhsiyatul mar'atu as-saliha lañu xé nga ni la femme digne moy personnalité wu jigen bi bax personnalité jigen bi bax xam ngeen ni lepp lu jak moko jagal lu bax lu ni moko baxal fi ci adina ak alakhir diñu gën ëlëk mom jigen bi bax jigen bi bax lepp lo xam ni sagu diine la mi ngi bayiko ci loxol jigen bi bax waxna miraral ni l'islam mi nga xamni yalla neena mom dong moy l'islam fo mom diine ji nga xamni moy diine fa yalla lan sun borom neena diine jodi dong la am soxla ëlëk yowmal khiyamati akbar mun yabu takhir khayral islam diinan falan yaqbal minhu yowmal khiyam kuma dikke jenn diine bi lu diine l'islam duma ko nangu diine jodi la ne bimu juddo jigen ju bax ko xexal wenam nampal ko bamu fer jigen ju bax moko gatandu rewle ko mom jigen ju bax doju mo gatandu lire bobu ñuy wax l'islam rewle ko bim ko rewle ba nuppi jël ko taf ci bopam fekk ko muy ab jirim bo xamni amatul nday amatul bay mu wuf ko nampal ko bamu fer mu topato ko bamu am katan ba l'islam joju di mag ba aksi ci suñu loxo grâce à jigen bi ñuy wax sayyidatuna khadija radiyallahu ta'ala anha motax sa bo waxtane jigen ñu bax ni soxna jaara nga delo ñukkal momit bu fekkonte ni daara ab lire la kero ba daara juddo soxna jaaratullahi maryam buso moko rewli wuf ko nampal ko ar ko sam ko bu mu am katan ba deugar ba tasaro dañ ko waxtane bu lu ko waxtu wi maye watax yaronte bi ali sallatu wasalam waxon ci hadithan bani min sahadati ibnu adam al mar'atu saliha wal maskanu saliha wal markabu saliha ali sallatu wasalam yaronte sallallahu alaihi wasallam neena bok na ci bonor ci doomu adama bonoram bok na ci réussite doomu adama adina ak alakhira bok na ci doomu adama yeggale mission adina ak alakhira muni faaw ñet yi day dajé ci loxom ñet yi su ko doomu adama amé rek amna bonor amna sahada amna bonor dina ko ñet yan la muni ba ci jëk moy al mar'atu saliha jigen ju bax jigen ju bax ju la accompagner ci sa adina dina koy wax nak toujours mané buñ né jigen ju bax rek ñu bari dem ci xel yu bari dem ci soxna waye mën na doon sa nday ji la jur mom jigen joju dila ar dila sam yoral la sa karangé ci batine yoral la sa karangé ci sahir dila wattu dila protéger mën na doon sa nday mën na doon sa sœur waye mën na doon sa soxna nak ci soxna nak lañ ko gëna sento ci soxna lañ ko gëna sento muni kon mom yala nabi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci bonheur bokku na ci réussite moy al mar'atu saliha ñu ni waaw muni benen bis bis moy kër gu bax soxna su bax kër gu bax war way bu bax neena ñett ñi ku ko am sa adina jagna ñett ñi ku ko am rek sa adina jagna faaw da nga réussir sa mission mom ñett yoy jigen bi bax kër gu bax ak daaba bi bax war way bu bax alayhi salatu wassalam amna ben français bu ñuy wax Napoléon Napoléon da bokkon ci ñi faral di wax ay baat yo xamni hikma lay doon di ko gis ci téré yi ñu diko momale arabiy li gëna bari wala yenen culture yi waye li gëna ci moy Napoléon moko waxon mom mo waxon ni wara kullu rajulin asim imra'atun azima wara kullu rajulin azim imra'atun azima Napoléon mo waxon lolu Napoléon neena fo gis goor gu réussir adina muna muni jigen ju am jom mo taxaw ci ginaaw tak askumbam fo gis goor gu réussir adina jigen ju am jom mo tak askumbam ne ci gannaawum mo ne lolou nak li wax de hadith yunus sallallahu alaihi wasallam wax nako sallallahu alaihi wasallam da ci hadith bi ni ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah walla sallallahu alayhi wasallam wax rawu muslim sallallahu alayhi wasallam neena adina bonheur la adina sahada la adina reussir la adina taxala adina lepp xewal la mun way xewalu adina xam nga xewal bu ci gën xewalu adina xam nga gu ci gën muna mun xewalu yalla jox la jigen bi bax xewalu adina gi ci gën moy sun borom jox la jigen bi bax al mar'atu saliha jigen bi bax man na doon nday man na doon sœur man na doon soxna jigen bi bax muni nak bonoru adina moy jigen bi bax bonori yep yi ci dess yep boko amone te amo jigen bi bax malik faralay doon danaka du dik dara al mar'atu saliha lolu tax yonenti alayhi wassalam daw ni deñ di ñaan yalla may leen jigen ju bax soxna yu bax waxna ni buñ ne jigen ju bax ñi ko gëna sento ci soxna ndax soxna dafa jégué borom kër dara luxul seen digënté sakket la ak xër bako tiyé dara luxul seen digënté sakket la ak xër bako tiyé motax yonenti yep alayhi wassalam alquran netti nañu ni dañ daan ñaan soxna yu bax wala sina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni walisina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama aw kama khala tabarak wa ta'ala in borom dañ aw gay jaar nañ ci ba jall ñi di sama yonent xam nga luñ daan wax rabbana hab lana min aswajina yow sun borom ñi ngi lay ñaan ay soxna yu bax yu tedd ndax alquran ne khurata ahyuni moy soxna soxni boko xolé bekk soxna soxni boko xolé soxol sedd ndax comportement ndax jikom ju rafet ndax aw melom khurata ahyuni muni soxna yoyé buñu baxé lu bax ci la lu bax mëna guddo al baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbil alquran wa ñu souté ay mënta gënë lu gancax bu baax motax ñom ñu daan ñaan gancax suuf su baax ni yalla bo nu may suuf su baax bu nupp nak ñu may gancax yu baax moy wasuriyatina moy ay doom yu baax ci soxna su baax lañ mëna amé doom yu baax soxna su baax ci lañ mëna amé doom yu bax motax muni wa suriyatina ñom yonanti ali musallam jëkër mëna bon gaddu bon bok bon yanu bon and ak bon lang ak bon jaxaso ak bon dugg ci bir bon genn ci bon té téwul mëna am doom yu bax bu amé jigen yu bax bu amé soxna su bax goor lay mëna bon ba bok bon té té du té mu am doom yu bax lu karal moy nday ja bax waye goor mëna bax gaddu bax bok bon bok bax yanu bax bon bax and ak bax di dox ci bax bu nupp yalla boole ko jigen ñu safano du ca massa am doom yu bax du ko ca massa am ay ki ni nday melon ñu xol na nday ji melon dara baxu ca bu nupp ni ñi yem doom ja dedet bu lolu mënon am yalla defal ko yonent yalla no ali islam mbax mi ngi yam ci doon yonent kenn ku ñu xamne yonent yalla no da bax ba bokk bax yenu bax gaddu bax jital bax wa mat bax bax top ci mom waye taxul mu meuna am ci soxna am sa dom bi bax lutax soxna sa baxul soxna sa baxul waye jigen meuna bax borom keureum safano te du temu am lu bax du temu am dom bi bax lolou meuna nek kon ci ngay digini kon jigen li yalla def ci mom ci hurumam difu ko ci kenen ndax jigen xamnako bismillah ndax jigen xamnako ay ci ñu dem ndax jigen xamna loolu ci bopam yonnati ali musallam nak ñoom dañ daan ñaan loolu wala sina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa suriyatina qurrata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama waaw jabar ju bax taxna su bax boko xese am fo demati doon fa kilifa motax ñu jéxalé seen ñaan ñom yonent yi ni yalla bo ñu joxé soxna yu bax jox ñu ci doom ay jox ñu ci ay doom yu bax mëna mëna fuñu demati nañ nekk kilifa fuñu demati rek nañ doon kilifa ak ñoña nañ ñu def ñun bokk ci njit yi gëna ragal yalla wa jalna lil muttaqina imama soxna su bax moy jël borom kër diko defar diko ar diko sam bu mujju mu nek kilifa wo xamni dañ koy xaar dañ koy deglu dañ koy laaj dañ koy consulter doga def soxna su bax al maratu saliya safana moy kan moy al maratu khairu saliha al maratu saliha nihmatun al maratu khairu saliha niqmatun laysa nihma niqmatun laysa nihma soxna su bax xewal la nihma la barke la safanu soxna su bax nak mbugal la musiba la balala safanu soxna su bax musiba la mbugal la balala waaw alquran monu misal soxna su bax ay qualitéem fu muy tambalé soxna su bax sun borom neena mi ngi tambalé ci fan fasalihatu qani fasalihatu khanitatu hafisatu lil khayb bima afishallah alquran neena jigen di bax fasalihatu khanitatu hafisatu lil khayb bima hafizallah bima hafizallah ngeen bal ko xawa soñ de ngeen bal mo sun borom jigen du bax bok na ci ay qualitéem khanitat lay doon khanitat day nango top ndigal yalla di bayyi ay terem day nango top ndigal yalla di bayyi ay terem fa salihatu khanitat hafisatu lil khayb waahid ci yam nak bi ci yam dina bu nango top ndigal yalla bayyi ay terem li nga xamni kenn wuro ko gis ci mom dudul borom kërëm te yalla sant ko mu neub ko dana ko neub ba kudul borom kërëm do ci jot hafisatu lil khayb borom kërëm ne fi ak bañ fe ne la yamale liñ wërta gis ci mom kenn mënta am maqamam gis ko ci mom li nga xamni kenn wuro ko gis ci mom ku dul borom kërëm kenn mënta am daraaje gis ko ci mom lolu moy afisatul khayb sa borom kërëm ni ko fi da tukki waye li nga xamni mom la la baye yang ko koy sambal li ngeen sekk yeen ñaar te bu ci jaare ci lay am ak yow njabot gu baax lolu yang ko koy sambal ba su kumbasi doko tassal genn goor gudd sa borom kër fofu la al mar'atu salihatu amale khanitat lay doon khanitat moy kan moy jamu kat yalla moy kan moy ko xam day top ndigal yalla di baye ay terem bu yalla ne muru len ni muru bu ne bul mesu bu mesu bu ne bul fessal du fessal ila akhiri koku moy khanitat mun liko yalla sant ni ko sam ko lepp dana ko sam bima afisallah lepp lako yalla sant rek dana ko def bima afisallah liko yalla ni ko sam ko lepp dana ko sam du ci baye dara mom jigen bi bax al maratu salia shakhsiyatul maratu salia personnalité wu jigen bi bax jigen bi bax foko fekk day am personnalité bokut ak ñun li ñuy filé personnalité nga xani moy lambu gis or yu bari mbax jita xewa tan biir lolou du personnalité lolou kay toroxnalité sax la war nga doon xamna toroxnalité waye du mox bu ma sa doon personnalité jigeenu personnalité kenn du ko seen ci tan biir bi jigeenu personnalité kenn du ko seen ci takulin mourid kenn du ko seen ci yembulen jigeenu personnalité kenn du ko seen ci bistawa ba jigenu personnalité dédé jigenu personnalité sa bo xolé kërëm seen ko fa bu génné ité ju ñoro ko génné bu noppé déllu wat na fa jigenu personnalité boko séné muy dox rek ité ju ñoro ko taxa génné té bu ité jey faju mu déllu wat fam nékkon lutax sun borom wax nako afisatul khayb waye ñun ñi jappé jigéenu personnalité moy jigéen jo xamni bu tayé ma nga Dubai bu ëllégé ma nga Hong Kong bu ëllégé ma nga Chine bu ëllégé ma nga Australie bu ëllégé ñun koku lañu jappé jigéenu personnalité dédé ko kay xana bon na li ci wara ñu tuddu dédé motax sallallahu alayhi wasallam waxon ñi bu ngeen di tak ay soxna da ngeen ci sourale ñent bu la ci neex tak waye nak amna bu ci gën te nit buy tan da wara tan lu gën loolu la yaron sallallahu alayhi wasallam wax muni tulkul mar'atu li arba'i li maliha wa li asbaha wa li jamaliha wa li dinha fasfar bi saati din taribat yadak aw kama qala alayhi salatu wasalam yaron sallallahu alayhi wasallam ni mangi len di denk yeen sama xet ngeen demé bay den ci jigen ñi amna ñent jigen bax nañ ga way amna bu ci gem da ngeen tan bu ci gem ndax bu ngeen ko fa baye door ngeen seen loxo ci ak ni ko ñent ñan la ni bu la nexé nga tan jigen ndax dafa am alal bax na de bu fekente ni alal di dana la ci geegal mu mën ca def ci yoonu yalla bax na de fekke ni deggal na la ci alalam nga tak ko ngir alal ja ngir lan ngir nga man ko jappale conseiller ko mu diko def fi jul ngeureumal yalla bo bu ëllëgé mu taxé wali asbaha bu la nexé nga tak ko ndax lan borom askan la kon da liñu wax liñu tuddé askan mu fufé jox borom askan la moy fami bimu bok tirtiru rew mom nek fami bobu dañ leena fonk fami bobu dañ leen di warmal fami bobu dañ yëkëti seeni daraja ndax loolu ça ne dépend ci rew mum dëkk rek rew mu ni ak sa culture amna rew mo xamni bo fa demon ñu di la fonk ko kaw kawal amna rew yo xamni bo fa demon duñ xamni gudduga duñ ko xam duñ xam sax ni gudd yo xuma di la kaw kawal ko fonk kon nak boy takku soxna bu la nexé nga tan ci ñoo ñi nga xamni rew mu nga ne sa culture rew ñoo ñu dañ leen di fonk ak magal ak yëkëti batay yonent ni baxna ay ci bismillah waye amna conséquence nak ni waw ni wali jamaliha jigen batay bu la nexe nga tak ko ngir taram ba taruf sayir bo xamni boko xole dina beglo so bakkan waye taruf batina ko gën moy jikko ji rafet al khuluq al hasana taru batin demo gënon bu sayir bi yonent bu la nexe ginaaw jigen bonor la bu la nexe man nga tan taru sayir bi ay formam ay ab taram ay nangam ay na muni batay lol dara ñew ci bismillah waye amna conséquence muni gis nga ñet yi mala wax gis nga wolof njaay day wax ni mak la ko gëna ñor mom lay mujjé wax mak la ko gëna ñor lay mujjé wax giso ab wolof mo wolof la ko mënd wolof sénégalais bala denkané bopam day dem ba yaakar ni liko déssé ci adina bëretul mu doog wax liko ñor dëgg dëgg na ni buma fi jëgé nangam motax ñu ni mak la ko gëna ñor mom lay mujjé wax xol sallallahu alayhi wasallam wali diniha mom la mujjé muni bu la nexé nga tak jigen ndax dafa am diiné muni waye nak fasfar bisati din man muhammad sallallahu alayhi wasallam bu fekké ni nangu nga diglu sama conseil boy tak takal borom diiné mala takal ñent jigen ni muna way may mala tamal ki fasfar bisati din na boko fa baye nak taribat yadaka mak nga suuf taribat yadaka door nga sa loxo ci ëkk door nga sa loxo ci ëkk bo fi baye borom diine ji door nga sa loxo ci ëkk tan moy borom diine ndax moy ki mëna julli mëna wor mëna aj makka mëna nunu deet lolou ay pratique la di lolou ay pratique la lolou ay pratique la rek da ngay gis jigen ñu mëna julli ba melni julli kaata te bu jëkkeeram ne ben mu ñu fukk ak ñaar koko amul diine bu amone diine bu jëkkeeram ne da xong da nan ciur bu ne da wex mu ni ko tal borom diine ngok moy ki top ndigal di bayyi tere kokoy borom diine ki top ndigal di bayyi tere borom diine ngok waye ñun niñ ko japp moy ku meuna julli ku meuna wor ku meuna dem makka lolu ay pratique la yalla ko galle ci sawlo suñu ko bañ waye bu ne borom diine moy ki nga xamni defar na jikom ba kit ki doon kilifaam du ko wayefal lu tol ni dedew we ki doon kilifaam du wax mu tek ci baat lu tol ni dedew we ki doon kilifaam kokoy jigen gi am diine te hadis lo wax na ko sallallahu alaihi wasallam neena buñ ko laaje al mar'atu salihah moy kan muni moy ki nga xamni bu ko borom kërëm xolé be ñepp ko bëgg ni mom waye mom la ko yalla tanal bu ko digalé mu def bu ko téré mu ba borom diine ngop waw masnama deg serigne mustapha si ak soula wala bu cheikh ahmed tidiane si le wou ci mom la ko degge won muni ñaari way dencent te niki da rafet ba bok rafet andak rafet gaddu rafet mom jigen gi gor gi ñaawa ñaaw ba yanu ñaaw andak ñaaw bok ñaaw waye ndaw si mom diinem taxna am gum am diina taxna li jeuker gi di ñaaw teewul jox nako haxam respecte nako di top ay ndigeelam di bayyi ay terem Nay ñom ñaar ñu tok di waxtaan li wax ni ci Mustapha Sy la ko déggé Serigne Mustapha Sy Professeur Oulla yagna bo ma ngi Dakar ben sur la rom isine ben te li la xuma isine ñaar te mu doon fa def ben conférence diko wax fofu la ko déggé won muni jëkër ji tok ak ndaw su ba yag ndaw su ci bopam sét ni tekkadré borom keur bu ne ko moy lu xew ba da ngay waje dof ni ko dede wallahi mu ne ko loy re nak mune ko dama xamni ma yow aljana lañ dem ma yow mi xet mune ñoo te dem aljana mune ko ah yow yaay yalla lo ci xam mune ah ñaar day la yalla wax ni dina leen yobbu aljana moy kim nat mu muñ ak kim dox xewal mu sant mune waaw mune ko xolal xolal sa borom yalla ni ma natto goor gu mel ni yow ma nangu ko muñ goor gu mel ni yow ci ñaaway ma nangu ko muñ yalla natto mako buma de aljana la jëm way yow xolal xewal gu tal ni jigen ji la yalla jox nga xamni milliardaire yep ko bëgg muñu fay jot yalla wërse galew ko ngay sante rek dekké sante te ko sante aljana nga dem jikko jine ko wax nga degg ni ñu ñaar ñi buñu de aljana lañ jëm loolu ko ndaw si wax kon jigen ju bu sallallahu alayhi wasallam ne jigen ju am diine moy jigen jo xamni bu ko yalla xesse boole borom kërëm bam xamni ni dogal suñu borom la legi ay ci jeexna gotu xolatu benn sikki bam tey def ko lim wara def bam tey ko def lim wara def benn sikki ku goor ki dotu ko concerner bam tey ko def lim wara def ginaaw yalla xesse na len boole ba nopi baxna wo bonna wo ñaawna wo rafetona wo yow legi ngir nga am ngeureumal yalla seyel ni nga xamni jigen du am diine non la wara sey te moy samihna wa atahna samihna wa atahna jeexna jeexna ba fa ko yalla yamale ngeen bal ma fa waso jigen du bax kon ñent jigen ñooñu la yaron sallallahu alayhi wasallam tanal al khaytal ko la ci neex ay ci waye ki geene ni moy borom diine may borom diine sallallahu alaihi wasallam masna tok ak aw gay ba yag mu ni waw allah akhbarukum bin nisaikum min ahli aljanna wayen wa ndax duma len wax ci sen soxna yi nga xamni buñu faatu aljana lañ jëm yeen julit ni tay len ma wax len amna ci sen soxna yo xani buñ faato aljana lañ jëm direct ila ahata ya rasulullah ñoo ñan la wax na ko ñu degg mu ne al wadud jigen ju joge tay am njabot neena jox jigen buñ faatu dem aljana jigen ju joge tay am njabot te ciul nak ni ki yalla natto amul njabot bu dem aljana man na joge mom ci am njabot ak amul njabot ku ne ko man waye lan moy joge senegalay ñu déggé joge ñom senegalay xam nga ñu déggé joge ñom senegalay ñu déggé joge ñen ci ñom ñu déggé joge moy tak ay xoti butel yu xereng ni bari go buruc ñom non lañ déggé joge ci yenn senegalay tak ay xoti butel yu tak di xereng ñen ñi ñu déggé joge moy waddo sir bu melni mbalug napkat ba lol du joge de lolou mom kuma sagal la ko meuna tudde kuma sadikhina la ko meuna tudde kuma katchor la ko meuna tudde ndax lolou wurta genn sa neeg ak sa borom keur wa penc mu woru ñu ci jot tay nak danaka du joge dara lan moy joge ci l'islam moy kaddu gu dak lem sa borom keur du wax ak yow mukk ba yek ci sa kaddu mu melni sa kaddu da ko agresser ba melni blanchet kaddu gu melni blanchet donge moy lan moy fexé ba sa borom keur bi la yalla bolel kaddu gi bayiko ci yow di jëm ci mom don kaddu go xamni bu yegge yëkëti siditu jëm na don kaddu go xamni bu yegge ci mom siditu jëm bi ci dug mukk rawati na nak bo tolo ci ëmbu ma nga tolo ci nampal na nga moytu di yëkëti siditu jëm boko waxe fam intellectuel yi nak ñom xam nga liñ gëm moy lan moy égalité wa égalité égalité, équité. égalité équité l'islam wax nako alcorane wax nako dana ko wax ci kanam xeyna waye du bi ngeen wax yeen femme intellectuelle yi de yeen femme féminisme yi de femme féministe yi li ngeen di wax ni égalité lolou du égalité de lolou du égalité de kon jigen di joge moy lan moy top ndigal bayyi téré jigen di joge moy melni sayyiduna khadija moy melni sayyiduna khadija say nop nima yalla bal waaw sayyiduna khadija moy nga melni sayyiduna aisha sayyiduna aisha mo de janguma ci tarikh fenn fuñ ni ma sayyiduna aisha masna wax yonent bi lu yekati sidi tujeum te sallallahu alayhi wasallam bokku na ci ñiko gënon na jégué sayyiduna aisha histoire limi netti sax ci bi nga xamanteni tuumal nañ ko te yonent sallallahu alayhi wasallam yabal ko keur bayam lam tontu sax tontu wuko yonent bi bayam lako tontu yonentibi dafa tok ay alquran wacci setal sayyidatuna aisha bayam woko ci ruqu niko demal nga tubal muhammad muniko det ban kay bu tubbe am demal nga geureum yonent yalla muhammad muniko bu geureum di am kay nak yalla lay geureum nak wax deug ndax yalla na setal lolou bayam lako waxantel waye gis nga bamu dello keur yonent yalla muhammad bi alquran wacce ba setal ko mu dello wat keur yonent yalla muhammad and ak lolou lepp aisha mustaqbalu butu yonentibi ni merewon nga bu yub ma sama keur bay musu ko xolé lu tax sallallahu alayhi wasallam ni jigen bi joge tay am njabot aduna la jël moy jigen bi joge fum tollu dana bigal borom kërëm te sa bu amé ngeerum borom kërëm yonent wax nako ali sallallahu wasallam yonent ñene sallallahu alayhi wasallam bu jigen faato borom kërëm tim ko ni gëreem na tamuy dëgg aduna la jëm direct ben ngom benen bi ci dess moy yor njabot sonna ca yar len tegg len ci diine bo de aduna nga jëm kon ñaar yoy la nga tax sallallahu alayhi wasallam ni jigen bi mel non ñi ngi bokku ci min ahlil janna ñom jigen ñoy nit ahlil janna waye nak senegal yi mom nim déggé jogé mom pour mom moy baat bo xamni wa mbedd ma koy dégg ak moromam yu andal dem marché ak grand place ba fa lay waxe ak jogéem lolou du jogé lol mo xaw ni ngi tuddé way du jogé xana ñu laj gaay ba xam nañ lañ ko wara tuddé wa lol du jogé dé lol du jogé lol du jogé kon boy tak soxna qualité ya ngok la nga tan soxna su baax bo tané borom askan yonent ñena baxna waye nak fitna la gëna jégué fitna ndax bis bu ni mo won la dayom amna sax hadith buma massa jang ci benn téré bu ñu tuddé defena tazkirul askar demé nonu benn téré wax na ko lire ma gis ci benn hadith mu ni sallallahu alayhi wasallam neena sa bo takay jigen ngir ab juddom sa bo xey gën di torax sa bo xey rek di gën di torax waaw parce que sa bu xey ni la duma sa nawle dina ko wax legi ci kanam bu muy waxtane digeunte doomu bajjenu yaronte sallallahu alayhi wasallam buñ koy may sayyidi maaris dina ko wax ci kanam inshallah dina ko wax ci kanam budé borom alal bodé ko alal tital ab jaamam ngi mujj doon borom alal bo také borom alal té ngay ko xamni alal da la tital ab jaamam ngi mujj doon pour mom alalam ji taxna ci waawam do nga war di wey ci waawam rek pour mom ci waawam rek nga war di wey dedet sayyidatuna khadija ak alalam ja da boole alalam ja kaddom nepp dox yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam alalam ak kaddom la boole jox yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom neena bu ngeen di tak moy tindiku leena tak ko xamne day yak seen diine moy tindiku leen ko jigen jo xamne boko takke presque sa diine yakul presque sa diine yakul presque rek alquran neena wala tankahul musrikati atta yu'mina wala ammatu mu'minatu khayrun min musrikatin wala ahjabatkum yow aji denc ji yow mu bëgg denc soxna alquran neena moytul jigen ña nga xamni danaka ñok sobe ño xawayam ñok sobe musrik moy sobe innamal musrikuna najas alquran neena innamal musrikuna najasun alquran la innamal musrikuna najasun mune ki nga xamni musrik la musrik bi mana moy ku gëmul yalla bokale katu yalla waye amna xéti jigen yo xamni donte ay julit lañu ñay def lo xamni mok bokale yam waye rawati nak bi nga xamanteni jamono ubbiku na rew yi gënd loona legi loi islamique gouvernetul loi laïcité loi simple à la boré mom moy gouverner légui monde bi légui loi yoy moy gouverner monde bi bu jikon bo gisé l'islam ni julit bu goor señ na fek am yahoud bu jigen mu takko modini boba l'islam kaddu la jox goor goor moy kilifa keur ar-rijalu khawamuna ala nisa ginaaw goor moy kilifa keur bo takke jigen jo xamni mi ngi ci yenen diine yilif gi ngi ko yilif man nga dem ba convaincre ko mu dugg ci l'islam l'islam ni la sañ da tak jigen jo xamni am nasrani la moy ci diine yentu yalla isa la nek batay boba l'islam moy gouverner nga xamni goor momum kaddu ci keur ar-rijalu khawmun ala nisa jamono bo xamanteni tak nga jigen ju mel nonu man na dem ba nga convaincre ko mu dugg ci legui nak buñu demé ba equité ak égalité mo am buñu demé ba legui loi adina yi moy loi laïcité legui ñoo quoi fi adina bi noy doxal adina bi kenn suñu ko bañ legui il faut très attention moy da ngay dem tak ko bokku lu diiné ndax ne nga l'islam may nalako ci ay circonstances mo taxone mu may lako ay circonstances rek taxone l'islam may lako legui circonstances yoy sa dépasser moy bobu julit ñi bëré guñu ci war nañu ami soxna ila akhirih legui circonstances yoy dépasser na legui ñu ag ci jamono bo xam nak legui mbir mi dafa sensé moy da ngay tak ko xamni bokku leen diiné te l'islam neena la bo také ko bokku lu diiné yeen ñaar ku ci jikko faatu kenn du don morom ja légi nga gis jigen jo xamni dafa rafet bo gis alcorane ni wala ahjabatkum donte ab taram dara yim donte da rafet bokku rafet gaddu rafet yanu rafet and ak rafet di dem ginaaw bokku len diine ñaara manam nga convaincre ko mu dugg ci diine ji nga denc ko mu nek so soxna lol dara neewu ci wala munu ko convaincre nga set ko xamni yena bokku diine bu nu dana am tar bu melni bala yim ci mom babu ko dak nga tak ko ko lolu ñakul ci diine ji nga nek amna ko xamni tar bi la yem ci ki nga bokku lu diine bam jaral la top ci mba alal ji la yem ci ki nga bokku lu diine bam jaral la top ci amna ko bokkal diine ko am lu ñu mel mba lu ko upp mota alcorane wala ahjabatkum donte yem nañ leen donte dañ leena yem ci ab tar mba ci alal bu leen ko tak mom musrik bi legi ki nga xamni mom mi ngi ci diine isa mi ngi ci diine musa gëmna yalla ga waye gëmul sopp yonent gëmul l'islam bu ngeen amé njabot ndax sa soxna dé nga bañ ko donu dara niwu ci xeyna manam ma muskilé fi mën na baña metti borom kër bi mën na baña metti ci mom wala su borom kër faatu nga bañ ko donu xeyna pété yoyu mën na bañ waye xolal ki nga bokku lu diiné nga am ak mom njabot bogo di ay doomi julit légui ci nday faatu l'islam ni bu ngeen ko donu nga dem ca loi yi nga xamni ñoo réussir adina bi loi yoy ñu la dañ koy don légui li la l'islam wax ngay def wala li loi adina bi wax ngay def da ngay dem doni ji sa nday wala da ngay bayyi alal ja gedd alal ngir l'islam ndax l'islam neena waro ko don war leena donante yeen ñaar légui ban nga ci tan légui andil nga njabot gi problème ak doom adamay fiñ tollu ci bëgg alal légui andil nga njabot gi problème parce que njabot gi l'islam ne len sen day ji waru len ko donu ginaaw du ak julit te yeen ay julit ngeen jeuker ji war sa donu naka nonu bu fekkone jeuker ji faatu jabar ji non la ila akhiri wota alquran ni wala ahjabatkum donte lula meuna yim ci ndaw si lula ci meuna yim ab tar la alal la lu meuna don bayil mu dem bu non wala dug ci l'islam fofu la jamono toll fofu la jamono toll bu non wala dug ci l'islam rek bayil mu dem ndax de dafa bette de dafa gaaw kagn lay ñew yalla xam gannaaw legi bo dugon ci bir l'islam di wër ndaw su leela gis ndaw su ko dak mom ni ci nek ci yenen diine ba yem la ndax taram ba ndax formam ya ndax nangamam ja bo dugon ci l'islam leega gis ndaw su ko dak su nango soy ak yow kon kay problème amatul l'islam solution nako solution bu moy ay ca ba nga xamanteni mbir mi tologul ni yaatogul ni adina demegul ni mayon nañ la lola mayon nañ la ko ki nga bokulul diine ki nga bokulul diine ci ngirum malik sax mom dañuy wax ni bu fekkonté li jaxoson ak borom kërëm warna sangu ji ca ngaayel set wa légui bu fekkenté né la man ma ak yow bokkuñu diiné loolu duma ko jang fokay jangalé ca ngaayel set loolu ngirum malik ñom sax loolu lañ wax wa yeneen ngir ñom waxuñu sax loolu mom bu ko nexé sangu set bu ko nexé bañu sangu set xam nga loolu batay benen muskila la ci ab julit balay benen muskila la ci ab julit nga ñew mu amaat benen problème ci kenji ba mom dal doyna war yi ñu bare ci aju légui nak ginaaw yu bari yoy ci aju ak fi jamono toll nga xamni légui loi yi du loi l'islam waye loi simple à la boré la il faut très attention wala ahjabatkum la sun borom wax donte yem na la ci tar donte yem na la ci alal borom na ci alquran min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmat ñun yalla resulatu rum ñun yalla bokk na ci suñu kimtal bokk na ci suñu kimtal ñu bindal leen ay soxna yo xamni bu ngeen leen xolé bëkk bu ngeen jaaxlé bu ngeen ñëwé ci ñom ñu dalal leen ba seenu jaaxlé deñ soxna yoy min anfusikum ci yeen lañ ko jëlé min anfusikum de sa soxna si ngay deñ min anfusikum so soxna ci ngay denci min am fisika ci yow la bayiko min am fisika ci yow la bayiko ci yow la xare lu ñeen ñaar kenn ngeen alquran ko wax yalla neen lolu sama kimtan la lolu sama kimtan la min am fisikum lolu sama kimtan la mu ni waye nak buma len di bolé ñaar la bëggoon mu dox seen digënté al mawadda wa rahma mbeugël gu and ak yërmëndé mbeugël gu and ak yërmëndé bo dama ci borom xam xam yi xaj nañ ko ñaari xaj ñi naan rahma mom buñ ko waxé goor gi ko mom mawadda muy mbeugël buñ ko waxé jigen je ko mom waye li ci gën am solo moy li sun borom wax ni li taskunu ilayha war demé kër kër yi ba ñew war demé kër kër yi ba ñew delu ci wat ci kër gi mom mo lay dalal le taskunu ilayha mo lay éberger way légui bi nga xamé ni nak légui adina bi gënd lo la loi yi sensé na vice versa légui lool deñ na delu ci wat ci lima waxon légui légui bo xeyé ndaw ci xey nga yam gannar mu yam sow nga dem penku mu dem sow ñi ñaar ñep kenn ku ni xey nga liggey ñeen bokk dajé ci kër gi nga ñew di bëss loxo naan ko dama son mu la mala gëna son bo démé sax la muy liggey mo gëna metti li ngay liggey yow so démé yow ci bureau climatisé nga nekk waye mom bo démé day dang dangi ba ngon jot wa ku yendo dang dangi ba ngon jot man na ñew dalal ko xamni bureau climatisé la nekkon muy benen affaire baba bu fekkone sukkandiko nañu l'islam dañ nan ko gor ki dedet yow yaay dem di wuti di andi di bokk ak ndaw da ngay dem di wuti di ñew di bokk ak mom legi nak comme lolu amatu ndax jamono sansena bul bi legi lan mo wara am lan mo wara xew la taskunu ilayha joju moy bi la taskunu ilayha dakko rek waja'ala baynakum mawadda wa rahmat la dal dak waaw haw li yalla wax ko fi jele lo fi tek yalla jele ko li yalla tek ko fi jele lo fi tek yalla jele ko yalla bam ne li taskuna ilayha da ca tek waja'ala baynakum mawadda wa rahmat waye gis nga biñu fi jele bi fi adina jele li taskuna ilayha yalla ni may dama fi jele al mawadda ak rahma ma fi djok dinaaw li taskuna ilaha amutu rek al mawadda dotu am rahma dotu am waaw ndaw si day wacc fek ñu tegal ko facture bi ci bop lolam mu gaddu facture bi dugg ne borom kërëm wan ko ko ñu nga facture baangi ni bi mu ñëel dama ko mbindaan mi jox nun la ayja 10 waaw 10 da ngay xey may xey acca 10 ñaata la 50000 ku ne 25 wa 10 ana mawadda ana rahma yeena fi jëlé li taskuna ilayha yalla jëlé fi mawadda ak warhama bi ngeen fi jëlé li taskuna ilayha rek la fi yalla jëlé ma wadda ak ma warahma ngeen bal bi ngeen ko fi jëlé rek yalla jëlé fi kon bu ñëwé ci sunu réew mi di Sénégal da amone ben culture bu fi amone culture bobu moy lan moy bokon na ci li yonnentou sallallahu alayhi wasallam don wax bam beugé may Zainab bint Jahsh kañi wax Zayd ibn Haris rew mo dem amna culture moy li nga xamni mo ngi la sénégalais di wax diw geer la diw ñaño la diw teug la diw rab la l'islam en tant que l'islam mom lim xam moy julit ak julit julit ak julit l'islam lool la xam l'islam lim xam moy muslim muslima mu'min mu'mina muhsin muhsina l'islam li la xam waye nak culture day ag fo xamni deugarayam ak ginaaw l'islam mom waxu ci dara bañu ko su boba dañuy gis ni respecter sa culture dana andi paix moy jam sa digeunte ak say bokk sa digeunte ak bokk ndaw si sa digeunte ak ndaw si ci bopam respecter culture dana ko waral ñak respecter culture dana tax nga bejo ak say bokk bejo moy lan moy jappante moy am muskila bu dox sen digeunte ñak respecter culture dana tax ndaw si bejo ak ay bokkam nga bejo ak say bokk nga bejo ak bokk ndaw si bejo ak say sa soxna ciow la ni kur ñak respecter culture dana ko waral men tambale ci xissatu Zainab bint Jahsh Zainab bint Jahsh doomu bajjenu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam amna ben way buñ wax Haris buñ wax Zayd ibn Haris Zayd ibn Haris diko xamni moko yar mu nek doñu jitt leem ci niñ ko meuna waxe ba wa mak gep dañu and massa ci nan Sayyid ibn Muhammad Sayyid ibn Muhammad Sayyid doomi yentu yalla Muhammad bi Sayyid doomi Muhammad bi ñepp ci massa diko wax mu nek culture bu sax fofa ci ñu bayele ko yentu yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi lolu amé yentu bi sallallahu alaihi wasallam am doomi bajjanam ju mata dem kër mu ñew diko labat Zainab bint Jahsh kontan ci labat gi ko yonent bi labat ndax bobu da defewon ni sallallahu alaihi wasallam bopam la koy labatal am tank doomi bajjanam waye bimu jigeen yaronnabi sallallahu alayhi wasallam labatal ko ko bopam waye sayyid ma ca keur ga la koy labatal te sayyid diko xamne kuñ momon la liñ wax ab jam liñ wax ab jam boko comparer ak sunu fi moy digeunte ñeño ak geer legui biko sayyid ab yegge da mer ba fut dañ ni way man ma yaakar ni yaronnabi sallallahu alaihi wasallam man bopam lamay labatal ndegate xalem bi lamay labatal dal di ñew ci yaronnabi sallallahu alaihi wasallam ni ko ki duma nawlem bang mo koy labatal duma nawlem duma nawlem yaronnabi sallallahu alaihi wasallam ni ko mom la lay may mom la lay may bi lolou amé sallallahu alayhi wasallam dal di jël Zainab bintu Jahsh may ko sayyidina Arish bim ko ko mayé lima xon légui ci boromum juddu ginaaw mom ci wa Quraysh la bok borom damba tank la borom yah bu digile comme niñ koy waxe ah muy def sa bu toge ak borom keureum bi di seydi bu waxtan ni nexe rek liko ya am sens yo xam ngay duma sa nawle wallahi buru won ak wax yonent bi xam ngay duma sey ak yow dama ni xana goor mom lum yambare yambare goor lum yambare yambare yambare ah dama yakar ni bis bu ko jigen wonem program mu won ko war ko won bosam bok motax seydi seydi bi nga xamanteni seynab dekk ne diko wax li mu ko waye damay sa nawale yow xana mu ne jall sa gannaaw yelente beta waye xam nga ni jomb na la man ma ngi bokk fami sangam ah seydi mom tole comme goor la lolou ñu nuko lolou ñu nuko mu ñew ni yelente bi sallallahu alayhi wasallam damay wacc seynab mu koy wacc sallallahu alayhi wasallam ni ko amsik alayka sawjak wa taqillah bu wacc seynab de nang ko tiyé te ragal yalla tiyel sa soxna ci ragal yalla bu ko wacc de bu ko wacc de sallallahu alayhi wasallam boba amna lum yek ci yaramam ni seydi ñepp momale nañ ko ni dooma muhammad okay seydi ibnu muhammad ba ñepp xam ko yek na ci yaramam ni bis bu setané ba seydi mi wacc seynab yalla ci bopam dana ko ko may mom yent yalla muhammad yalla dana ko ko den ci lo for force tem boba mi nga ragal wa mak gep mbam ko resources yoy mbam ko dan ni ha muhammad tak na jabari dom ja muhammad tak na jabari soxnam ki soxnas domam muhammad tak na soxnas domam ragal gim ragal lolou taxna sa bu seydi ñi réclamer ko rek ci liko seynab di wax muniko amsik alayka sawjaka wa taqillah tiyel sa soxna ci sa ragal yalla heure bu ñew ni ko seynab dal dama koy wacc wax deug yalla lim may wax munu mako supporter mi ngi nek fi naan ay mala gënu jiddok duma sa nawle lol dal dama bëgg mu arrêté dama koy wacc rek dama koy wacc yonent bi ni ko bu ko wacc tiyel sa soxna ci sa ragal yalla waye sun borom wax ak ab yonentam alayhi salatu wassalam nek wa tukhfi fi nafsika ma lahu mubdi wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha'u ya muhammad sallallahu alayhi wasallam li tax seydi ñew ni la damay wacc seynab tax mi ngi may jaay ci dubu reey nga na ko tiyel sa soxna ci amna loy neub amna loy yek yow amna lo xam amna loy neub li tax nangu wo seydi wacc seynab amna loy neub waye li ngay neub man yalla dina ko feñal mu ne ko da ngay ragal nit ñi mbambala da ngay ragal nit ñi mbambala ba nit ñi mbambala dong motax nangu wo seydi wacc seynab bu idam jot jeexé nga takko ko ba nit ñi mbambala rek mu ne ko mbamb mel ni yi mbamb ci réseaux sociaux yi wax gën lay saga ci réseaux sociaux yi du la wañi dara xam nga gan mbamb mo lay wañi dara moy man yalla buma la mbambé wallahu ahaq an takhsha
1: yalla gëna yey ci nga moytu ndiko ko ngay moytu ndiko mbam nit ni moytu ndikul mbam bi sa borom mo gën ngay moytu ndiko nit ñi mbam la wala fnjay neena wala fnjay neena mambu mambu du ray wer mo niñ ko waxe ci non mambu du ray wer nit ñi yaro resu su ñaan ah muhammad tak na soxna doom mo la tax ragal ba nga taxo tem rek ci seyna seydi bëgg wacc soxna am nga ne ko do ko fa wacc sa bu lo waxe nga ne ko am sik allee ko sawja attaqila ah seydi mom dal di xey rek dal di ploser dal di exploser ni yent yalla muhammad wacc na seydi.

0: muslim la ak muslima waye gis nga momin momin momin moy kan moy julit bu gor bi man na yor soxnam di ca lolu sax te tax mo ci ko ndax ngeum yalla ndax day japp ni yalla ko natto soxna si waye momine bu jigeen nit non la moy man na yor jikeur jo xamni la yalla xam doyna waye dara da fay tok muñ ko rek xamni yalla ko ko natto da yegg ci dara ji mu'min ñom ñep nak muhsin mo leen gëna kawé muhsin muhsin muhsin bu gor bi bu yoré muhsin bu féké da yor ji soxna so xamni respecté wuko defuko nangam du yam rek ci muñ liko soxna ci def waye da ci bolé nak rafetal jimi ci mom lim ko wara defal du ko ci xagn dara koku moy muhsin koku moy muhsin naka noy muhsina bu jigen bi non la muhsina tu bu jigen bi non la moy bu ko yalla bolé gor gu doy war nek gi mu nek muhsina tu dana tax waxuma la di xol liko gor gu def waye da ci bolé sax nak diko teral nangul ko lo xamni sax amana dawu ko nangul wala ndax jikom ju rafet yegg na ci dotul topante ak borom kërëm ci lum ko mëna def ci lu ñaaw dotu ko ci top koku moy muhsinatu muhsinatu mané nak bu fekké ni yalla da dogal yow ku gorati nga gis jigen jo xamni ab tar rek nga xemantum ak rafetay mané bo duggon ci biir julit ni té koku du ab julit wala bokulen sax ngëm wala sax bokulen l'islam ci jenen diina la nek mané bo duggon ci biir l'islam da nga gis jigen du ko gëna rafet ba nopp gën ko rafet jikko gën ko rafet jikko bu fekke ni nak nanguna fekk ci la ci sa diine nga diko travailler ci sa diine man na dem ba nek nak legi muslim muslima man na dem ba nek momina man na dem ba nek muhsina lu ci ni man na dem ba nek ko san départ rek ci yow ko gor ki ak formation bi ngui koy defal ila akhirih bok na ci shakhsiyatul mar'atu salihah jigen bi am personnalité te bax jigen ju am personnalité ci l'islam te bax moy sa buñ bëggé tek ay loi ci kawam yi l'islam d'accord day taxaw revendiquer ko day taxaw revendiquer ko ci kanamu ñepp day taxaw revendiquer ko moy sa bo xamné ni bëgg nañu jël ay pouvoir yo xamné ay haqq yo xamné l'islam ko ko jox ni bokko fukati ci loxam for force day taxaw revendiquer ko même bu faju wut dina ko revendiquer ma joxe misal la femme di mingi ni as-shakhsiyatul mar'atu salihah mingi ni taxaw juge bi gëna ay ci juge six bi nga xamni mo gëna wax ci six juge bi nga xamni mom la ñepp gëna ragal moy six bi ni wax sayyidina umar radiyallahu ta'ala mo taxaw ci kaw minbar minbaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci la taxaw mom umar bëgg fokati lenn ci ak jigen ni jigena jox taxaw talal loxom niko umar mu na mu niko du fi amé kéro goor ñu bari dañu tit ba seen gëñu tubay tekki ko tal ni umar jigen taxaw jakarlo mom nako li lay wax du fi amé Omar dox khutba bi Omar lan lan wax Omar dani yeen jigen ni xam nga rawati na rew arab yi nak yeen jigen ni seen tani dafa seer ba goor ñi mënu ñu ami soxna lool nak faawu dañ koy wañi tani faawu ñu demine ko tani dañ koy demine faawu ñu wañi ko seen tani dafa upp dafa seer jenn jigen jog taxaw ni ko Omar mu ne ko ño lank ba teud ci naaji suñu tani kenn duko wañi xana ci kaw mu neexnu rek sun tan yi kenn duko fi wagne la wax ci kaw mu neex ni Omar ne ndax adina beug tukki Omar mo xani bu masane wax goor du ci tek baat tay mu wax jigen nan ko waye fi nga li nga wax foko tek mu ne ko yow da nga fekk luñu yalla jox nga bako fokati ci ni loxo lol doole la wala sañ la fekk lu yalla jox nga bëgg ko fokkate ci suñu loxo fokkate mu ne ko fi len ko yalla joxe mu ne ko suñu borom waxu ci alquran ni wa ataytum ihdahunna qintaran wa ataytum ihdahunna qintaran jigen ñi na ngeen len jox tan lu tol ni qintar mu ne ko wa yalla ko wax ci alquran kay nga buma jëmul nga suratul nisa mu ne ko ndax omar fi nga taxaw ni man nga ma xeymal khintar num toll 200,000 wala 300,000 wala c'est mu ne khintar mom ken xamul num toll mu ne ko kon jeexna baye ñox sun khintar xam nga no omar def six bu honnête ngi non omar daf ni vraiment dossier bi ma tim omar djoum ndaw say wax deug neexul ba neexul waye tay omar djoum mom ndaw si mo wax deug aka neexone juge yep mel nonou juge bo xamne buñ la indi le dossier mu woor la ni dossier bi ay tiaxana ke tapale dong la nga fotagn ko def ci beuri go malit ba nga fotagn ko tek ci beuri go malit ba omar ngi ni taxaw bimu waxe lolou ba nopi jigeena jog taxaw ni ko laysa salika lak ya omar li nga wax duñ ko def laysa salika lak ya omar legi xolal suñu jigeeni jamono yi femme intellect ni tuddi seen bop ay femme intellectuel ana lan lañu rewandiké ñom luñu rewandiké ñom degg guma ci ko rewandiké mbirum gor jigeen ci ñom danaka degg guma ci ko rewandiké suñu ndaw yi ñu yaq ak suñu gané yi lan lañu rewandiké moy liberté totale équité égalité yoy de la gis femme intellectuelle yi diko revendiquer ci tribunal yi ensemble yi ak pentimi lolou la gis ñukoy revendiquer jigéen yi ñi xamni seen loxo jottu seen ginaaw kep ñoy revendiquer seen jabar gi nga xamni nar nañ leena yaq té l'islam protéger leen ñom rek la gis ñi diko revendiquer ñom rek waye batay gis nga yow jigen ji sa bo xamanteni ni da nga bëgg revendiquer lo xamni sharia dakuru ci buñ la wa indilé ay lay yi wanani li nga wax dul islam nga tek ko fi suuf yoy nak am manu gotal ni tek ko ci suuf gisoo fa intellectuel lan lañu revendiquer nenañu pourquoi pas mirage goor ak jigen buñ yam dañu wara yam xam nga ñoo ñu revendiquer luñu diiné ñoñu alali adina lañu revendiquer waye droit yoy diine ci bopum l'islam ci bopum alquran ci bopum moni jigen gor ben gor ñaar jigen ben gor ñaar jigen ben abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu momit ben juge ci atakat yi imam la abdullah ibn mas'ud momit da tok ci ben khutba ci ben minbar di khutba minbar waxo da tok ci ben minbar di khutba dal ni yeen jigen ni aram na ci yeen ngeen di xéssal aram na ci yeen ngeen di yett seeni ba ngir bëgg sakal yalla ngir rafet aram na ci yeen ngeen di njottu way ni jigen ni def njottu seen lex yak yoy pour apta li yep aramal nako yalla aramal nako ci yeen ah la femme intellectuelle dal di juk taxaw ben femme juk taxaw niko yow ibnu mas'ud abdullah ibnu mas'ud li nga wax foko tek man de hafizul qur'an la mokalna alquran baqara ba minal jinnati wan nas li ngay aramal man gisumako ci jigeena taxaw de ak juge bi niko li ngay aramal ni jang na droit yep mais gisumako ci fenn fuk alquran waxe Abdoulaye ibn Mas'ud niko ah kon dama yaakar ni da nga déssé lire texte bu baax da nga déssé lire texte bu baax rek waye amna texte bu ñew aramal ko li ngay wax ni yett sey bañ ngir bëgg am sakal yalla wu rafet ak njottu soppi saw yalam ah amna texte bu ko aramal de muniko ban texte la man baxala bu minal jinnu wanas mokal nako muniko ndax dajé wok aya bu sun borom di wax nan
1: wama ataakum ar-rasul fakhushuh wama na'akum an fantah mun ahakay ahakay taqullah inna al-asr iqab nga suru translate wama ataakum ar-rasul fakhushuh wama na'akum an fantah mun ko yalla du moni ma fi yabal yantu yalla muhammad mun waw lum len digal na ngeen def lum len teral ni ngeen ba mun ko waw mun ko yantu yalla muhammad momi nak mo téré jigen bi yett ay bañum kon mi ngi ci alquran yantu yalla muhammad momu mo téré jigen bi ñoccu kon mi ngi ci alquran yantu yalla muhammad momu mo téré jigen bi soppi bindam kon mi ngi ci alquran mun ko ndax hadith ba neena la ana allahul wasimati wal mustawsimat wan nasimati wal mutanasimat wal mutafallijat li husnil khulq aw li husni lahum al khalq aw li husni al muqayyirati khalqila man al muqayyirati khalqila manam dal soppi bindum yalla bi li ci djublu manam darur taxul bu fekke ni bagn bi darur motax darur darur nuñ ko waxe ci tubab moy lo xamni dal bon necessité meunta ñak dal meunta ñak parce que daf lay lor darur la dal daf lay lor ah su baba l'islam may na la nga dindi ko nga yett ko nga nangam ko koku bindu bu meuna doon même bu fekke ab tire la bo xamni sax dafa am fo xamni toujours daf la fay lor ciir bobu nga dindi ko l'islam daf la koy may waye mu ni ko nak bu fekke ni du lolou woné tal do nga tax ci la ko l'islam aramalé yent yalla moni yent yalla muhammad moni yalla rebb na jigen jo xamni day soppi ab bindam ngir bëgg ab tar yetti bañu ndoccok xéssal ak yéssu aju waye gis nga jigen joju momi num def samihna wa tahna dafa daldi d'accord dafa d'accord legi suñu jigen ni intellectuel yi bis bu nek mi ngi leen goor ñaar jigen ben alcorane ko saxal ñu taxaw lank rek ni equité égalité tax ñom buñ ay femme intellectuelle ci diiné ay femme intellectuelle ci diiné gëdë ay femme intellectuelle ci diiné ndax sun borom tabaaraku ta'ala da wax ci alquran li ma kana lil mu'minin wala mu'minatin isa qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umul qiyara min amrin rafetul yelul jaadul wurta am ci julit bu goor ak bu jigen bo xamni bu yalla ne ni la ñu taxaw ni waye nak me ñu taxaw nak ni waye nak me sun borom neena lo rafetu lo jaadu lo wursu am waye nak me yalla bind la mom la wax ba nopi ni la ñu nan waye me ni lo wursu am wursu am kon nak señ modou buñu dé waxtane jigen jo xamni jigen ju am qualité la jikko yu bax jikko yu rafet jigen ju diñ ngir ñukale ko soxna jaratullah mariya wa musu kenn ku ne xamna ni femme intellectuelle won bo xamni shakhsiyam moy personnalité foko tak wessuna foko tak rek wessuna jaratullah mariya wa musu personnalité foko tak wessuna personnalité mën ta wessu yereb yalla bi am ko samp dara ngir fas ko yene jangale te yalla dong tax nga dal di taxaw tem ci nampal ko bot ko rogandiko bot ko rogandiko koku moy soxna jarallahi mariya busu te ginaaw suñu mor ante sin kon li nga xamni napali yo wax nako wara kul rajulin asima imraatun azima waxtu wo xamanteni jigen goor gu reussir goor gu jambaré goor gu am bu yegg ci obsessifam jigen ju am volonté mo ne ci gannaawum akay naam lolou seigne mo am tassali ak soxna jaratullah mariya busa tektale nañ ko tektale nañ ko seigne mo am tassali kenn ku ne xam nga ni goor la won go xamni l'islam kalimatullahi hiya al-hulya rek ko itelon moy l'islam yekeutiku l'islam taxaw l'islam waye yalla yebal jigen ju melni soxna jaratullah maryam busu mu ñew nek ci gannaawum tak askumbam bam deugar deur and ak mom ngir ñu taxawal l'islam batay moonu andil ki nga xamni
0: digem ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam aljuma gawna bis doxu fi digem ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam tun ko rok fas xaju fi fan la ko jele
1: te fofé motax ni kon waxtanu taywi nagn ko ñukkale soxna jaratullahi maryawa buso ah ni ngeen ko waxe nak waxtu yu bari dafa raw yeex nañu tambali de ngeen heure ba ñu ñu bisone nga leen lu may xara ñi tege kon xamna dañ yamale fo waxtaan wi rek ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di dolle gërëm bu baax ak ñaanal ñi nga xamni ñoy way andak daara ihya ulumuddin ci seen xalaat ci seen jappale ñi ngi leen di wax jasaakum la khair jasaayi rawatina suñu bokk jigen ñi ci melni soxna njoba tion xam ngeen ni wala rew daara ji la da lan tok rek deg may tuddu ku ñi wax soxna mama jong nga xamni moy ki jikka nek yaayu daara ji mi nekk France legi déplacer wona ci taxaw daara ji ñew na ba fi ci daara ji mu bokk ak domam daayira mu ni ko yow dal dama deg ci Moustapha Mbaye Sam di tuddu sa way jur dimbele ma rek bama am numéro bam ko joxe numéro bi mom ci bopam mu and ak borom kërëm and ak ñun mat at yu yag sa bu ñëwé Sénégal bala génn réew mi dana ñëw ba ci daara ji ba bari ci dem rek ñëw na fi mané ko tay mom bala nga dem dana téléphoné Seigne Modou Mbaye Thiam jox la ko far yaala dogal bi mako joxé sax ndekété seeni bokk xamanté nañ kasalika lool lay wax ci ku melni soxna si nga xamni mom lañuy wax soxna Deynaba soxna Deynaba Sar ak borom kërëm ba Seigne Wali Fay di ñoo xamni ñoomit non la démé rek yalla dogalé xamé bi and nañ ñom ñaar ak njabotam ñew bu ci daara ji non la ko soxna ñew mi defé moy and fek borom kërëm and fek ay doomam ñom ñepp ci dëgg dëgg loolu reyna lool ci ñun reyna lool ci ñun té dara waru lu ko dund l'islam ak Cheikh Ahmadou Bamba dong mo leen itel dong mo leen itel dong mo leen itel kon nak ñu leen ci sante di leen ci gërëm di leen ñaanal yalla yalla sam leen ñom soxna daba jum ñom ñepp rek waaw ñom ñepp daana leen tuddi fi waye ñom ñepp kadalika goor nit nit naka non Seigne Modou amna ku ñuy wax soxna Sodo Khumma tan jité julli ke magalu geej gi fete yof mom tamit mang koy sante bu baax diko gëreum jamono yi nga xamé ni dox ka ci guddi ñew nañ fi ci daara ji te bëggona jël luñ momu man leen du ngeen ko fi jëlé ba suñ taw la juddu ja bam ko déggé la fexé ba am sama numéro téléphone wo ma ñaanal ma karangé go xamni rek te mom kat mag la mo xamni jaxaso na kilifa yi diina yu bari waye ñaanam goga daf mako ñaanal ba mako yitt sama yaram yemu ca bam noppé bam coupé rek dafa yëkëti addé yonné ma nima yow kula jappalé wu wërta jël li nga yor wala jappalu la wara baye ak li nga yor ma yaakar ci la yam dañu dima wo téléphone ba barki dembu ndaysan ci magalu kassrayam gi mu delu ma yonné addé yemu ca bimu ñëw ba Touba mu woma nima ñëw na Touba fakk da bëggu ñëw ci daara ji mané ko nak man ma la gëna wayef kon bal man ma ñëw rek bi yal dogalé ma dem kërëm ndegété mom kassrayam magalu kassrayam bu jotté ak yenen magali day wacc ci bu bare bare kërëm diko sédélé gox ba dëkk fofa manam ni dëkk ci koñ ba mu di leen ko sédélé ngir jëmmi yalla o lieu que mu diko nat par kilo dédé kenn kuñ da ngay ñëw rek mu jox la sa wallahi loolu mom kenn nat li mako ma ci yam ak sa bëtt ni ma nga dëkk fele ci bor yi guy yu sew néna ko nak man li ngay def ci lu baax sax loolu bëttu ma waye lima bëtt dëgg dal moy wax deug yalla ku sant xuma meuna sedele tiep lolou mom moma bet lolou mo tole nako sax buñu duggé ci biir way ko yaakar na ku mu xom mo meuna joxe lu ne xamna lolou way tiep mom yaakar won nin ku sant xuma meuna ko joxe munima ni ngay gis ni man
0: mak sama njabot ñun ñepp lay diglu mu ma sax bu julé fajar ba nopi suba ba nopi fofu lañu tok dila diglu dina diglu mu ma légui dafa mujj sama doomi ñun ñepp massa ci di diglu waxtani ndax liñ ci mëna jëlé ci njariñ ila akhir ila akhirih mu ma légui ñu diglu suba ba nopi diglu waxtani nek fa di discuter ci waxtani té waxtani lo rek ko taxanu juk moy julli ñi jariñ ñoko rek luñ ci wax tamuy lu am jariñ rek julli ñi jariñ ñoko kon dal ñu leen di wax jazakumullahu khair jazai man aw masin pay sun borom am seenu pay yalna len fay yalna len fay yalna len sam yalna len a ñi ngi len wax jere ngeen def jazakumullahu khair jazai amul men mbolo moy dugg luddul buñ déggé sa tour wi rek daw nañ wër la song la buñ déggé sa tour ci ni mbo yaangi ci biir mbolo mi rek ñom ñepp faq nañ ñew yalla xam nako danaka damay neubutu ba leg leg mu melni rek melantane ko po xottu gertem japp sama jambul lu lol rek la yalla xam deena waye lol lepp nak ah du garandul l'islam ak cheikh amadou bamba fofu rek ngay meuna xamé nit ñi bëgg l'islam rek waye ñu bëgg seigne touba rek yalla xam nako nit ñi ak ñu bëgg l'islam tu bëgg seigne touba ak ñu bëgg l'islam tu bëgg seigne touba ba buñ la seené nga tay nab nabi sax ñu and ci ayaw di nab nabi yalla ni len yalla fay yalla ni yalla fay bu ma ko di ñak bañ wax xeyna limu koy def bari wu waye li mu muntu ñak bu ngi leen wax yeen ñepp muy goor ñu muy jigeen ñi jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ndax disiwe yi muy wax kat bo demé ko massa nampala nga ca te aram nako bo demé kum nampa ndola nga ca te aram nako bo demé tantama nga ca te aram nako bo demé badde na nga ca te aram nako motax sallallahu alaihi wasallam niko dis yoyu tan ci ñent yi nga xamne aramuñ la dagan nga takleen ñu dess lepp nga bayi leen ñu dem bu fekke l'islam ngay dund mu tan ñent wacce ñi ci dess wa lolu yonnata sallallahu alaihi wasallam firi wut fan ko ma ta balakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba wa in khiftum ala ta'dilu fa waida sallallahu alaihi wasallam firi wuko yow ngay nan ay 2 plus 2 égal 4 ak 4 plus 4 égal 8 ku len deglu sanku ku len deglu sanku yalla yoni yonante bi wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam mo ñu firi alquran waye am ben samba sugum ngay fele rek bu ñu firi alquran ñu diko deg dedet dedet yonante bi mo ñu firi alquran yonante bi mo ñu firi alquran ci mom la yalla wacc alquran kon sa borom keur amna droit am ba ñen amna droit ba ñen lay da ngiss ko xamni day xamni sax mom borom keuram gis na kenen kum bëgga denc te suñu ko ndax ñent ñi mu nangu ñu yewi ko mu dem takki koka lol day tiyaba ju reey la tiyaba ju reey ci nek waye nak ni ko nangu bari wul nak ni ko nangu bari wul di motax lu bax bi ñepp koy nangu di ni ko nangu bari wul de rawatina ab senegalais senegalais nak amna ci ñom ñu bax man xamna ci ño xamni seen wujju sa ñoko takali seen bop manam seen wujju ñoko takali seen borom keur te jur nañ ba saat lu kenn musu ko xam ci ñom kenn musu ko xam ci ñom way yombut nak yombut bi ndax liko yalla di jaay mo seer aljana liko yalla di jaay aljana direct aljana la koy jaay waye bu fekkene da nga takal sa borom keur soxna wala nga présenter ko soxna su bax mu takko ko yalla dogal ni soxna su ñewé nga gis ak ciopiku mum la taxa salik mum la taxa yaq lu bax li nga defoon nan mako présenter bu won ak man ak ba nga né bu won ak man rek la nga defoon ci lu bax lepp yaq na yow sétanal tuuti rek sétanal tuuti rek wala ndjay neena setana dak ci ndaje bu fekke ni ndaw sa da ko giri giri bu fekke ndaw sa da ko giri giri ba xamatul fum ne muñal tuti rek giri giri mom du passer 40 jours 1 mois 10 jours la giri giri yakku fekke da ko giri giri muñal tuti rek 1 mois 10 jours rek giri giri yakku bu fekke ni nak defa ba ci yow la nekkon moy yow ci sa bop nak ya fessu won sa place yow ci sa bop ya mënul won sa bor ah koku nak yow la koku nak yow la ndax ndawlu sawar sa bo yoni mom nga yoni nak ndawlu sawar amna ko xamni dula yakal te dalay defaral dula wer te dalay sutural koku neexu te yamalek dara de ana nga ragal yalla rek ba mandu rek ba lepp li la sari asante te kete def nga diko def waye nak ni l'islam bañ moy nga manifester wuko sallallahu alaihi wasallam biñ ko laaje ni ko waw waxuma la soxna yi de yonent bi waxuma la soxna yi waye sallallahu alaihi wasallam dañ ko laaj ni ko waw goor ñi ko ci gëna bëgg goor ñepp ko ci gëna bëgg xam nga yonent bi du ki xamoon nañ ko mëna waxe manam du wax lu amul dal yonent mom direct rek lay def ni ko way yow ki yalla yonni goor ñi yalla sax ko ci gëna bëgg mu ni Abou Bakar mi ngi denc ay soxna ñu ni ko waaw soxna yi nak kan nga ci gëna bëgg mu ni Sayyidatuna Aisha doomi Abou Bakar
pourtant re bobu ay wujjem nga fa waye wujjem ni kenn miruko kenn miruko ñom ñep xam nañu yonentu mom du wax lu mu gëmut deug rek lay wax ta yalla tax waye du tax mu jeng mukk na du tax mu jeng mukk jigen ñi ko ci gëna bëgg mu ni sayyidatuna aisha sayyidatuna aisha sayyidatuna aisha boko gisee jigen ju gatt la won jigen ju ndama sama bajjan la mom lay woyé bajjan mbien bajjan mbien sama bajjan la sayyidatuna aisha sama bajjan la mom lay woyé bajjan mbien boko gisee ni ndama yegul ndol la ngeen bal mu ndama yegul ndol la radiyallahu ta'ala anha sama bajjan la ndama yegul ndol la mom sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha waye ndax yaron sallallahu alayhi wasallam tax mu bëgg ko lan la am ngeen ni du banex rek sayyidatuna aisha xawma sahabiyatu bu ko ëpp lu mu solo ci hadith goyetuma japon na ñaata hadith la waye defena ñetti jooni hadith yi tegal na sayyidatuna aisha bu ma saan di nelaw yenen day wax bu ko kenn ye bayi len ko mu sest bayi len ko mu récupérer ñu na mu ne gis nga bu yewo lu mu deg mo kal ko buy nelaw bu ko kenn ye ba len ko rek waye gis nga bu yewo lu mu deg mo kal ko mom sayyidatuna aisha bajjan ben bajjan ben radiyallahu ta'ala anha num deg mokal ko seigne touba ni soxna penda wa aysuma sawjun radi an sawjati radi anha rabbuha bi ni'ma waxtu wa xame ni yalla neena eskey jemele ko ci soxna ci manam borom keur bu ne eskey jemele ko ci soxnam neena yalla ni eskey jeme ci soxna sa bu borom keur bi ne cham ne yalla ni cham ndax mu ne amma isa lam yarda anha abadan falaysa yarda allah anha sarmada neena yalla kat bu borom keur ne cham mu ne cham bu ne waw gor mu ne waw gor kon waw gor yi yalla ming ko tek ci waw gor yi borom keur waye cham yi yalla ming ko tek ci cham yi borom keur waye ban borom keur waxna len ko de moy sawjiki taqiyi bu len ko fatte de yeen gor ñi sawjiki taqiyi gor gu ragal yalla fexé len ragal yalla gor gu ragal yalla lañ wax gor gu ragal yalla motax yenen ta sallallahu alaihi wasallam sun borom da ko waxon niko ghullil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasu furujuhum zalika aska lahum inna la khabirun bima yasna'un wa hal ma gor ñi ne len bu fekke ni gem nañ yalla dañuy gattal seenu gis buñu boyal seen beut nek ci mbedd mi jigen bi len rombu ñu yaakar ne mo taxone yalla sakku jigen ñu la rombu nga yaakar ne ya tax yalla bind ko ni waxal ma gor ñi leen buñ bëgge mucc na nun yaqdu min absarihim nañ yamale seen bëgg yaqdu min absarihim nañ gattal seen bëgg yaqdu min absarihim nañ yar seen banex yaqdu min absarihim nañ gattal seen gis ndax askalahum lolo gën ci ñom mu ne leneen lu ngeen fi def nak yalla xam nako inna la khabirun bima yasna'un bu ngeen fi takke takku suuf yalla xam nako inna la khabirun bima yasna'un takku suuf bu ngeen fi takke yalla xam nako takku suuf bu ngeen fi takke yalla xam nako lol mu nga suratul nur mu ni gess jigen ni qul lil mu'minat yaqdubna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yabdina zinatahunna ila ma sa'ara minha yeen jigen ni yeenit ma ngi len di jotali mission sun borom man muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi len di jotali waxi sun borom ma ngi len di jotali yebante sun borom tabaaraku ta'ala sun borom neena yeen jigen ni bu fekke ni seen ngeum deug la yaqdutna min absarihinna yamal len seeni beug yaqdutna min absarihinna yamal len seeni beug waaw bu fekke ni yamale wo sa bëgg da ngay sol saw dal
teeti sa xaritu manam sa xaritu benn bakkan bu borom kërëm dooleem tollowut ak sa dooley borom kër nga dem seeti ko mu ubbi la néegam mu won la armwaal yi gën a rafet yéere yëg na rafet takkaay yëg na rafet boo dul kuy sàjj say xif boo dul ku jamale sa bëgg-bëgg boo agsee ci kër gi rek ay ca commencé funki saa morom yi am nañ lii saa morom yi lii saa morom yi laa sa ba leneen mën a xew ba leneen mën na caa xew kon nag yonent nee na bu fekkee ni gëm ngeen yàlla yàlla nee na yaqdut na min absarihinna da ngeen di gàttal seenu gis ndax ngeen bañ a gis lu ngeen bëgg te du ngeen ca mën a am seenu gis sajji leen seeni xif boo duggee ci sa néegu morom mu naa mu ne sajjal say xif lee nga gis fa loo bëgg te doo ko mën a am ndax sa morom kër amul doole ja yaqdut na min absarihinna waaye fas na furoo joxun na te nga woddu bam dëgër bëgg ca loole sa borom kër munu ko am mu naa mu ne bam tax nga tasal sa kumba si koo ko wërta tasal ngir war ko am wala ngir bëgg ko am waaye fas na furoo joxun na tas kumba na nga ko takk bam dëgër bëgg li sa moromum jeeg mi am te sa borom kër amul doole wutal la ko mu naa mu ne bam la tax a tasal sa sër bi koo ko wërta tasal bam la tax a tasal sa sër bi koo ko wërta tasal ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ستار بي هنا موني بوكو وان كين كودي سا بوروم كير داخ لي لا نيس بوروم كير بو خاني لوخوم جوتول غناوم يالا مايكو جيجين جو تارو موني واي نا سا بوروم كير لي لوخوم بي نياكا جوت غناوم بوم تاخ موك nga jël sa tar bi diko wan ño xamni waru ñu ko gis mom borom loxo bu jitul gënaawum bi do nga ko saña gis wala dina sinatuhunna a ila ma sahara minha xana li nga xamni ken mënu ko neub tar bu ken mënu ta neub rek ñu xana lool dal lool nga xamni ken mënu ko neub koku mom kuko xol yow yaay am bakkar tar bi ken mënu ta neub kuko xol yaay am bakkar waye tar biñu mëna neub mom sa boko wone ci mbedd ma kuko xol bëtu goor bu ko xol yow mal xiyam sun borom dana jël bar de fer duggal ko safara bam soy mu dila ko tek bëtt yi goor yi ko xolam ñepp jeex ci kaw suuf ba ba ci góor ñi la xoolan yépp jeex ci kaw suuf wala diina siinatuhunna ila ma saara minha aqna lul la mënta ñàkk rek la nga xam ne mënoo ko nëbb taaru xar kanam kenn mënu ko nëbb waaye leneen lulu taaru xar kanam mënees na koo nëbb même bu dee taaru gannaaw mënees na koo nëbb mooy lan alquran nee na na nga sol lu jot te fatt te yaatu bu jotee fatt yaatu lu bari du feeñ na jot te fatt te yaatu yonent neena li ngeen di jël li ngeen di sol na jot na fat na yaatu wala dina sinatuhunna a ila ma sahara minha mun wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna mu ngo li ma doon wax ak ngoo bu ngeen solote bay genn na ngeen jël muuraay tek ca kaw bu ngeen solote bay génn mu naa ma ni muuru leen muuru ba xar kanam bi rek des ci wala dina sinatuhunna ila li bu'ulatihinna sa taar bi lu mu rafet mu naa ma ni bu ko jombale sa borom kër sa taar bi lu mu rafet bu ko jombale sa borom kër waaye jigéen ñu bari daa mel ni seenu taar jombale nañ ko seen borom kër bala ñoo taaru daal dañuy génn ci mbedd mi rek waaye taaru toog ci wetu borom kër yi ah boo nee benn bala nga ni ñaar jigéen ñi daal moom sun borom nee na wala diina siinatuhunna ila li bu'ulatihinna sa taar bi bu ko jombale sa borom kër xam nga léeg-léeg nga gis ci am jobbe njaay moo xam ne daa am borom kër bu ñaaw ba mel ni mu ngo mun waaye bu ko jombale de bu mu tax nga jombale ko de yàllaa ko dogal ginnaaw say ngeen moom
yalla ko dogal rek yalla ko dogal rek snaay deg ci seigne Moustapha si ko cheikh tidiane si radiyallahu ta'ala anhu muy netali lu xaram lu mel nonu muni jigen je dafa tok ba yag muni borom keur bi est ce xam nga ni ñun ñaar ñep aljana lañu jëm musna ko setan ci ben television mu wax ko est ce xam nga ni ñun ñaar ñep aljana lañu jëm ne borom keur bi ni ko lutax nga wax ko muni xolal tar bima yalla bindé ni mu rafet jigen ñep ma ci gëna rafet muni ko waaw muni ko lolu jural na la lolu jural na la fo toll ya ngi sant yalla ci jigen bi mel ni nga am na muné ko xolal yow tar bi la yalla bind ni mu ñaawé na muné ko way and ak lool lepp ma ng koy muñ muna muné ta sant ak muñ fuñ dajé aljana rek lañu jëm mané ko wax nga dëgg dé sant ak muñ mom fuñ dajé seen borom aljana rek lañu yow ji sant ak muñ ya sant ak muñ waay leg leg jigen ni yalla may len borom kër bo xamni dafa soogi ñaaga ba danaka ko suñu ko yene won tar bi len yalla jox ñom dedet mom dong nga ko wara won mom dong wala dina sinatuhunna ila libu'alatihinna mom kep ko yeyo donte tar ba da melni waaw ngo am bay njaay donte tar ba da melni am bay njaay mom won ko ko rek xam da guddu ba ca kaw danaka bala tolna ni balaxu bolé ko ñun kuk re re re bay njaay non limay wax ñi nek bitim rew italy xamna jombul xamnañ ko mbay ndjay ponkal la mu toll ca kaw ponkal mu reere la te ñawle bu ngeen ko fi gisee rek moma bu ngeen ko fi gisee rek moma mbay ndjay ngok ñu bu la yalla maye borom keur bu mel non it nak wax deug yalla nak bu ko xagn tar bi bu ko xagn mu ne fala yukhayrana khalqala wa man yatakhis shaytan waliyan min duni la faqad khasira khusran mubin alquran surat an-nisa min yeen jigen ni bu ngeen beugé am personnalité ci kanamu yalla bu ngeen beugé am personnalité ci kanamu malaaka bu ngeen am beugé am personnalité ci kanamu wali muna muni couleur bi len yalla defal bu len ko soppi fala yukhayran qalqala ni la yalla bindé bu ko soppi ndax it lele nga gis jigen jo xamni momit xam jobbe njaay la dafa soogi ñaaga dafa soogi ñaaga legui nak ci biir soogi ñaaga gim soogi ñaaga mu bëgg soppi ab bindam yalla ni dedet bayiko nonu amna goor go xamni jigen gi melni yow do mu lay wër yalla xamnako li ngay soogi ñaaga amna goor go xamni jigen gi melni yow do mu lay wër kon nak fala yu khayra naqal qala fala yu khayra naqal qala iblis ko waxon yalla iblis mo waxon yalla niko ah yow yalla gis nga sa jamm ni nga bind couleur bi la neex nga len defal na moy man iblis wala mom iblis dana ñew soppi seen couleur ba dana ñew force len ñu soppi ko neena iblis bi wax ni da melni ab sénégalais taxone mi wax mom jigéenu sénégalais ak gaaw ci soppi couleur bi ko yalla jox fala yu khayran khalqala nga gis ko xamni yalla da ko bind mu gatt bu melni badjen ben mi may wax sama badjen bobu sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha mu dem ci ab yokku kat niko yokuma oko niko waw man numa lay yokke mu niko dalle ko kat yu gudd nga may wutal kuma sen defalim jolla nek ak ndama nga fala yu khayran khalqala yokuma nga gis ko xamni da dem ci am mor ko je wala mi yure digen ñuko man kat sama karay xefi beug yépp da roof ñu wa mu ne ta yalla mako bindalon dama bëgg nga bindal ma yenen xef mu daal lay defal ay xef yo xamni bo ñewé dang koy collé yi nga yalla bindalon du kol mum da sax été sax nes ko xamni yalla bindal nuko lamiñ wu taru wu leer mu dem ci def kat ba ñuko defal ma ak per ci bir per bu leer leer mu jam ko ca boy wax muy leer leer fa khadrallahu wala saman fala yu khayran qalqala
musuma ko gis waye nenañ sax amna ño xamni legui dem nañ bay defar lu togu kay amna ñuko wax de fala yu khayran khalqala pour bëgg bu la goor ñi gisé defé ni am nga togu kay subhanallah subhanallah fala yu khayran khalqala borom ni ku ci top saytane ba lum la soppi lo nga soppi ko na mu ne ay ca perte nga perte go xam nga ni yowmal xiyam rek nga koy xam perte nga perte ay nga lo xam ni yowmal xiyam rek nga koy xam ku ci top saytane ba lum la def lo nga def ko amna ño xam ni saytane len di def lo dal yu gudd ni saytane len di monté lo ay xif ni saytane len di bënd lo seeni lamiñ ñen ñi xéet seenu bér xéet seenu bér bañ nañ ko sax buñ amé ngénté té bëgg xéx bala ngénté la dans un simin légui na luñ koy def moy ñaral ñaral mané min dé ñaral man awsub la ci xamone ñaral awsub la ci xamone dé bamay né ci tool ya ci daara ya ci Allah ba ñaral man awsub la ci xamone ay yaramu ñi ñaral fala yu khayran khalqala borom ni baxna ñu baxna ñu ne ku ko def da nga perte perte nga gu réré réré jere nañ ci sayyidatuna aisha muy bajjen ben momu neena yarhamullahu nisa al muhajirat al awal min lama ansala wal yadrib nabi qumurihin ala jiyubihin saqakhna aksafa aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu sayyidatuna aisha neena bajjen ben neena yalna yalla yeureum diyenul muhajirin yi diyenul muhajirat yalna len yalla yeureum al muhajirat fil islam yal ni len yalla yeureum mina mun man musuma gis jigen ni deggoni musuma gis jigen ni yeweni musuma gis jigen ni topeni ndigal mune gis nga ba yalla wacce ayab yeen jigen ni na ngeen di mur seen yaram muna mune ca ten bala ñu fekk ñu rot waye ba ayab wacce ben way ñu fekk nu fa jangal nuko jigenil muhajirin yep ken ku nek man fa bi nga yoron dang ko xoti dal di koy tambale ci sa bop sang ko mu dal di wacci wuti sa baat ñun ñepp ñu daldi muru ñun ñepp ñu daldi muru jigenul muhajiruna fil islam al muhajiri al muhajirin fil islam aw al muhajirat fil islam ñoñu ñoo gëmon l'islam ñoñu ñoo topal l'islam ñu xamni bu doon suñu jigeni tay da nga nan ca ten ba lañ leen fekk ñu rot wala ca all ba ñi taxal ñu leen e yalla neena na ngeen di mur seenu yaram mel fa biñu yoron lañ ñu xuteet dal di koy laxaso ni ndigalal yalla mo amul xaar amul xaar waye fi senegal mom dañu gëm yalla ak yali di ni senegal dañu boole gëm yalla ak yali alquran neena afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mo ndax da ngeen di gëm yalla gëm yali boromay laaj neena ndax da ngeen di gëm yalla bu nit gëm yali bu yalla ni li dagan yali ni li dagan grawut aram yalla ni li aram yali ni muni wa ndax ma ngi len di laaj ndax da ngeen di gëm yalla ak yalla yalla ak yalla may nangu nga li alquran wax ci lennam ci li la arranger bañ li ci dess alquran mini yow goor ya amel goor ko day e ki jigen ko day ya ko amel de ko way nga ni eski dal di wagantiko alquran mo moni la yow jigen nga wara mur taw yaram meme texte bi la meme yalla ji la meme tere bi la lutax nga gëm li wedd li ci dess do am lay ëlëk do am lay ëlëk motax sun borom takkeni fama jasa'u man yah'al salika minkum ila khishyun fil ayati dunya kep ko xamni yaangi def lu melni moy gem yalla gem yali munamuni sak pay ëlëk yowmal khiyam munamuni dara lu gatcha rek muni ta adina lay tambale gatcha gi fi lay tambale ci adina gatcha gi fi lay tambale ci adina as-shakhsiyatul mar'atu fil islam personality wu jigen bu julit ci l'islam la femme din la femme din sun borom neena tabarak wa ta'ala ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الأم الخيار من أمرهم نينا دغون يلوت جادوت تي جوليت بو غور با بو جيجين يالا ني دا ويخ nga nefanan c'est-à-dire يالا ني دا نيول nga nefanan c'est-à-dire يونت ني دا ويخ nga nek fanan c'est-à-dire يونت ني دا نيول nga nek fanan c'est-à-dire مني لول داي دغونوت لول سن بروم واخ تبارك وتعالى ني لول دغونوت دي لول دغونوت نينا بو يالا خسيني ني لا بول اماتي سوا bu yonent ni ni la bu amati soa jigenu senegal nak lepp ci ñom moy toujours dañuy am soa ñom toujours dañuy am soa te seen soa kat
nekku ñuko fenn lu di jëm ay référence yu bokku te yalla ak yonentam moy ay royu kay ay khutwa yo xamni bi yalla du yonent bi ndax da nga ci wax jigen niko leg ni la l'islam wax mun waye jabari señ diw nangam wala soxna señ diw nangam wala keur señ diw bo fa deme bu fa dem demal keur yalla demal keur yonent bi fofa jara dem ginaaw yow li yalla ko yonent wax gisuko keur señ diw bu fa dem kon bañuy jema jox référence ci señ diw dedet keur yonent bi moy royu kay xolal señ touba systemu ijaba bin defon systemu ijaba bin defon moy keur gi day dag ñaari caisse caisse goor ñi caisse jigen ñi dal ni goor gu fexé ba jigen gis la ma nga gis jigen baye bo ñibbi li ngay am do ko wut adina do ko am alakhirah xam nga ñoo ñu mën duñ gis jigen ñi xam ni legi jigenu caisse fe jigenu gooru caisse fi legi nak buñu démé ba suñu dëkk waye loolu mënatu la am way way amna lu ko gëna yomb moy mur yaram yi ba nek ci keur señ bi ba nopi raw ma tel mara jax lol dara jëru ko waaw señ modou waxon na ni waxtaan wi tay xamna du gudd na wara guddé ndax bu 5h dafa am jotaay buñ may xaar war ca dem inshallah taala mo taxon mani tay rek kon na dal di téla tambali rek ñu waxtaan tuti ci li nga xamni moy ashakhsiyatul mar'atu fil islam personnalité wu jigéenu jullit ci l'islam ndax mom moy genn walu société bi personnalité wu jigéenu jullit nak moy mo comportement wu jullit top ndigal yi bayyi téré yi ndax yeen nga dégg jigéen ñi nga xamni néna ñoy dañuy xex relation biñuy def jigéen ñi nan lañ koy xexé moy dañu bëgg def manifestation bo xamni yaramu neen lañuy def la qadarallahu wala sam yaramu neen xam nañ ni sax kenn du leen ko may fi ci senegal de waye annonce bi rek annonce bi mo jëk ñaaw degg gi rek mo ñaaw degg gi rek mo ñaaw xam nañ ni sax du am kenn du leen ko fi may waye nak degg gi rek mo ñaaw waxin mi rek mo ñaaw yalla ni la defal li yow nga wote bis bo xam da nga nan bisub def yaramu neen la te yalla ni la yow bul massa def yaramu neen ci mbedd bi bul massa def yaramu neen ci mbedd bi kenn ko deg ma xamu ndax adina day waji tukki xuma lu xew wal yasbillah relation mo xam goor mo xam jigen da bok yi nga xamni dafa ñew adina te kenn mënu ko fe jëlé ban jeex xayna nak mën nañu indi ay sanction yu ko wañi waye bok na ci sanction bi gënon na gaaw moy xaj bi dal fexel bu ngiss ndawal gi rek xaj dal bu gissul ndawal do ko ci deg waye xaj bu xif ñetti fan lekut nga wëk ndawal ci mbéddi mënu ko bu ko laal lolu señ bi ko wax da ngay tiaxan rek te lolu moy jigen gi sol lu ko neex mel nako neex di romb goor ñi ci mbedd mi tani jamm do ngay am lolu ko wax dalay nax ngay kon xana kassayey na rafess rek kassayey fess rek waye ku lako wax dalay nax benen bi ci dess ci bir lolu jigen ñi aussi duñu xamé ni wutal nañ leen protection bo xamni bu leen nexé def yaramu neen ci mbedd mi wutal leen ay sanction legi ku leen nex ñu tuumal ko neena bok na ci ñak sens bi jigeen ñi ñak sens legi moy legi danaka do gis mukk auto bo xamni benn borom auto bo xamni ku jublu ku ragal mbamba la ku ragal nangam la dab jigeen ci mbedd yu balé ko legi jigeen ñi ñak nañ perte nañ sens bobu man dana wax ni bu jekkon romb jigen yuy dox fim nek ni luma la xam xam nga numay def lamb sa poste jox la passe rek waye kay mu yobale ci sama auto ah yalla bu mako yalla natto de xuma kagn la te lol rek len ko yobbe nak du dara lu li rek waw yalla bu mako yalla natto de dama ma sa joge Dakar ba tollu ndiarim wacc ci jumaay ndiarim bi yilli takusan mangi garé ci buntu keur Seigne Sali bobu jakarlok
juma ndiarim ji manam keur gi jakarok juma ndiarim xawma ndax seigne saliw ko mum waye ka fa nekkon seigne saliw ko fa tegon dal kuma kan ci soxnay seigne toubay defena mo fa ne mais seigne saliw ko defarat fofu ni ma garé fofu ci buntu bi dem jéggi tali bi dal dem julli ji ba ñew ma ngi fekk jenn jigen mu tok dima xaar xamna ki jaay téré ci buntu kër bi moko ni borom auto bi touba la jëm ñu ñëwé mu ma dama bëggoon ñu yobale ma touba mané ko ñaara ngi ci yow yo xamni day taxna duma la yobale mu na mané ko duma yobale jigen ji dé bopam neen bi ci déssé dama dul yobale jigen sax nak wax dëgg yalla touba la jëm mom waye nak duma yobale jigen mu ni ma ah lutax mané ko jamono kenn taxut jamono do nga tax jamono ñuko andil daal lamb sama poste niko am bu la fi auto rombe nga dugg ci te ñew wa salaam jamono ko jamono la te lolu manon na ñak jigen kenn wuro ko wona romb muy dox nga romb ko fa te yobale woko ba ci kon yima dekk de damay xey di romb jigen ni ñi dox waye xana may len pass rek waye yegal mu yobale la ah xamna de circonstance bu garaw ak garaway tax mu am de motax ma ngi ñaan yalla mako yalla natto rek mun laaj wi tang dama lay jox pass te bayila fa rek ndax jamono ko laaj wala ñay neena kuñ dul moytu yow da ngay moytu yow kuñ dul moytu dal moytu yow ah waaw ginaaw jigen mom amna ñeme yalla gu tolni boko doon yobale bu ko nexé mu kalambitu la ni la ayca ya mako def bakagn bala nga nim ba genn ci wala ñi indi ay prof bala lol lepp feñ fekk yow wëre nañu la addi ni dara jëru yonent mom fimu digal lol yonent mom fimu digal lol moy sun alal rek yonent neena tepp kuñu laaj sa alal lankal ah buma lanke ke mako laaj bëgg xex ak mom muni futtikul xex ak mom ah buma xex ak mom faray ko muni mu dem sa wara ah bu yalla dogale mu ray ma muni nga dem aljana mine ha muni waaw man mata duna malihi fa huwa sahib bu defa ndar sa alal ba de mina aljana nga jëm agene nga jëm sénégalais gi ni gaaya nga ray nit ñi rek ci seen alal yi ak di dag seen loxoy rek ak di len gor ci sero nga naan dama bañ ñu japp maak suma ko rayé man lañu japp é waya ndaw yow da ngay bañ ñu japp la ba sétan ko mu lor la lor sa njabot mom dem tuddi ci kasso bi ñetti fan ñu lijeenti ko mu genn yow doko def nim la nu raw nim la narona def dem tuddi kasso bo ligé ñu lijeenti la nga genn nga naan dama bañ baxna yonent moko diglé sallallahu alaihi wasallam yonent moko diglé sallallahu alaihi wasallam moko diglé kon seigne modou ni yamane fa waxtani jasaka la waxe re jisaayi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

amna ko xani mom turu serigne la am moy domi serigne la waye jengul dara waye ala kulli hal nak comme aaday rew mi moy domi serigne serigne la ñu fal ko comme serigne fonk ko comme serigne yow ñu ñak la fonku lolu bu mu lay indil renk ñe bo xamne da ngay jiju ci soxal añaan ba tax nga jël sa xam xam bobu diko xexé turux yoyu le nga diko xexé tariika yoyu dedet bu mu la ko jaral da ngay nangum dogal bu yalla te ne ci li nga wara ne rek del jang tay jangale rek bu yagge ñi nga don jangal te di len jangale bu yagge ñu def lepp serigne ñom ñi nga xamni xam xam leen itel bu yagge ñu def lepp serigne ñom na xam nañ ni xam xam ak ciriñ ci xam xam lay juddo waye du juddo ci fami juddo ci fami waye aaday senegal bo ñewé sa xam xam dang fi bëgg jilé aaday ji légui ñom dañ lay mujj far bañ ba dootu ñu jariño sa xam xam critique gi ne critique seen serigne te ñom seen serigne soso lañ xam seeni mamak yépp mom lañu xam nga ñew wañu ko waat bëgg critique seen serigne soso dañ lay bañ bañala sa xam xam da ngay xam sa bop rek te nek ci li nga wara ne li sa wërsek yalla dana la ko jox ay bul añane serigne si ndax bul fatani serigne sosé nga xamni tay ño jur serigne si fi nek serigne sosa ci xam xam lañ doone won ab serigne ci xam xam lañ ko doone won yaakar nay firil na len ba tay liñu tudde alim alim muy borom xam xam tusul yalla day rocc fi rofé zinga batu liñu tudde ra'i ra'i moy ra ayin mag ñu bax dañ ko daan firé sam ab sam serdi sam bi sam moy gir borom xam xam ab sam té sésal borom xam xam yi ci réew mi ñëpp rek nga xol seeni wajur borom xam xam yi bari ci réew mi nga xol seeni wajur amuñu won xam xam waye dañ ni ab sam moy gir borom xam xam moy gir waliw waliw moy gir bandi ni la yalla teggi adina bi ni la yalla teggi adina bi ab sam moy jur borom xam xam moy jur waliw waliwe jur bandi waliwe jur bandi ni rek la ko yalla di ayanto nak xam borom sam ba jur na borom xam xam ba jur na waliw ba waliw ba jur na bandi ba ba lege sam ba jurat borom xam xam ba jurat waliw ba waliw ba jurat bandi ba ni la yalla tege adina bi min neew ci rëcc xam nga li kulli shay'in min istisna lepp lo gis règlement bo gis amna exception ni neew ci mucc masan na koy lim dama ni masan na koy wax dama ni wallahi li yalla defal Seigne Touba ak neew lu mu am li yalla defal Seigne Touba man fuko Seigne Touba fa go xawmako yalla xam nako dafa neew lu mu am da neew lu mu am yalla xam nako moy cheikh mudou bamba yalla dako wursugal mu bok ci khutbu samani jamanom bok ci kumunul awliya allahi bok ci arifuna billahi waye nek jiwrini yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye li ci yeme te nek lu tumuranke nga xali bari wut lu mi am moy njabotam gep gor ak jigen nak njabotam gep gor ak jigen ñi bayiko ci mom ñepp sa borom def len arjulu salih wal mar'atu salih kulluhum arjulu salih wal mar'atu salih kulluhum lol li ngui koy fekk ci waliw bari wut waliw wo xamna njabotam gep arjulu salih lañu ak al mar'atu salih waliw yu mel nonu mo bari

yalla bañ nako mu ne way nak rawati na yow mi nga xamni wéré ak mak yi nga xamni luñu xam la ci moy la tambalé ci wéru sawal xeyna wax ko ci kanam mu ni bo ci yeggé ba ak mak war ci yow ba nga war ko def condition yépp dajana su boba ma ngi lay téré na nga fexé ba lepp lo xamni rafas la wala fusukh la wala gidal la nga moyti liko ko rafas moy ay terme yo xamni dang koy wax ak jigen ci ba adinay bax ndax terme yoy jigen goor ko daan wax jigen ci ba adinay bax deg na nak legi terme yoy sax amna goor du wax morom gooram yalna de goor gogou yalna de goor bi wax terme yo xamni jigen lañ ko wara wax nga diko wax sa morom goor ya bon fala rafasa amna terme yo xamni buma ko deg bu ngeen di ak makka ci digeunte goor ak jigen yo xamni bu ngeen ko waxante kenn ku ne sa xarisa man na jox kenn ku ne sa xarisa man na yengu li tax ku ne soxla sa morom man na yengu terme yoyu bu ngeen nekké ci ak ngeen ko arité bu len ko waxati terme yoyu sa digeunte ak sa soxna la dagal sa digeunte ak sa soxna tax ni wax wala fusukh xéti tay tay yi nga xamni yu boof la ci seen biiri xol nebbutu na ngeen ci dañ ba set ci wetch wala jidala lepp luy xéetu wérante lepp luy xéetu wérante muni raxasu len ci ba set yeen ñaar yeena bokk neek bu ngeen dal yeena bokk neek waye bokku len leader bo xamni leaderu temporel la même leaderu spirituel bokkale wulen ko ki ke moy leaderu spirituel ki moy leaderu spirituel ki ci dess leaderu temporel moy diw ki leaderu muni bu ngeen te yegge ba nek ci ak ñu boole len am neek rik way waxtaan wa bu mu doon samba ton demba demba fal diw samba fo li diw buru won ak demba samba du fal muni bum fa jibde wala gidala fexelen ba lolou bum fa jib muy ne ngeen fexeba bu len fa wax muk waxtanu mor khudja mo war ibra degen lo mor khudja da war ibra degen lo ndax buru won ak ibra degen lo mor khudja du falu muni bum fa jib wala gidala kon aju len ket nekku len ci ak kan yene nga ci politique ba legui yene nekatu len ci ak wala jidala fil hajj lolo na ngeen ko bayyi rew mu ngeen bayiko ba ñibisi wala jidala fil hajj wala fusukha bul dem ba makka amo dara loy ñaan yalla lul yalla samba mi war dem ba yalla nang ko nangam yalla demba mi war samba yalla nang ko nangam wala fusukha yalla ni ya bon ñew ba makka ñaanolo nit lu bon mun ya bon wala fusukha degg na mbokk mo xamni neena demal na ba makka neena len rek la fa ñaan moy Macky Sall yalla na nangam mané ko dogalum yalla di jitu na la defena bu ngeen fateliko 2022 la len waxon ni Macky Sall subam juné manam subam guiné moy dakh tayam wallahi wa rabbul kaaba bama koy wax sax boba cheikh muntaha waxagut lim wax ci mom man len nak du batin du dara du wilaya du len lul dama gis ni liggeyal na waliwu senegal te waliwu senegal ku len liggey yalla teral waliwu senegal ku ko liggeyal yalla teral la lol la yalla dogal waliwu senegal yi liñ dacc ci yalla ak yonentam dañu musta xam wenn waliwu ko maja massa dacc ci kaw suuf fofu dong la ko tegon du wilaya du batin du tous dama gis ni waliwi senegal yi mom dugal na ci loxom ci seen keur yi liggey fa liggey bu weur buñ meuna lamb daj xol gis mani nak waliwi senegal kuko liggeyal yalla teral la lolou meunta ñak yalla xam nako bu mu ci waliwi senegal yi la ko ci sonnal fexé bu beutam wex wallahi sa bundutu xonk waliwi yow senegal njaay gi ma waxati ko kep ko fexé ba
nga fexé ba bëttu waliw kenn ci ñom nga wéxal bëttum fekk bëttum da xonkon yow sa bëtt dootu xonkon li dess ci sa dundu gi fofa la sukkandiku won ni len subham gune moy dakk tayam ba kérok muy faatu subham gune moy dakk tayam yalla tax ma diko wax man sama fuu ci politique wax nako bataay yalla tax ma diko wax Macky Sall subham gune moy dakk tayam mu yow mi dem ba makk amo lenn lo fay def lul wala fusuqa ñaan gu bon yene nit lu bon ñaanal ko lu bon diw da war diw yalla na nangam wala di worut diw yalla na nangam wala gidala fil ajj même bu ngeen bokut leader spirituel bu len fa nek nan tariha bi mo gën tariha sangam gidd sangam mo gën gidd sangam wala gidala fil ajj même bu ngeen bokut leader leader temporel kenn ku nek dencel sa leaderu temporel ci sa poste ba aji ba ñew bu la nexé nak bo démé ci kaaba nga ñaanal ko lepp lu bax waye ñaan fa lu bon sun borom ni wala fusuxa lolu jëfi say say la jëfi say say la dem ba makka amo len loy def lu ñaanal nit lu bon sun borom ni lolu jëfi chay chay la koy aji makka waru ko def jëfi chay say la lolu jëfi say say la wala fusuxa wala gidala fil ajj man farada fa inna al hajj mun fala rafasa wala fusukh kon ak makka bu condition yi revenire ba dajje ci yow nga war ko defi condition yi yalla tambali na la ko tegal moy ba ci jek lepp luy xet rafas na nga ci deñ ba segg moy ay terme yo xamni day yëngal xarisa digënté nit ak muy jëflantel baat yu nga xamni ni ab kacior rek koy wax baat yoyu nu ko fexé deñ ci tek ko fulé wéranté jëlal tek fulé al jidal sun borom bu ngeen défé loolu nak ba nopi moy fexé nga ba deñ ci rafas deñ ci fusux deñ ci jidal légui nak sun borom néna wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah lo fi defati ci lu bax man yalla gis nako xamna ko bindal na la ko dencal na la lo fi defati ci lu bax rek nak ndax ginaaw lu bon mom lu bax do nga fa ne wa tax muni wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah lu ngeen def ci lu bax ci aji dimbele sen morom mo tane way da ngeen and ba yag nga gis ni khalis matatul khalis wañi ko na wala reer na wala ndax kat mag ñi dañ daan wax naan makka mom ku say real jeex say re jeex wa makka ku fa say real jeex say re jeex ndax tahawun bi am fi senegal bari wul makka bu doon senegal man nga magal ci di lek di naan do dépasser ben 15 makka nak lo lek ya fu jind ba ñu jindal lu bu doon touba mom man nga magal ci ba xey ñibbi 15 do ko genné ci sa poste dañ lay neexal sax dila sol lek gi waye makka mom ha lo lek ya ko jënd ba ñu jëndal lako makka mom lo fa lek ya ko jënd ba ñu jëndal sun borom lu ngeen defaat ci lu bax rek man yalla gis nako xamna ko te moy partager tahawun ala al birr wa taqwa lo fa man bu la yalla dinki wursak niko alaji jili mbay dan defe bu la yalla dinki wursak lo man ci teral wa hujaj ya nga def ko sa kemtu lay kartan ndax ñom diof rahman lañ ay gani yalla lañ ku len teral yalla nga teral yaronnabi sallallahu alaihi wasallam musna tok ben bis ba yag muni ah sun borom neena yowmal khiyam dana tiyé ak jamam ni ci ay wagam an ya fulan muni labbayka ya rabbi muni wa yow man dama febar ci siwuma yi yow bur bi yow mi nga xamni yaay allah wahid yow noy febaré mune xana xamoko ñi wax mor xujja mune akay mune febaron na yeg nga ko seti woko mo ne bo ñewon fekk ma fa de boko seti won melni man nga seti ya fulan labbayk ya rabbi mune wa yow man bis sangam dama xifa bi bëgg de te nangoo ma jox ma lek yi yow bur bi nga xamni yow yow noy xife mune ah diw sangam lu xamal nga mune amna bis reeru na mune ta xamal nga ko
mo ne day boko joxal mu lek melni ni man nga jox mala ba hadith ba jeex kon boy aji makka te yalla denk le wursak bok na ci li tax sun borom defal la al khabul ci aggi moy ko tane dimbele ko ngir yalla ko meuna dimbele nga dimbele ko ngir yalla sun borom ne na tasawwudu fa inna khayra sadi taqwa bu ngeen di aji makka na ngeen yobulu mu ni waye yobali nak bi ci gën moy yobulu ragal yalla yobali bi ci gën moy yobulu ragal yalla di dem makka sarse sa compte bank bam fess te andut ak ragal yalla amul njariñ amul njariñ li nga yobulo makka compte bank bi lu mu dundun na and ak ragal yalla ndax yalla mo ni na ngeen yobulu ban ngeen yobulu lu ngeen bëgg ci xéetu yobali lu la neex man nga ko yobale ci sa alal bu la neexé comme am nga wërseuk waye nak ah inna khayra zali taqwa de borom neena yobali yépp bi ci gën moy ragal yalla na ragal yalla la lepp rek ta sawdu fa inna khayra sadi taqwa mu jexala aya bi ni wa taquni ya ulul albab intellectuel yi yeen intellectuel yi nga mo ni te ngeen ma ragal yalla yalla intellectuel yi la waxal neena yeen intellectuel yi te ngeen ma ragal wa taquni ya ulul albab ragal len ma yeen intellectuel yi lu ngeen def yeena ko tay lu ngeen def rek yeena ko tay ragal len ma وتقوني يا أولي الألباب يو انتلكتيال بو غور بي اك انتلكتيال بو جيجين بي خامغي ني امو لين بن بوسيبيليتي في سي سنغال غير غيسه با ديف لو يالا تيري غير مانا دوندال كين كوني مانا بانيهو سي سا مروم امو لين بوسي بوبو سي سنغال ني نين خار با اج ريك كوم نين يالا دينك ني ورسك ني جوخانتي فراندي yalla ni tegen ma ragal fa taqul ya ulul albab yen intellectuel ragal len ma yen borom wursak yi man lolu ragal len ma woor la ni ndaw si sa banexu bakkan rek nga ci dak waye nak mënou ko defé ci rew ma nga dekk taw ak mom 1 mois yo xamni yak mom dong ngani ko nañ dem mak yalla ni ngeen yaakar ni gisuma len ah ak kay akama leena gis wa taquni ya ulul albab intellectuel yi te ngeen ma ragal intellectuel moy kan moy ki jëfëndiko xelam moy ki xelam di nacc kon sun borom tabaaraku ta'ala neena kep ko xamni ak makka condition yi dajena ci yow ba nga war ko def ma ngi lay digal nga bayil ma fi ñet rew ma nga dekk boy dem nang fa bayyi rafas bayyi fa fusuh bayyi fa jidal bu ko yobale ki nga bokal nit ki nga bokal hotel te bokku len ay leader seen werante ba ak seen xaqante ba kenn ko ni di saga sa morom sa leaderu morom denc len ko ba ñew waxon na ni aj nak dafa am ay wer yu ko yalla jaglel tabarak wa taala fi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni mom la yalla tan ni jamono bi ci lañ may ajal bu ko neexon mu ni at mi yep rek ku meena aj rek baxna at mi yep rek ku ci meena aj rek baxna waye dedet ñuko wutal jamono bo xamni jamono bobu la ko jaglel ni tambale sawal sul qihda ba sul hijja ñetti wer yoy moy jamono ay aj ngo sawal sul qihda sul hijja ñu ñina ci tambale bi ni sun borom tabaaraku ta'ala bam namme tabakhat kaaba ga ibrahima alayhi salatu wassalam la affecté mu dem fa mu jaarale ko ci li alquran wax arabi ci seen bop dañuy faral bi legu ni li kulli shay'in lahu sababun sababu ibrahima dem makka
yalla jaarale ko ci mu tak jigen bi ñu wax hajara mu di ab ñaarelam fekk fa jigen bi ñu wax sarata mu arikhuni te moy ñi net li histoire ñu ni sarata woné ak firangé ibrahima ali salatu wassalam dal di def ay pexé ngir wut ben appartement bo xamné fa la bëgg loosé ñaarel ak bobu dal di and ak ñaarel bi ngir wutaliko loosman ba ñu démé ba bëre boy bi nga xamné fa la ñu def mom lañu tuddé makkatul mukarrama mu ne ko acca togal fi xaarma ma dem ta ñew togal fi xaarma ma dem ta ñew hajara defa won na ni ibrahima comme genné nako ci kër gi diko wutal losma japp na ni losma bu lix la koy wutal waye xam nga ban losma la ko wutal moy da ko yobba ci ndand foy foy mu bayiko fa dem ci ndand foy foy la ko bayyi diko togal ci losma bi xaram buma dem ba ñew togal ci appartement bi ma dem te ñew mbarum ngeer ko defone sun jigen ni tay yim soob yalla do len raw de waxuma la do len raw waye bu ñewé xam nga fuñu jëma tribunal dañ lay porte plainte direct bu ñem ak yow sax ci top ci sa gannaaw do nga ñibbi ci wa dedet waye nak jigen jojje dafa nekkon jigen intellectuel dafa poser question borom kërëm bi ndax gis na ni borom kërëm du waxe bakkan xam na ci borom kërëm ni du waxe bakkan mu poser ko question niko waaw sama borom keur bi fi nga ma indi ni ci ndand fay fay gi defal ma fi mbarum ngeer nara dem bayima yalla la ko sant muniko waw muniko kon demal ndegam digelal yalla rek demal ginaaw yalla la ko sant demal des na ma ak yalla subhanak wa ta'ala isan jigen ñu mel non xuma kañ lay amati jigen ñu mel non xuma kañ lay amati yalla la sant li nga def muni yalla mako sant muni ko demal te bayima ak yalla tabarak wa taala ibrahima dal di jël auto dem ni fess bayiko fa talub 4x4 tam dem bako panda lu wara tollu ci fukki at ak ñaar xeyna du ko sori nga baye sa soxna fi barab ci ben appartement dem fukki at ak ñaar gisoko gisula deggoko deggula nga xey ni jamet ci kawam nga xey ni jamet ci kawam maye ni ngi jamm ñun alhamdullilah jamm gi ni beyi awa xale lu goor bi tokum doon muni moy sa ndom sa ndaw sa nga fi bayyi won parental bi mu fi bayyi won ismaila ngi non ñu jox ibrahima rer mu rer ba sour teud asaman set mu wo soxna si mu ñew ni ko man de ñew na ñu daale na serite serite bi moy lan moy dom gi ma am ak yow dama am digalal ray ko dama am digalal ray ko bu doon jigeeni legge der yu ko lay def waaw aban abandoné ma fukki at ak yar delu ci amul lenn lo may indil sori ci lu sa dom gi nenañ na ko ray waye mom lu wax mom sarata mom hajara dañi ah lol lo ma ci taggu ganara ki nenam borom ganaray borom lol dama jara taggu jigen ji mo bax dal nako yalla doli njegal jigen ji mo bax sarata ki hajara mo bax lol dama jaratam gina rek man yak don mak don bi yanu bolé yilif bi ah wo dom ñew wa dom man li bima fi joggé parental nga xammi woma sax bima ñewet xawma la ci lañ ma do wax ni yow la ismaïl waye nak amna lu xew ni xawlum don bay muni amna ndigal ray la
muñu ko exécuter sun digal ding ma fekk man bokk ci way muñ ni dakk muñ ci kawsu ding ma benen ma ci bolé ding ma fekk ma bokk ni dakk muñ ci kawsu bay defel liñ la digal exécuter ko non non keur ibrahima neex keur ibrahima neex keur ibrahima neex dom deg na ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex ndaw keur gu neex dom da deg ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex keur ibrahima lol tax ñoo jox muy mbirum tabaski dañ ko bayyi fete ñew ci aj legi bi nga xamé ni ibrahima alayhi salam delu sina makka ba yoyep xew ah legi nak sun borom digal ko niko dalal may tabaxalat nak kaaba gi nga xamni mo nek fi ci bëreb bi nga xamni fi nga bayyi won sa soxna si di hajar wa is yarfu ibrahim al qawaid min al bayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sun borom ni isma'il mako digal mu dal may tabaxal kaaba ga mom ak doom ji wax isma'il ñu ko tabaxé ba nga xamanteni kaaba ga soti na ñu daldi ni suñu borom rabbana taqabbal minna innaka antas samiul suñu borom yalla nangul ñu nangul suñu jëf ju baax ji ñu jëf ngir jëmi yalla ndax yow kat yaay nangu wa kon ndax yow yaay aji samih yaay al alim ngeen bal ma yow yaay al halim bi nga xamanteni kaaba gi noppi na nak ba ibrahima ñaan yalla nangu jëf ji mom ak domam borom niko legi nak ay tia ma bëgg nga wotel ma wa adina bepp neele nañu ñew di acc ci neeg bi wotel ma adina neele nañu ñew di acc ci neeg bi ibrahim alayhi salam mi ngi ci gott bo xamni ak ndand foy foy la ndand foy foy yalla wote loko niko yalla di wolo digeunte fañ nek ak fi kaaba gi ne ay nangami million kilomètres la né ibrahim alayhi salam ñu suñ borom li doyna war di man yiruma internet yiruma radio waaw suma wote ku koy deg fi man ma sama soxna do nga fi nek ak sa dom bi mu wote ku koy deg borom niko wotel rek jot li bi mom ci man la dess yow wotel rek wa'assin fi an-nas bil 'ajji ya'tuka rijalan wa la kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq ma nga suratul hajj wa'assin fi an-nas bil 'ajji wotel min ni neele ni ñew ak fi muni boko wote ma muni da nga gis aw gaay yu joge fa gëna sori ca gannaaw Australie ca gannaaw Amerique di doñ doñi ba wuyu ci le fi nga tok min kulli fajjin amiq ñi gëna sori ci monde bi dana ñu jël dajale seen alal yépp di yéega ko wacc ba wuyu sa wote bi lama wa haqiqa ni faral di wax ni bi ibrahim wote alayhi salatu wassalam yalla ci bopam mo jël wote bi partager ko bi ko yalla partager amna ño xamni judd nañ di ay tout tank di jang dox deg nañ wote bi ba wuyu labbayka ya rabbi ba ibrahima wote ya ayuha nas hajju amna ño xamni ay tout tank lañ ay parental lañ degg nañ wote ba wuyu labbayka ya rabbi am ño xamni ñi ngi ci seen biir nday jamono bobu juddo guñ degg nañ wote ba ni labbayka ya rabbi amna ño xamni bobu man ni lañ nek ci seen ndigal bay degg nañ wote ba bani labbayka ya rabbi baba waxuma la ay ro lañ waye man niu lañ rek ñu nek ci seen diggi bay ndax ni ñewoguñ ci seen xoroma nday degg nañ wote ba bu wuyu labbayka ya rabbi
mag ñi dañ wax naan képp ko xamni wuyu na wote Ibrahima alayhi salatu wassalam da nga wuyu ji sa dund bu ci ben fan deson dong bala nga faatu di nga dem makka mom wuyu ji wote so demé sun borom dana nangu sok aj dana ko barkel waye nak Ibrahima alayhi salam bi mu wote bu ñu xam ngeen ni yalla ni maye yonenti non la maye iblis iblis bi len fatali mo ñanantu shaytané iblis mo ñanantu shaytané ash-shaytanul jinn wal ins nak shaytané ñaar da am shaytané nit ak shaytané jinné wa iblis moy seen yonent motax bi ibrahima taxawé ci maqam ibrahima ba woté ba nopi ni 10 iblis da ñew taxaw momi daldi woté ya ayyuha shaytanal ins wal jinn nan ka labbayka ya iblis labbayka ya rasulullahi shaytan hukama khal iblis ngok iblis daldi woté ah gaayam yep wuyu ko momit ñi diko wuy ci seen biir nday ñi diko wuy ci seen digal bay mom iblis ba ibrahim woté ba nopi munu ko abal ma woté ma yow ño bokk mbir yi ah moy ñu la di woté motax iblis ba mu woté képp ku wuy won ci xéeti shaytané jinn yi ak shaytané nit ñi da nga aji ji makka waye bo démé do wax lu bax do ko fa def yalla du nangu sok aj yalla du nangu sok aj ndax bu len fasani al jidal fusukh rafas ci la iblis di jaar ba nonale ay nit ñaar nit danañ tok rek nek ci al jidal ba muju ñu nonante ba ku ni bëgg ray sa morom motax yalla télé ko xamna ni bok na ci jumtukaay bi iblis di jaar pour nonale ay nit moy al jidal yarante di warna diw lutax muy war diw bu won ak diw du falu di wa fal diw di wa joxon diw ay di wa joxon diw di wa joxon diw di wa fal diw waaw Ibrahim alayhis salam dal di wote ndigalal yalla yalla dal di partager audio bi ñepp jot ci sun borom dal di partager audio bi ñepp jot ci fassasse

sun borom ibrahim alayhi salam ay ci wotel wasin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wala kulli damirin ya'tini min kulli fajjin amiq surat al ajj sun borom ni xamna farada fi muni mom borom tabaaraku ta'ala faman farada fi hinna al hajj fala rafas wala fusuq wala jidal fi al hajj muni walillahi ala nas hajjul bayti man istata ilayhi sabila kep kenn ci yeen ko xamni yalla dogal na condition yi dajje yalla ci bopam waral na ci nit ñi ku ko man nga def ko wedd yoon man istata ilayhi sabila ku ko man def ko wedd yoon waman kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ko xamni man na ba nopi lanki nak yalla niko bismala bismala sa ñak ñew duma wañi dara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ñun yalla no santane ak ku man defal ku man ba nopi nak ni man deewuma man deewu yow man nga aji condition yi dajale ngay man dal duma ji ñun lutax ngani man dal jakkay señ diw doyna ma juma yi señ diw doyna ma te yow man nga fek aji ñaan ji ba moy ñaan da ñaanon yow suñ borom ko xamni ko xamni condition aji dajewul ci mom ndax dohfu moy niw doole ko xamni yoy dajale ci mom mu ñew fi sa barab bi bindal ko toya bay ko aji ak kay loolu mëna nek la baxu yalla wessu na loolu baxu yalla moonu yobbu ci yenen ta sallallahu alayhi wasallam ni gennaw wéru sawal muy wéru geeti wéru koor sawal ku ca wor juroom benn fan rek mel nga ni ku wor at mi yef kon borom ñaan gi ba muy ñaan ci ay condition dajé taxut muy wax ci man taxut muy wax ci mënuta tax muy wax koko la wax ni ku ñew fi sa barab bi bindal ko tuya bay ko aj makka yow nga man am condition yépp dajé ci yow nga naan bi may señ diw doyna ma ba nga dajé ak señ diw xam bo dajé ak señ diw xam yalla ni ku dëgër bop ku lank roman kafara fa inna la khannun an alamin kep ko xamne lank nga baña ñew ndax man nga waye lank la tay ñew yalla ni ay ci ba xam ku mi wañi mi se ngi ñew ñu xol ba xam kan lay wañi ñu xol ba xam kan lay wañi man kafara fa inna allaha qanin an ya'limin rabbi sutu jall defna ma nga ali imran nonu nak nga xamni alquran citena ak makka mu nek farata yonent bi yalla yoni ali salatu salam bi mu ñewé wotu ibrahima ali salatu salam kenn ko ne xam na ni état continuité la mission continuité la motax bi mu dikké momit ali salatu salam mu dal di continuer mission ba jaar fa ibrahima jaar naka jekk yalla adina bi nim ko bindé moy mission continuité lay doon état continuité lay doon état continuité lay doon yaron sallallahu alayhi wasallam dafa reconnaître li fi ibrahima def lepp ak moyeyam am ci jamono boba ak moyeyim am ci jamono boba nek fi nan ibrahima da nga falsifier chiffre yek ibrahima yow système bi nga yoron bo xut dedet da ñew continuer mission ba num ko continuer la ibrahima waxon la wax mom yaronata sallallahu alaihi wasallam ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa'ajju ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa'ajju yeen nit ñi ma ngi wax la sama ibrahima waxon ma ngi wax li nga xamni president bimu fi jitu mom la waxon moy aj makka faratala ajilen aj makka faratala ajilen president bimu fi jitu won loolu digli won loolu lay digle ndax ma ngom ñoo bok même constitution
té man Ibrahima alayhi salam duma falsifier constitution bi man Muhammad sallallahu alayhi wasallam ma ak mom ño bok même constitution constitution bi digal Ibrahima niko aja adjal ta ay won ni ñu aji constitution bobu moma digal may ma aji té won ni ñu aji aji farata la alayhi salatu wassalam ak makka farata la alayhi salatu wassalam ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj wa fahajju fahajju waaw waaw bu la nexe nga firi ko nu gëna jégué nopi doom adama yi e yeen peuple sénégal yeen peuple sénégal ñaa muni ibrahim fi nekkon defal leen li ñuy tuddé bourse familiale ñaa muni continuer nako bourse bi day continuer duma ko dagg mu ya yu annas yeen peuple sénégal qad faradallahu alaykum bursu sene bursu familial munia muni fa hajjo dama koy continue ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa hajju yen peuple amna ben way bo xamni mom fi jitu won ben president mom fi jitu won defalon na len bursu familial ngir sen condition de vie nama dama koy continuer continuer len ko dama ci dag ben na continuer ndax man dama yeureum nit ñi dama bëgg yeureum nit ñi ndax ëppuma yeureum na ci nit ñi cheikh salim mbake da ma sax lu am solo yalla nako yalla doli ñeegal yeureum ne taf ñu ci barkem cheikh salim mbake man baat bobu ci mom la ko mësa dégg ginaaw ñaanuk señ touba ga moy man ma deg ci sa nopp cheikh salim ni kudul yalla mi bindi jam ni eppoma yermane ci ñom lolu mako deg ci sa nopp kudul yalla mi bindi jam ni eppoma yerm wallahi téré bu ne jang nako téré yu bari bok jang nako waye musuma gis nit yalla bu waxe nonu lima gis ci ko luko liko niru moy li señ tubax ni ya malikul mulki ya man jalla an qawadin irham jami al wara irham jami al wara cheikh salim ni na da xam ngeen ni waxewul bakkanam kudul yalla mi bind jam ñi ëppoma yërmane ci ñom señ wax jojo kawé xuma nak nit ñi sétlu nañ ko wala diit wax jojo reey yalla ak nim yërmé jamam ñi yalla ak nim yërmé jamam ñi mo né bi cheikh salih di wax lool day muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ngi fi ak nim yërmé jam ñi bi cheikh salih di wax lool señ tuba ngi fi ak nim yërmé jam ñi ba yegg ci naan ya malikal mulk ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadal da biko cheikh salih di wax xamoon na ni señ tuba wax na li kon nañ sét yërmé ni cheikh salih ci jam ñi num démé won kenn musuko dégg kenn la xawla wa mbir mu réré yalla xam nako lu réré la yalla ñu yalla tabal ci yermaneen jojje yalla ñu yalla tabal ci yermaneen jojje radiyallahu ta'ala anhu yermaneen jojje ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa hajju yeen sama peuple yeen sama wa rew yeen sama askan man muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla mo faratal ci yeen aj amna president bu ma fi jitu won kera ba muy def protestement waxon nako ñepp di deg mang koy waxat manit ci sama protestement mang koy waxat ñepp di deg ah waaw yow mënoni koko da falsifier muni duma ko wax kat état continuité la duma ko wax Muhammad sallallahu alayhi wasallam da ñew rek continuer mission bi muni état continuité la état continuité la waye suñu réew Afrique yi nga xam li señ bi président bu ñew rek dank sa corpagne rek jëmele ci peuple bi akala ka nga fa wotu di door ak mbeuk ka maté rek bakagn suñu réew Afrique yi bakagn da fuñu tollu kat biñu déclarer ay nan dañu wara développer dañu wara def niek
réew mi nangam ak ressources yi nga xamni réew mi am nako buñ ko jëfëndiko ci Afrique li fi ne ci ressources buñ ko jëfëndiko kanam rek waye mal asaf ku ñew bala nga def dara li ngay jëk def moy fayonto xex xulo rayante suba ngol dañ ngay avancer fo jëm noy démé kon yonanti ali mo salam ñoom biñu diké liñ def moy continuer mission bi nga xamni mom la leen yalla doxone continuer mission bi nga xamni mom lañ fekkon seen moromum njit mi leen fi jitu won don ko doxal ñu daldi continuer nono arabe dañuy faral di wax naan te loolu mooy li wér mooy tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal nee na développement wu réew mënta am ndare ci liggéey nangoo liggéey développement wu réew ci nangoo liggéey rek lay amé waaye réewi afrique yi boo demee seen président yi dañuy fexé ba installer lo xamni stabilité du mëna am ba liggéey mëna am ci xéx ak xulo rek lañu nekk ak wérante ak dagassante noy liggéey réew Afrique bo fi démé réew mo ci dem réew ma day bëgg am ñaari autorité bu nekk taxaw jaay dayom wané ni ma fi né may autorité bi yalla néna réew mu am ñaari autorité du ngeen jox ci delu gannaaw du ngeen jog ci xulo du ngeen jog ci xex rewma dara du dox walaw kana fihima aliatun illa allah la fasadata al qur'an wax yalla neena ñaari autorité meunta am ci fenn benn autorité rek mo meuna am mbir dox benn autorité rek mo meuna am mbir dox waye ñaari autorité fu am dara du dox yalla ko wax tabarak wa taala ñaari autorité fu am dara du dox nañ ko set ci suñu kër yi rek bu borom kër bi yoree baat soxna ci yor baat ba xam ndax kër gi fu muy mujj day tass kër gi ci tass lay mujj ma la wax li kër gu ñaari baat ne kër gi lay mujj tass réew mu am ñaari autorité réew mu fofu la jëm ci tojantay bop rayante xex jappante motax cheikh muntaha ayyadallah wa nasara mas nafa yekati kaddom ni dama bëggoon ngeen delloo ma kàddu gi ndax baat diisu ko bokk ma ne ko alxuraan a ko wax de alxuraan nee na baat kenn du ko bokk alxuraan a ko wax baat kenn du ko bokk mu koy da ngay abal nit ki mu dem waxal la ko kaay waxal ma nàngam muy sa porte parole nga ne ko waxal ma nàngam waaye mu jël engagement di wax waxi boppam mu ne ko déet baat kenn du ko bokk de baat kenn du ko bokk bo mi ngi ko waxe won ci mbirum buma joomul safinatu amana ak seen ciow yoyu fi amon ñu leen baat kenn duko bokk man loolu mu wax nak alquran ko wax walaw kana fi ima alatu illa allah la fasadata yalla neena tabaaraku ta'ala baat bi buñ ko bokke lepp yaqku baat buñ ko bokke lepp yaqku ñaari autorité ci melni rew ñaari autorité kenn ku ni di jaay sañ fu rew may développer tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal amna sax luñu fétalé yonent ci hadith nan moko wax donté hadith buñ jam la ciowli bari na ci té moy hubbul watan min al iman bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla même bu hadith bi wërul manami mom lu jam tolu la manami lu jub la manami lu bax la bul watan mel iman man ko xol man ci sama djeg sama bop man lima mel ci touba manam nima beugé touba lolou lu yalla def sama xol rek la xomu lu mu waye fimné bu may deglu xabar bañ ni touba sama fi du am sama digg bop dama nan yalla nga wax jamm rek man buma sañon touba ku koy tuddi jamm dom ngay wax turu rek sa boko tuddé sama fi te nga ci sama digg bop yalla na don jamm lay wax yalla na don jamm
buma sañon Touba tok nopp bu Yalla bind dara du ca tok bayiko Touba lu ni yow jamm dong nga ci deg gis ko ci ndax baat bi lolou lay firi baat bi lolou lay firi moy ku fa nek da nga wara ne ci jamm Touba moy jamm moy taxé moy mucc moy vi bu prop mom Touba motax ku fa ne li defu safan doga netti li de malako wax waam kenn du fi jiddo safan bi jawale ko da ngay dem baqi le fi ngay dem baqi gi malako wax Touba ku ko beugal lembeje ku ko beugal lembeje la wax yalla da na lembeje ñu yobula baqi gi yow doga netti bu fekke ni de ko fi fitna jo yanu pour indi ko Touba yalla da ko wërbeuti keppele ko do total sa bop te setlu len bu bax lima wax rek manam bu fekke ci dekk bi nga ne di def naka sudul nona yow baqi lañ li yobbu legi baq la fa ñew ñibbi ci ñun di lek suñu tiyam bu fekke da nga dekkoo ci dekk bi nga joge fenen yanu saw ay indi ko bala nga aksi yalla wërbeuti ko kepp ko ci sa kaw do total sa bop lol la yalla def lol dogalup suñu borom la suñu borom ko def ci ñaanu señ Touba yalla ko ko nangul lolu mom dogal suñu borom la bum nopi moko demone di toji ka ba gayam do yegg de do yegg yakku demone sab yalla alam tara dana la dogale ci yoon wi tar la ba nga ni nem lam tara kay fa'al rabbuki bi sabil fil alam yel kay bim fi tad lil warsal alim tar ababil tar mi bi jaar ci min sijil fa jalum kasin makul rek tay top mo tay top mo tay top kon etat continuité la eta continuité la sun eta afriki rek la gis ku ci wootu sa morom yak sa morom fexé fitnal sa morom su ko defé momit ah lam man ci galankor la mudi ko def sa dara lu dox ba sa manda jeex ñu xalab la feele indi kenen lool lu ko jar fek nga mu def ab safan sulal ta dem continuel bul tardé bul tardé continuel Ibrahim alayhi salatu wassalam bimu deme yonti yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bimu ñewé non la def ya ayu annas qad faradallahu alaykum alhajj fa'ajju mu jeex mu melni dañ ko poser question niko waw lutax muni buni alislam ala qamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt man ista'ilahi sabila muni constitution bi juromi sart moko ngank juromi sart moko teunk constitution bi ma yor di ci doxal rewmi juromi sart moko teunk mune article ba ca jeuk moy julli jurom moy sédé ni yalla rek ay yalla yaronata sallallahu alaihi wasallam dawama bobu moy article bi ci jeuk moy ni ngeen sédé ni yalla mom kep moy yalla moy joxe nguur joxnamako dama ko firé non rek nguur dama ko firé non wa yonent lim yar du nguur mission la yalla ay joxe mission yalla ay falé falnama man muhammad sallallahu alaihi wasallam lolou day bok ci li ngeen di reconnaître ndax constitution bi moko santane shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah bi ci dess moy wa iqamis salat citoyen bu ne def liko war yiqami salati citoyen bu ne na def liko war sart la ci mom julli jurom mu liko joxe wayta isaka citoyen bu ne su deme nak ba yegni mom yalla gané mané nako gan mu fexé ba lako yalla jox mu somp ca partage ko ak peuple bi mbokal partage ko ak warium way nek minti milliardaire te sa warew yegut ni yow am milliardaire nga minti milliardaire di yewo ci rew te warew ma yegu ni yow am milliardaire nga mangi deg ben minti milliardaire fi ci bori fouta wa go xamne xamnañ ni mom milliardaire la wa go xam ba ñepp xamnañ ko yegnañ ko forasé wané nako
hôpitalé wané nako mané ko waw goor li moy citoyen citoyen pire et dire ni lay mel wa to sakata ngok witay sakata ngok witay sakat citoyen ci rew bu posam bisé wa rew ma dañu wara yegni ki milliardaire la ci partager ci taxawunu wa sawm ramadan yeen peuple bi ngeen fexé ñëmé nak xif ngeen ñëmé xif a peuple day ñëmé xif wa sawm ramadan a peuple buñ bëggé développement dañuy ñëmé xif dañuy ñëmé xif serré sentir lool peuple buñ dako wara ñëmé serré sentir fekké développement rek ngeen bëgg wa hajjul bayt man istata'a doga ñewna day nak bu ngeen démé nak ba yegni développement amna nak ay ci nak ñeen mëna def permanent nak légui wa hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila bokk ngeen balma ci misal mom dengeen ngeen balma bokk na ci man istata'a moy al-quwwa al-quwwa yawmi aji makka bokk na ci man istata'a al-quwwa tatan wergu yaram am nga wergu yaram am nga carte nu meuna joxe farata ya bokk na ci amana ala tariqa moy confiance ci yoni boy dem ak boy delu ci mu woor la ni da nga dem makka ci jamm delu ci sam rew ci jamm parce que yoni amna sécurité wa bu fekente ni dañ la yoni amul sécurité ndax rew sangam ak rew sangam lañuy guerre ba tay legui condition yi dajewut kon man nga tok comme amna ñaar rew yu guer te xamu nak sa bakkan dana fa dess ci yoni len te ñom ci yoni lañ nekk kon batay wacc na la buñu ne al quwwa ala al wusuli moy nga am moyen bu lu yobbu ba makka ci tagenu ni moyen bi moy am avion bo war wala gëlem go war wala fas wo war wala mbam mo war sharia da lay wax ni bu fekkoni amo gëlem amo mbam amo fas amo auto amo avion waye yow yeug nga ci sa bop wiruk yaram go xani man nga dox ba makka sharia neena doxal dem doxal nga dem aji wa mané dox ah kay doxal rajilan aw rakiba dox mba war lo ci man rek waye ginaaw am nga quwa te man nga ko ay ja masihatul badan and ak nak sa yaram wir nga am wiru yaram amulo ben lola meuna galan ko ci yoni ci xeti wir ye waw legi ay ja bu condition yoy dajé sharia ni de man nga aji nga aji waye nak bo ñewé ci sunu rew mi mom wax deug yalla bari nañuy dem makka te condition yi rewini rut deug yalla bari na lol lol lol lol ñi dem makka ci deug deug makka waru len makka waru len da tole nak ñun wa senegal aj makka mom titre lañ ko def ndomba tank lañ ko def ñun senegal mom aj makka titre lañ ko def ka aj makka dugg ci sama jakk ji julli genn ñoy am kat lu ci ni farata dong la boko mané def ko boko mané def ko dong waye nak ñun wa senegal mom gisewuñ ko non day gis ko xani mom bu agné du rer bu rer du ndekki waye fu mu toll li wax man kay dama bëgg yubbu sama yaay makka ci lool lay xey di ci gon dama bëgg yubbu sama yaay makka

y en Valmore. In Valmore, Montervide del Norte. Yow, sama jinu amul dépasse bu doy. Dépasse dong da koy takale diko lijeenti. Mu jaral la nga bok ci ap tek ngir gagner biya makka. Gagner biya makka. Mu jaral la nga nek ci parti politique. Ni yak kessum rewuma jox la ni la yobul say ay makka mba sa bay. Am nga ni ala ci sa bay demé makka degeunu de. Yalla xamna ko. Kess noir rewmi la ñek rek tib ci jox la nga aji makka. Seigne Touba misal nako. Neena bari na gaay ñu xamni seen yoonu makk mu na mëni tuuf ñu ndax awam yi dem makk bagant nañ palé ba tayi lijeenti ay billet ya bagant nañ palé ba tayi pour lijeenti billet Seigne Touba neena gogo aj ouf tan bari na no xamni wa Sénégal mom ni ñuy défé ak makk mom yalla baxna ku bari yërmane la waye dal doyna war ak mak bo xamni yow bi ngay dem yaangi ni del ak bor bay buuj tanan mak la djim fo djim do fay sa bor yi la gis directeuru societe ben dc maye ay biye mak ci employé mi kenn fayeku wul kenn musu ko gis yalla xamnako waaw yaangi maye ay biye mak da sa employé yaangi len amé li bor yow ay bor di maye biye mak kenn musu ko gis ya yi maye ay biye sa employé kenn fayeku ji amna ño xamni yaangi len amel ay salaire yu bare ay wéri salaire yu bare wa tay maye biye mak mu melni obligation la dedet ya ko def obligation ci sa bop rek waye deug ñaari biye mak yi nga maye ak Sénégal ak biye makka yi ni mu séré wax deug fay na ñaar ba ñett ci say emploi ñi ci def stop la ay makka nak ay farata am ñent rek la mom farata yi ay makka ba ci jëk moy an niya yene nam bi nga tambalé wacc fi ni fasna yene aji makka te bañu fasna yene dem penku fasna yene

ki bu waxee fa mu jëm rek balaa yegg dee lu moom do bu waree mu naan dama bëgg a dem penku ren. Bu dee penku do nga bëgg a dem kay jël génn Sénégal côté yi penku la fii rek boo fi demoon penku la fii. Aji màkk ngay def. Neel damay aji màkk. Ma fas yéene aji màkk. Loolu mooy départ bi. Waaye yéene ji dëgg-dëgg fa muy tàbbee mooy bi ngay armal. Bi ngay armal foofu ngay tàbbale yéene ji. Xëy na ñu wax ko place ba. Boobu mooy bi ci jëkk. Ñaareelu ponkam wala ñaareelu farataam mooy tawaful ifaada. Tawaful ifaada mooy bisu tabaski ba nga xam ne ñëpp dañuy wërandoo kaaba ga. Ñetteelu farataam mooy assaxyu bayna safa wal marwa, daw diggante safa ak marwa. Mu delluwaat ci xaajara ma ma doon wax ca bañ ko indee ci ndànd fay fay ni ko fii mooy sa appartement génne ko kër aawa ba jëlee ko kër aawa ba yóbbu ko ci ndànd fay fay. Waxuma la jël sa ñaareel yóbbu ndànd fay fay waaye boo jëlan sa ñaareel dugal ko ci pantret dong ay di buri sara. Kon daw safa ak marwa ci faratay aji la bokk moomit. Daw safa ak marwa. Daw safa ak marwa. Ñeenteel ba mooy al wuquufu bi arafa. Fexe ba taxaw arafa. Ñeent yi mooy faratay aj. Taxaw arafa. Arafa na nga fexe ba boo xëyee balaa jant soo nga taxaw fa. Ay bu jant sooyee te taxawoo fa. Arafa raw na la déwén nit yi rek aj màkka moom perte nga ko déwén nit yi déwén nit yi. Ndax sallallahu alayhi wa sallam nee noonu al ajju arafa al ajju arafa aj dëgg dëgg mooy taxaw arafa. Fekk taxaw arafa daw safa ak marwa wër kaaba gi lépp farata la waaye dafay insister ci bële pour wane ni boobu boobu bu la rëccee jeex na amul nis ko mën a dabaatale. Mënoo tuur deret bam jàng kenn mënatu koo jàng li wolof di wax jàng. Si fi ni déwén nit rek nga acc waat donc kay acc waat rek arafa. Moo tax ak foo mën a nekk fexeel ba na la jant sooyee arafa. La jant sooyee arafa. Boo fa taxawal une minute et seconde sax nag baax na taxaw nga arafa. Une minute wala benn seconde sax taxaw nga arafa. Taxaw nga arafa. Loolu mooy ñeenteelu ponk ci aj màkka. Wala ñeenteelu farata ci aj màkka. Am na yoo xam ne boo ko bàyyee nag moom mënees na koo jàng ci tuur deret. Boo amul deret yoo tuur nga remplacer ko koor loolu mën naa nekk. Bokk na ci yooyu mooy bile bi ñuy armale miixa yi. Miixa yi bu dee ñu mel ni ñi bàyyi koo côté maghrib. Maghrib buñ ko waxee mooy ñi bàyyi ko ci soow bi Sénégal ci lañ bokk lu mel ni Saam Misra ak Sénégal ak Maroc ak yu mel noonu ñooñu bu ñuy aj faw ñu jaar Madina. Buñ jaaree al Madina seen miixa mooy fi ñuy arm fi ñuy xam ne fa la ñuy armale mooy fi ñu wax Juhfa. Bërëb bu ñu wax Juhfa foofa la ñuy armale ñoom. Kii Sulayfa ñoom laa bëgg a wax. Waaye bu fekkee jaaruñu Madina nag ñoom Juhfa la ni ki Saamak Misraak ahlu Maghrib ñoom Juhfa mooy seen miixa bi nga xam ni fa lañ war a armale. Waaye nag bu fekkee ni dañoo jaar si Madinatul Munawwara bu boobaa lañuy dem béréb bu ñu tuddee Sulxulayfa. Sulxulayfa loolu laa bëgg a wax. Bu fekkee ni yàlla daa dogal te moo gën a bari léegi booy aji màkka te bàyyi ko ci soowu bi fii faw nga jaar Madina waa Sénégal Madina jaar moo tax Sulxulayfa foofu la ñuy defee seen miixa ñoom foofu la ñuy armale. Foofu la ñuy armale.

bu dañuy mel ni xiraq ak la ko aju la ko wër ñooñu moom fu ñu tudde saatul irq mooy seen bërëbu miqa lu yaman ñoom yalam lam mooy seen miqa ñi bàyyi ko yaman bu fekkee ni jaar si wuñu madina ñu jaar see madina nag ba tey sul xulayfa mooy doon madina moom ku fa jaar rek sul xulayfa foofu mooy sa bërëbu miqa foofu ngay armale ngay armale armal nag waxtu wo koy def tam tombeek waxtu julli juróom ginnaaw takkusaan wala ginnaaw tisbaar su boobaa boo sëlmalee rek mën ngaa dal di armal bu fekkee nag day waxtu woo xam ni du waxtu julli te waxtu woo di waxtu wu dagana naa fi la bëgg nañ bala ñoo armal bala ngaa armal nga julli ñaar rakka nga julli ñaar rakkay naa fi la doga armal maam armal dal ci gatal dañu bëgg nga def ko ginnaaw julli dal ginnaaw jaamu yàlla goo def bu nuppi door cee dugg muy julli ñaar rakkay naa fi la wala bu fekkee ni daa tombeeg waxtu farata nga julli waxtu farata bu nuppi dal di armal boo xasee armal nag armal dañoo bëgg mu sësaloo ak ca ngaayal sunna li ngay def ca ngaayal sunna li ngay def ca ngaayal sunna li ñuy defee ca ngaayal farata rek man ca ngaayal farata rek man nga ca ngaayal sunna loolu dal di armal nag commencé labayka allahuma labayka la sharika laka labayka innal hamda wa ni'ama laka wal mulk la sharika laka ba mu jeex nga di ko wax nag dootoo noppi di ko wax ba keroog ngay dugg makka waxu ngi leen nga forcé sa bopp bay wax bay xëxëb déedéet waxut sa teeg bakkan rek da nga wax sa teeg bakkan rek booy armalit foofu nga yéene gan aj nga bëgg a aj doo armal ba nuppi nag soo nga yéene gan aj bi ngay armal ci ngay yéene aj gi nga bëgg a aj ñetti xeeti aj moo am tànn ci bu la neex tànn ci bu la neex am na ñoo xam nag dañuy insisté naan man aj gi yonent bi defoon laa bëgg a def waaye yonent sallallahu alayhi wa sallam li mu def ak li ni def ci kanamam mu bàyyi ko ci ak li mu wax waaye li nit wax mu saxal ko loolu lépp moo li mu jëf ñoo bokk àtte sunna la sunna la bu la neexee nga yéene ifraat bu la neexee nga yéene tamatux bu la neexee nga def xiraan ñetti xeeti ak yooyu ñu am bu la ci neex defal al ifraat mooy da nga yéene ak màkka ba nuppi soo ko dem umra ji kooku moom bu defee loolu moom du def li ñuy tuddee adju maanaam tour deret du ko war du rey gàtt ci def ifraat foofu rek la avantage bi ne mooy boo noppee doo rey gàtt bu fekkee ni amuloo njëgu gàtt mën ngaa def ifraat waaye tamatux ku ko def boo noppee di nga rey am adju naka noonu it xiraan ku ko def boo noppee di nga rey am adju ifraat mooy da ngay aj màkka ba noppi soo ko dem armal dal di umra tamatux da ngay umra dal di yeewyi ko dem ci say soxla loolu li gën a bari nag journaliste yi xëy na ñoom ñoo koy soxla ñoom ñi def ay rapportage ak yu mel noonu ak peut être commerçant yi mën nga ñëw def sa umra dal di noppi ci loolu solaat sa yére dem lijjanti ci say business ba waxtu aj wi jot nga ñëw dal di armal dal dem aji waaye boo noppee di nga rey ab gàtt xiraan mooy ki boole ñaar yi boobu nag moo gën a noppale waaye nag lu tee di nga rey gàtt moom xiraan mooy ki boole ñaar ñi mooy bi ngay armal nga yéene ni parce naa yéene umra ak aj parce naa yéene umra ak aj su ko defee yépp da nga leen di defandoo dal di ci génn yow léegi nag yow mi nga xam ni rey am ëdd yu dalaa war te amuloo ko benn say réal jeex na mënoo jënd am ëdd yu ginnaaw xam nga ni yoruloo lu mën a jënd am ëdd yu kon ci biir aj gi da ngay woor ñetti fan
fekk yaang ci ak gi ñetti fan bu ñetti fan yi maté nga dal di bayyi nak ba ñibbi sam rew dal di woraat yeneen juroom ñaari fan dolli ca muy fukki fan muy fukki fan muy fukki fan yow mi nga xamni amulo am adiyu lolu moy sa atté lolu moy sa atté lolu moy sa atté tay amna yo xamni boko defé amna ay alaman lu melni nga war ray am adiyu parce que dañu bëgg boy ajmaka nga fexé ba bo xasse armal mayatuñ la nga ray dara lu xeyna yo xamni ni istisna lañ ko ci niki li loré ak yu mel nonu amna ay quelques bayima yo xamni wala ndok ment yo xamni may nañ la nga ray ko te dara do ci am bakar waye nak bu weso yoyu cieñ sax may ni la nga ray ko bu fekkonté ni da nga gañu ci ajgi té lolou nga xamni mom nga gañu mu am ci sa cër yi lo xam daf ci dag bu fekké ni daf lay séné ba nga jékkeli ko batay amna lu ci war ci alaman niki sewé dafa damu té boko bayé nonu sa bu dalé fi barap nga yegg mitit wi nga jékkeli wéwi ndax téra won nañ la bo xassé armal nga dagati dara ci sa yaram dara su boba wor ñetti fan man na jang yenn yi bu fekente ni munu lo wor leel juroom ben miskin batay dana ko jang mba nga ray ab gatri yoy yep dana ko jang man nako jang koku nak mi ngi aju ci nit ki lim def mi ngi aju ci nit ki dal lim def bu boba nak la atta bi do ga ñew ñu ni ko nangam nga wara def wala ndiki tay da nga rawen ben hayawan bu bobay atté bi moy nga fay hayawan melni bi nga ray ci hayawani kër yi niki tay ma joxe misal bu fekkone da nga ray kewel da nga gis kewel nga ray ko kon boba dañ lay alaman ni legi il faut nga bo ñiwe da nga ray bay saraxé ko yu mel non ngay ay détail la xeyna mom sax danaka mom yoyu jamono lajatuko parce que gaay bu jëkkon nit ñi dañ daan dox ci all bi di dajé ndog ment yoy té légui nit ñi avion la ñi jël ndog ment yoy sax duñu gisanté ak ñum far kon yoy bokk na ci farté bi ci dess moy nga fexé ba aggi bi nga xëssé armal mayatuñ la dara lu wër sëp cër do sol lu ñu ñaw ñaari morso nga yor le kayo benn bi la xasso bi ci dess man ñaari sarbet wodo benn le kayo bi bule goor de jigen mom may nañ ko mu sol yere bu ñu ñaw ma muskil fihi amul problème waye nak may ñuko mu tak lu wër ak ciirem ni ci montar wala ndomba comme ñi tak ndomba wala yépp téel nañ ko ko yépp téel nañ ko ko mum dal day mel nim niw rek bo aji makka dal da ngay mel nim niw ci gattal bañ makka da ngay mel nim niw ci gattal da ngay mel nim niw lepp lu ñu ñaw dal da ngay fexé ba tékkali ko ak mom ngay fexé ba tékkali ko ak mom bëgg nañu bu fekké ni ak su nga makka ba dugg makkatul mukarrama nga def direct ci kaaba ga sopp nañ lool bo demé ci kaaba ga bay dugg bu fekké may nañ man nga ko wala mbolo mi manam amul xataay bu la ko télé def li gën moy fañuy tuddé babu sayba fofu ngay duggé dugg ci biir jakka ji daldi wuti hajarul aswad daldi koy foon moy li mo waxon sank ni ab tabax lu jaxase ciment ak fer mom lañ lay fekk diko wër lu ko waral moy ndigal bu won ndigal dañ nan mok suñu tabax yi do nga ñoyam ñu wër suñu tabax yi waye gis ngeen ndigal la tax ñi fi bayyi tabax bu melni bobu dugg ci avion naaw ba fofa dem di wër tabax boba fekk fa aw dajju melni wuñu bayyi fi dem diko foon lu ko waral moy ndigal al ism motax señ touba ni la taf'alu khayran bi ismi bi khayri ismi ndax fal ism sartun bi khabul sahn bu len def dara te amulen ci ndigal ndax ndigal day tax ñu nangu jëf xam nga buru wona ndigal dañu wawé ngay fekk fofu diko foon
baye nga dajou ni mel fi mbawuko waye ndigal motax motax bo duggé ci jakka ji nga dal di foon al ajrul aswa amna ben bis sayidina omar radiyallahu anhu andak sayidina ibn karam malaw cha ñuy aji makka biñu aji ñom ñaar biñu accé ci dajou nak ba wara foon al ajrul aswa omar mom xam ngeen ko ci walu tawhid revolutionnaire bu magla muni yow ajrul aswa dama gisone yonenti bi di le phone waye buma ko gisone duma la massa phone dama massa gisone yonenti bi di le phone rek waye buma gisone yonenti di le phone duma la massa phone ndax xamna ni njariñ ak lor nekul ci yow njariñ ak lor nekul ci sa loxo neñu seyna li niko ay omar na maniko ah ak kay ajrul aswa na maniko njariñ ak lor ngi ci mom kat niko bi mana num amé sina li niko koro bo sun borom binde roy ci ben bataxel ru yep sun borom def len ci ben registre mune amuni dafa ngalo xeer wi ñu wax al ajrul aswa niko ngal mu nga yalla dal di ko koy sol mu wann ko muni kep ko xamni ñew nga fi ci makka aj neegub yalla bi fon al ajrul aswa ajrul aswa bu yowmal khiyam daf lay témoin mun yowmal khiyam mom sayna li yowmal khiyam al ajrul aswa sun borom dakoy saxal ay beut saxal koy nopu mu taxaw buntu bis penci di xol kep ku ñew mun sun borom diw mi de amon na kat nuk aj manon na aj moye dajena ci mom ba aj sina sédel na ko ni ñew ni ci neegu yalla ba aj sina sun borom na aj kon doxal duga aljina mun diw mi nak mom manon na aj amon na kat nuk aj waye nak dal lankon bañ aji man gisumako sun barne kon jaral fi dem safara walias bila muni kon kay amna ndariñ am lor sayna omar tanya budé lol la kay amna ndariñ amna lor kon nak fon al ajrul aswa boko mané waxuñu la nak nga dem difa boxanté ba sa bakkan man ca dess bu fekké ni mbolo mo da bari ba mëno ca yegg juñjël rek xol sa loxo rek nga def talal sa loxo temp loxo ni jëmele ci al ajrul aswa dal di wëlbeuti war sa loxo fon ko té bokay fon nga bañ ko mutu dang koy fon non rek kon première chose bi ci dëkk moy bo mané waxu ba depp ci sa gemiñ fon mo gën boko mënul té mëna talal sa loxo tek ci yëkëti sa loxo fon mo gën boko mënul nak fo taxaw rek jël sa loxo jëmele ko ci ajrul aswa dal di wañu ko at fon loxo bi baxna baxna waaw señ modou ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah su melni amna ay gan yi may xaar fi ci ñi nekkon ci liggey bi mo doon liggeelu fi ci daara ji ko defé xamna kon ñamale fa waxtaan benen yoon inshallah taala xamna jamono yi ñu tollu daara ji dafa nekk a santé ci defaraat ay neegi dongaar yi ci aju ñi nga xamni lu baax sax na leen ndox mu neex kon mu ngo inshallah taala ñu ngeen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan lu ci way def rek ñu defal la ko ca te jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala tax inshallah wa ta'ala daara jigeen ñi ni ngeen ko xamé tambali na depuis gamu ga momit bok na ci lima xañ jot lool xam ngeen jigeen mom dafa sensible bok na ci lima xañ jot lool waaw mu ba su ko defé dal niko alquran waxé sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko ci gidin ni tahawunu ala albirri wa taqwa dimbulante ci lu ju ragal yalla teki wul ni nit ki day am alarm rek diko joxe domi gilit ni dañu wara xam te def yalla bi domi gilit ni ñu leena wara yar ah ma bokk ci ñi yalla natto may jema xam le tere bi waye bokk ci ñi yalla nattu ñuy jema yare sunu kemtu layu katan ci njabot gi fi ne ni mako yagga waxe nit jaar na fi aw nit jaar nañ fi jang fi alquran jang fi xam xam ba yegg khalil wallahi bu fi may waxe yeen buma dajé wala seeni wajur xawma len wonen joxe loxo sant wala len di wax lolou nak yalla bu ci seytane wal dal na yalla nangu jëfi def ko ci sun téré jëf ñi nga xamni dañuy domp seenu ñaq diko ci duggal fepp ci am wu ci am do nga lek
alquran biñ fi jang yi wo yowmal khiyam yalla bum la ump yalla bum la ump donte man nañ leen wañi ci baram ñu leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazai yeen ñikoy def xam ngeen seen bop jere ngeen jëf ma ngi nuyu serigne wali diouf ak soxnam soxna jaynaba sar ñu nuyu sama xarit ba serigne kosafal ak mbollem ñi nek ci diaspora bi bëgguma lim xam ngeen ni émission yi jëk yi amal na mbokk mu fi daan wote ñi diko wax serigne mor mbeng bari won lu muy wote ci émission bi la ko bari won lu ma daan wol amna rakam gi ni fi sénégal sax mu ñu wax ni koor bu nek dana mu yënni fi addiya momul way juroom daf fe bayiko way juroom wu goor dal nako yalla jéggal dal nako yalla yërem dal na yalla yaatal bammelam ñom ñi fi dess yalla neen yalla sam te ar leen bi barake ci cheikh al khadim radiyallahu ta'ala anhu mbolam ñi nga xamne dañu wëlënte won ak ñun ci émission bi ak daara ji faté wuñ ci kenn nga ñu dégg nak man na am waye taxul ñu faté ci kenn liñ leen daan ñaanalé ba légui ñaan gogou lañuy ñaan te jëmm yalla rek tax jëmm yalla rek tax bokk parti politique sama fu ci politique du té lama fiqona yow ci mbax ci yiw ci ñaan ma continuer di la ko ñaanal rek ba légui seen tour yaangi fi ñu di leen ko ñaanal te jëmm yalla ji dong tax ak seenu taxaway kon nak ñu ngi leen di wax jere ngeen jëf sant nañ ñepp ndokkel ñepp ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ñi nuyu suñu wëlëre wa serigne Moustapha Thiam di rak ci serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni moy taxawé liggéey bi ak émission bi momit ka salika di nuyu way juram wu jigen ñaan yalla sam ko te guddal fanam te doli ko wër bu baaxa baax inshallah ñi ñaan taxaw gi muy taxaw wajulam wowo yalla bu ko njariñ la ump inshallah taala jere ngeen jëf seigne moudi yaw sama digeenté yaw ñepp xam nañ ko nima ko faral di waxe buñ ma doon wagnilo ñima gëna bëgg ci kaw suuf nga xam ni buñ sañoon tant duma xuri bu may lim bu ma tambali wu ci yaw du mané ben yaay doon ñaar ma tambali wu ci yaw yaakar na ci yaw li ñi tambale waye ma tambali wu ci yaw mané ben yaay doon ñaarel ba yeg na sax bëgg ci man sax fonkel sax japp te jëmmi ci ahmadou bamba ji do mo tax na radiyallahu anhu lool yeg na ko bu baaxa baax yeg na ko bu baaxa baax ñu ngi di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazai di leen tuubal te di leen jéggulu gëja amuk émission bi gëja amuk émission bi du daralul ku yok ciéré yok neex rek la waye yene jangi fi bëgg gaangi fi parce bu amul rek day fekk liko waral moy galankor responsabilité yu bari yu tege ci sa loss te mëno ko ñakk baña taxawé lol doom ko sabab lol doom ko sabab ñi wax suñu borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

moy baña saga leaderu jamb rek wala tasabbu lasina yad'una min dunillah fayusubbullah yalla neena ku bañ ko saga sa leader limay wax ni ma nga suratu anam dem len ngeen xol ko ku bañ ko saga sa leader bul saga leaderu jamb lolou la yalla wax yonte yalla muhammad ni ko waxal sa militant yi buñ saga leaderu jamb way say minita di saga leaderi jamburi ngani minita leader bele bu len fay lolou mëno am maqamam amul jann daraja ju lako mëna may amul bo len don tej kasso téméré jooni atit du téda nañ fay yalla bind nonu nit lolou yalla ko bind nit même leader bi nga xamni mo len jité bu ne kuma saga bu len fay lolu mom xam nga ni lolu mom wax deug yalla man de wax deug yalla bu ma seigne touba ni won kuma saga bul fay wax deug mom lolu ndigal mom dima ko jefe mom lolu ndigal lu ni kay la meuna jefe bam dess seigne touba ni ma buñ ma saga bul ma fayul lolu mom dima ko jefe lolu ndigal mom dima ko jefe mom ñu xass seigne touba ma yoru lamiñ meuna wax dara jottuma mané ci miix ay yalla tere bo bis yalla boko fekke bo bis yalla buma ko fekke mo am ci minitaay ño xamni alquran daf leena jinji lahum khulubun la yafquna biha wa lahum ahyun la yabsuruna biha wa lahum asanun la yasmahuna biha sun borom xam nga lum ci tege ulaika kal anam c'est ak nu rok sun jamono fa ngeen balma ak nu rok sun jamono sun borom neena amna ci minitaay ño xamni xol biñ yor ne am ni danaka yej bu amul turu le kene munu ci def dara seen beut yi nangu ñoo gis deug seeni nopp nangu ko deg sun borom ni xam nga ñoo ñu buma leen dé misal lu mel muna muni ñoke xarayam ulaika kal an'am ñoke xarayam xam nga amna benn groupe bo xane dañu tuddé seeni morom ay xar benen groupe bi ci dess tuddé seeni morom ay kuluna xawma nak li kuluna wax deug yalla xawma lu muy tek dama fay dégg rek xar mom xamna ko ndax ma ngi yari xar ulaika kal an'am sun borom ni bal umma dalu ñoy yi ci xar sax nak ñoy yi ci xar balhum adal ñi may wax ni muna muni ñoy yi ci xar minita bo xamni sa bu talé life yaq der su gor rek lay liggé sun borom néna ya yesum xar am xara la tane minita bo xamni sa bu talé life am rek yaq der su gor ko taxatal ab life am néna koku am xara la tane yow ulaika kal anam ba yag muni balhum adallu yena yesi xar motax sun borom wax ci suratul mujadala neena bu fekke djumuma ya ayyul lisina amanu iza najaytum fala tatanajaw bil ism wal udwan wa ma'siyatir rasul e yen ni tal life la yalla waxal man yalla may wax ak yen na muni bu ngeen deme ba tal life bu ngeen demé bay tal life fala tatanajaw bil ism wal udwan sen life bobu na ngeen fexé bu len ci wax luy jur ak nono bu len ci wax luy tax mbagnante juddo fa bu len ci wax luy tax ab sey tas ya yele sina amono la xde bu fekke ni gem ngeen yalla la xde mo xam diine jo meuna bok nak diine jo meuna bok waye ginaaw gem nga ni yalla dana la ray dana la dekkal fala tatanajo bil ism wal udwan bul wax ci sa life luy wax luy waral ab sey bu tas luy tax baye bayyi dom luy tax dom nonu bayyi al qur'an la ya ayyuhal ladhina amanu isa tatanajaytum fala tatanajo bil ism

wan wa mahsiyati rasul mun wala sax ngeen ni moy seen kilifa wa mahsiyati rasul nga taal sa life dal ni waw man sax sama leader neenama nangam buma ci wax sama leader neenama bul saga nangam waye nak man dana saga wa mahsiyati rasul allah moy nga sa kilifa ñun julit ñi yent yalla muhammad daf ñoo télé ñu taal life di saga leaderu jambour ñu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ñu ko télé ñu taal life di saga leaderu jambour ngeen balma de tay dama xawa so tuti baat bi am asma ngeen balma ñin waaw yow borom bi ku taal life no wara def muni watana jo bil birri wat taqwa wat taqullaha inna allaha wat taqullaha allasi ilayhi tuhsaruna aw kama qala tabaaraku ta'ala buma jumul ma nga suratul mujadala wala tatana jo bil birri wat taqwa wat taqullaha allasi ilayhi tuhsarun muni bu ngeen deme ba tal life bu mun leena ñak baña wax mun leena ñak baña life muna muni bu ngeen di life life liñ ci lu bax te ngeen ragal yalla ci life bi ñien ragal yalla ci TikTok bi ñien ragal yalla ci influence bi ngeen di influence nit ñi xam nga taal sa live taal sa TikTok amulo ben ambition loolu jël Cheikh Muntaha sukkandiku ci intelligent artificiel ngir jël suñu muntaha bolé ko djigen la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata kuma sa gis li la hawla wala quwwata kuma sa gis li sukkandiku rek ci intelligent artificiel jël suñu muntaha montage ko ak djigen yow li moy sa ambition yow li ambition bi nga Sénégal rek la gis ay ndaw yo xamni seen ambition du fexé défar pousso seen ambition du fexé défar sarène seen ambition du fexé défar machine waye seen ambition dal moy nek ci TikTok bi di yak gorñi ñini ñi ñoy avenirou Sénégal ëlëk kon dem masuma la avenir bobu ñi di lañ wax ni ñoy avenirou Sénégal té bo démé seen moromum xalé bu tollu ci 18 ans mo defar TikTok bi ngeen di jël diko foyé tay seen morom mo xamni ci 18 ans la toll yeen ñampé guñ sango do nga mënu leen ko rab ñampé guñ sango rek mënu gu leen ko rab nek ci TikTok bi di yak ay gor rawati na waliyu yalla yi toll ni Cheikh Muntaha ñampé guñ sango rek mënu gu leen ko defar jël TikTok bo xani sa dom moko defar sa dom sa moromum dom wala sa moromum sa mo defar TikTok bobu nga xamni kon rawena la jooni at yoko dul dabbe jooni at rawena la ko yow ben logiciel dama ko jelele waye waxuma defar logiciel waye njampe go sangu mëno ko defar ak ñu yow nga sukkandiku ci xalam jambu on yeka ñen ballu nga wut ci xam xam waye dedet yok ci sa xam xam dedet yak ci asgor rek yak ci asgor do nga mo lay til yow ci xam xamu sa morom kere xam xamam nga dem pour yow yak ci asgor sun borom ni kon nak bil birri wa taqwa kuy laif dang ko wara tek ci bil birri wa taqwa muni wa taqullaha gis nga ay bi ñew na ci ñaar yoon wa taqullaha allasi ilayhi tuhsarun ragal len yalla ndax lu yag yag da ngeen deñu dekkal len ngeen tew ci kanamam ngeen de ci kanamam muni kon nak amna ci minita yi ño xamni ulaika kal an'am ba yag muni bal adallu ño yeesi xar neena amna minitan yo xamni ñoki xarayam yalla ko wax de amna minitan yo xamni ñoki xarayam ba yag mu na ñom sax ñu yeesi xar
waaw ndax nit ni ko yalla fonké fa ko yalla tek bu démé ba wacc ci doya di ak ko soufé ba tolo xar xara la gën xar du xalat di xar do ngay gis mu taxaw ci kaw yoon auto di ñew bakanam xat ci tanu daw lolu xar rek la xar du xalat foko jital jëme nanguna yoonam neeku ci lutax nga jital ko jëme ko ko nit bi démé ba tolo fofu yow xara la tane nit bi demé ba du xalat fuñ ni la ayte nga ni ayte yalla mom neena waxuma khari ya ulul albab fuma ko waxe neena nit lay waxal waxuma khar ya ulul albab neena fuma ko waxe rek nit tax may wax mom yalla neena fuma ko waxe nit tax may wax waye khar taxul khar taxul seigne touba neena fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illa allah ma ngi len di denk yeen samay minita man seigne touba ma ngi len di denk seigne touba wax de yeen samay minita man seigne touba ma ngi len di denk fu ngeen gis ko xamni yeena bok lu ngeen beug te moy kenn ki rek moy la ilaha illa allah way bu len ko def non way bu len ko def non leg mala ko defile ci sun jamono bi dama la nan seigne touba neena en tant que leader kep ku ngeen gis mu def sénégalais bëgg sénégal ni yeen sénégal ñor ko comme yeen bu len ko nonu yeena bokku sénégal bi neena bu ko non fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illa seigne touba neena en tant que ab sénégalais wërta nonu moromum sénégalais pour prix mi gëna jëgé te gëna gat pri mi gëna jëgé té gëna gaat Seigne Touba neen ab sénégalais wërta nonu moromum sénégalais xam nga sénégal moy réew mo xamni silsila bi ben la silsila bi lég lég rek mo am ay pass pass waye silsila bi ben goj la yeen xam ngeen goj dé moy genn boum la sénégal ko ci top rek dal di bok ak mom légui bala nga lim fukki mam ak ñaar am fu ngeen bok yeen ñaar lolu senegal rek nga koy gis senegal rek nga koy parce que lutax moy sunu mag ni biñ fi ñëwé dañu tak ci peli tak ci wala fi tak ci serer ci tak ci nar yi tak ci tukulor yi tak ci fenn fu ne ñu am fay soxna li moko sabab ko ci xass sa bop nga xass ko ci xass rek sa bop nga xass senegal ko ci xass rek sa bop nga xass lolep nak ben kurel bu ñew pour bëgg ñoo disperser rek moko fi indi ben kurel bu ñew bëgg ñoo disperser rek ndax mom kiliftef lu fi bëgg jëlé ngeen xam ko loloy li am xamulen ko loloy li am limay wax ni soxla wul sax xam dem ci batin sahir bi donc ko xol gis ko sahir bi rek sayyid alhadj malik neena radiyallahu ta'ala anhu fahasimu jamal awliya sayyid alhadj malik neena ci prix mi meleen di prix ci walu politique fi ci senegal sayyid alhadj malik neena kilifa jambour bo gis nang ko respecter neena respecter kilifa yeb fahasimu jami' awliya lolé sayyid alhadj malik wax sayyid alhadj malik neena respecter kilifa yeb respecter leader yeb leader bo gis dox ko ci reub kama bihi amara sul wafa comme ni la ko yalla digalé gis nga moy la ma doon wax ci aya ba feulé comme ni la ko yalla digalé sayyid alhadj malik lolé wax de neena respectel kilifa yeb fa asimo jami al awliya fa asimo jami al awliya wal manam nit yalla yeb leader yeb ci prime gëna jëgë leader yeb na nga len respecté na nga len warmal na nga len respecté na nga len warmal mu bokk lima jaaxal ci politique Sénégal bokk na ci moy ko andal tay mu teral la bu ëllëgé mu am lu dox seen digënté nga genn saga ko xass ko wa mali yow bi nga jaxaso ak Samba yow Demba la wax bi nga jaxaso ak Samba ngeen and fune photo wu ngeen fa fune and ngeen fa lu xey nga genn taxaw fe niñu Samba baxut
ñu ne ah xanaa du yow lañ seenu nag Samba Barki Démb yow Demba mu ne waa waaye Samba boxul de ñu ne ah yow yaag Samba ànd ngeen fu ne di def ngeen lu ne xam nga sénégalais yi bu ñu amoon bopp ñu ñuy def duñ bàyyi Samba yow Demba mii la ñuy ba yow la ñu xam ne yaa boxul yow waaye sénégalais yi li ci ëpp na ma yàlla baal mu ngoog bopp moom dara Baye Sam daana wax ni wolof ku wayax bopp la ñu ne ko wallahi ndeysaan wolof ku wayax bopp la waxin la waaw waxin la waxin la du caage nu daa xeeb wolof ndax moom wolof la waaye daa bëgg wax rek ni mu ngoog waaw mu ngoog nu ñëpp xam lu ca wayax mu doy mu ngoog moo tax Sidi Alhaj Malick ni fonkal respecteel màggalal mboolem leader yi boolem leader yi waaye bëgg ñu respecte sa leader te doo respecte leader yu jàmb la ah loolu mustaqil la de loolu mustaqil la mënta am ci kaw suuf yàlla xam na ko waaw mustaqil la mustaqil la si Ahmadi Tidiane radiallahu taala anhu nee na isa samixtum anni cheyan fasinu bi misaani charia fa ma waafaquhu fa qusuuhu wa ma xaalafuhu fa tarakuuhu Sidi Alhaj Malick nee na yéen samay militant lépp lu ngeen dégg maa ne ñu ni maa ko wax mu ne ah mu ne bala ngeen ko exécuter dem leen ngeen xool constitution bi lu mu ci wax xool leen constitution bi lan la ci wax nee na bu fekkente ni la ca constitution bi wax dëppoo naag li ma wax man Cheikh Amady Tidiane jàpp leen mu ne nag waaye bu fekkente ni seet ngeen ko gis ni la ma wax wuute naa constitution bi la ma ca la mu wax nee na teg leen fële. Teg leen ko fële si de Cheikh Amady Tidiane moo ko wax de nee na lépp lu ngeen dégg yéen samay militant man Cheikh Amady Tidiane lépp lu ngeen dégg ma wax ko bala ngeen ko exécuter dem leen ngeen xool constitution bi lu ca constitution ba wax bu dëppoog li ma wax jël leen loola baax na wéy leen ak moom waaye lépp loo xam ne wax naa ko te mu wuuteeg li ca constitution bi bu leen ko exécuter Cheikh Amady Tidiane ko wax waaw ñun mu am ay leader fii ci Sénégal yoo xam ni li ñuy ni ñuy doxale ak li ñuy sant seeni militant ak li constitution wu Sénégal wax comme penkoog sow comme penkoog sow awaaw léegi nag nga ni yow dangay politique daal ba loolu kenn waru la cee jàpp dangay politique daal ba loolu kenn waru koo saafara déedéet nag fi sa sañ-sañ yam fala sañ-sañu ma Samba tàmbalee sañ-sañu ma Demba fi mu yem fala sañ-sañu ma Samba tàmbalee loolu la constitution wu Sénégal wax loolu la constitution wu Sénégal wax suñ borom wax ci alquran ni innama almu'minuna ikhwa fa aslihu bayna ahwaykum yéen sénégalais yi benn famille ngeen defara leen seen diggante innama almu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum yeen sénégalais yi benn famille ngeen benn silsila la benn tialala la kon nag fa aslihu bayna akhawaykum dispersé bi daa war a dakk dispersé bi ñuy dispersé sénégalais yi daa war a dakk ak nu mën a dakke nag doom ju àgg ci mën a bàyyi bàyyam ndax lan ndax ab leader ndax politique kenn mësu koo gis kenn mësu koo na xalaat ci kaw suuf doom ju mën a dogoog bàyyam ak culture Sénégal niñ ko xamee woon ci fonk bàyyi ci respecte bàyyi ci warmaal bàyyi ci diggal bàyyi moo tax kuréel boobu may wax ah réussir nañ lu bari réussir nañ lu bari kuréel bi may wax nii réussir nañ lu bari ya ayyuha alladhina amanu innama almu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum و
war nañu delosi wala ñu wote ndajam waxtaan ngir benale wat sénégalais yi ngir jubale wat sénégalais yi nga xam ko nga bañ ko xam sénégalais yi nono nañ bako ci jekk sa morom ray ko nga xam ko nga bañ ko xam nak dañu nono ba fimne ku jekk sa morom rek atal nga ko suuj paka xam nga luñ ko yobbe da am ay nit yu jog taxaw ni wa ahlus sihtam wa ahlus system wa ahlus system ñoy ñu bon ñi xam nga luñ yalla sant ñun ci alquran wahtasimu bi abdillahi jami'a wala tafarraqu wahtasimu bi abdillahi jami'a wala tafarraqu japp leen li leen yalla boole japp leen sénégalais li leen yalla boole sénégal di leen yalla boole moy leen ci taxawu leen ko defar leen ko bindal leen ko develop leen ko mo gën ngeen di lan ngeen di nono wala tafarraqu ki taxaw di khaswa ahlu système système ko jangal xara sax ma tambalé fu gëna kayé fofu khalisu système lañ ko ngënté mom mom di wax ak ko mëna lool khalisu système ci lañ la ngënté yow khalisu système ci lañ la jëk jëndelé sak bi nga bot dem école khalisu système ci lañ la jangalé ba nga fër idji khalisu système ci lañ la jangalé ba nga ami diplôme khalisu système nga jël nga di ci liggéey ba am ci ay bien wa pourquoi pas ngay khas système même formation la sénégalais même formation la amul sénégalais buñu formé ni forme même formation la ci système bobu may wax la wax même formation bi la xam nga kan mo gëmul won système bi moy Seigne Touba motax bimu ñëwé nang wuta laal ci système bi li tolni dédéwé Seigne Touba mom musta gëm système bi mom légui nak ñak gëm système bo bi fi nekkon taxna bimu ñëwé nang wuta laal système bi jangewuti magewuti dundulewuti ci système bobu num def tok fele professeur bi ko don jangal sax bu ko massana jox lu bok ci système bi da koy dello xam nga lu don bañ da bañ ñu ne ko wa yow système bi ngay feex pourtant yow ci système bobu nga nekkon lool la don bañ motax musta jégué système bi fenn mom Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu jëm nañ ko ci duggal ba sonu nak bin nañ koy lettre jëm ko ci duggal ba son mune waye système bi dal baxul duma ci dugg mune ka système bi ku ci bokul da nga tumuranké dé mune tumuranké ma gënal bokku ci tumuranké ma gënal bokku ci motax tumuranké ku ne daj nako waye baña bokku ci système bi rek waye gis nga num def créer système bi nga xamni moy original système bi nga xamni mom la Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam indi won mu tek ko ci suñu loxo doga dem système bobu la yéssalat tek ko ci suñu loxo doga dem ndax mom ben système rek la mësa gëm moy système yent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mom la Seigne Touba mësa gëm mom waye fi nak Sénégal mom suñu leader yi dañ nan ñun duñu lek mbut waye dañ nan ca ñeex sa trop waye kuma lek mbut waye dañ nan ca ñeex sa moy lan moy leader sénégalais nénañ mom système bi mom waxul ci dara waye nak mu ngox duma lek mbut waye damay nan ca ñeex sa yow kay mën nga lek mbut rek fal ben yoon nga lek mbut rek système bi kon nak bu fekkante ni delo ci nañ suñu xel fi politique Sénégal tollu ba dispersé ñu sëriñ ak talibé bu sëriñ joxé ndigal talibé jël sanni ci Allah ba talibé jël sanni ci Allah ba jaral nako nak mu inventer ay xibaar inventer ay dossier lolo xew de évante ay xibar évante ay dossier
nga xamni buñ la woyé laaj lañu la waw yow li nga foko tek wallahi do meuna indi benn preuve benn foko jëlé inventer rek té pourtant lolu alcorane daf ñuko téré won alcorane néna wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun alcorane nako wax wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun sun borom néna na ngeen fexé ba bayé inventer ay xibaar inventer ay dossier diw sangam dossier sangam lañ ko jappé diw sangam kay da bayé won famim dem ci fami jamm té li ngay wax dara katch kessé ngeen balma dara du ci dëgg dara buñ la jappone ni la ana preuve do am benn preuve mo tek ci kaw loxay légui nga dal di koy jël politiser ko ciowlé ni kour té bu pënd baré dëgg rër li rek la ko tax yalla téel nuko téré yalla néna waxuma la jéma inventer ay preuve jéma inventer ay document waye dama ni wala tafu ma laysa lak bihi ilm lu sa yon nekut bu ci sa yon ne yow do six do procureur nga atté waji ba condamné ko man Sénégal subhanallah do six do procureur sama waxtan wala wessu waxon na ni procureur yi wallahi ko xamone li ci ginnaw bammel di nga ragal yalla lele nga deg ñu nan procureur sangam du jog makka et après defal yoonu makka muy yoonu tol baxam mani jeulal makka def ko muy yoonu tol baxam ba nopi nak gis deug tek ci sa tank ba yowmal khiyam gis deug tek ci sa tank defal makka muy yoonu tol baxam ba yowmal khiyam abu lahab da ma saxeyte warul kaaba gi abu lahab la mustaxeyte warul kaaba gi abu jahlin mustaxeyte warul kaaba gi way bañ fa baye deug leen fa yalla baye bañ fa baye deug leen fa yonti yalla muhammad baye moy limay faral di wax dama bëgg muhammad ba def yoonu madina fuma nawara muy yoonu tol té li muhammad digli defo ci dara amalu la njariñ sayyid alhaji malik ko wax wallahi amalu la njariñ bo togol senegal baña dem madina fuma nawara té nek ci ndigal yonti yalla muhammad mo la ëppal njariñ nga def yoonu kër muhammad yoonu tol té lamuy digli defo ci dara té buñ waxanté dëgg da nañ gis ni yalla may na la pouvoir bu tol ni da ngay nek ci sa biir bureau tal say kilim nga yor signature bo xamni ko ci digilo fi barab mu diju fa te dootu fa sañu juk ko toklo ci barab da nga fa tok te dootu fa sañu juk wallahi bala nga ko fa toklo war nga ko sétat de xolal sa bureau bobu rek kilim yoyu rek buñ la xoyen punir la fi suba ba ngone girne ko kep ni ngay mel ci ay kilim nga nek de legi xolal nga jël ben way mba xam nga ni bisa ngi ñew yalla dana signé ben mandat dépôt bo xamné bammel lay tuddu wallahi wa rabbul kaaba kenn dula fa fekk luñu sa jëf mandat dépôt bi la yalla wara signal muy bammel nga war ta tuddi yagul dara du yag dara nga dem ci wallahi so fa démé da nga xamné yalla njub rek la santane bala nga xagn nit ki liberté am ak ñun liberté amé njariñ te ben signature dong lañ la jox bo xamné ben décret rek tax ñu nga man ko nga sañ ko def bala nga ko def war nga ko sétat bayiko togn sax mo gën manam bayiko def sax mo gën japp ko defu ci liñ jang ci sharia dama ni bayiko def ndax worliku bayiko def sax mo gën japp ko defu liberté te ben signature rek ben signature pour lan pour yaangi bëgg rek satisfaire banexu ben way yow do satisfaire sa banexu bammel bi sa bammel bi mo gëna yeyo nga satisfaire banexam ba bo fa tuddé fa nof lay sa bammel bi moko gëna yeyo sa signature bob
fexel ba li ci satisfaire sa borom bi la bind te mom la sa signature bi bul ci satisfaire kenn ku yalla bind la ta'ata lil makhluq fi mahsiyatil khaliq yonent neena sallallahu alayhi wasallam amul ben jam bula jaral signature dabu banexam bayyi fi banexu yalla la ta'ata lil makhluq fi mahsiyatil khaliq damu banexu ku ñu bind waru la jaral nga bayyi fi banexu yalla te banexu yalla moy lan moy deug justice mandu équité banexu yalla moy justice moy mandu moy équité alayhi sallahu bi ahkamil hakimin motax yalla ni lu ngeen fi atté ma atté wat ko ndax man dama bëgg justice inna la ay amru bil adli jang na aya bi legi dama bëgg justice dama bëgg justice waaw yow samba def na wuni weng samba da andak makhura ja demb mi lim def li samba def ko gëna graw waye demb mom da andak yoro nga ni demba kay bayyi samba mu dem ana justice ana manuté samba andak yoro do nga tax andak yoro bu andut nak yoro lim wax amul ben gravité bu jar finir ko fi barab 24 heures wa demb mi andak bacc nak mom mom lim wax jar na finir 24 heures way ñu ni ko yow demal ñu ko yobbe système de constitution système de constitution ben gouverneur nga ni représenter président de la république ci ben raison domam waru fas di def ak musabaha domi sam kat ba mbay baykat ba domi baykat ba dal di raw domi gouverneur bi domi baykat ba bañu defé musabaha moy defna course lañ koy wax course moy rawante domi baykat bi dal di raw domi gouverneur bi ñew ak joyam bayam ni ko loy joy ni ko domi baykat bi la doon rawantel mu raw ma ñu ne lañ ko andi nañ ko indi ñu andi ko mu tej ko prison kasso lutax ngay raw sama dom yobbu ko kasso gouverneur bi wala bala neex nga jël président bi comme moy lif procureur bi mu ni tejal ma domi baykat bi kasso gouverneur bi lol la def ah procureur momit dab banexu gouverneur taxna mu dal di signer mandat dépôt waji tuddi penam ba penam jeex mu solo dalam ñaan audience gis président bu ñu wax Omar ibn Khattab diko gouverneur bu représenter barab sangam ci raison jurbel damay misal gouverneur bi nga xamni mo la présenter ci raison jurbel ni waaw am nga jurbel mom bari na ay paysan motax ma misalé ko bari na ay baykat gouverneur bobu day ma domam dañ doon rawante ma raw domam mu jël ma créer ma ay document sarsema yobuma ci procureur man da dépp ñu sisema bayima ma ngi ni nak mune ha mune waaw président ni ko na soxol sédd demal tok daldi bind lettre mu don jamono bi mu daldi jël téléphoneam wo gouverneur ne ko yak sa dom diñ wax diw na ngeen and wuyu sima gouverneur bu président wo kay do fa nan mu daldi gawantou rek and ak dom jo daldi wuti palais bimu ñëwé président bi dal di wo domi baykat bi mu ñëw mu ne ko doon rawantel du ki la musabaka bi ki la mu ne ko wa ki la
président bi ni yow gouverneur yeen dal da ngeen di sukkandiku ci seen pouvoir bu len yalla jox jaarale ko ci ay décret ngeen sukkandiku ci tax ngeen di note jami yalla yi legui ngeen di jël seeni dom di tek ci kaw domi jambour yi parce que yeena yor pouvoir yeena yor sañ sañ bi ah lolo taxone ñu fal la fa primo yow folli na la muy benen bi ci def moy simi sembu gouverneur dal di wagu simi mbumi président de la république omar dal di jël yar bi jox waji nafs bi nafs yadd bi yadd ay ca na dal waye xolal ma domi baykat bi manu teji ci mom rek manu teji xam nga num def biko omar joxe yar biko président bi joxe yar bi dafa corrosé les bras niko man ki dooru mo won de bamay fay ci mom ki dooru mo won domuma dooron Allahu akbar gay mandu amna de wallahi mandu amna ki dooru mo won domam moma dooron dum bal ma montal bi mun ate dom ji simiku dom ji dal di simiku waji dal di jil yar bi door ko yar yu tol ni yar bi nga xamni mom la ko dom ji dooron manam lim bobu bim ko doore juroom yar ci misal omar niko deet continuel door da door juroom yar rek dal di bayyi omar niko deet continuel door mun niko deet juroom yar la ma dooron fayuna juroom yar la ma dooron fayuna famani ni bu ko sustus don doxé ni bu ko sustus don doxé manu te do am ci kawsu jamm do am ci kawsu waye sustus kumba am nday ak kumba amul nday sustus kumba am nday mani demal mak témir milliards yon demal madina suma nawara jouni yon mani bofal ci kanamu seigne touba témir milliards yon te djubo ba yowmal khiyam seigne touba neena tallahi laysa yanfa'u sakhsakhada indal hulul ramsihi khayrul huda neena man seigne touba limay baña baña giñ dana giñ mangi giñ ci mago sa borom ni ku dugg ci bammel tuyu balewu fo ngib dang ko reccu ku dugg ci bammel tuyu balewu fo ngib dang ko reccu nañ wone manu te ci justice bi nañ wone ragal yalla ci justice bi te defal senegal seigne modou waxtan wi jeexul jeex nañu tambali ni yamale ko fofu toujours bu may doga tambal dama wax nan buma amé ay 30000 rek damay bayyi waye buma xasse tambali bon yimay dikkel xala bi may waxé do suma mana danaka contrôler ko defé lolou ngeen bal mako ñu ngi wax nak li émission la émission mom dafa laaj nga dem ci actualité yi bu doon conférence tombe buñ ma wax ci lay wax Allah loko ci alquran ak sunna way la leg sax ma dem ci conférence buñ ma jox ben tombe dañ ma nan bo ñëw rek lo wax baxna suma ñëwé xol bass ba rek xam ndax dama wara wax ak mom ci côté spirituel wala dama wara wax ak ñom ci côté temporel wala lolu ñu diko def te yalla do nga tax ñun niñ ko waxe amuñu parlo li ñi tudde tahassub farna nak farna de duma ko neub kan la faral seigne touba waye wallahi duma parlo de luma xam ci kenen ku bax ku ne dana ko wax ni may waxe li ma xam ci seigne touba yalla sédé na yalla sédé na farna nak mom waye duma massa parlo inshallah taala mi cheikh mani tidiani cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hassan sasseli kenn ku ci ne bu may wax ci yow lama xam ci yow dana ko wax te yalla dong tax waye seigne touba la faral nak lolu mang koy sédé lo adina bëpp ni seigne touba la faral waye par lo wuma de tahassub dedet ndem nak ci diine la par lo waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni légui mu jeex ndem diine moma jëlalul par lo waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni lému jeex kon seigne modou ñu leen di wax jissakum la xeer jissay di ndokel diaspora bi yeb goor jigen mak ndaw di delu di gërem serigne daara yeb di leen ñaanal ci taxaway bi nga xamni taxaw nañ ko ci l'islam yonent day sallallahu alayhi wasallam ci rabbaka abi musa laaje
mayo ki yalla yoni l'islam bi ñu ne lu ci gën wala ku ci gën mu ne islam kenn kep ci gën ñu ne ko kan la mu ne man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi moy ki nga xamni lori lamiñam ak lori loxom fexena ba musul ci julit ñi lori lamiñam lori loxom fexena ba musul ci julit ñi serigne daara yi ma ngi leen di ñaan ngeen benno boole seen bop ta taxaw alquran do nga tax yalla xamnay di buma leen manona seppi ci politique ni ñi seppé wéñu dé ci soow dama leen di seppi ci politique tek fé yalla xamna ko buma yalla mayen kat na nga man leena seppi ci politique raxas ko ci seen xol yi bam set wallahi dana ko gindi ci yeen ndax alquran dama ca seen ay serigne daara nak du yépp waye politique bi mom seen na ci ay serigne daara ñu ne laj ji ci biir bay falsifier ay yalla yi sax nak boole ci xamna am natula yalla nako yalla jéxal li xew Sénégal am natula yalla nako yalla jéxal ñoo ngi gëreum bu baax di ndokkel suñu wëlëri suñu xarit soxna ñoba ciun kenn la ci wëlëri daara ji ak borom kërëm señ jey non lañu ndokkelé soxna awa ndjay fofu ci amérique señ modou bé ñom buma dé lim damay joom waye dal en tout cas ñepp rek ñom ñepp rek non lañu di ndokkel di leen ñaanal señ mor mbeng ñom ñu leen di ndokkel ci di ñaanal rakam gi ne fi ñu di ko wax señ ngagn mom tamit ngagn mbeng gamu gi wessu rek ñu gis ab yobanteem mu jëm ci ñun ci daara ji diko wax jissak ci gamu gi diko wax jissak mu law khairu jissaihi ñepp rek ñu leen di sante di leen gëreem ñu makoy faral di waxe diaspora bi mom sant ji mënta wessu rek émission bi nga xamni su amul rek ñu soññeko té jot gi mayatumako waye téwul rek ma ngi jéma kër kër rek yalla dina tim xamné dina xey su ba ngon duma tok ma ngi baganté digënté daaray goor ñi daaray jigéen ñi xariya ndax jur gi makoy waxé lepp ma koy top tol sama bop xana loolu bisub jang dal lék lék do ngay sangal ma leen xeyna waye ñom dañuy jambatu nan wa li ngay def ci jett gi té ñun man nañ ko ndax loñu man yépp yeen ba ma leen seen baye di jox ratu ay gette ci sammi xar indi wu len fi di yeen alquran len fi indi ne len ji rek bis bu ngeen jangul nak bu len nexe ngeen jappale ma comme magatu bima kay te desena dole ci baye len makoy defal sa bop rek motax toujours ma tay ne din wax jere ngeen jef rek jazakumullahu khairan jazaa'i wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

tok dina fi le goudi ba tanki di newi tanki di newi soxna am su tedd su bax sa su bari yermande sa badjen ben badjen ben sayyidatuna aisha mom lay waye badjen ben aisha mo gis mom ben mo gis rek aisha badjen ben utax maniko waye badjen ben abubakar moy sunu mam radiyallahu ta'ala abubakar moy sunu mam badjen ben diko xol ba yag muniko yow sang bi li lan la amatulo jamm guddii amatulo jamm beccek yaangi taxaw di julli ba say tank di newi xana du yow khafarallahu laka ma taqaddama min sanbika wa ma ta'akhkhar xana yalla balu la mbay yalla la yalla neena topatuma la dara ndax ñun jang nañ ci alquran inna fatahna laka fatan mubinan liyaghfira laka allahu ma taqaddama min sanbika wa ma ta'akhkhar wa yutima nimata alayka wa hidika siratal mustaqima xana ya tax yalla di wax muniko ahkay nam ya aishatu man mi ma tax yalla di wax muniko kon lu fi jara ci ben ciona deggal waxen waxi gor yam wax deggal waxi gor yam tontu afala akunu abdan shakura awa sayyidatuna aisha li nga wax lepp yalla defal mako ci terang xana suma def gor war ko delo ñukkal bok afala akunu abdan shakura afala akunu abdan shakura qala al-masih gor alayhi salatu wassalam ibn abdullah qala al-masih gor afala akunu abdan shakura gudi gi ñu deggmal kep ko xamni ni xamon nga dara do ko nelaw mukk rawati na nak digeunte bu 4 heures di jot ba bañuy julli suba digeunte bob upp na nelaw digeunte bob bu fekke ni mëno fekke fu ñuy magale gudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tax contrainte bo am na nga fexé baril salatu ala nabi jeme ci mom rawati na nak ci waxtu yoyu ma wax legi salatu ala nabi ben sahabi ñewna ñuko yow ki yalla yoni dama bëggona xaj sama dund gi ñetti parti ben bi ma diko salatu ci yow rek diko julli ci yow rek sallallahu alaihi wasallam ka baxna lol de waye bo dole mu gën ci yow de gis nga yonent ñew ko bo dole mu gën ci man ci mom la gëna bax mom mi koy def motax mu ne ko bax na lol waye bo dole mu gën ci yow sahabi bi ne ko kon nak dama bëgg def sama dund gi ñaari parti ñetti parti ñaar yi ma jaglel lako di julli ci yow yonent ni ko bax na de waye bo dole mu gënati ci yow ali sallallahu alaihi wasallam waji ni ko kon nak dama bëgg jël sama dund gepp jaglel lako di julli ci yow rek salatu ala nabi yonentim ne ko mi ngi doga bax nak yaangi doga ag ko ki nak mi ngi doga bax ngi doga bax salatu ala nabi mu ne ko mi ngi doga bax de motax nga deg suñu sang bani salatu sitta bi mat sitta taati batama atisha man sama dund gi man señ touba bima ko defé juromi ñaari parti 6 mois yi damay julli ci mom 6 mois yi ma diko wax ay bax baxam man señ touba at mi fukki wér ak yaan manamu ni 6 mois yi damay julli ci yont yalla muhammad 6 mois yi ci def nak may wax ay bax baxam kon xana señ touba fofu la tambalé gam mom ndax gam du dal lu wax waxé waxtane bax baxi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lutax li ihtisa ngir mom daw day doon ko xamne da doon ko xamne dañ ko war di roy ci nit boko de roy faaw nga xam aw melokanam faaw nga xam aw melokanam señ touba ni man 6 mois yi damay julli ci mom yi 6 mois may wax ay bax bax ba nopp nak diko roy yalla nti yalla fayal yalla nti yalla fayal kon guddig muhammad sallallahu alaihi wasallam waram xam xam ni nenañu bo ci dépasser sa benn dërëm ci benn dërëm man na la ram ëlëk yowmal xiyam benn dërëm rek guddigo bo moy guddigo xamni cheikh ahmadou bamba nena

la yalla xam doyna wa la yalla xam doyna marché bi da ngay dugg melni da nga nan xana contrôle économie amut contrôle économie amut amna benen aya bu sun borom wax ni wala tahkulu amwalukum bainakum bil batil wa tadlu biha ila al hukam requay bu len lekante sen alal yi ci neel bu len jëm ci naxé naxate bam jaral la sax bam jaral la nga tak ci alal yi jambour and ak mom dem ci atakat bi wut say témoin woor na la ni momoko waye am nga moyen am nga ay témoin yu mëna tax atakat bi jox la deug ba jël alal ji jox la lolo tax sallallahu alayhi wasallam ben bis dafa xey xana bu mu joomul ma xamul ndax mu ay man lati wala kenn ci soxnam yi fatina turwa dafa nek manam nek soxnam la ay bi asaman sété mu dégg mbolo mu bari di ciow rek ci buntu nek soxna ci sallallahu alayhi wasallam genn ni lum doon ñu dal di wax li len boole li len jotale ba yeggal yonent sallallahu alayhi wasallam li len wallahi yeena ngi ni kenn ci yeen dana tak ci alali jambour ñew yor lamine wu neex wu eloquent ndax ko wax gën ko meuna lijeenti bama yaakar ni li nga wax deug la ba tax ma jox la deug te woor na la ni momoko na la woor ni safara la dag jox la na la woor ni safara la dag jox la kon atakat bi bu fekente ni kenn geeruko kenn geeruko waye da set rek sukkandiko ci digeenti ay keuyit ak wax ba japp ni li moy deug mu atté lola kokum mom ma muskilé fihi waye ka nga xani mom la jox la nga xani momuko mom daggitu safara lañ ko jox daggitu safara lañ ko jox daggitu safara lañ ko jox yent yalla suhaybu mo tuddu legi daana wax aw gayam nan len daana wax popalam dan ñaax ak jajji wa ya khawmi awful kayla wal misan bil qist wala tabghasu an-nas asya'ahum wala tahsu fil ardi mufsidin baqiyatullahi khayrun lakum in kuntum mu'minin manga suratu hud sayidina asmahi bu neena yen sama xet yen sama talibe yen sama way top yen sama peuple mangi len di denk bu ngeen di nat na mat bu ngeen di fessé na mat def len ko ci mandu bu len perte lo nit ñi di len nax ci seen yef nax nit ki muni bu len di dox ci kaw suuf di yaq leg leg dañay faral di am kaw kaw bi nga xamni xamul lu xew ci marché bi ñew ak marché ndissam ba ak ci marché bi nga xamni marché ndiss mi mi ngi ci pré sangam nga nax ko nga nax ko bam jaayelo ko lu yomb fekk dang ko nax rek dang ko nax rek dang ko nax rek lu warana jar fukk nga jënde ko ci mom juroom waaw jënde ko ci mom juroom bok na ci babu yi mu koy faral di waxe moy mbokum teyer mi nga xamni day ñew di jaay li ñi wax prêt à porter mu wër la ni kiise bi bu fekkente ni ñaar fukki meter la xam nga ni ñaari yere dongu nga ci mëna ñew xam nga ni mom ñaar fukki meter yi ñaari yere yu normal rek la mëna ñew waye nak nga def li ñi tuddé babu moy fexé nga ba ñaar fukki meter yi nga genné ci ñetti yéré nokay défé moy da ngay fexé ba yéré bi bokay ñew womb bi dang koy ciof xamni womb bi nam warana toll duñu toll da ngay ciof womb bi xamni bu ko borom solé ñaar yon ñett rek womb bi dal di firéñ ci ko gis ñun ko yéré yi jogé ci réewi naar yi muy xéti jalla bi yi yëge ci réewi réewi naar yi nga xamni sax boko solé dina ñap ci saw yaram boole ci gis ngeen nim gaawé firéñ ci ko lu ko waral moy dañu ciof womb bi dañu ciof womb bi parce que dañ ko jaay ndayum commerce

moy na gawa yakku rek nga gaw jindi ci wat na gawa yakku nga gaw jindi ci wat kon yow mi nga xamni woor na la ni 20 mètres yi ñaar yi rek do nga ci mëna ñew yu bax waye nga bëgg lu gëna sakkan tax nga ciof womb yi fexé ba génné ci acci ñetti yéré da fexé ba génné ci ñetti yéré da nga babu de li nga ñettelu yéré bi lewul la da ñettelu yéré bi lewul la de non lay gissé ko xamni dafa jël ñaar fukki mètres ni la ñawal ma ab xaftaan ci misal wala ñawal ma xaftaan bo xamne and ak tubay ak nangam ak nangam ñaar fukki mètres yi man nako da nako ñaw ba dess ñaari mètres wala ñett da fexé ba genn ci sa ñenti mètres genn ci kele ñenti mètres genn ci ke ñenti mètres ñaw kam jaxas jaay nga satti ci wax satti nga lolu mom du babu mom lolu satti la lolu du babu koku mom bokku te ñu alquran dox nan moy lu leen mu tay fiin lolu mom satti la satti lolu satti la ñenti mètres yi dess ba ñaari mètres dess bi waaji ñewé di jël ci tissem bi dang ko war ni ko li ne ci tissé bala bok bu la maye mu lew la dom bu la ne jox ma sama dess ngay jox ko dess ak mu yob ma jox ko dess ak mu yob yent sa yent yalla son yi bi neena baqiyatu llahi khairun lakum li len yalla dik ci commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci barke commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci lu lew mo gën ci yeen baqiyatu llahi khairun lakum in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax na commerce bu jaar yoon li ci yalla digé moy tijaratan lan tabora bo nopi nak day and ak barke al barakatu njaay mo xamne du lamb mu commerce bu jaar yoon njaay mu du lamb la ba nopi nak day and ak barke day and ak barke wala fi dañ wax naan ba mu tuti te sedd mo gën ba bu reey tay metti lu tuti te barkel mo gën lu bari te barkelut wala wala di faral di wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won al muslimu man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man haja mana allah anhu muttafaqun alayhi ni min sallallahu alayhi wasallam neena julit deug deug deug deug moy ko xamni contrôle na bopam ba julit ni mucc ci ayu laminam wu ñaaw mucc ci ayu loxom muni aji gaday deug du gaday mak rek joge mak madina ñew mak ñew madina waye gaday deug deug moy gaday lila yalla téré bayyi lila yalla téré lolu moy deug deug gaday lolu moy deug deug gaday gaday lila yalla téré moy deug deug gaday lolu mu waxé ni julit deug day fexé ba du lor kenn ci laminam du lor kenn ci loxom cheikh ahmad bamba wax na ko ci mbindam ina amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sarkhan ya'rib en tuba neena mangi lay denk sa ñaari loxoy nang ko sam yow journalist bi nga fexé ba bul bind ci sa ñaari loxo lo xamni ni lay yaq deru dom adama nga fexé ba sallam min wi bu ci wax ci micro lo xamni ni day yaq deru dom adama wala nga ray ko sax te fekk mi ngi dund ci saw lamiñ muni mo xam dafa sababo ci door mba sacc moy nga sacc alali jambour ngir lor ko yépp agn nako muni ñaari loxoy bu ci def ci yoy dara fexal ba sa pilim bu ci bind luy lor nit sa lamiñ bu ko ci wax ndax lolu ak togn la ci ëlëk togn gogou ay lendeum lendeum lay doon ci sa bammel ay lendeum lendeum lay doon boy jeegi sirat motax sallallahu alaihi wasallam mani ittaqu dhulma fa inna dhulma thulumatun yawm alqiyamah da ngeen moy ci ndiko xeti toñange yi muy ndax xeti toñange yi ëlëk lendeum ay bammel lay jural ak lendeum ay jeegi sirat ëlëk yawm alqiyamah akbar rawati na bo dekke ba tew ci sa kanam borom abisitu ga jalla jalalu khalaqana wala na bok na ci babu alali jambur jigen ñi nga xamni ñoy dem marché ma gis jigen jo xamni bima accé ñu wër commerçant bi xam ngeen ni commerçant bi day tok ci boutiqueum
jigen ñi nga xamni la ñoom ñoy jënd ci commerçant bi day nat li muy jaay def ko ci ay mbuus mbuusi kani fe mbuusi poabar fe mbuusi laaj fe gis jigen jo xamni day ñew wet ñetti mbuusi kani ñetti mbuusi poabar ñetti doomi safsaxal buguma tuddu seeni tur nga xamé ni jël nako tabal ci ndabam limu noppé commerçant bi doyloko niko la lan nga jël fa yek mu ni ko ñetti mbuusi kani ñetti mbuusi poabar waye da nan ko ñaari mbuusi poabar ñaari mbuusi kani ak ñaari safsaxal fekk lu ci ni ñatt la ci jël kët babo nga alali jamburde sacc nga alali jamburde sacc nga alali jamburde lola nga dal di koy jël nak dem jox ko sa njabot kenn du len mana yar sa njabot gogou kenn du len mana yar ndax alali sacc nga len dundale alali sacc nga len dundale motan njabot gi kenn du len mana yar kenn du len mana yar budé commerçant bi doylo wala day wax ma xol bol bi nga jox ko bol bi bu fekke lu upp li nga wax nga ko ah man ko dama man kay ma djum fekk dedet da am lo naron da am lo naron waw lo xamni juroomi dirham lay jël juroomi dirham lol da jël randal wal yas billah juroomi dirham dong lol da ko jar da ko jar bude commerçant bo momit non la li nga xamni mom lañ nan moy nat bo xamni buñ ko naté moy jar fukki dirham sa bu ko naté dana ca ciox wañi dana fexé ba ñetti mbuusi fukki dirham mu am ci mbuusu juroomi dirham lool nak mom babu la babu waylun lil mutaffifina ng lay xaar waylun lil mutaffifina mi ng lay xaar waylun mutaffifina ng lay xaar risque na sa bo xamni limuy jaay leg leg da cey wis am ndox ndax mu gëna dis ndax mu gëna dis Cheikh Mat Bamba neena dom adama da wara jital am xelam ci lepp lu muy def dor ci atek banex parce que sa banex manam bëgg sa satisfaire sa banex bëgg téla am alal motax ngay def yoyu motax señ Touba ne wa aqlaka ij'al qa'id al hawa wa la takis fa tahwi qadab al mawla rik ma ngi lay denk man señ Touba sa conscience toujours nang koy jital ci sa manam sa intelligent nang koy jital toujours ci sa banex na sa intelligent di jitu muy ndax bu fekke jitalu sa intelligent def nga safan ba muné ta safan ba nak day merlo yalla sa borom day merlo yalla sa borom safan moy lan moy jital banex banex mom xamul lu bon xamul lu bax xamul lu dagan xamul lu aram lim xam moy liko neex banex lim xam moy liko neex rek motax ñu tudde ko banex banex yonam ci aram na yonam ci aram na waye xel nak mom mo wara jitu muy intelligent mom xamna li ba xamna li bon conscience am dana wax ak mom mom xel conscience am duko trahir mukk duko trahir mukk sun borom neena bu ngeen gisee bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter lu leen doy at mu nek ni nan xif ba ngi yot wa all bi ngeen nappi je ci geej gi du ngeen am ay jeun at mu nek ni nan batay bitim rew ñoy jël jeen yi yobu bitim rew wa rew bi duñu am jeen ñu lek duñu am mbay mu ñu lek sun borom neena du man yeena de du man bu mako kenn jiñ saharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydi nas borom ni bo gisee problème bi xew geej gi amatul ay jeen all bi kenn mën ta récolter dara sun borom neena du man de yeena du man yeena mu ni lolo tax nak mom sun borom tabaraka taala li yusiquhum ba'da allati amilu la'alakum yarji'una sun borom neena bo gise ma musal len mbugalum bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ma musal len mbugalum bu ngeen nappi je du ngeen am jeen mbugal mom bu ngeen gise ma musal len ko dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen di def dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen def natt te du mat pesse te du mat yow mi xam da nga jaay sa gerte da nga bay sa gerte ba sa gerte ñor
nga sol ko ci saaku solaale ci ay doñ ci suuf solaale ci ay doñ ci suuf solaale ci ay mbaliti doomi gert yo xamni baxul yo xamni boko jëri won ngelaw li yobbu yépp nga boole ko sol ndax lan ndax deg nga ñu ni ren kenn du tarar ren kenn du tarar woor la ni yow li boko doon jënd yow doko jënd yow wa lo xamni buñ la ko doon jaay nga lan lutax nga diko jaay lo xamni ku la ko doon jaay nga lan kon lutax nga diko jaay ndax lan deg ni ren duñ tarar rek nga bayyi doñ ji suuf yaak baykat yi xam nañ ko man baykat la won ba legi sax kay baykat la man baykat la me boole ci doñ ji suuf ak yépp sol ba mu fess yobbu na ndax lan ndax neen kenn du tarar sun borom limi jur rek moy saharal fasad fi al bari wal bahri bima kasabat aydi nas yaqut rek lay jur ci kaw suuf yaqut rek plaisir bi nga xamni momit day jënd di jaayati wala mo xam état lay jëndal momi tamit waxtu wo xamé ni agna ci wala sol gerte gi yobbu ci isin ba isin linjaan lañ ko xuma isin kawlax momit dana bayyi ba guddii mu wo ay docker ñu solal ko saafu suuf sotil ko ci gerte gi mu daldi yobbu su ko defé une tonne bu nek man nga wax ni ñaari saaku ya suuf lay doon wala ñett ya da nga xamni mo nek ci contrôle ba di contrôle nga xamni bu ñewé da nga xamni waji une tonne la warona joxé une tonne bi manki na momit mu ger ko neexal ko ba du génné soosu nga xamni mom la ci PCR bi def day bayyi non rek parce que lan ger nañ ko neexal nañ ko ci ci plaisir bi def du ko nango xol ndax lan plaisir bi waxna ak mom amna lu ng ko jox diko bal mu jall sun borom ni bu ngeen gisee am musul len mbugalum bu ngeen baye dara lu ñor mbugalum bu ngeen am lu ngeen nap ci ay jeen neen dara lul rek la alakum yarjiuna dama bëgg ngeen deltu gannaaw genn ci lolu bayiko baye naxata bi ci seen biir la lahum yarjiuna dama bëgg ngeen deltu gannaaw sun borom ni demal nga xol ñi nekkon ci kaw suuf te yaq rek seenu mut fan la fansul kayfa kana aqibatul mufsidina fansul kayfa kana aqibatul mufsidina demal nga xol nga suuf anraf demal nga xol ñi daan yaq ci kaw suuf seenu mut fan la moy alku rek banki di jëfëndiko riba ci lu kenn mënul dara mo xam bank yu mag yi la mo xam bank yu ndaw yi la nit ñi ci seen bop di jëfëlante ci biir riba di jëfëlante ci seen biir riba gis waaj yo xamni bu nawet bi sore ba baykat yi amatu ñu dara bu jël xaalisam fekk baykat yi fañu nekk ñu leen man nga jënd kilo fukki dërëm bu fekkee ni barigo bi kilo fukki dërëm mooy junni ay ca kenn ku ne man naa laa jox ci ay junni loo soxla waaye bu seen gerte gi ñoree nag bala ngeen a jaay ngeen génn maanaam bu la joxee fukki junni bu gerte gi ñoree nga génneel ko fukki bërigo bala nga koo jaay moom amul pexe mu daal di nangu loola ndax bu ko deful njabootam du ñu dund ndax amatul lu mu lekk loolu mooy li ma waxoon léegi ci ñàkk yërmande te suñ borom nee na yermandem ji ñi am yermane dong la koy jaglel inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin mbaram yonent bi mu yoni ali salatu wassalam neena la anallahu la akila riba
وموكله وسعيديه. صلى الله عليه وسلم نينا مغلوم يالا مصيبام يالا نكبو سي كاو نيغا خامني دا نيي ليك ربا با نيي ووتال نيت ني فوسه فوسه بو نيي جار با مانا ليك ربا. لان الله الاكل الربا وموكله وسعيديه نيغا خامني صاح نيوكو فك سيدي كو صاح يالني لين يالا رب يرمنا يالا يالنا لين سوري irmane yalla yalla na sori lek ko riba ak ko koy may possibilité mu lek riba ak ñay sédé bañuy lek riba yalla ne len yalla yermane yalla sori ñu waaw lutax mu ne hum sawaw ñoyam mu roy fariñ hum sawaw ñoyam mu roy fariñ ki lek riba ki jëfëndiko riba bi mu roy fariñ hum sawaw ñoyam lolay yon sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena ya ayyul lisin amanu taqullaha wa sarru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin mala sur fi baq yen ni wax ni yen ni bok ci dairatul iman te gem sen borom ragal len sen borom te bayyi fi riba bu fekente ni gem ngeen yalla nek dem ni yalla rik way bayilen fi riba bayilen fi riba riba moy lan lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk da fay fuk ak ben riba nak bari na ay façon bokk na ci ñaar ño xamni dañuy wéccu même benn virgo ñu ëppalante ca bokk na ca ñu bokk même virgo bi ëppalante wuñ ca wayé nekkul yadd bi yadd nekkul yadd bi yadd yépp ay xéetu riba la bon détail yi fi diko mat détail yi fi diko mat ñaar ño xamni ñaar ño xamni ñu ngi sama ki bañu bëgg fay sama musul bi ñu baax bi

Niente grande, no. Fay yakar na ni émission bi dootu mëna dem te jéglu bu baax a baax. Daa ñu gis ni kon doomu aadama bi waxtu woo xamee ni yàlla dogal na muy jëfandikoo riba wal iyaasu billaah bu keroogee na ko wóor ni mu daje borom bi tabaraka wa taala conséquences yi ci juddoo loola dañu xam ni suñu borom waxoon na ko ko lu jëkk muy faatu. Suñu borom waxoon na ko lu jëkk muy faatu. Yaa ayyuhal ladhiina aamanuu taqullaaha wasaruu ma baqiya min riba in kuntum mu'miniin. Ma nga suratul baqara, nga suratul baqara. Suñu borom ne yamhaqullaahu riba wa yurbi sadaqaat wallaahu laa yuhibbu kullu kafaarin adhiim. Ñun yàlla fu ñu fekk jalub riba dañuy kos almetekca. Loolu la suñu borom wax, fu ñu fekk jalub riba rek dañuy kos almetekca. Mun nag ñun yàlla ni ñu araamale riba noonu la ñu daganale lépp loo xam ni commerçant bu jaar yoon la, bu tege ci alal kitaab wa sunna, nga xam da ngay moytandiku lépp lu bon lu ñaaw. Mu ñu ndax man yàlla bëgguma gis dëgg teg ca sa tànk. Laa yuhibbu kullu kafaarin adhiimin. Man yàlla bëgguma ko gis dëgg teg ca sa tànk. Alqissu junji naa ko ci waxtaan wi. Lan mooy alqissu? Te yonent sallallahu alayhi wa sallam wax ni man qassana falaysa minna. Képp ko xam ni yaa ngi njar lépp lu ñuy jaay di ko jaay julit ñi ba nuppi nag di ko njar, bokkoo ci ñun, bokkoo ci diine ji, bokkoo ci man yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam. Lan mooy alqissu? Bokk na ci mooy ixfauna al uyuba aman jahila. Def naa sëñ Tuba way na ko ci xumatuma jawharu nafis wala lu mel ni tasawwudu subaan, gëreetuma ci ñaari téere yooyu ban la ci ne. Cheikh Mohamed Bamba lu mu wax daf ni haqiqatul qissi ala ma nuxila ixfauna al uyuba aman jahila xad kaana aybu diini hina asala aw dunyawiyan kaana fima asjala. Sëñ Tuba nee na dëgg dëgg njar, dëgg dëgg xissu, dëgg dëgg nax ak jullit ci diggante jaay ak jënd nee na du lenn lul mooy li nga koy jaay ayib am ci nga xam ko ba noppi lànk bañ ko ko wax nëbbu ko, nëbbu ko. Loolu mën nga wax ni daanaka nit ñi ci genn wàll gi yépp loolu la ñuy dundee, loolu la ñuy dundee. Da ngay gis koo xam ni pomme terre bi mu lay jaay xam na ni pomme terre bi daa nëb waaye du la ko wax, xam na ni soble si daa nëb waaye du la ko wax, du la ko wax. Waaw nga gis koo xam ne ndeysaan dalay jaay loo xam ne dafa am original ak xëyru original, maanaam première ak deuxième. Mu lay jaay deuxième gi gëm loole na première la lay jaay, première qualité, première qualité. Dafa am lu l'islam di tudde tadlis, am lu ñuy tudde xilaabatu, am lu ñuy tudde alqadiatu. Yooyu yëpp xeeti naxe la yoo xam ni nit waxtu wu ko naxee mbokkum doomu aadamaam day dugg ci waylu lil mutaffifin, mooy babu alali jàmbo. Cheikh Mohamed Bamba nee nag radiallahu anhu njar du dara lu dul fekk loo xam ni original la ak loo xam ni du original, nga jël li nga xam ni du original jaaye ko ci baatu original. Première qualité ngi ni deuxième qualité, nga jël deuxième qualité ni première qualité la. Nee na loolu mooy alqiss, mooy njar. Waxtu woo xamee ni jullit bi dañoo bëgg bu la doon jaay ab oto, bu lay jaay ab oto te oto ba di lekk iwil sax bala la koo jaay nee la ah oto bi day lekk iwil de bala la koo jaay na la ko wax. Bu la dee jaay oto fekk oto bi
VTH day retard nal na VTH day retard so beugé jënd bo bëggul bayyi dalay jaay auto auto bi dafa manki keuyit sangam nal wax ni auto bi day keuyit sangam amu ci bo beugé jënd bo bëggul ba waye da nan mix mi xéeral jaay la ko ci ni keuyit yépp matna leg leg sax mën la auto bi fayna douane te fekk ndek auto bi jëru sax douane lekkelo nak ben wayam fele bo xamni neena moy douane yi nga gis mu woko téléphone waaw numéro sangam ak ni dama bëgg vérifier mako ba xam ndax jaar na fofu wala dit waaw ki sama xarit mom douane la ma nga ci ak aram seko bëgg la jaay rek fexé ba nga jënd auto bi nga dem génn fi douane la nous néne auto bi fayna douane ñu la auto bi musta jaar douane nga dem fekk muy dëgg señ touba ni dëgg dëgg ñar nak moy lool dëgg dëgg moy xam ay ci dara ba nopi neub ko jaay ko nit ki mune mo xam sax ayibi diine la ba ayibi adina la bu mu ci meena doon budé ayibi diine bo démé ci ñi nga xamné tay ñoy xiyaabi ñoy giddi spirituel yi mbolo top leen am ko xamni mom dala ni li tax ma top la yaakar la dama bëgg yowmal xiyam nga xett li ma fa nga ni ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal te fekk li nga wax aram seko yow xamofu yalla fanan big banan ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal mune kon yaangi njar ci diine ba ci tay ba ci dess moy da ngay wote wo ak diine diine lu ba ñepp yaakar ni borom diine fekk borom daani nga batay da nga njar de nga yore melaw diine comportement bi wax ji waye jëf ji sero dara ni wufa da nga njar motax mo ni khat kana ayban li diini defena buma jumul aw khat kana ayba diini mom dal ayib ji yila waji di neub ci dinem la nek aw dunyawi yan wala sax ci koñuk adina moy lima don wax legi da ngay jaay aw fas yu day maté neko parce que day maté de waw su beugé jënd xani bu aggé kërëm ci la wax goné ni e bu kenn djégé fas yu day maté da ngay jaay mbam neel mbam mi day maté bu féké day maté budé wéx nga ni day wéx waye mbam mi day mo gëna lewet xaram yalla aram seko da amon mbokk muñ ma netali nenañu talib ak cheikh mohammedou fadal won defena buma djumul ma nga dekkone boré ñotté siyan xam nga liñ wax ni boko déggé da nga nan waw li mom koy jaay do jaral lol ngay wax ah kay baña jaral da nga gisul ko bëgg rek dañu cheikh mohammedou fadal bobu dañ ma netali ni wa dafa doon jaay ñem bi xam ngeen ni marché ñotté siyan aljuma lay doon dem na ci bataay marché ñotté siyan bobu neñu mu gas ñem biem ci ay tolam tokeram yobbu fa diko jaay ah bi mu ñewé di jaay ñem bi ji jigen ñi dugg ci marché bi ku ñew ni wa bay diiw su ñem bi dina ñora muna dimb ba ko gasse dal lama ci jox sama soxna mu togg ko dara ñuri ci ñu romb ko fa jall mu yendo nonu ak jigen ñi bu ñan di waja so lenn ci commerçant ni ko yow bay diiw nak wax deug yow na roso jam bi ñar yow man nga ko lox nga ni ñem bi ñu ñor xam nga ni kenn du ko jënd yow su ñem bi du ñor yow da nga na ro jaay muna ah bëgg jaay dama duma taxafen nak bëgg jaay dama taxafen mukk ba nga xamé dem nañ ba jant di waju so ben borom auto ni daret ni bay di day ma ñam bi ji way mune ko ñam bi ji day da melni boko togge du ñor mune ko waw kay nak ñam bi ju mel ni la bëgg ndax man sa gëru do nga la koy jox jaay mako dal di ramasse ñam bi ji lepp dal di ramasse ñam bi ji lepp yob yalla di jox randu kenn di fossé yalla dedet inna la la yukhliful mihad yalla du jox rendu kenn di fossé am kay yow ya koy jema nax waye yalla mom naxut kenn
motax seigne touba ni lepp loy jaay lu cey eeyib rek lu cey eeyib soko ci nebbe rek def nga li ñi tudde al qis al qis lepp li eeyib rek boko ci nebbe lo ca xam ci sik rek waxale ko borom niko nangam la ci de façon bu de wiq ne ko de wiq bu de mat nonu bu de mat ndif mit la ci ne ci eeyib wax ko ko su bege jënd bu bëggul bayyi bu bëggul bayyi bo demé ci téré yi jàngalé fiqh dañ la nan la yajusu bay'u tadlis bay'u tadlis moy lan an ya'lama ayban moy nga xamni marchandise mi amna ayib ba nopi nga lank bañ ko wax lank bañ ko wax lolou moy tadlis nebu ayib naka nonu al khilabat al khilabat lan moy khilaba moy melni seigne modou mbay cham jënd marchandisam daadi ñew ci kim koy jaay ñewé niko marchandis mi day manko jënde ñaar fuk ak juroom booma tégalé juroomi dërëm ma jaay la fekk aram séko fukki dërëm la ko jëndé fukki dërëm fukki dërëm bokk na ci xilaaba moy nga jël marchandise mi diko tag diko tag diko tag diko tag ta fekk li nga ci wax dara amu ci naka non nit bokk na ci xilaaba moy dañu mudu mbay cham yor magasinam di jaay ay telemba portable am ben way bu ñew nak dal di waxale ben portable iPhone kasawa kasa iPhone kasawa kasa mom lay waxale legi mu am ben way bu complo señ modou mbay cham dal di ñew tan ni e man marki bi la doon wër señ modou ni ko la marki bi da manki ah marki bi lokay jaay mune am marki bi ni waji mo koy waxale xara ba xam dana jëndam de mune ki kay suko jëndul ma jënd ko ki kay loma ko jaay ma jënd ko marki bi rek lay wër suko defé mustafa bay sa mi nga xam ab kaw kaw la mom dana de ginnaw da manki de bay luma ko waji jaay ma jënd ko suko defé waji dal di double prix bi dal di ko kay jaay yeen ñaar ñepp am bakkar yow mi tax marchandise mi cher te waru wona cher ak yow mi ci complo ak mom yeen ñepp way dul lil mutafifin ويلون للمترفين بوكنا تي لي ني تودي القديبه مانام القديئه القديئه موي لان موي باتاي ريك لما واخون لغي جوني ناكو موي واجي جند مارسانديس تي فوكي درم نيوني لا ñaar fuk ak juroom la ko jinde boma tegalé juroom ma jaay la fek aram seko aram seko aram seko yanan sallallahu alaihi wasallam neena won al bay'an bil khiyara ma lam yatafarraha fa in sadaha wa bayna burika lahumā fi bayhima wa in kasaba wa katama muy khabarakatuhu bayhima aw kama khala alayhi salatu wa salam sallallahu alayhi wa sallam neena aji jaay ak aji jind lepp lo xamni jubo nañ ci ñoy re sen ciugal guuy luñ d'accord nit ki boko don jaay marchandise mu baxut sax waye leral nga ko ni li moy sik ci ak li mu bëgg ko amato ci daani yalla amato ci daani yalla kon al bay'an bil khiyar aji jaay ak aji jënd ñoy re sen ciugal guuy wa yonent bi lim ci yok moy malam yatafarraqa moy li fiek ciqaliko wuñu moy ñu d'accord ba dem ku ne dem d'accord nañ ci dara ba ko ni dem waye nak bu fekke ni ken demagul xat ci wessagul malam yatafarraqa bu ngi xé téxaliko nak d'accord nañ ci dara ñom ñaar ci ay ñaari magi jëm ba xé téxaliko nak ay ca yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni waye nak tay buñu fexé ba deugal ci ñaay ma buñu fexé ba ñom ñaar ñepp ñu deug kenn ku nekk la ngay wax di deug ci yow
ñu leral lepp lu nek ca njaay ma ci lu warana leunt yaronata sallallahu alaihi wasallam neena njaay momé njaay momé buriki lahumma yalla da len di barkelal ñom ñaar ñepp ki jaay yalla da koy barkelal ki dënd yalla da koy barkelal buriki lahumma fi bayhima ñom ñaar seen njaayanti momu yalla da cey def barké yaronata sallallahu alaihi wasallam moko wax de neena yalla da cey def barké may waye nak wa in kasaba wa katama muy khabaraka bayhima waxtu wo xamé ni fen nañ ca neubu ci luñu wërwona neubu neena yalla rocc ci barké ba newon ci seen njaayante momé ak seen ñëndante momé barké ba ca né yalla da koy rocc ci yaronata sallallahu alayhi wasallam moko wax alayhi salatu wassalam abdullah ibn umar mo solo hadith bi netti nako abdullah ibn umar ñena sa buñ te féné laq ci lo xamné lu wara na feñ la léré luñ ci dara ñena yalla rocc ci barké ba ca wara na am yalla rocc ci barké ba ca wara na am bokk na ci njaay mu aram moy li ñi tuddé bay'ul muhafalat bay'ul muhafalat dafa aram bay'ul muhafalat dafa melni li ñi tuddé al-qilabatu te wala tahilu al-qilabatu li muslimin yaron sallallahu alayhi wasallam daf ni wala tahilu al-qilabatu li muslimin daganut nit ki di nax mbokum julitam ci digënté jaay ak jënd bay'ul muhafalat moy lan modi ku ñu wax yibra jaxate da am ab gatt mo xam aw nak la mba gëlem la mba xar ku ñi wax mor sisé bëgg gatt bu bari soow bo xam ni ñepp siwé na ni gatt bi bari na soow légui mom mu jël ab gatt ci dom ja bañ mu namp ko ñetti fan wéenu gatt bi dal di fess jël ak soow ndegata gatt bi amna ñetti fan nampo nit légui nak yibra jaxate dal ni mor sisé akay gatt bi mom gis nga wéen ni ñu toll gatt bu bari soow la te fekk tiyé nga gatt bi ñetti fan nampul ñetti fan dom gi namp ko bo batt kay dana fess lolu moy bay'ul muhafalat deugnu xam nga ni auto bi lay soffé waye auto bi nak muna ju tangé dong lay soffé waye takusan du soffé nga fexé ba waji mom takusan dong lay essayé auto bi takusan takusan lu kay essayé kon muy khilabatu dafa haram tadlis dafa haram khadiatu dafa haram lo lepp xeti njaay la ben ngay tag njaay mi wa ila boy jaay nga wut ko xamni ni moy nek sa wet ku ñew di waxale mu song li mi waxale fay ci pire bu fawxa bam fay mom bu nopi nan dafa manki nga lekkulo ko ak mom lu haram la wa ila li ñi tuddé rangu amna li ñi tuddé rangu ñen ñi nan ko nooru ñen ñi nan ko nooru moy tok ci buntu magasin yi yow yoro marchandise aram se ko ben way ñew dama bëgg iPhone kassawa kassa ngani amna ko lu mi jar ñen waxale ba jugo nga dem ci magasin ba jël ko ñew jaay ko jël ci li nga am nanam jël ci la ci top da fekk dang ko warna bayyi mu dem ci fañ koy jaay jënd ben benen bi ci dess moy man ngeena waxale bu jubo nga dem fa nga ko daan jëlé ñew waaji ni la jeex mu ba mu la légui da manki yokku na fekk yaangi waxale won ak mom jooni nga ñew ñu la légui yokku na ba mi ngi jooné ak juroomi témèr nga déllu ci waat bayyi fa marché gis ma déllu ci waat te yene ngi jubo won ci jooni nga ñew ni ko ay la yewon ken mbir mi légui da jeex wala dama dem fekk mu jeex wala dama yaakar man ci depo ba waye bama xolé def fekk dara tous li wax dara amu ci ya def lo l'islam téré rek ya def lo l'islam téré dara amu ci lolu gaay yi nga xamni ñoy nuru ak ñi nga xamni ni amna benen système bo xamni moy commerçant yo xamni dañuy taxaw ci buntu dëkk ba ñi nga xamni ñoy joggé ci badiya ba muy kaw kaw yi di indi seeni ganar di indi seeni gatt di jaay ci yaron sallallahu alaihi wasallam dafa haramal dafa téré
ñoñu nga dogale len jënd marchandise ma ci buntu dëkk ba ñëw dugg ci dëkk bi jaay sallallahu alayhi wasallam neena ñoñu nañ len bayyi ñu duggal seen bop ci marché bi ba gissal seen bop li xew ci marché bi ndax man ngeen dogale jënd ko ci ñoom fukki dërëm te fekk marché bi ñaar fukki juroom fa ne deganu de bayyi len ñu duggal seen bop ci marché bi amna hadis bo xamni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma moko netti neena Yunus sallallahu alayhi wasallam neena ñu bobu dafa fekk am ben way niko Abdullah ibn Umar netti le ben way dal ñu Yunus sallallahu alayhi wasallam diu sangam de dama don jaay marchandise waye daf ma nax daf ca def li ñi tuddi al-qilabat daf ma nax taxala ali sallallahu alayhi wasallam niko Yunus sallallahu alayhi wasallam niko iza bayyahta fakhul la khilaba muniko yow dal lu meuna xew yow buñ la naxé ba jaay la marchandise yow bul nax kenn lu meuna xew dal yow bul nax kenn yalla waxe won yanan sallallahu alayhi wasallam hadithan bobile neena at-tujaru yuhsaruna yawm al-qiyamati fujaran ila man taqa wa barra wa sadaqa aw kama qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yanan sallallahu alayhi wasallam neena commerçant yi wala ge yowmal khiyam malaka yi dañ leen di fang wala leen ñi nga xamni ñom la yalla tuddi ahlu fujar moy ñi gëna bon ci nit ñi neena commerçant yi nga xamni dañ daan nax nit ñi di lek seeni alal bu leen yalla dekkele day dal di malaka yi dañ leen di fang ñu duggal leen ci biir ñi nga xamni ñoy bandi yi gëna na bandi ci kaw suuf mune bam dess commerçant yi nga xamni ragal nañ yalla bañuy commerce waye feñal nañ ci ak mbax moy ak tab moy wayefal ñeeg ye waye yemuñu ci dañoo sincèreon ci seenu nday wa barra wa sadaqa la wax wa barra wa sadaqa rawu tirmisi yowmal qiyam dañu fang commerçant yi boole leen ak bandi fang leen jëme safara muni ñen rek la ci yalla di seppi moy commerçant yi nga xamni ragal nañ seen borom bu nupp nak bax ci lañ doon jaay ak jënd waye yemu ci ñu nekk ño xamni dañoo sincère way dañu deug motax mom yenen sallallahu alayhi wasallam ci benen hadith bo xamni tirmisi indi nako neena at-tajiru saduqu yusuruna yawm al-qiyam ma'a nabiyina sallallahu alayhi wasallam neena commerçant bu sincère commerçant bu deug commerçant bu jup yawm al-qiyam bu ko yalla di dekkal mok yonenti ñoy and ci bir yonenti lay nek amé dara ji yonenti alayhi salatu wasalam commerçant bu sincère lool la yonent sallallahu alayhi wasallam wax at-tajiru saduqu yusuru yawm al-qiyamati ma'a nabiyina alayhi wasalam commerçant bu sincère ëlëk yawm al-qiyam buy dekki mok yonenti ñoy nek ay compagnon ñom ñoy and jëm aljana waye yemuñu sax nak wasiddiqina wasu'ada neena batay ñi nga xamni ñoy siddiqone ak su'ada wi commerçant bu sesser ëlëk ñoy doon fi di wettal ngir jëm ak ñom al-akhirah wala jëm ak ñom aljana sadiqina yi wala siddiqone ak su'ada wi ak commerçant yak anbiya wi ëlëk ñoy bokku ben groupe bu dé commerçant bu sincère la motax yonnou sallallahu alayhi wasallam daan wax naan kullu tajir fajir ila abu bakr hadith bobu amna ay ciow yu bari ñine nañ wërna ñini wërut amna ay ciow yu bari waye yonnou sallallahu alayhi wasallam dañu ni dafa daan wax ni commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess abu bakr commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess abu bakr kullu tajir fajir ila abu bakr commerçant bo gis mina man laq nak chay ci souf bam dess abu bakr len ci ulama yi nak nenañ la asdal la mom hadis bobu dal wirut ñom wax nañ lu mel non len ci ulama yi wax nañ ko kon señ moodu fi jamono tollu moy bop sa bop gis ngeen état mi nga xani mo warana yereme taxi mu gal
way new doole yi nan nga mëna comprendre taxaw ci station jënd essence lo jënd essence ñeenti jundi ñu la faaw nga tek ci ñeen fu fa ñeen fu ki fuñ ko bind kenn xamul ñeen fu ko yo xamni kenn xamul fuñ ko bind kenn 20 litres gasoil yi nga jënd mom gis nga ko marqué nañ ko mi ngi ni ñomit xam nga danañ babu 20 litres gasoil yi ñomit dañuy babu de wa gasoil wa essence dañuy babu de hoylu leen mutafi fi de fuñ la jaay ni la 10 litres la wallahi boko natton boko yakaton nat ko du mat sax bo muy tuul 9 ba 10 ba 8 ba 8 légui nak li gëna graw moy légui nga jënd gasoil bu nepp ñu la da nga ci tek aw ñeen fukk ni ñeen fukk yo xamni kenn waxu la fuñ ko bind kenn xam bop sa bop bop sa bop bop sa bop ma nga gis barki dem ci journal bi ndaysan aw gaay yo xamne dañuy marché ñu ne lu ngeen di marché ñu ne ndax marché ndif mé ser légui mu ne ci marché ndif ba mi ser bobu yeen ju dogu len di marché len be nga ni ngeen di dara marché par parlo bi ci rew mi bop sa bop misma waaw alquran neena nak buñu agge ci jamono yi bop sa bop kenn ku ne jappal sa njambur rek kenn ku ne baye bo nga japp sa njambur ya ayyul ladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla istahdaytum waaw fofu lañ tollu so waxe deug ñu xass la saga la tout mal mawdou bi lele bu makoy waxtane sama mbokk commerçant yi amna bis mo wax ci touti rek dina ben ñu la ci ma sa wax touti do nga la ci wax ko say di ñoré bu tuddi ci suuf da xam nañ ñom ñepp sama xarit be fuñ tollu ñi ñi may jox ay adé ñi di ma nangam waye du té nak bu dëgg ñëw ñu wax ko rek wax ko to yalla tax kon nak amna commerçant yo xamni ño gëna jup kay li ñu jup yalla xam nako man xamna fi ñu bari ño gëna jup kay li ñu jup lepp lu dugg ci seen alal kay am recc la waye du seen tayef yalla xam nako lepp lu dugg ci seen alal am recc la waye du tayef xamna ci ñu bari ñu ragal seen borom way lu li mutafifina xolal nit ki yow amuk jaaxle ñew tayle la kërëm kër go xamni woorna la nit man na jar ñaar fukki million mom mu soxla juroomi million tayle la ci kërëm ndax bañ gatcha taniko dat sangam buñ ca yeggé te fa yowma kër gi day wel këru ñaar fukki million nara wel ci lan juroomi million way lu li mutafifin këru ñaar fukki million nga nar ko wello ci juroomi million kenn musu ko deg té amna ñoo xamni ci loolu lañ am alal dé tay lay kër rek kër ga wel tay lay kër ga wel rek ci lañ am alal wala ci lañ am alal kon xamna señ modou waxtaan yu jeexut waye takusan jotna té majalis ba ngi may xaar kon yaa ngi ñu wacc nañ bu wacce rek commencé jang xam kon ñoo ngi dem ci majalis bi ñu yamalé fofu waxtaan yu inshallah ta'ala benen yoon suñ muri joxon na ma fi numéro bo xamni pour bëggoon gaay yi di participer waaye ngok leg legi bala gaay yi participer day fekk man suma temps wara jot pour ma wara dem ci leneen ko defé ngeen jéggal bu rek inshallah ta'ala no ngi ndokkel nak mbolem ñi nga xamni ñi ngi ci diaspora bi nek xariti daari ihya ulum din di ciof ca leen yalla jox lu mu tuti def ca donte bari wuñ ay gaay yu neew lañ ay gaay yu neew waye baye nañ xel lu mel non ñom ñep ñu leen di sante di leen gëreum ñu leen di sante di leen gëreum dina koy faral di misal ci ku ñuy wax Serigne Khadim Gaye nek fele ci Banjul bokku ci kurel bi gëna mag ci Senegal ci yoonu Mouride waye du magal du korité ludul ni dana yonne daara ji ciep ak sukar jassa ko mu la waxe la jassa
am ño xamni ñi ngi fi ci diaspora bi seeni dom nekkuñu ci daara ji seeni dom nekkuñu ci daara ji waye dañu amel daara ji melni dañ ko amel wër manam wër wu de wone ñu ni am li defal mako ci daara ji jere ngeen jef jazakumullahu khair jazaay ni mako faral di waxe nit ñi ay ñako ño bëgg diine ji ak ño bëgg seen dom jang gam gi wessu rek ben cameraman ñew na fi interroger ma ci walu daara ji ni muy doxé ma expliquer ko ni daara ji doxé lima wo ci mbolo nima man daara ju melni dom mula du wër dama fi bëgg indi sama dom man leen nak at ñuma ñepp di wallahi mat nañ presque 100 personnes ndax waaji bimu duggalé numéro bi ba ci numéro ba duggé mom lañ doon wo mu dima yonné audio yi mané ko dit xaaral ma def benen audio wan len ni daara ji ni ma wax ni ni lay doxé waye condition yi leg li la waye lima wo ci mbolo kenn xamul ñu toll kenn ma gis ni kon ndekete ñu bari li té seen doom ye dem ci daara yi jàng alcorane moy ñak luñ fayé rek ñak luñ fayé dong la kon ñi yalla denk wërseuk buñ jappalé won sëriñ daara yi ci ñu mëna tok jàngalé duñ fayé ku kenn wallahi kon doomi julit ñi danañ dem bu ñoom ñepp ñu jàng alcorane waye nak wala ndaay neena daanu dejul suuf ndox deug yalla li fen mang koy man ci non la fasiyene wi moy jangale fi sabilillahi ta'ala tali bi serigne touba yi nga xamne nak yalla def na ci seen xol beug serigne touba ak alquran ak beug jëm ju oyof ji ju jaamu boromam bu soufé bi beug buñ ko beug taxna lam nek ñu and ci ak mom diko ci jappale seen kemtu lay katam lola lamay tuut xewumako wallahi bo doon lim sa juro yu baram yi du mat waye xewumako nak ñi may wax xam nañ seen bop ñi may deg te kenn ci ñom ko domam nek ci daara ji amul te wër wu de mu yëkati alalam mu tuuti mu bari ni defal ma ci daara ji ñi ngi leen di wax jasaakum la waxe jasaay xam ngeen seen bop way juri amna ci ñom ño xamni seen loxo jot na seen gennaw leg leg wër de ñu yonne la dara ba tok ñaari wër ñetti wër yonne la dara an kay naam waye amna ño xamni seen loxo jot na seen gennaw waye aram seko waaw mom bañ la joxe gone gi lañ ci paré dara xana événement ñu am luñ la jox lo xamni nama yalla bal bo muy ben jago sobu la mëna jax xébu mako nak ndax man waxuma na ma kenn li jox comme ma jël engagement li dama fasiyene jangale alcorane fi sabilillahi ta'ala waye nak lima sakku ci julit ñepp moy kuma mëna jappalé ci dundu daara ji lolu julit ñepp la ko bolé jëglélumako doomi donga bi donc manam bayyi donga bi ma yaayi donga bayyi ñi ci dess ñi dit lolu julit ñepp la ko bolé motax julit ñi nit xamnañ lolu julit ñi xamnañ lolu amul ben parent donga fi ci sama daara ji ñi fi nek bañ jang ba nopi ba ñibbi ak ñi fi nek la yand amul ben parent donga bu la mëna wax ni la Mustafa Mbaye Sam masnama wo ni ma sa dom febar na dong febar ta xam ngeen ni dong yi fuñu nek dañuy febar may fajj kenn ci ñom musuma ni diw sangam da xif amul kérok biñ ma joxe dong bi te d'accord ak man ci li man la ay ci bismillah luma man def ci rek te yalla tax lool nak ñi ci duggal seen loxo wax deug yalla faaw ma sant leen dama wax mbokk mi ne ko tuttu da ngay ñew ci waxtu gamu waye buma bo buul won gamu gi bama am jot damay tok gennel la liste bu mo da wagn sama juro yu baram yi du mat la ñi nga xamni japp nañ ci daara ji wër wu de ñu ni li defal mako ci wallahi sama juro yu baram yi bu mako rewal ñu du jeex waye tiwul nak alhamdulillah rabbil alamin nonu mako waxe yalla mom man kana lillahi kana lahu jalla man lool la gëm kon ñi ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaahi yeen bokk yoyu xam ngeen seen bop jere ngeen jëf muy daara yi goor ñi muy daara yi jigeen ñi seen loxo nga ca jazakumullahu khair jazaahi ñoo ngi nuyu suñu jigeen ba ak borom kërëm soxna Jeyna Bassar ak borom kërëm Serigne Wali Fay noonu lañu nuyo Serigne Kossofal suñu wëlëre suñu xarit Serigne Cheikh Dionne moom tamit nekk foofu ci Amérique ak soxna Maymouna Amar noonu lañu nuyo ku ci mel ni suñu jigeen ba nekk fële ci Amérique di soxna Wari Djum soxna Daba Djum Safrula noonu Wari Djum soxna Daba Djum ak borom kërëm Seydina Ndobodé ñu leen di nuyu ñu ma dé lim
ñuma jéxal fàttiwuma soxna Njoba Thiune.

0: mu tok ni rek kalmu di méditer ñaari bokkam yi mu andal di sam ci ñom ñi ngi ci seenum ko yenen sallallahu alayhi wasallam tok ba yag neena masien lu melni ñaari picc ñu dal di naaw jëm ci man né biñ ñëwé ba approcher ba jégé ma ma gis ni ñi duñ ay picc melaw doom adam lañ amé néna kenn ki ni morom di waaw ndax ki la mu ni ko waaw ki la kay né kenn ki ni morom di wa tek ko ci plateau balaasi ma xol nga jël ci xéet wi tek ci plateau balaas néna mu jël moman yaron sallallahu alayhi wasallam tek ma ci plateau balaas bi jël fukk ci xéet wi tek len ci plateau balaas bi ma gën néna 10 néna mu jël témèr tek ci plateau balaas bi jël ma tek ci benen plateau balaas bi ma gën néna 10 néna kim andal liko gis nga wa adina yeb bo len jëlen tek len ci plateau balaas jël waji tek ko ci plateau balaas mo len di gëna 10 ki moy muhammadur rasulullah moy khatimul anbiya mom la yalla nara yoni néna biñu noppé ci lolu sallallahu alayhi wasallam moy netti mune biñu noppé ci lolu ci lañ ko défé liñu tuddé saqqu sadri moy lan moy opération néna ci luñuma daldi jël daanel ma xotti sama dënd bi am luñ ci génné sanni ci Allah ba daldi yor genn satal ak wurus ndoxam sam sam ne ci ñu raxas ci sama xol bam set ñu delawat ko bam mel na melon comme niko docteur yi defé lolou lañu tuddé saqqu sadri moy opération bi ñu opéré won yenen sallallahu alayhi wasallam ulama wi dañu ni li tax suñu borom defal ko saqqu sadri ñu doom adam bu nek sa bu juddo lay juddu walé ben ciir ci ciiri seytane moy ciir bi nga xamni mom la seytane di jax jaxale nit ki diko def lolou ñaaw diko def lolou naccio diko ñu ni ciir bobu mom lañ doon dindi ci mom te kep ku judd rek judd walé nga ko ngir ñu bañ seytane foyé ko mom ñu dal diko koy dindil ci jamono yi ndaw lolou moy mu'jisa bi yaron sallallahu alayhi wasallam miracle biñ jëk defal yaron sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf moy saqqu sadri opéré ko xoti dëni bi génné benn lumbu wu ñu nekkon sanni ko ci Allah ba daldi raxas xol bi bam set ci maaw sam sam delawat ko place am muy benn ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wasalam ibnu abdullah saqqu sadri bi lolou amé ñaari xalé yi mu andalon dañoo daw seen xelu bakkan ni yow alima looy gaaw gaaw gaaw da nga fekk muhammad fatou ñaari goor daanel nañ ko ci suuf xotti nañ biiram ba bañ koy jax jaxé sayyidou sunna alima and ak borom kërëm dal di daw ñew biñ ñewé fekk nañ ñoñu nopi ba dem mu ñu fekk yonent bi mu tok ci benn dett mbeer dal di kalmu rek regard benn côté rek biñu diké ñu ne ko yow muhammad lan la mu ne ah du dara man dal ñaari goor ñoo ñew daanel ma ci suuf xotti sama dënn jax jaxé ko jël sama xol bi nangam nang ñu ni kon ñom ay ci nañ ko dal di delo comme waxtane tarikh taxu ñoo jox mu'jisa li ñi waxtane motax ñu yam fofu ci lolu saqqu sadri ñi ko jëkkal defal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax borom xam xam dañ ni saqqu sadri defal nañ ko yaronte bi ñett yoon waye li nga xamni mo gëna wër te gëna wër moy defal nañ ko ko bañ ko ko jëkke defal dal moy ci bam nekké ci sayyiduna alima mom saqqu sadri wafa lañ ko defale sallallahu alayhi wasallam bi mu delu ci makka ba tollu ci xawa deugal bayam ba abu talib ne ko yow muhammad tollu nga ci ati den ci soxna te amul wo dara legi dama bëgg ñi and ma di la jangal commerce tax boba arab yi seen liggey yep commerce la won man jangal la ñuy commercé ndax nga man ci am lo ta question na dal di and ak mom premier voyage am ngir wara dem sam bim and ak bayam bobu di abu talib jëm sam fekk na bobu amna ben rahib rahib moy lan moy ben labbe waxane mi ngi ci yoonu digeunte makka ak sam waye comme ñom jangon nañ injil bu isa ali salatu salam yegol nañ ñu amna benen yonent bu wara ñu jamono bok na ci liñ jang ci téré yi téré tawrat yi téré injil yi dana jaar barab sangam dana tok ci wetu garab sangam yonent bi ñu leen di wax bu ñewé mu juk jamono nangam nangam lolou tax na nak bi sallallahu alayhi wasallam ande ak bayam Abu Talib ñu wara dem sam biñu tollé fiñuy escale mu ngi tollok dëkk bo xamni ben labbe ma nga fa labbe buñu wax Buhayra amna ñen ci tarikh ñing ko tuddé Bahira ñi di jang Buhayra ñi di jang Bahira Buhayra mom bi sallallahu alayhi wasallam ande ak baytu xam bobu bi ñewé ba escale mom jangon na ci tiri ni bis bi ci waxtu wi ci at mi yonent bi yalla na ra yoni mu yonent mu juk jamono dana fi jaar muy def ben delegation bu fa jaar bu ne mu ñew saxonté ak ñom nemi ku leen ngir di xeyntu ba xam ndax yonent bobu dana nekk ci seen biir wala deet muy def rek bepp delegation bu fa jaar jëm sam rek mu ñew jaxaso ak ñom nuyo ak ñom nemi ku leen bimu accès ci delegation bi nga xamni Abu Talib moko jité bu gis ni lim jangon ci téré yi ak melokan yi téré yi waxon ni yonent bi fi ñew mudu jamono bu fi jaar ni lay mel ñamuy andal ni lay mel mu gis jeexital yoyu ci ñom Abu Talib mu laaj leen leen waaw yeen ndax duma leen invité way ci bokk añ misal ni akay ni kon ma leen invité ñom ñep ñu dal di dem waye bañuy dem ñu ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam togal ci jurgi comme moy goné ci say togal ci jurgi bañu démé mu némi ku leen wër leen xol biir biti wa amul ko dessa ñu na dédé amul ko dess dé ñu na akay amna ko dess Abu Talib na xana sama dom day gardi jurga muy ni ñew bañu woyé Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñew rek biko bu hayra gisé dafa dal di rot su jot ci suuf dal di fon tanki yent yalla Muhammad yi dal di sigi taxaw ni ki ana bayam Abu Talib ni ko man may bayam mu ni ko wax ma deug ki bayam waratu la dund wax ma deug yow bayam nga mu ni ko wax bayam biko jur ci gagnom day dundatul fatuna waye man may bay taxam mak bayam ño bok nday bay mu ni ko kay nu gisse mu ñew mu ni ko da am luma la bëgg denk na mu ni ko gis nga yaangi ni jëm sam yahudi yeg nañ ni yamono yonentu muju jamono judduna yeg nañ ko ñi ngi koy wër gis nga bis buñ ko gisee gis ni bokul ci ñom feñul ci ñom lañ koy ray te bu kérogué da nga am responsabilité bu reuy te yonentu muju jamono moy xalé bi nga andal moy yonentu muju jamono bu waxé lool rek Abu Sufyan momit Abu Talib dal di gawantu voyage bobu delo ci yonentu Yalla Muhammad Makka dal di ko fay bayyi nangotu la and ak mom pour voyage pour voyage bokku na ci mukhjisatu Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci irhas yi may wax batay moy biñ ko yonne gu kim tani yalla diko ko won da ka bokkon sallallahu alayhi wasallam buy dox ci naaj bu tang jir yalla day yebal wenn nir mu ñew tin ko diko keral mom nga dant bi sallallahu alayhi wasallam aw nir day ñew diko keral du lak ci naaj yu mukk bu ande mbolo mi jitu ko tok ca ker ga ba ker gi fess mom bu ñewé fi ñëkk jot rek lay tok waye bu togué ci naaj ba dañuy gis ni ker gi da naan dar ngiss wañu ko ñew fekk ci ko mom yonent bi alayhi salatu wassalam mom ngeen degg ci ahmad bamba di wax ca téré bi muy tuddé rahiya neena kana yasilluhu al-khamam yara wara'a wa amam wa aynuhu kanat tanam wa qalbuhu lam yanami manga ci raiya dañ tuba neena yonent bo bu ñu xamni mom lañ leen di wax ci ay mukhjisam ay karamam yonent bo bu nga xamni ay miraclam la ca bok neena bu ma sa andi dox aw nir day ñew diko keral mune yonent bobu da bok ci ay muhjisam ni muy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw ni muy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw mom yonent bi ali salatu wassalam dana def buñu julli day bëgg sappi yi tollo buñu taxawale sappi bu nuppi day wax saw ñepp dal di seselo muni leg leg kenn ci yeen makabar mu deungal sapesi wala mu def lu nonu ci sapesi wala mu ne xana xamulen ni nimay gisse sama kanam nun lay gisse sama gannaaw motax seigne touba ni yara wara wa amam neena wa aynuhu kanat tanam sallallahu alayhi wasallam ay beutam dawul nelaw ak yi xolam beut yi rek ñoy nelaw way xol bi du nelaw mukk wa aynuhu kanat tanam way wa qalbuhu lam yanam xol bi du nelaw mukk lolu muhjisa la ci yonent waye karama la ci wali amna ci wali yalla ño xamni danañ tok ayubis seen xol du nelaw ayubis amna ño xamni danañ tok wer seen xol du nelaw san départ ak fi seen dara ja tollu ak seeni maqama te muy di ibn arabi neena dana tok wer sama xol du nelaw wer dana tok wer sama xol du nelaw kon sallallahu alaihi wasallam bok na ci ay karamam te ñu duggal ko ci ilhasi moy niir bi diko keral ta salika buy dox naka nonit xol bi du nelaw alayhi salatu wassalam bok na ci ay muhjisatam mom yonent sallallahu alaihi wasallam moy weñ duko dal weñ duko dal alayhi salatu wassalam weñ du dal ci yaramam amna ben naru ganar bu ma sa wax seigne touba ni ko yow Cheikhul Khadim yow Ahmadou Bamba wallahi buma gisut won weñ gi la dal dama nan yaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam muni len kep motax munuma wat ni yow yaay muhammad len do nga tax munuma ko wat muna ma ni dama ma sa gis weñ dal la muni buru won ak li la weñ gi dal kon ma wat ni yaay muhammad ndax luma degon ci muhammad gis na ko ci yow alayhi salatu wassalam radiyallahu ta'ala anhu motax mani moy tak ndeer ba sallallahu alaihi wasallam ay jëm ju muhammad seigne touba tak ndeer bi sallallahu alaihi wasallam moy jëm ji seigne touba tak ndeer bi jëm day fum jëm yu bala tak ndeeram jëm fum jëm yu bala tak ndeer de ni jëm def dana ko def lu xori jëm dana ko wok lu wok jëm dana ko xori mom tak ndeer mom tak ndeer motax seigne touba wax ci raaye ni minha tajanubi subab an jismihi mahasiyab neena yonent sallallahu alaihi wasallam weñ dawuko lal alayhi salatu wassalam kon ci gatal muhjisa bi nga xamni irhas la bo yalla yonne nguko yim def mu am yeneeni muhjisa nak yo xamni mom borom xam xam yep depo nañ ci ni moy biko yalla yonne alayhi salatu wassalam mu'jisa yoyu lañ ci tambalé mu'jisa yoyu lañ ci tambalé alquran alkarim te moy al isra wal mihraj da bokku ci mu'jisatu mustafa alayhi salatu wassalam moy wa makka gep reer ba tudd mu joge makka jaar madinatul munawwara te boba gadda yagul xamagul madina ci sayr waye jibril jaaral nako fa dal di dem ak mom baytul maqdis jerusalem nga xani mom la yahudi di bëgg ray seen bop ni bam joge fofa ci baytul maqdis dal di dem sidratul muntaha sidratul muntaha mom lañ alquran di netti ni subhanallahi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa allasi barakna awlahu linurihu min ayatina innahu huwa as-samiul basir manga surul isra la ca nga lama bur bi nga xamni mo yekati ab jaamam ci guddiya jele ko baytul haram yobuko al masjidul aqsa muni bereb yoy nga xamni lako wër lepp lu barkel la muni bo gisee man yalla ma def ko du daraludul dama bëgg rek wan ko samay kawtef ak sama katan ak sama sañ sañ ak sama ciobare iradatullahi wa qudratuhu mom la ko bëgg wan ba nga xamni dana dalal xelam dalal xolam xamni mom karangem yalla ko yore alayhi salatu wassalam bim joge masjidul aqsa la dal di dem nak sidratul muntaha sidratul muntaha alayhi salatu wassalam bim le men sidratul muntaha fa kana khaba khawsin aw adna fa awa ila bi ma'wa ngeen ko xamé am dañu ba nga xamné agna sidratul muntaha min sidratul muntaha men mbindif musuko meuna jeggi budul muhammad sallallahu alaihi wasallam ci guddig laytul al isra wal mihraj lako jegge dina jibril alayhi salatu wassalam mim andalon sax munta jeggi sidratul muntaha neñu bimu accé sidratul muntaha dañi tek taxaw mom jibril alayhi salatu wassalam mim andalon sallallahu alaihi wasallam niko waw loy def ni niko man fi la meuna yam ah sallallahu alaihi wasallam mi ngi deg kaddu nan ko ya muhammad udni ya muhammad udni sallallahu alaihi wasallam ni gën di dox rek di xous bi nga xamné sallallahu alaihi wasallam dem la ba gisatu jibril tayit gisun boromam gisatu jibril ta agagul ci boromam fofu mu melni dafa yegg ben wetaay en tant que al insanu basit en tant que nit kesse sun borom tabaaraku ta'ala yurne ko kaddu gu melni kaddu abou bakkar mu wetli ko tuti muni ko xef ya muhammad inna rabbaka yusalli yow muhammad taxawal tuti rek sa borom day julli taxawal tuti sa borom day julli sallallahu alaihi wasallam dem ba ag al ufuqul ahla al ufuqul ahla bo demé ci mufassirone tawla nga ci ni gagne ni ni al ufuq ahla gisu fa yalla jibril la fa gis ni ni gis na yalla ni ni gisul yalla net li nako ci gamu yi conférence gamu yi ba tay ci digënté abdullah ibn abbas ak sayyiduna aisha abdullah ibn abbas mom mo wax ni man ma laaj muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad ndax gis nga sa borom munima waw gis nako sayyiduna aisha ni wallahi kuni muhammad gis na yalla waxal ko luñu deug muhammad sallallahu alaihi wasallam gisul borom ñu ne ko lutax muni dama laaj yonent bi sallallahu alaihi wasallam niko ndax gis nga sa borom muni gisumako wala fu jaay ni ñaari deug dal du bok dajé mo waxon ci gamuk lu ko ni len ah kay ñaari deug dañu bok dajé waye xel muko lijeenti mo fa dul nek xel muko lijeen mo fa dul nek ni ni ma waw ñaari deug ñu mëna bok dajé mané abbas lim wax deug la sayyiduna aisha lim wax deug la ko ci ni li nga wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo la ko wax te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lim wax lepp deug la sallallahu alayhi wasallam lim ni aisha gisuma sama borom deug la waye lim ni abbas gisna sama borom deug la Abdullah ibn Abbas lolou ni ko meuna firé moy xam ngeen ni jigen ak limuy jambaré ak limuy jégué yalla amna turu yalla yu wax ismulail ahsam sun borom duko jox jigen mukk ak li jigen di for bobu ben la yonent ali salatu wassalam sun borom duko jox jigen mukk jigen du nek yonent mukk ali salatu wassalam kon dafa am ci xéeti ciir yo xamni yalla duko jox jigen legui na sallallahu alayhi wasallam mom yalla xamal nako khaybiya bi xamna ni sayyidatuna aisha soxnam la te soxna day jégué borom kërëm question bu ne ñëmé nako ko laaj question bu ne sañ nako ko laaj waaw bu ko ni won gis na yalla bu ko ne nu yalla mel lu ñuy wax bu ko ni won gis na yalla sayyidatuna aisha man nako poser question waaw nu yalla mel da guddam da njolam da gattam da riyam da sew te ñun jang nañ ci téré yi yalla reuyut guddul njolut gattu sewut ana yalla yalla guddul gattu reuyul tutiwul xesul wexul ñulul xereerul yalla kon mu wacc aïssa ci wacc wayam mu wacc sayyidatuna aïssa ci wacc wayam yonent sallallahu alayhi wasallam tok la ben arabiy ñew sallallahu alayhi wasallam niko wa arab min yonent bi sallallahu alayhi wasallam aynala sallallahu alayhi wasallam joxuñ ko ci kaw parce que xamni fofu moy waccu way fofu la tollu ci yalla fofu la tollu ci yalla way abbas ab talibi day respecte serignam fonku ko doy loko moy mu waccu ko waccu wayam xamna ni bune abbas gis na sa borom abbas du ci tegat ben question gem na ni muhammad gis na boromam benen bi ci def moy sayyidatuna aisha min tontu niko gisuma yalla moy gisumako ak sa bu ci bop ndax bu ci bop yalla munu ko gis bu ko gisone day lak ba xam munta gis yalla bu ci bop munta gis yalla kon daf ni sayyidatuna aisha gisuma yalla ak sama bu ci bop dal ni ablay ibn abbas gisna yalla ak sama bu ci xol gisna yalla ak sama bu ci xol kon ñom ñaar ñepp wax deug ñom ñaar ñepp wax deug ndem sayyidina ali karamallahu wajha li rak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo meuna wax ni ra'aytu rabbi bi ayni alqalb gisna yalla sama beti xol waxuma muhammad sallallahu alayhi wasallam ma muhammad alayhi salatu wasallam kon li leer ba leer moy muhammad sallallahu alayhi wasallam guddik al isra wal mihraj gisna yalla bi ayni alqalb wallahi gisna yalla ra'aytu rabbi fi sa'bi gisna yalla ci melaw waxam bani wu goor amna sax hadith bu wax lol ali salatu wassalam mam misale won ko ci gamu lu ko ni len waw ginar ak moto dañ doon xulo ma bëgg ngeen atté len ba xam ko ci wax deug ginar dañi li yalla bindi lepp paka ci yees moto ni ko ya man wax la ci ginaaw deug li yalla bind lepp ndox mu tang ñu soodé lako mo fi yees wa ñom ñaar ko ci wax deug man ni ñom ñaar ñi wax deug de kenn ku ne sa xal nga waxe ginaar paka ko rendi kon mom ñaw ko paka lu yek ndax bañ koy soodé ndox fekk na ruham deñ na ci yaramam yegatul dara mo tot ndox ko ray ndox mu tang ko ray moko soodé mom yegut ci ñaw ko paka dara bañ yi rendi ganar bam dege ganar ni peut la daw dugg ci bir donc ganar paka lelu ko fenn motax yegul ñew ko paka kon ñom ñaar ñepp wax deug kon ñom ñaar ñepp wax deug waaw ñu badam bay rahimoullah yalla nako yalla doli wër gi yaram ñu waxtane ba ci fajar ge dama dugg ci neeg bi rek mu jog leung ma ni ma señ sam wala na la pank ñu déggé question ba sama tonto bu dugg ci ci fajar gi nonu ñu señ sam wala na la pank ci l'islam nan la mako waxe yalla nako yalla jéggal mom tamit te yeeram ko baye sam tu do li jéggal ci mom inshallah boba jamono yi lu ko la dal ga mo def fa conférence ba ñibisi wat gaay di ciow rek man ma ne ci lima ne rek ngay ciorek ngo ali sallahu alayhi wasallam kon mu ngo al isra wal mihraj sallahu alayhi wasallam bi mu joge al isra wal mihraj yagul dara nak la daldi gadda yi ñew man suma wara ci bir al isra wal mihraj sax amna luma ci fatte wax moy biko yalla rasuware ci sidratul muntaha ci lenn ci borom xam xam ni nan al ufuqul ahla muhammad sallallahu alaihi wasallam la fa gis al ufuq al a'la ki manam jibril la fa gis al ufuq al a'la jibril joti wu fa al ufuq al a'la wallahi jibril joti wu fa fofu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dong mo fa joti ak ñi don yonent bi alayhi salatu wasalam masal na len ko misal ji seigne touba mani masnama gent man gis seigne touba muy dem ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko wo mu bañ ma wuyu mom cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala ci genti gi ab dir munu cepp ci sama kanam ni mo mustafa mané ko mbay munima bing may wo bo gisé wuyuma la dama nekkon bëre buñu wax al ufuqul ahla wa bil qur'an al hasib ni la mako waxe bang may wo bo gisé wuyuma la dama nekkon bëre buñu wax al ufuqul ahla wa ndax hadra bobu ku fa tew hadra bobu ku fa tew yo yek lulul yalla sa xifum kaw sax du wacc rot ci sa xifum suuf al ufuqul ahla bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam ak sun borom rasul war nako fofa sallallahu alayhi wasallam dafa profiter diko rappeler yonent yi ko fi jitu won li len yalla defal ci ay may ak maqama ak darajat nan ko waw jibril ak sayyidina ibrahima defal nga ko nangam nangam jappel nga ko muy sa xarit musa kalimullahi isa ruhullahi di netti mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent yi ko fi jitu won li len yalla defal ci barke ci teranga neñu sun borom niko yëkëti loxam tek ci dëndam niko alam nasra lak sa drak wa kiñ dem ba yëkëti loxo tek ci sa dëndim fekkon yalla dana am loxo ndax yalla mëno ni amna loxo te waxal na bopam ni amna loxo ci alquran waye loxoy lan yan loxo lu yalla tudde loxo fofu muy benen affaire sun borom yëkëti loxam tek ci dëndam niko alam nasra lak sa drak waaw xana du man mala ubbil sa dëmm bi sol ko ay mbot ak xam xam ak barke ndax sallallahu alayhi wasallam bi ko sun borom rasuware ñett xéeti xam xam la ko fa jox benn bi moy xam xamu sharia ak lepp lu ci aju niko nang ko xamal amatunas bi yépp ño ci bokk haq nako ñepp xam ak benen xam xam bu ñu tuddé ilmu haqiqa xam xamu batin muniko li nak mom ya yor so teugal guuy ko gis tam yayo ko te nga yene ko man nga ko ca xamal lula sop mom ilmu haqiqa ñettelu xam xam bi muniko xam xam bi nak mom haram na nga xamal ko kenn mak yow dong na yam sun digeunte yow muhammad man yalla ali salatu wassalam yow muhammad man yalla ñett xeyti xam xam yoyu la yonenti bi jele ci boromam kero guddik al mihraj al isra wal mihraj ñett xeyti xam xam yoyu sun borom nak alam nasra lak sa drak waw kan mo la ubbil sa deni duyel lako ba mu fess ak xam xam wa wadahna an ki wisrak lila di sol lila metti won ko lako teggil kan mo lako teggil wadahna an ki wisrak al yusru borom xam xam ni dañ koy firé bakkar xam ngeen ni amna fuko yalla wax nan inna fatahna laka fatan mubinan yalla yaghfir lak allah ma taqaddama min sanbika way ban bakkar la muhammad am bu ko yalla di wax ni jegal na lako lolou benen wax la huwa tahna anka wisrak allazi an qaddasa rak lima la tegil ni bama lako tegiligul mi ngi dis gan na ci yow reuy lol ci yow jaxal la lol ub sa bop waye kan mo ubbi sa bop waye yimmu ci warafana lak sikraka yonent yoy ngay tuddu muy ibrahima muy musa muy isa wallahi lima la defal malen ko ndax yow warafana lak sikraka dama jël sa tur wi di muhammad lekkale ko sama tur wi di allah ku la tuddu te tuduma man yalla awma ca soxla kuma tuddu te tuddu la man yalla ma ca soxla mag yow sukar ko soow lañ soow ak sukar lañ so mu sey ci bir sukar boole nan ba boole tour yow muhammad sallallahu alaihi wasallam sama digeunte yow muna moy digeunte so mu sey ci sukar wala sukar so sey ci so ngeen bal mi xawa sa tuti sukar so sey ci so muniko mak sama digeunte yow muhammad non la mel boole nan ba boole tour o refarna lak sikraka man ma jël sa tour boole ak sama tour jaxase ko bam sey ni soukar di sey ci soow bolé nan ba bolé tour lolou defaluma ko ben yonent yow rek la ko defal mo defana lak ci krak fa inama al husr yusra sa bo gisé touti inconvénient touti jafé non mu ni xamal ni lama cey tek moy lu yomb fu jafé ñewé non mu ni lu yomb la cey tek fu problème amé non mu légui ma résoudre ko fa innama al husr yusra sa fu problème amé rek man yalla dana indi lu ko résoudre fa innama al husr yusra ndax man yalla man kep ma meuna indi solution ci problème bu meuna don man yalla rek ma meuna indi solution ci problème bu meuna don kon problème bu am bu ne man yalla dina indi solution fa innama al husr yusra waye nak len kep la lay digal bo beugé problème bo duggu genn ci problème bo duggu ma indi la solution fa isa farahta fanzab bul julli ba selmal rek dal ni bexar ñet dem sa yoon dedet faysa farahta fansab bo julle ba selmal no am ni ko fansab bakkal yalla tudal yalla faysa farahta fansab bo julle ba selmal bul ni bexar ñet dem defal baxetu saliyat na nga def baxetu saliyat nang ko def waye julli ba selmal rek faxasu jog ni ñokke dem sa yoon bako yalla geureum mo yalla yalla mi la may nga am ñuru mana dam musay ciir di sukku ak siggi ba sujjotal ko ñent raka sa ndig demul ab yah faqul wallahi war nga ko bak bo sel male wa ila rabbika farqab deggmalal sa borom te sop ko te bëgg ko bo noppé ci jaamu yalla gi demal ci liggéey ba
1: wa ila rabbika farqab isa farahta fansab wa ila rabbika farqab
0: sa bo noppé ci jaamu yalla gi manam ni aji ci liggéey ba bo noppé ci liggéey bi wa ila rabbika farqab nala yalla gënal lo nek seigne touba firi nako al ilmu wal amal jawharani xam xam ak nango liggey na mu ni ñaari taxé fi daara yi adina ak alakhirah ak julit day nango liggey jaamu yalla ak liggey sun borom nako fay sa farakhta fan sab wa ila rabbika farakhab jaamu yalla ak liggey kon bokku na ci al muhdisatu rasul ibn abdullah ali salatu wassalam moy al isra wal mihraj bimu joge al isra wal mihraj ba delu suwat makka am fa ab dir sun borom digal ko mu wara gaddaye makka ñew madinatu munawara digeunte makka ak madina batay mu'jisa yu bari feñ na fa mu'jisa yu bari bimu departé makka jëm madinatu munawara mu'jisa yu bari feñ na fa waye ñu tuddi ci ay quelque rek ba ci jëk moy surahata Surahata ibn Nawfal Surahata ci rabbi wa makka digeni sallallahu alaihi wasallam genn na makka jëm madina wa makka dañ ni kep ku ñu andil bop muhammad sallallahu alaihi wasallam téméri gele ma ngi ni yu tew téméri gele même bo no andilu jëm ji andil ñu bobbe rek ñu jox la téméri gele makka gep dal di feux yendo weur ba ngon jot ken gisuko ali salatu wassalam neki boba mi ngi ci khunti mu ñu wax kharu sur suraha mom ñen ñi neenañ mbarum lamb la won amul won dara waye bam dege temeri gele mi alal joji dal ubna bopam ba tax rek mu dal di rocc ku ndank duggu kërëm tak war wayam yel xejam gaddu jassib ni man amna alal man tekina ba nopi ginaaw ko andi muhammad da nga am temeri gelem man tekina maniko tekke gode xana xamo ji ki nga jëm
1: lay tekke go niko xalé yi waxe man tekki na niko tekke go de
0: mu dal di départ ni day dab yonte yalla muhammad mom suraqa
1: suraqa
0: bi xamé dawalna dawal ba di len seen yonnabi sallallahu alayhi wasallam mi nga and ak abou bakkar fina abou bakkar ñu gis ko muy daw di wër yonnabi bi ni yonnabi baangi dox de abou bakkar diko wër rek yonnabi bi abou bakkar li ngay def lan la mënu ko dara yow ki yalla yoni xana dama bëgg rek luy rayé bu ñëwé ray ma yow nga mucc ndax yow buñ la rayé mission bi yalla bi fi lay yam te man buñ ma rayé mission bi day continuer lool rek la gis ngeen talib bu mat talib bu ande ak serigne bu mat serigne talib bu mat talib bu ande ak serigne bu mat serigne net li nañu man nenañu ma cheikh anta mbake rahimahullah masna andak seigne touba ñuy dox ba yegg fo xamni ñax mi dafa lay neñu cheikh anta di beremu ci kaw lay bi ngir bañ mu toyal seigne touba mani serigne bu ma serigne ak talib bu ma talib ñoo and kérok abou bakkar kérok bi nga xamé ni seen na suraqata muy wër yonent bi pour défendre ko sallallahu alayhi wasallam ni ko loy def mu ne ko dama bëgg luy rayé bu ñëwé ray ma téw nga mucc mani serigne bu ma serigne ak talib bu ma talib ñoo and kérok motax alquran daal ni len yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaak abou bakkar la tahsan inna la amana lolou bi abou bakkar waxé li lako yonent bi tontu li yalla wax nako ci alquran la tahsan inna la amana bul ragal yalla nga and ak ñun yalla mom kum nek sa karange xam ngeen yonent sallallahu alayhi wasallam bi muy dogo def dakhwa bi di risala bi muy risala yonent bi dawutun ay gardien yu koy garder waye kérok bi yalla wacce wala yakhsimuka minan nas la dal ni gardien yep man ngeena dem buma kenn garder yalla niko may sa gardien yalla niko may sa gardien yow kenn dula coup d'etat yow kenn dula coup d'etat ndax may sa gardien gis no soldat si wala garde corps yi man nga am ci mom confiance mu trahir le man nga am ci mom confiance ni mom li feek mi ngi fi kenn dula assassiner waye mu trahir le waye gis nga yalla mom dula trahir mu wala yakhsimuka minan nas wala yakhsimuka minan nas motax mu ne abou bakkar ci alquran la tahsan inna la amana bul tit bul ragal yalla nga and ak ñun même biñu nekké fi xaar sour loolu lako waxon ci xaar sour ndax boba yéfari dañu ñëw ba tim leen ni Abou Bakkar néna buñ xolon seen wéyi tank rek gis ñu mag yonent bi légui nak suraxa momu bi mu dawalé façon bi ba jup yonent bi ak Abou Bakkar yonent sallallahu alayhi wasallam mu'jisa bi ko yalla jikko defal dañi sun borom digalel suuf mu won na faaso suraxa bi suuf dal di won na faaso suraxa wi ba dañ ni bi di tege ci suuf suraxa ni cepp wacc faaso ndox jëm ci yonent bi tej jasi ji ni ko xamna ni sa yalla jey def li waye ñaan ko mu genn sa faasi man dootu mala top paré na ci na ya ko wax de muni mako wax yonent bi ni sun borom bu fekke suraxa ta wax na deug gennel faaso wi fas wi dal ni beug dal di gennat suraxa dal di war fas wi wagnou ko wat jiman makka waye bu deme ba yag rek xelam dem ci temeri gelem yi mun ah waye man tekina xara rek mo wagnou ko wat dal di wagnou ko rek songat yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu dawalaté bu djublen rek yonent sallallahu alaihi wasallam ni suuf wonnal fas suraxa wi suuf dal di koy wonnat do dënd bi di lal suuf def nako ñetti yoon suraxa xamni nak deug deug teug desetul ci guy nak mom baye bom wagnou ko rek li mom du nen ni du nen yono muju yaronte sallallahu alaihi wasallam ne ko est ce li nga wax deug la muniko way man waxuma na dootuma na top waye kuma dajel ci yoni dina fexé ba wagniko kuma dajel ci yoni tayit nak ma nga lay watal ni dina tup sax nak dina ji mom dina ci dug sallallahu alaihi wasallam sun borom bu suraxa waxe deug gennel fasu fasu dal di gennat suraxa dal di waru fasam doga wagniko mom la seigne touba di wax ci raaya neena ساخو سراقه سرا كي يجيء به وان يكون له اجر ومقدار موني سراقه بو غيسه مو دبي وون يونت بي صلى الله عليه وسلم ونوبي لك ديفكو سي اك نوب بغا اين يونت بي نينا دو دارالول نو دارالول باي غوري بنكو ديغول باي غوري تايت من نتا امي دارا جوي ناخ بو نيبا يونت بي صلى الله عليه وسلم غداي سراخه كو دبي lolu daraja la martaba la waye tamit wa ajrun azim ma nga tay sentu yol bu magga mag te moy temeri gelem yi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdar ajrun wa miqdar ajrun wa miqdar naka non yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam bokna ci ay muhjisam ci yon wo bu muy rañan joge makka ji madina bi muy gaday giriya moy mbirum jigen du ñi wax ummu mahbat ak borom keureum mahbat ummu mahbat mi ñi nekkon digeunte makka ak madinatul munawwarah sallallahu alayhi wasallam and nak abou bakkar ñu dox ba son mar xif bi xamene ag nañ ci mangan gogu ñi wax ummu mahbat bi le senegal mangan lañuy gëna xam wala nga ni geti moy ñu dëkk ci badi bi dal sallallahu alayhi wasallam dal difay jaar mom ak abou bakkar ñu ñëw dal di nuyo dal ni ummu mahbat waw yu ro fi loonu jox ñu mëna jëfëndiko ndey dañu xif mar ummu mahbat ni leen ah jur gi day dem nañ Allah ba wetti nañ so amu fi dara amu fi jur gi dem nañ Allah ba so amu fi dara amu fi mune ah xana ludul dal gatt be mo fi gis ngeen gatt be te xam ngeen lu ko fi baye tank bi da dam te mom sax amul dom nak ben gatt bi do nga mo dess ci keer gi tank bi da dam benen bi ci dess moy sax amul dom fof waxuma li am soow yanan tibbi sallallahu alaihi wasallam ni Abou Bakkar wax ko neeko ndax joxnuma ndigal maratu ko Abou Bakkar ni Ummu Mahbat Mustafa alayhi salam neena ndax jox nga ko ndigal maratu gatt bobu ngay wax ndax do ko dox gatt mu ni muyel gatt bi amul dom sax la wax te da dam tek ci ni wa neeko nama jox rek ah Ummu Mahbat ni ay ci gatt bango nga xamene indil na yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam gatt bi sallallahu alaihi wasallam daldi wax Abou Bakkar rahasal battu gatt bi moy weni mu daldi rahas weni bam set sallallahu alaihi wasallam jël kelli bi daldi rat gatt bi sow ma nga bare kelli bi fess del mu nan ba mandi jox Abou Bakkar mu nan ba mandi jox Ummu Mahbat mu nan ba mandi mu daldi del rotat kelli bam fess bayil ko fa Ummu Mahbat bayal ko fa Ummu Mahbat wala ma bobu mo gisa gatt bu amul dom nga rat ko mew may genn lolo kay deug miracle fa la meuna yam miracle fa la meuna yam bi nga xamé ni Ummu Mahbat Abou Mahbat ñewna borom kërëm gis soow mi niko wa saway soow mu fuñu joge mu ko li dal aw gan yu fi jaaroon lañu ñaar ñu fi jaar lañu kenn ki laaj ma gatt bi bima ko ko joxe moko rax mu genné sow mu bari mi ñi dal xam nañ dal man jaaxal nañ rek jëkkeer ji dal di sampu xil bakaram niko koko yonent yalla ba dama koy dabi damay dugg ci diine ji alayhi salatu wassalam Abou Mahbat ana laki hasa fo jele mew bi muniko gatt be nga fi baye won te tank bi dam te musta am dom ñaari gaay fi jaarato ko ma amum so waaw ratto ko ma amum so sallallahu alaihi wasallam kokoy mustafa ali salatu wassalam kokoy mustafa ali salatu wassalam yaronte bobu sallallahu alaihi wasallam la señ touba ni xawma ko ko gëna reey ay xarba له من الخوارق ما لم يجيه لسابق ولا يفيه للاحق فضلا من المقدم مو جوم ديفنا ماغا تي ديسبول خلو له من الخوارق ما لم يجي لسابق نينا محمد صلى الله عليه وسلم من عموني بو بغي خام دغ دغ دغ لان موي ميراكل من عموني لي تخني يخ ميراكل دغ دغ دغ يونت يالله محمد كو ام موني يونت يكو في جيتو ون عليه السلام مسنيو اندي ميراكل بو ملني بي محمد صلى الله عليه وسلم اندي يونت يكو في جيتو ون عليه السلام مسنيو اندي ميراكل بو ملني محمد ابن عبد الله عليه السلام اندي ون موني تايت نا كين دوتو كو دابتي ميراخال لو نجهك لو مجي koku moy borom ngeneel yi yalla tek ca kanam non la ko waxe koku moy borom ngeneel yi yalla tek ca kanam moy imamu imami moy sayyidul awwalin wal akhirin alayhi salatu wa salam alayhi salatu wa salam yonent yalla bobu niñ ko yalla fayal ñaan sa borom mu julli ci mom te selmal alayhi salatu wa salam bokku na ci ay miraakalam insaakhul qamar insaakhul qamar moy xarweer wi xarweer wi da bokku ci miraakal yunus sallallahu alayhi wasallam xarweer wi wa makka biñu dege ni muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi wote ni yalla ma yoni moy ni jang ci tere fiqi ni tudde tahadi tahadi ngeen balma tahadi dañu ñu ni sallallahu alayhi wasallam ah yow nga ni yalla la yoni ñu waaw da nga bëgg ñu gëm la mu ñu waaw ñu ko xaral wër yi ñu gis bo xare wër rek ñu gëm la sallallahu alayhi wasallam baax na ba ngol bi xamé ni dem to sona mak gep ne keur keur ni kep ci penchu makami ngir ba ko tiñal rek ngir ba ko tiñal rek abo talib mi ngi ci penchu makka ñu tok tok gisunu muhammad sallallahu alaihi wasallam abo talib dal rocc ko ndank dem ci keur ga tan ya muhammad bul ma gatchal bo mën ta xar wër yu bul genn ma demé layal la ñu ko abay bañ yegg ci na sa xol sedd ma ñu yegg ci bi nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam genn na rek ñew ci penc mi genn na ñew ci penc mi dum jëlé loxom dal di ñun ayyuhal khamar ni rek wër yu ni xareet genn wal gi jaar ni genn wal gi jaar ni jele nañ ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala muni insaakhul khamar ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam farqatayn farqatun fawqa aljabal wa farqatun duna farqatun fawqa aljabal wa farqatun dunahu muni mom abdullah ibn mas'ud jamana yunus sallallahu alayhi wasallam muna muni sallallahu alayhi wasallam kharna weru ñuy gis muni gis nga bim ko xare ñaari xarit yi wenn xarit bi ma nga dal ca montagne ma benen xar wi ci dess benen xar wi ci dess dal ca kaaba ga benn xar wi ma nga dal ca montagne ma benen xar wi ci dess dal ca kaaba ga yenen sallallahu alayhi wasallam taxaw na len ashadu ah gis ngeen ko ashadu du legui leer na len ashadu du legui leer na len gis ngeen ko waye ñu ni ah so ay li est ce do ay njibar li du njibar ndax li du njibar ba gënal wa baxal nañ xaar ba ñu demon sam ñew baxam ñu laaj leen ba gaaya jigi won sam ñewé ñu laaj leen waye yeen bi sangam ci waxtu sangam lu ngeen gis ñu ni hi kay ñun kay bi sangam ci waxtu sangam dañu tok sam ba yag rek ñu sét sét rek seen wéro yi dal di xar ñaari xarit wi jaar ni ñu ni sadaqta kon muhammad waxna deug sallallahu alaihi wasallam kon muhammad waxna deug kon bokk na ci mu'jisatu rasul ali sallallahu alaihi wasallam moy insiqaqul qamar cheikh bambu djingi nako ci raaya neena minha salamul ajal alayhi masyu sajal له انشقاق الخمر بس البقاء والقدم نينا بوكنا سي معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله موي موم يونت بي صلى الله عليه وسلم بما سان رمب دوجي اك مونتاني دنجك نان السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم سيغ توبا كو نينا يونت بي صلى الله عليه وسلم بما سان رمب مونتاني ak dojji ak garab yi ak montagne yi dañuy andando nan ko jam ciranga barke ju bayiko ci sun borom yalla bu mu leñ di soti ko ci sa kaw assalamu alayka ya rasul allah muni bok na ci mu'jisatu rasul insikhaqul khamar khar wer wi lolou la señtu bax ci raaya bokku na ci mu'jisatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam doxlo garab xeyna ñu wax ko place am doxlo garab jere nañ ci sayyidina ali karramallahu wajha ibn abi talib muni kunt ma'a nabi ali sallallahu alaihi wasallam fa kharajna fi ba'd nawaya muni mom sayyidina ali karramallahu wajha amna ben bis ma genn and ak yonentou bi sallallahu alaihi wasallam ñuy dox ci lenn ci makka muni waye mak sallallahu alaihi wasallam biñ ande di dox ci makka amul wenn doj ma genn garab bo xamni deggmal nañ ko mak yonentou bi loolu da nga deg garab ji mba montagne mi mba doj wi nan assalamu alayka ya rasulullah

bal ma def fekke ni montel bi moy noddi non ko ndax ni jall ci kiyam bi ko ko mbuga fay way mel na ni kon dañu gis ni sallallahu alayhi wasallam bokk na ci ay mu'jisatam moy montagne yi ak doj yi ak garab yi diko nuyu fina li moko wax ramala wacce muni amul benn doj wax ni deug mën nañ wala montagne ma garab lul ni garab goge ma nga nan assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah alayhi salatu wassalam bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam ci xissa bo xamni wala hadith bo xamni tabarani moko solo ñu jëlé ko ci aba sar al-khafari aba sar al-khafari neena man day ma sédé benn bis bo xamni dañoo tok ci jotaay yonante bi alayhi salatu wassalam aba sar xam ngeen ko al khafari mu lu biñu toge ci jotta yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi yore ay gembray ay gembray gembray moy ay xeer yu sew ay xeer yu sew la yonnati bi yor ci loxom neena ñi ngi deg xeer yi di sabbal seen borom ci loxom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah akbar muni deg nako abou bakkar deg nako omar deg nako ousmane deg nako aliou deg nako neena ñun ñi ñepp fa nekkon deg nañ ko ñun ñepp ko deg ñepp ko deg ñepp ko deg kon bokku na ci mu'jisat rasul sallallahu alayhi wasallam moy ñu ngi def sallallahu alayhi wasallam daana tib aw ñam ñam wi di sabbal yalla ñim bokkal ndab li diko deg mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam seigne touba ju ñu ne ko sax ci raiya cheikh ahmed bamba neena sumi at-tasbi'u taham fi kaffi afdal al-anam sumi at-tasbi'u taham fi kaffi afdal al-anam daanañu deg mom la seigne touba daanañu deg yaronte sallallahu alaihi wasallam yor aw ñam ci loxom ñu deg ñam wi di sabbal yalla ki tenk loxom bi simi at tasbi wa taham fi kaffi afdal al anam sallallahu alaihi wasallam yar aw ñam ñam bi di sabbal yalla ni ñu diko deg muy tib ñam bi di sax waaw al qur'an neena wa in min sayhin ila yusabbibu amdihi walakin la tafquna tasbihum wala al qur'an wa

0: waye ba ci micro bi may waxal micro bi ma tim di wax mir bi may jakar lol garab gi ñom ñep ñi ngi sabar yalla waye ki ray li mo dox suñu digënté bu duñ ko dégg duñ ko dégg kon bokk na ci ay mu'jisata mom yaronte sallallahu alayhi wasallam moy ci bu aw ñam ñam wi di sabar suñu borom di ko dégg bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam moy asabi qissatu sabi li jang ngeen ko de qissat kiwal ga ak kiwal sallallahu alayhi wasallam kiwal gi dafa xey baye ay domam di for ngir am mew mum len nampal bim foré ba takusan di wal jot mu wara ñibbi ab rebb bu doon rebb ci all bi jappati liggi ci liggi mi ngi baye yaakar ci kër ga ay domam mu wara delu ci nampal leen ñu tok diko xaar bi nga xamé ni sam bobu wala rebb kat bobu japp na ci liggi ba yew ko yaron sallallahu alaihi wasallam dal di dem yaron sallallahu alaihi wasallam dal di fay jaar ci liggi dal di xatabante ak mom ko yow ki yalla yoni ya rasulullah man day mangi ni ben rebb moma japp yew ma fi te kat man ma nga bayyi sama dom yu sew war leena nampali ma bëgg nga ñew may ma amana moy nga garantie ma dem nampali sama dom yoy te delu ci suma ray mu dog ma ray comme yaronte sallallahu alayhi wasallam yalla ko yoni te ko manula xamna ni rebb bi amna haqq ci bu gisee lu mu bëgg ci all bi ci xéeti njanaaw yi te duy ak yaq taxul sañ nako japp jëfëndiko ko te du ci am bakkar waye xamna yi tamit ni ci liggi mom tamit ki wël gi mom tamit ku ma tax xettali la ndax ma nga bayyi njabot gu yaakar ci mom ëlëk nit di wara namp ci mom neñu bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam dal ni ci liggi ndax buma la yewé bo démé da nga délu ci ki kewel gi muné ko waaw sumay dem buma nampalé bu dal délu ci sallallahu alayhi wasallam dal di yew kewel ga mom tok fa di xaar borom kewel gi tok fa di xaar borom kewel gi nga xamé ni rebb ba ñew na fekk yaronte bi taxaw muné wa ana sama kewel gi ma yewon fi muné kewel ga day yew na ko néna day nampalé ay doom tu délu ci muné ko la ilaha kewel gi yow ku ma sa dégg lolu fiñ taxaw di waxante ñom ñaar rek ni tuti ñu seen kiwel ga samp xelu bakkanam di ñew nampal na doom yi bay ñew sallallahu alaihi wasallam lalo salama xamal ko ni ko kiwel gi dafa bayyi won njabot war leena nampali nga japp ko mu ñew jël ci man garantie motax ma garantie ko fi pour mu dem bi sam banum def ashhadu an la ilaha illa allah annaka rasulullah bayyi tili ga mu dem kiwel ga mu dem bayyi kiwel ga mu dem mom la seigne touba di juñu ci raaye nan khitabu muni khitabu sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami khitabu sabbi bi kalam ñu nam muni mu'jisatul muhtarami muni bok na ci waqante kewel ga ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam muni bok na ci mu'jisatu yonent bi yalla warmal khitabu sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami mu'jisatul muhtarami radiyallahu ta'ala anhu mom yonentou bi sallallahu alaihi wasallam
1: waw bokk na ci ay mu'jisa mom yonentou sallallahu alaihi wasallam dafa won ben sam budon sam legui tilli gi doxé ko gannaaw fadde ci gattam yi ben gatt daw ak mom tambali diko lek sam bi ñew dal dikoy dakk door ko mom tilli gi mu daw taxaw fele dan niko waw upp nga ma dole xagn ma sama wërseuk sa gatt bi mo doon sama wërseuk ci lima yalla wërseugal tay nga yaangi ni nangu ko ci sama loxo sam bi dal di yoxu la illa ay way kiwal tilu guy wax way tilu guy wax nak tilu gi ne ko amna lu gëna graw lol tilu guy wax donc amna lu ko gëna yéme mu ne ko liko gëna yéme lan la mu ne ko makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu makka gi nga bayiko yalla yoni na fa ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu xolal hayawanat yi yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu

hayawan yi la xade baye may yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam nit mom diko digi bop rek bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy kalamu dabbi waxi mbettuma mbettuma yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da fa to waxtu takusan di doxan dajé ak sam bu sammi bay ñew gaddu mbettuma xani mang ko rayon ci digi beccëk tak buum ci baat bi lonko ko ci aw yatam gaddu takusan jot muy joxal ci dajé ak sallallahu alaihi wasallam ci ginaaw dekk bi sallallahu alaihi wasallam ni ko wayo diiw ndax jotul na nga ñew ci diine ji ma yalla yoni al islam muniko a dañ may wan ki man bu tax wan ma mo'jisa wan ma ben mo'jisa miracle bu wané ni man xamna ni yalla la yoni bo mako wané rek sallallahu alayhi wasallam niko waw ban miracle nga bëgg sam bi niko talal ko mbëtt bi mu gaddu niko xana sama mbëtt mi dal bo fexé bam wax dana la gëm xam koku xalam jappul won ni mbëtt mu ngi rendi bëcëk ba neug ni warna mëna wax kon moy luma la gëm rek waye yonnentou sallallahu alayhi wasallam ak miracle ba muniko bu mbeuti mi waxe nga gëm muniko waawo bu mbeuti mi wax ma lay gëm yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni ya dab man anna wa mbeuti mi man may kan mbeuti mi ni jebet ci wala meñam niko anta rasulullah allahu akbar ya dab man anna muniko anta rasulullah yow ya yonentou bi yalla bi motax seigne touba ni kalamu dabbin qad ata fiha bi nasi sabata aninu jasin qad ata bi mu'jisatil mukarrami radiyallahu ta'ala anhu mom seigne touba neena waxi mbeutima dikna feñna lerna nañni mi nga ci xissa yi nga xamni ñing ci netti xisay mu'jisatu muhammad sallallahu alaihi wasallam waye des na benen mu'jisa bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy sallallahu alaihi wasallam ñi dem madina fum nawara min baram ba fum jikone nek dafa am jenn ëkk gu fa nekkon sallallahu alaihi wasallam def di def buy khutba day tek loxom ci ëkk gi day sukkandiko ci ëkk gi bi yalla dogale jakka ji gëna xat ñu yak li jakka ji wara tuxal minbar bi buñ tuxale minbar bi mu sallallahu alayhi wasallam di khutba dootu taxaw ci wetu ëkk gi loxo bimu daan tek ci ëkk gi bimu yégué ci minbar bi bëgg khutba rek wa jakka jëpp dégg ëkk ga di yëkkat di joy comme doom adama comme nit ëkk gi ok jamaadat la xade jamaadat bu dé ba wo ko moy joyal rasulullah sallallahu alayhi wasallam muko daan laal ba yag leeratu ko allahu akbar la hawla la ilaha illa anta subhanaka allahu akbar jamaadat bu wo ko ba dé yonent moy def bo masan di khutba rek jël loxom tek ca sallallahu alayhi wasallam déplacer minbar bi di khutba ak gi yegni yalla sallallahu alayhi wasallam laalatu ko tegatul loxom ci kawam munu yekke di joy ba wa jakka ji diko deg sallallahu alaihi wasallam wacc ci minbar bi ak yermaneem ju reey je daldi waxu ñu tek ko loxo niko ansi nopil wa ndax sa xol du sedd kon ma soppi la garab gu toy xefu bok ci ma la def garab gu toy ma ñaan yalla mu def la garab gu toy gu am meññant xam nga lu ko ak gi wax lool lepp baxna waye man ngay wax di ma laal rek moma gënal luma mëna man luma na xew ndel tek sa loxo ci sama kaw rek moma gënal nga soppali wat ma garab gu toy gu am meññant mom la señ bi señ touba di juñu nan aninu jisin yekkat na joy na lan ëkk ga joy na lu ko taxa joy moy yonent bi dan tek loxom ci kawam te tegatu ko ci motax buma gisee ay borom mi xam xam ñuy wax naan waaw barkelu ci nit ki ray fi li nangam nangam lolou bidala lolou yeesu dof la lolou fanatisme la yena ñak xam xam ngeen balma barkelu
barkelu waxna ko ci aw waxtan barki dem bima dajé xalé yi fi man len bo gisé goné yi légui mënatu ñu am barké gëmatuñ barkelu té arab yi nénañu al barakatu lil mutabarrikin kulul barkelu do am barké da ngay toox ak sa kilifa mu nan dessal jox la ñene ko waawu tour ba nga taaj ko ba wéñé di ci dem ya ñaka xam nitu yalla nga toox ak mom né ngaay da ngay jéma silvisé silvisé né ngaay man nan bo mu ci walla febaroy la hawla wala quwwata al barakatu lil mutabarrikin motax señ touba kérok ba al khadi la jé ak mom ta kal ko kalam gu reey ga te señ touba tontu ko tontum lu reey la al khadi dafa korosé ak señ touba ñu dajé al khadi ma jaxati ni ko innama a'malu bin niyyati señ touba ni ko niyyati tabaraku bi sadati yonent bi neena jëf yépp yalla nga ko tek ci acte yi intention yi jëf yépp manam acte yépp yalla nga ko tek ci intention señ touba ni ko man sama intention moy barkelu ci sahaba ya al khadima jaxate kala mo waxon señ touba lolou niko yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena mbolem acte yep yalla ng ko tek ci intention muniko man sama intention moy barkelu ci sahabatul kiram barkelu netti na len ni len imam safi xam ngeen ko kenn la ci borom ñent ngir yi imam safi dafa dajante dafa tok ben goudi gënt gis yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam muniko yow safi nang ma waxal imam ahmad anbal kenn la ci borom ñent ngir yi neeko wallahi bisé ngi ñew dañu ko nattu nattu bo xamni bu fekkenteni daylona yalla wëru ci yalla te gëm yalla ba lañ koy wax lo waxuko dina ko yëkëtil daraaje ju réré drapeau bu réré kërok yowmal khiyamah akbar imam safi xey suba wo ak talibem niko demal ci ahmad neeko bi gënt na gis muhammad sallallahu alaihi wasallam neena dañu ko nattu nattu bo xamni ni bu ko muñe dañu ko yëkëti dara ju mag mag ëlëk yowmal khiyam imam ahmad anbal dal di kontane ci gënt gog nga xani mom la safi yonne ci mom dal di simmi mbu mag nim solon njit laay mu dindi ko dal di ko jox talib bi mu yonni ci mom niko am barkeloko ba talib bi ñewé net liko imam safi niko man day waxna ko ahmad waye da kontane kontane ba simmi njit laay mu jox ma nima barkeloko imam safi niko waaw bëgguma ko nangu dila lor de waye kon demal nga toyal ko ndox bu toy nga andil mako ma ko bam waw sama yaram mayit ma barkelo ci kon al barakatu lil mutabarrikina ngi stali bi buy ñew di barkelu ci serignam nga ne ko li ngay def bi dala bi dala xam nga ni ëkk gu yonent bi tek loxom mën ta yam ak ëkk gu yonent ci gud loxom mënu ñoo yam rawé nako liko yonent bi tek loxom mënu ñoo yam ñoom wallahi wa rabbul ka'ba genn wëñ ci sarbet yi yonent bi doon sango genn wëñum gogu rek genn wëñ gi mu daan sango ci sarbetam yi genn wëñ gi man na ram adina ak wa adina adina li ci biiram la genn wëñu sarbetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam genn wëñu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci sarbetam ya waxuma sax mbum mu daan sol di julli de waye sarbet bi mu daan sango rek nga am ca genn wëñ man na ram adina ak li ci biiram

0: ab sahabi yo ngi ni kéro bi mu génn àddina da woor dama mu ñëw mu ni ko maa ngi nii di sukuraat xam naa damay faatu dama ni ko xoole yëkkati pot su ndaw see mu yëkkati ko mu ne gis nga pot sii leewiti wewu yonante bi moo ci nekk kéro ba mu leewi ko pare laa ko jël denc su ma faatoo bañ sàngama ba sàngama ba noppi na nga jël leewiti wewu yonante bi roof ko sama diggante yaram ak sama càngaay li mooy suñ jawartu bi ñuy def bi suñ jawartu bi jawartu bi ñuy jël di ko boole ab néew def ko doxale ko diggéey ma yaram ak càngaayam di ko suut ñu ni ñu loolu biddaala mu ne ko bu fekkee am na dara luy jariñ nit ci barkeb rasulullahi damitu wee mii dana ma jariñ bi yàlla dogalee doomam gis ko ci gént mu ni ko bi ma gisee munkir ak nakir dañoo ñëw taxaw dima xool ma di leen xool ba yàgg ñu ni wañ dem daal kenn ki ni morom ji nañ dem kii dafa am lenn ci jeexitu yonante bi lu nekk ci moom sallallahu alayhi wa sallam bokk yi yonante bi fi ko yàlla teg waay sallallahu alayhi wa sallam fi ko yàlla teg wallahi wenn wuñu sarbetu sangukaayam mën naa ramb addinaak ngi ci biiram sallallahu alayhi wa sallam addinaak ngi ci biiram jëre nañ ci Abdoulaye ibnu Abbas radiallahu taala anhu mu ni bokk na ci mojisaatu rasul alayhi salatu wassalaam benn arabe yi dafa ñëw ci yonante sallallahu alayhi wa sallam ni maa ngi yow ki yàlla yónni
1: bu ko jàngatee ba nopp
0: waaw man ban mojisa nga may wan buy wane ni ban dalil buy wane ni yàlla la yónni ban ma mojisa buy wane ni yàlla la yónni nee ñu sallallahu alayhi wa sallam ni ko ban mojisa nga bëgg mu ni ko xanaa nga woo garab gee ba mu fekk lu fii nu taxaw ñun ñaar mu ni ko ndax boo garab gi ñëwee fekk lu fii nu taxaw da nga gëm mu ni ko waawo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woo garab ga ni sempet ak reenam di dox ak reenam ni nit kuy dox ba fekk leen fi ñu taxaw moom yonente bi ak arabiy bi ba loola amee rek fa aslama al arabiyu arab bi daa di tuub dugg ci lislaam ndax moo ko waxoon mu daa tuub dugg ci lislaam sallallahu alayhi wa sallam garab gee ni sempet ak reenam ba ñëw fekk leen fi ñu taxaw bokk na ci mojisaatu rasul alayhi salaatu wassalaam kero xaswatu badrin bi nga xamante ni julit ñi ñi ngi xeex ak yéefar yi bi nga xamee ni ñu ngi xeex ak yéefar yi am na benn waay bu ñuy wax ukaasatu ñëw ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man day sama jaasi dafa dam amatuma jaasi ju ma xeexe sallallahu alayhi wa sallam dal ni yuut benn car ci tàndarma yi sànni ko ni ko jëlal loolu nga dem xeexe o kaasa nee na bi ma téyee yar bi rek yar bi daa soppiliku jël si la yar bi soppiliku jël si bantu tàndarma bi ma ko yonente bi sànnee ni ma jëlal nga dem xeexe ji ko nee na ni ma ni cas yar bant bi rek mu soppiliku jël si mojisaatu rasul alayhi salaatu wassalaam kon yonente bi alayhi salatu wassalaam ay mojisaam te mooy ay mirakalam yenn yi jëkk yàlla di ko yónni la yi jës bi ko yàlla yónnee ba noppi la yële moom lañuy tudde irxaas yii lañuy tudde almujisa yonent boobu alayhi salaatu wasalaam diko yalla yonne mu ñew nga raw wara xet li xet wi wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin xet li yonent xet li xet wi rek moko taxa dik mu nek ku modeste ba bimu ñewé dafa wacc ba tollo xet wi ngir bëgg leena jariñ bokk na ci ay mu'jisatam dem nañu xaré ndox mi ñu amone jeexna nit ñangi mar amuñu luñu naan sallallahu alayhi wasallam laaj ni ndax amna kenn ku fi amé ndox ni ni dédé ndox yi jeexna lool xana ben way bu yoron lum doon jappé touti as ndox dess ca yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañ mako andil ñu andil ko ko sallallahu alayhi wasallam dal di jël loxam duggal ca loxay di soti ndox ni ab robinet di soti ndox ali sallallahu alayhi wasallam nit ñi naan ba mandi dal di tank luñu jappé sallallahu alayhi wasallam ñu gis loxay ni muy soti ndox ni ci nabli sallallahu alayhi wasallam legi nak jamono mom tollu na fo xamni nit ñi danaka bayeetuñu xel miracle bayeetuñu xel karama xam nga miracle yonent koy def waye wal wi di def ay karama yalla di ñu won ay mbir waye batay taxul rek nit ñi la yalla xam doyna neñu ci Abdul Wahab Sahrani wala Ibrahim ibn Adham leede ci Abdul Wahab Sahrani no masallaj ci Aliou Khawas serignum ba iko waw ndax limbi yalla sak ci ay waliw jamono dana dem ba ñu wañiku jeex ba deesu len gisati mune ko ndax dañu ni limbi yalla sak ci ay yonent te moy emeri jinni yonent ak ñaar fukki jinni yonent ak ñent yonent ñu ni yalla sak na ab limit ci walli bi comme nim sakki ab limit ci yonent ndax walli yoy dañu dem ba lim bobu dootu am dootu fi nek fi manki mu ni ko deet lolou du man am ndax boba kon wa kaw suuf dañ dem ba dootu ñu am luñu dundé ndax ci barki wolli yi la yalla di soté natangem ak xéewalam ci kaw suuf mu ni ko ay jamono dana yaq te yaq go xamni nak nit ñi dootu ñu leen mëna xamé ni nga xamé ni yonent boko gëmut mënu la jariñ dara waliw non la mel waliw li fi geumoko munu la jariñ dara dara loko jégué jégué munu la jariñ dara ni fi geumoko dem wax ni ñaar waliw mënu lu len dara ñaar moy ko xamni ni geumut waliw loko jégué jégué munu la jariñ kenen ki dess moy ko xamni ni toñut waliw fekke toñu waliw lum ay lum mana sulbu lum mana yaq nit mun la yaq ni fi ak toñu ñaari mom la waliw tele waye lenen dul lol waliw tele wu ko naw ci jawu jek dox ci jawu jek nek fi nek fele lu ci ni waliw man nako lim manul dal moy alak ku ko toñut ak xet li ku ko gebu yi dal waliw manu ko xet li ko gëmul mun la jariñ dara ba la mëna jariñ rek dang koy gëm rek mu door la mëna jariñ bu fekke ni yalla dogal na walli bi ci bopam dara jam yeggu fa waye sa yene ak sa ndort rafetal nga ko ci mom batay do soy yalla dana la remplacerel donte walli bi mënu lu ko defal yalla dana la remplacerel ku la ko defal ñu nekk li won na leen fi benn waay bo xani da ñew fekk bammel bu ni rek bammel mu dem wuti ay sengam defar bammel bi bam rafet diko topoto di balé te bammel bangi ci peggu dëkk bi ni rek peggu dëkk bi légui wa dëkk bi ku am soxla bo démé ci mom bu ñaané yalla ci war may bammel bi rek aaju ja faju mujj wa dëkk bi diko ral waye benn bis benn way jaar fa fekk ko mu tok waye loy def fi wala me sax iblisa de wala man na wala me iblis sax añaane nit ñi lool rek taxna man na muniko yow loy def fi muniko fi muniko bammi lu nitu yalla bi dal la ñew defal ko diko top to rek nit ñi nak ñom dañuy def luñ ma dis ci aaju buma ñaané yalla ci war may bammel bi yalla fajj ko bammi lu nitu yalla ban muniko fi muniko yow yaarir fi day man ma andon ak sama xaj bi ñewé ba fi mu dé bëgguma ko sanni ma gas ko sul ko fi nga nan bammel nit yalla dal di dem waaje kéro bam joté information bobu kéro la noppé ñaan lu nangu ci bammel ba kéro kéro la noppé ñaan lu nangu waaw kéro la noppé ñaan lu nangu motax al iman charte la dé iman gëm dafa war ci lo bëgg jariñu lu nekk nama wa gëm sa bop bal dama wax ni gëm sa bop bon solo gal ak bo xani man dakoruma nit du gëm bopam dede nit du gëm bopam nit day xam bopam xam sa bop lañ ko warna tudde xam sa bop yalla leen yalla ar te sam leen te may leen seeni mebet waye xam sa bop la nit di def waye gëm sa bop mom bon man na doon solo gal xay nekkul ci ñom man na doon solo gal waye gëm sa bop moy nit ko xam li yow sa bop rek nga gis am nañu ni mel ci rew mi am nañu xamni seen bop do nga lañu gëm don nako misal ci am na nit ñoo xamni ci rew mi waaw seigne moudou mbay tam do xam ngeen goutul de goutul melni picci la mo xamni bopam do nga la gëm keneen bokut ana rek mom do nga man mom do nga xam mom do ngay jambar kene du tous mom do nga ragal yalla pour mom do nga mo gëna mandu ñepp goutul motax foko fekk nu mi def tag bopam rek goutut am picci la dem len ngeen xol ko ci rabbi allah yi bopam rek go ñor bopam mom goutut bopam rek ya goutut bopam dong la gem gemul pitax gemul tan gemul ndobin gemul nat gemul ba picci jeex mom bopam rek foko fekk mom bopam dong lay tag goutut ci lay xey ci lay gont motax yalla yamal picci mi gëna ragal ci picci fum ko fekk toroxal ko ñu ngi wax bakkar picci mi wax bakkar fum fekk gootu toroxal ko mo gëna ragal ci picci yépp nak mom bakkar picci yépp ko man bañ tudde ko bakkar buñu nekké xalé sax bo ragalé bakkar lañ lay woyé bakkar biñu nekké xalé bo ragalé bakkar lañ lay woyé ndax picci yépp mo ci gëna ragal waye gis né picci mom limuy ragal mo man picci mi nga xamni bopam dong la gem nan gutu bopam rek lay tag amna ñu ni mel ci rew mi nak amna nit ño xani seen bop rek pour ñom kenn baxul ñom ño bax motax du am ndam ba yowmal khiyam ku ni mel du am ndam ba yowmal khiyam man mala ko wax ma ngi jéglu sama borom wax na len ba tay waxi mustafa mbay sam man na guddé allah waye du fanan ndax dana fexé ba gor luma duma waxé sa bakkan bi dana fexé ba duma wax luma xamni bakkana taxone ma diko wax yalla xamna amna mbokk mo xamni xewmako musumako gis